apostoli ranti awon omo ehin Jesu Christi ti a se nu ni binisi ranti wi pe iponju bi o ti le wa fun ose kan osu kan tabi odun kan tabi ju be lo ranti wi pe lojo kan won o dekun airasowo aironjeje airisese aini oni itoju aini abani kedun aini ore ki awon ojulomo ki o ko eyin si wa ki awon aladugbo ki o ma so wa leyin so fun olorun wi pe iponju ibade wala ibawa on ko ti iba ma sele wi pe o fara re sumo olorun o fara sumo olorun o sinsin olorun titi opin aye re wi pe o ko ni je ki on kon ki o fa seyin lodo olorun ninu nkan woyi awaju asegun lo ninu nkan woyi awaju asegun lo se ipinu so fun olorun wi pe on kon ki o fa kuro ki o se onipo kuro ninu ijoba olorun on kon ki o fa seyin kuro lodo olorun ranti wo pe awon ti o ba fori ti titi de opin awon le a o gbala.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orin ikerin lilogota 64. Olorun, bo mu mi ninu aroye mi, pa emi mi mo lowo eru ota ni, pa mi mo lowo imo ikoko awon eniyan buburu, lowo irukerudo awon onise ese, eni tin pa han won bi eni pe ida, ti won si fa orun won le lati tafa won, ani oro kikoro, ki won ki o le ma tafa ni ikoko si awon ti o pe. Lojiji ni won tafa si won ko si beru won gba ara won niyanju le oran buburu won gbimo ati dekun sile ni koko won wi pe tani yori won won gberu ese won wi pe awa ti pari ero ti agbatan ati ero inu olukuluku won ati aya won o jinle sugbon olorun yo tafa si won lojiji won si gbogbe pe ni ahan won yo mu won subulu ara won gbogbo eni ti ori won yo mi ori won ati gbogbo eniyan yo ma beru won si ma soro ise olorun nitori ti won fi ogbon ro ise re olododo yo ma yo nipa ti oluwa yo si ma gbekele ati gbogbo eni duro shinshin ni aya ni yo ma sogo orin karun dila adorin 65 olorun eyin duro je de o ni sioni ati si o ni amu ileri ife ni se iwo tin gbo adura si odo re ni gbogbo eniyan bo oran ise dede bori mi yo se ti ire koja wa ni iwo ni yo we won nu kuro alabukun fun ni eni ti iwo yan ti iwo si mu lati ma sumo odo re ki o le ma gbe inu agbala re won ni ore inu ile re yo te wa lorun ani ti temple mimo re ohun iyanu nipa ododo ni iwo fi da wa lohun olorun igbala wa eni ti se gbekele gbogbo opin aye ati awon ti o jina rere si okun nipa agbara re eni ti o fi di oke nla mule shinshin ti a fi agbara di le amure eni ti o pariwo okun mororo ariwo riru omi won ati girigiri awon eniyan awon pelu tin gbe apa ipekun beru nitori ami re won ni iwo mu ijade owuro ati ti asale yo iwo be aye wo o si bomi rin iwo mu ile oro odo olorun kun fun omi iwo pese okan won nigbati iwo ti pese ile be iwo fi irin mi si aporo re pipo pipo iwo si te ogulutu re iwo fi owo ojo mu ile re ro iwo bo si hihu re iwo fi ore re de odun le ade ora nkan ni ipa ona re papa tutu aginju nkan awon okekekeke fi ayo di ara won le amure agbo eran ni a fi wo papa tutu na le aso afoni foje ni a fi oka bo mole won po fun ayo won korin pelu
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Eje ki agbadura Baba wa tin be le orun atun wa so waju yin loni lati keko ninu oro yin adupe wi pe ninu okunkun aye yi ninu isina ti awon aye wa ninu ikorita ti gbogbo awon eniyan wa lai mo ona si ye ni pekun awa ni e pe wa sodo ara yin ki oro yin ki o ba le tan imole se pa ona wa ki a ba le riran lati mo wi pe ona iye ni ona toro ona agbelebo ti o lo sile ogo adupe wi pe e se wa loju adupe wi pe e ti fowo to okan wa adupe pe ki se pe e fowo to okan wa nikan soso e ko okan wa nila lati ma beru lati ma wariri ni waju yin lati ma saferi ati lati ma wa ijile ife yin ninu oro yi ambebe wepe ife lati se awari ife lati sumo yin si ife lati duro li ona na ti o lo si iye ni pekun wepe ife yi ki o ko mo wa ninu loruko Jesu bi ati wa loni ti an fe ko ti a si fe gbo lati enu yin e ba wa soro e la wa loye e se wa loju e fi se paya iran orun ti inu bibeli e fi han wa loruko Jesu gbogbo bi ti iye meji ati eru gbogbo bi ti okunkun abi owusuwosu tinu aye yi ti o wa ninu okan eni kokan wa e ba wa le won jade pelu ina ati imole oro yin loruko Jesu bi esi ti nko wa emi lati gba lati se lati tele yin titi de opin e fi fun wa ni oruko Jesu e mu ki aye ato si awon ti o wa ninu aye ki reti wa ki o le wa ninu yin titi ni oruko Jesu Christ Oluwa wa loni ni atun bere awon eko ti a tin ko lese lese ninu epistle ti Paulu si awon ara Kolose bi o ba je eni ti o tin ba pejo tele tele o mo wi pe a ti se opolopo eko ninu iwe Kolose yi epistle si awon ara Kolose ati ko ninu ori kini ase ti ko ninu ori keji loni anwo ori keta ase nka lati ese ikini titi de ese ikerin awon ohun ijinle popo ni olorun fi pamo fun wa ninu bibeli ati ninu awon episteli papa papa ninu eti afeka loni awon ohun ijinle popo ni olorun fi pamo fun wa ti o se wipe bi o ba ye wa bi abasi gbaro bi abagbadura le lori yo mu ki igbese aye onigbagbo ki o ye wa ju be lo yo se je ki ore ofe olorun ti a fi le gbe igbese aye asegun ki o ju be lo ni igbese aye wa nitori be bi ati nka awon oro wonyi ma se je ki omo tabi eni ti o joko segbe re ma se je ki o di olowo ni igba popo ni awon alabiyamo laarin wa ni won ma ngba awon omo won laye lati di won lowo elomiran o sese ki o je wi pe a ma toju omo tabi ki o ma fi omo fun omo ki o ma se fi eti si eko ti a nko nitori be ki a ma se je ki ohun ko ohun tabi enikeni ki o di wa lowo enikan wole nigbati a ti bere ikeko ni tabi nkan kan lo bo sile lowo enikan tabi ohun kan miran lo nsele nita tabi ariwo ni a ngbo lati ibo miran e ma je ki awon nkan wonyi ki o di wa lowo ki abale je eni ti o nfi ohun rere awon ribiri ti olorun ti pese fun wa ki a le fi sere je ninu odun titun yi nitori be bi ati si bibeli be ni ki o ma si bibeli re ki o si ma fi oju ba awon ti an ka ki o ma fi oju ba won lo eko bibeli ni a wa fun a si lati wo bibeli wa bi ati si bi ati nka mo nka lati Kolose ori keta lati ese ikini nje bi a ba ti ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan tin be loke nibi ti Kristi

0: tinbe loke bi o ba se apiyesi o riwo pe nkan meji yi ni atun ko papo nihi ikini ke a ma se aferi olorun ikeji ke a ma ronu nipa re o wa nso nipa ti eniyan boboru eniyan nipa ti eda ara eniyan nipa ti eda adamu eniyan ti ko ti ni iye olorun iye ayeraye ninu okan re o so nipa eni yi ti ko ti ni igbala ti ko ni olorun tabi ore ofe ni igbese aye re o ni ko saferi olorun olorun ko si ninu gbogbo ironu re gbogbo ilepa re olorun ko si nibe atun so fun wa ninu Philippi ori keji we pe awon elomiran o ti le sese ki won ro we pe won wa ninu ijo tabi ki won ro we pe won je eniyan olorun ki won ro we pe awon paapa je eni ti o ti di atun bi eni ti a ti gba okan re la sugbon ohun ti won saferi ohun ti won lepa ni o ma nfi han iru eniyan ti won je ninu Philippi ori keji ese kokanlelogun nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi gbogbo won ni saferi ni wa awon nkan ti ara won ki se ti Jesu Kristi nitori be o ye ko ye wa bi abari ilepa kan ninu okan wa ti ki se ilepa tabi aferi si nkan ti olorun o ye ki a mo wi pe o je wi pe a o ti di atunbi tabi bi a ba ti di atunbi tele tele ina emi wa o njo reyin o nku lo nitori be o ye ki a gba olorun laaye ki o tun fe ategun latoke wa ki o fe si ina emi wa ki ina yi ki o ma ba ku patapata ki a ba le ma saferi ohun ti nbe loke ninu Matthew ori kefa ese ikeji le logbon nitori gbogbo nkan won yi ni awon kefiri nwa kiri ki la o je kini a o mu ati aso wo ni awa o fi bora gbogbo nkan won yi ni awon kefiri saferi o ni awon kefiri nwa kiri awon ti ko lolorun o ni won wa kiri o ni bi o se ti awa ni o ye ki a mo wi pe gba ti a ti yi wa lokan pada iyi pada ye ko de ba ife wa ati ilepa wa ki a mo wi pe gba ti a ti so wa dotun ninu Jesu Kristi ilepa wa ti yi pada igbese aye wa ti yi pada bi o ti le je wi pe awon elomiran ni arowo to wa won wa nkan ti aye awon elomiran ni to si wa won wa ki won ki o di gbajumo won wa owo won wa awon nkan edera ati afefe yeye aye yi sugbon awa ti a ti di otun ninu Kristi o ye ki ilepa wa ati nkan okan wa edun okan wa ki o je nipa wi pe a n wa olorun ye ki n bi o ni ibere kan ti a bere lowo okunrin kan ninu Genesis ori ketadinlogoji Genesis ori ketadinlogoji ki iwo paapa ki o jolooto si olorun lati dahun ibere yi Genesis ori ketadinlogoji ese ikeedogun okunrin kan si ri si wo o rin kaakiri ni papa okunrin na si bi pe kini iwo n wa opolopo ninu aye yi ni o dabi eni we pe won je alarin kiri nitori Jesu papa so fun wa ninu okan ninu awon owe re o ni papa oko le aye opolopo ni o rin kaakiri ni papa won wa owo won wa ati di gbajumo tabi o sese won wa ipo laarin awon oselu awon elomiran nkan ti aye yi ni won le kaakiri awon omule mofo aye awon nkan ta nle ta ki ba ti owo ni ki te oni won wa kaakiri eyi ni a fi n bere lowo re ati lowo mi we pe kini iwo n wa lati igba ti a ti bi o lati igba ti o ti wa sinu aye yi lati igba ti o ti bere si ni mi lati igba ti o ti mo otun yato sosi lati igba ti o ti mo we pe aye ki se awa ilo lati igba ti o ti mo we pe o daju lojo kan a o fi aye sile a o pada lo ba olorun kini iwo n wa se o ti wa igbala okan re se o ti wa olorun o ti wa oju olorun se o ti wa ife inu olorun se o ti wa alaafia olorun se o ti wa jesu kristi ni awari se o ti mo wi pe jesu kristi je tire ati wi pe ohun pa iwo paapa o je tire ibere mi fun o ti mo fe ki o gbe yewo ti mo fe ki orun le lori ni pe kini iwo nwa se owo ni se gbajumo ni se awon ohun ni aye ni se obirin lo nwa kaakiri se idera se awon afefe yeye aye yi lo nwa kaakiri se awon ale iba aye yi se ohun lo nwa kaakiri kini iwo nwa o ye ki o le mo yala ohun wa olorun yala o se afere olorun tabi o nwa awon nkan miran eyi ni olorun fe ba wa soro ni lori loni je ki a tun pada si kolose ori keta kolose ori keta lati ese ikini bi o ti le je wi pe ati ka tele tele je ki a tun ka le kan si bi ati nka ki o ma be olorun emi wi pe ki o ma se itumo fun o wi pe ki o ma fi kalamu atorun wa ki o ma fi ko awon nkan won yi si ole okan ki o ma se o ni eni ti o nko akogbagbe kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati ji yin dide pelu kristi e ma saferi awon nkan tin be loke ni bi ti kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun ye ki n salaye die fun o bi o ba ni baba tabi oni oko tabi oni olufe kan ti o lo si ilu okere lojojumo ni okan re ni a ma ronu nipa ti eni ti o lo si ilu okere yi lojojumo ni ife okan re a ma fa sibe yala we pe ki o wa lati wa mu o lo sibi to lo gba ti o ba si nreti ojojumo ni o ma wo boya yo ko iwe ranse si o be gege ni jesu kristi o je oluwa wa o wa sinu aye yi o ku fun ese wa o si lo si oke orun leyin gba ti o ti jinde nisisin yo wa ni owo otun olorun oni bi jesu kristi oko ijo bi o ba je olufe okan wa bi o ba je oni okan wa nfa si oni ki a ma saferi awon nkan tin be loke nibi ti jesu kristi olowa olugbala olufe okan wa nibi ti o gbe joko le owo otun olorun oni e ma ronu awon nkan tin be loke ki se awon nkan tin be le aye ironu nkan tin be le aye be o se lowo si ise ti a o se ounje ti a o je iyawo ti a o fe oko ti a o le ko wo inu ile re omo ti a o bi ironu nkan ti o wa le aye ohun le o mu ki elomiran ki o gbe ohun le o mu ki elomiran ki o ni eje riru nitori wipe aini te lorun po ninu ironu ti awon elomiran ro nipa nkan ti o wa le aye o ni awa ti a je ti olorun e se to je wipe lati aro de ale ni a fi ronu awon nkan ti nbe le aye o ni ki a ma ronu awon nkan ti nbe loke nitori ibe ni ile wa jerusalemu torun jerusalemu loke ibe ni okan mi saferi o ni e ma ronu awon nkan ti nbe loke ki se awon nkan ti nbe le aye nitori eyin ti ku a si fi iyeyin pamo pelu kristi ninu olorun nigba ti kristi eni ti se iye wa yo farahan nitori jesu npada bo wa nigba naa le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ki awon ese wonyi ki o le ye wa daradara a o wo ni ipa meta ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo awon nkan wonyi je nkan meji ti a ko papo ikini ajinde ti emi ikeji ilepa mimo won o le fi ara won sile eni ti a ba ti jidide nipa ti emi o ni lati ni ilepa mimo eni ti a ba ti gba okan re la eni ti o ti di atunbi eni ti o ti to ebun orun wo eni ti agbara ajinde kristi ti o ti sise ninu okan re ninu emi re o ni lati ni ilepa mimo eni ti o ni kristi gege bi oluwa ati olugbala re okan re a ma fa soke okan re koni ma fa si ohun ti o wa ninu aye a o yewo a o gbe yewo we pe ajinde ti emi ati ilepa mimo ikeji fi faramo Kristi ati abore fi faramo Kristi ati abore awon nkan meji won yi papa won tun lo papo a ko le ni abo ninu aye yi lai faramo Kristi gba ti olorun ri wi pe ko si abo ninu aye ko si abo ninu ebo ko si abo ninu ewe oko ko si abo ninu awon nkan ti awon eyan ma nja to ma npo papo lati le da abo bo ara won gba ti olorun ri wi pe ko si abo ninu onkohun lori ile o lo se ran Jesu Kristi se o mo wi pe nigba ti eniyan se ni olorun fi oko igi ewebe on gbogbo ati ile ni o fi gegun ti eniyan si wa labe egun o je isina fun awon eniyan wi pe ohun ti o wa labe egun gege bi igi gege bi awon eranko gege bi awon ewe awon nkan wonyi ni awon eniyan ti ko lolorun won ma nja ton ma npopo lati fi daabo bo ara won ko si abo ninu ohunkohun tabi ninu enikeni bi ko se ninu Kristi eni a fi wo apa keji yi fi faramo Kristi ati abo re iketa ipadabo Kristi ati isipo pada wa awon mejeji wonyi bakan na won lo papo nigba ti Jesu Kristi ba padabo nigba yi gan ni a o si ijo Jesu ni a o se wa nipo pada nigba yi ni a o pe wa lo sile nigba ti Kristi ti o ba de nigba yi ni o ko awon ayan fe lo nitori be a ma wo yi pelu ipadabo Kristi ati isipo pada wa ye ke wo lati ikini ajinde ti emi ati ilepa mimo Kolose ori keta lati ese ikini nje bi ati jiyin dide pelu Kristi nje bi ati jiyin dide pelu Kristi ye ke aduro nibe na ko sese lati jinde bi ki ba se pe akoko ku eni ti o ku lo le jinde eni ti ko ti ku nigba kan ko le jinde bawo ni a se mo itumo eyi si je ki nfi han o wi pe tele tele ati ku ninu ese wo Efesu ori keji ese ikini Efesu ori keji ese ikini eyin le o si ti so di aye ke akonkon wi pe eyin ni o si ti jidide nigba ti eyin ti ku nitori ire koja ati ese eyin eyin le o si ti jidide tabi eyin le o si ti so di aye nigba ti eyin ti ku nitori ire koja ati ese eyin lati ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro le anu nitori ife nla re ti o fi fe wa nigba ti awa ti le ti ku nitori ire koja wa nitori ese wa o so wa di aye pelu Kristi ore ofe le a fi gba yin la o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun pelu Kristi Jesu nihi ni o ti ye wa we pe nigba ti Jesu Kristi ku o ku fun ese wa ati we pe nigba yi gan pelu igbagbo bi ati faramo aparamo iku re ari we pe awa papa aku pelu re se o mo we pe o ku nitori wa gba ti a ba si gbagbo awa papa aku pelu re aku si ese ade aye si ododo oni o si ti ji wa dide nigba ti o ji wa dide tan o wa mu wa joko pelu re ninu awon orun ninu Kristi Jesu yi so nipa ipo ti onigbagbo wa nisisiyi ipo ti a wa gege bi eni ti a ti jidide kuro ninu oku ye ke a wo Romu ori kefa Romu ori kefa lati ese ikini si ese ikeji nje awa o ha ti wi ki awa ki o ha joko sinu ese ki o re ofe ki o le ma po si ki a ma ri awa ti o ti ku si ese se nkan ti an kan yi o awa ti o ti ku si ese awa o ha se wa laaye ninu re mo o so fun a wi pe ati ku si ese ninu Rome yi kan na ori kefa lati ese karun ni tori be a ba ti so wa po pelu re nipa afarawe iku re a o si so wa po pelu nipa afarawe ajinde re be a ba nso nipa ajinde a o kokko ma so nipa ti iku ati ku pelu Kristi a se wa jiwa dide pelu Jesu Kristi la kokko a kan wa ma agbelebo pelu re a ku pelu re ni akoko igbala wa ajiwa dide pelu Kristi lati igba na ilu ibile wa wa li orun bayi awon ohun ti anlepa yo yato si awon ti anlepa tele tele ki a to mo Kristi ye ki a pada si Kolose ori keta lati ese ikini je bi a ba ti ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan tin be loke ni bi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun Olorun lati igba ti a ti jiwa dide pelu Kristi ilepa okan wa ohun ti a saferi ohun ti a wa o ye ki o je ohun ti o wa loke bi a ba nso nipa wi pe a wa ohun ti o wa loke ikini Olorun ni o gun wa lori ite loke o ye ki a ma wa Olorun nigba gbogbo wo Jobu ori karun ese kejo sodo Olorun li emi le ma se awari li owo Olorun le emi le ma fi oran mi le eyi so nipa wiwa Olorun sise aferi Olorun nitori wipe ati jiwa dide pelu Kristi ikeji anwa ijoba Olorun ati ododo re awon kan wo yin ni itumo wi pe ke a ma safere ohun ti n be le oke ninu Matthew ori kefa ese iketa le logbon sugbon e tete ma wa ijoba Olorun na ati ododo re e tete ma wa ijoba Olorun na ati ododo re awon miran won ke farabale lati wa ijoba Olorun bi abati de inu ijo o ye ki o ye wa wi pe ife Olorun ni pe ke a wa Olorun ke a wa oju Olorun ke a ko ese sile ke a kuro ninu ese ke alaafia Olorun iye Olorun igbala Olorun ki o ba le je ti wa leyin igba ti a ba ni igbala eyi o so wi pe ah mo si ti ni igbala o nitori be tori pe mo ti ni igbala o ku ki ma wa owo ki ma wa bi bi emi o se kole ki ma wa awon nkan ti aye yi o ni ki a ma wa ijoba Olorun ati ododo re bi abati ni igbala o ye ki a se awari isodi mimo ki a gbadura titi eje Jesu Kristi yo fi so okan wa di mimo eyi ni ni pe a wa ododo Olorun o ni ni igba na leyin na gbogbo nkan won yi le o se fi kun fun yin ki se be a wa ilu wa Olorun ninu Heberu ori kokanla lati ese ikerinla nitori awon ti o nso iru ohun be fi han gbangba pe won se aferi ilu kan ti se ti won ati ni toto iba se pe won fi ilu ti won ti jade wa si okan won iba ti ri aye lati pada sugbon nisisiyi won fe ilu kan ti o dara ju be lo eyi ni ni ti orun nitori na oju won ko ti Olorun pe ke a ma pe ohun ni Olorun won nitori ti o n pese ilu kan sile fun won eyi ni awon ti a n se aferi awon ohun ti a n wa kiri bi abaje ti Olorun ki se be nikan nigba gbogbo ni a ma wa ifarahan Olorun ninu orin Dafidi ori ketadinlogbon ese ikerin
1: ori dafidi ori keta dilogbon ese ikerin ohun kan le mi toro lodo olowa o na le mi o ma wa kiri oni mo saferi ki emi ki o le ma gbe inu ile olowa le ojo aye mi gbogbo ki emi ki o le ma wo ewa olowa ki emi ki o si ma fi inu didun wo tempili re eyi ni o ti okan eni ti o gbagbo ni toto o ti okan iru eni be ti o nse aferi bi abaje eni olorun bi abaje eni ti o mo kristi isura wa yo wa lorun a ko ni to isura wa jo si aye a ko ni ma saferi ohun ti o wa ninu aye yi ninu Matthew ori kefa Matthew ori kefa lati ese ikokandilogun e ma seto isurajo fun ara yin le aye nibi ti kokoro ati ipara ibaje ati nibi ti awon ole irunle ti won sin jale sugbon eto isurajo fun ara yin le orun nibi ti kokoro ati ipara ko le ibaje ati nibi ti awon ole ko le irunle ki won ki o si jale nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe le okan yin yo gbe wa pelu awon elomiran ti won so wi pe won ti di eni igbala a ki ri won ni eko bibeli won so wi pe nigba yi gan lakoko eko bibeli ni awon ni bara won lo ma wa nje iru eni be nje on to isura jo si orun abi on to isura jo si aye awon elomiran ni ojo isimi won ki fi akoko sile fun isin oluwa won ki fi akoko sile lati se ijire okan won ma so wi pe bi awon ko ba si shop won ni ojo isimi awon oniri owo pa wole popo to be iru eni be se o nse aferi e to wa loke abi o nse aferi nkan ti o wa ninu aye o ye ki awa ti aje oni gbagbo awa ti agbekele olorun awa ti a mo wi pe ibukun olorun ni ma mu ni la lai fi lala pelu re o ye ki a mo wi pe olorun ni abo wa olorun ni ipese wa olorun ni ni wa nitori be ki a fi akoko sile lati ma wo oju olorun ki a fi akoko sile lati ma se ilepa awon omimo ohun ti nbe loke ye ki a pada si orin dafidi ori ketalela adorin orin dafidi ori ketalela adorin ese ike dogbon tani mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye pelu re nihi ni oni samu ni o ti nje ki o ye wa wi pe orun ni okan wa ati pe gbogbo ilepa okan ohun ninu aye yi o wa lodo olorun nigba kan ni oni samu yi eni ti o korin dafidi yi kan na ni okan re nfa si ohun ti o wa ninu aye o ri wi pe o ku die ki o pada sinu aye bi o ba nro ero nipa ohun ti aye o daju wi pe bi o ko ba ronu ko ada ipaseyin le de ba o wo lati ese ikeji orin dafidi kan na ese ori ketalela adorin lati ese ikeji sugbon bi o se ti emi ni ese mi fere yi etan irin mi si fere yi otan nitori ti emi se ilara si awon ase fefe nigba ti mo ri alaafia awon eniyan buburu nihi ni eni yin so fun awi pe bi o se ti ohun ni nigba ti ohun se ilara nigba ti ohun be si ni fe ohun fe kegbe pelu awon alailolorun ohun wo nkan ti awon eniyan buburu ninu aye ohun wo nkan ti won ni ese ohun fere yo ohun ese ohun fere ye ohun fere di apada seyin ese ikerin nitori ti ko si irora ninu iku won agbara won si po won ko ni ipin ninu iyonu eniyan be ni a ko si wahala pelu won pelu elomiran nitori na ni igberaga se ka won lorun bi ewon oso iwa ipa si bo won mole bi aso oju won yo jade fun isanra won si ju won si ni ju bi okan won tin fe lo weni yi o nwo awon ti won wa ninu aye o nwo igbega ti aye on wo owo ati dukia ti won ni ninu aye on wo awon padaka won ati ohun isoso won oni nigba ti won be si ni wo awon nkan won yi on wo bi won se sanra to on wo bi won se ni nkan ti aye to on wo awon eniyan buburu oni won ko dabi eni pe won ni wahala be ni pe won ni aisan be ni pe won ni irora o si ro wi pe ohun to hun sin olorun wi pe ohun o ni nkan ti aye gege bi awon ti o wa ninu aye oni eseun fere ye nigba ti o nro awon nkan won yi bakan na ni bi iwo paapa bi o ba nro wi pe ati gba ti mo ti se atunse o da bi eni wi pe mi o ni nkan to awon ti o je wi pe won se wa ninu panshaga sibe sibe bi o ba nro nkan won yi o se se ipada seyin le de o se se ki o ma nro wi pe gba ti mo ti fi ise ile oti ise ile siga ti mo ti fi sile o dabi eni wi pe awon ti won tun se ise oti awon ti won se ise ninu ile ti won ti se siga won tun ni kan lowo ju mi lo tabi ki o ma ro wi pe gba ti o ti so pe o bo olorun duro o fi aye sile lati sise fun olorun wi pe awon ti o lo olorun awon ti o ni gbala won ni kan ju olo bi o ba nro be ipada seyin le de wese ikerin din logun nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi nigba ti mo ro lati mo eyi o soro le oju mi titi mo fi lo sinu ibi mimo olorun nigba na ni mo mo igbehin won arakunrin arabirin igbehin loju oni nigba ti on ro ti ipin awon eniyan buburu ninu aye wi pe won ni epo pelu awon oselu won ni epo la ninu aye won ni owo won ni ise won ni ohun anomo ni aye won ni gbogbo nkan ti oju won fe oni nigba ti on ro nkan won yo soro fun ko yi ohun rara wi pe awon alaigbagbo won ni ju ohun ti on je onigbagbo oni titi mo wa fi lo si ibi mimo olorun iyen ile olorun nigba na ni mo mo igbehin won ni toto iwo gbe won ka ibi yiyo iwo si ti won subu sinu iparun bawo li ati mu won lo sinu idahoro yi bi eni pe ni iseju kan iberu le a fi run won patapata leyin yi ni o wa so ni ese ke dogbon we pe nisinsin ti mo ti keko nisinsin ti mo ti kogbon nisinsin ti mo ti ri ohun airi nisinsin ti oye ti ye mi nigba ti mo de ile olorun oni nisinsin ta ni mo ni le orun bi ko se iwo ko si si ohun ti mo fe le aye yi pelu re bi ko se iwo nikan soso nitori be o ye ki a ma safere ohun ti nbe loke ki a me se je ki okan wa ki o ma safere ohun ti a nri ninu korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun korinti keji ori kerin ese ikeji dilogun ni won bi a ko ti wo awon ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri niwon bi a ko ti wo ohun ti a nri bi ko se ohun ti a ko ri awon elomiran bi won ba lo sile alaigbagbo won a ma wo ero amomitutu ti awon won yi ni won a ma wo ero afi ategun ti awon won yi ni won a ma wo gbogbo nkan ti won ni eyi ti won te sile eyi ti won te sori tabili won a ma kera ninu okan won ma se ilara wipe emi ti mo n sin olorun mi o ni eleyi mi o ni eleyi o ni awa ti a ni olorun igba ti wa n bo nitori awa ko wo ohun ti a n ri bi ko se ohun ti a ko ri ki lo se nitori ohun ti a n ri ni ti igba isinsinyi won ko ni pe koja lo sugbon ohun ti a ko ri ni ti ayeraye ye ki a lo si apa keji ninu eko wa ki a pada si Kolose ori keta nisinsinyi a n wo fifaramo Kristi ati abo re fifaramo Kristi ati abo re Kolose ori keta ese iketa nitori eyin ti ku a si ti fi iye yi pamo pelu Kristi ninu olorun ede ti a lo nihin a lo ede ti o le ye wa sugbon so nipa ohun ti emi ki a koko wo nipa ti ara iku ma mu iyipada popo wa bi eniyan ba ku a ma so wipe ati si nipo pada e je wipe ipo ti o ni ninu ajo eniyan tele tele ko ni imo iduro ti o ni tabi ase ti o ni ninu awon eniyan laarin awon eniyan tele tele eni ti a si nipo pada eni ti o ku ko ni iru nkan be mo o ye ki o ye wa wi pe bakan na ni nipa ti emi gba ti a wa ninu aye a wa nibi ti o je wi pe ina njo ni a wa nibi ti o je wi pe arun ajakale arun o ntan kaakiri a wa nibi ti o je wi pe ase awon emi okunkun won lagbara lori wa sugbon nigba ti a ku ase wa nipo pada nigba ti a ku pelu Kristi ati mu wa kuro nibi ti ina tin jo tele tele ati mu wa kuro nibi asale ti a wa tele tele ati mu wa kuro nibi isodahoro ti a wa tele tele a si ti mu wa kuro ninu alabe agbara okunkun ase awon enibi ati mu wa kuro nibe nitori pe iku ti si wa nipo pada ati ku pelu Kristi nitori be a ko si ni aye ti a wa tele tele mo ki se be nikan iku ma yi wa pada sinu awojo miran ka wo nipa ti ara bi eniyan ba fi aye sile tabi eniyan ku a ma so wi pe o ti darapo mo egbe miran bi o ba je omo olorun o darapo pelu awon angeli lorun o darapo pelu awon eniyan mimo loke nitori be awa ti a ti ku pelu Jesu Kristi ati kuro ni awojo awon elese ti a wa tele tele ati kuro ni awojo awon enibi ti a wa tele tele ati si wa nipo pada si ijoba ati ile oba miran nipa ti iku ati da wa nide kuro ninu agbara eniyan kuro ninu ilana eniyan tabi ipinu eniyan ti satani lori wa ati mu awa sabe ipinu ati ilana olorun lori wa kiku pelu Kristi ohun lo mu wa darapo mo Kristi loju olorun ati wi pe ati ku si ese a si wa laaye si ododo nipa agbara Kristi eni ti ati jidide o wa nso ni ese iketa yi oni nitori eyin ti ku ki se wi pe boya a sese fe ku pelu Kristi bi a ba ti gba okan wa la eyin ti ku pelu Kristi je ki n se apejuwe kan fun o bi eniyan ba je omoti tele tele ti o ba je wipe ko si ni bo ti le wa lori akete aisan onkun ti ba sele si boku toro kobo lowo e oni lati lo ra igo emu tabi oti sugbon lese kese ti eni yi ba ti ku o ba gbe oti si waju re ko tun je nkan kan loju re mo nitori pe o ti ku ko mo ki lo wa ninu oti yi mo ko mo ki lo wa ninu igo yi mo ko le dide ko so wipe ni toto ni mo ti ku sugbon gba ti won gbe oti yi wa mo tun dide kin le mo die eni ti o ti ku ko tun ni ide wo bayi mo be na ni bi a ba ti ku pelu Kristi oti siga awon obirin tabi okunrin tabi isoso aye wura ati aye an ko sori an ko sorun awon nkan won yi o tun jo wa lojumo nitori pe a ti ku pelu Kristi ai pe eyan tun lo mu gbo o tun lo mu siga tabi o n kegbe kegbe awon nkan wonyi ko ni jo nigbagbo lojumo nitori pe o ti ku ati si nipo pada lati kuro ninu awojo awon elese sinu awojo awon omo olorun oni a se ti fi iye yin pamo pelu Kristi ninu olorun e je wipe abo daju lori wa abo olorun daju lori wa nitori wipe ati fi iye wa pamo ninu Kristi je ki a tun pada si orin Dafidi so ni popo nipa ipamo ati abo ti a ni ninu olorun orin Dafidi ori kokan dina adorun ori kokan le la adorun o ni bi kokan ga ogo ni yo ma gbe abe ojiji olodumare emi o wi fun olorun pe iwo le abo mi ati odi mi olorun mi eni ti emi gbekele oni bi abamo olorun ti a si joko labe ojiji olodumare a o le wi fun olorun pe iwo li abo mi ati pe iwo li odi mi ni aye igbani a ma n ko odi yi iluka ki o le je we pe bi awon ota ba fe wole loru won ko won ki o le wole ati pe awon ti o wa ninu ilu o sese lati gun ori odi lati le tafa si awon ota leyin odi o wa nso fun a wipe be na ni ani abo a si ni olorun gege bi odi wa nitori be ota ole ko le run le wole lati le se wa nibi ye ke wo orin David yi kana ori keta dilogun ese ikejo orin David ori keta dilogun ese ikejo pamimo bi omo oju pamimo labe ojiji iye apa re orin David ori kokan le logbon ese ogun iwo o pa won mo ni bi ikoko iwaju re kuro ninu idimolu awon eniyan iwo o pa won mo ni ikoko ninu ago kan kuro ninu ija ahan eyi nso wipe ani ipamo lodo olorun je kin se apejuwo yi fun o ni Jeremiah ori kerin dilogoji ese ikerin dilogbon Jeremiah ori kerin dilogoji ese kerin dilogbon sugbon oba pase fun Jeremiah omo Hamaleki ati Zeriah omo Asreli ati Selemiah omo Abdeli lati mu Baruku akowe ati Jeremiah woli sugbon Olowa fi won pamo sugbon Olowa fi won pamo adura mi ni we pe ki Olorun ki o la wa loju ki o se wa niye ki o je ki a mo we pe bi ohun ti pa Jeremiah ati Baruku akowe re mo we pe ohun pa pa loni ohun pa awon ti o wa ninu Kristi ohun pa won mo nitori ti eyin ti ku a se fi yin pamo ninu pelu Kristi ninu Olorun apa keta ni ipadabo Kristi ati isipo ati isipo pada wa Kolose ori keta Kolose ori keta ese ikerin nigbati Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo ipadabo Jesu Kristi je ohun ti ese popo ninu Bibeli so ti o ye ni daradara Kristi pelu funra re so nipa ipadabo re pelu idaniloju ti ko ni tabi sugbon ninu awon angeli so nipa ipadabo yi kan na gege bi otito ti o kale le orun awon aposteli papa won fi idi re lele won si so gbomo gbomo leti awon eniyan nipa ipadabo Jesu Kristi won so pelu idaniloju ti o da saka awon won yi mo wi pe Olorun Olorun ko le seke won so wi pe Jesu Kristi Oluwa wa yo farahan on pada bo lekeji o si so oni nigbati Kristi eni ti se iye wa yo farahan ije wi pe bi o ti le ti para pamo le orun bi o ti le ti lo si orun on pada bo ati nigba na yo farahan awon ayan fe Jesu Kristi n pada bo lekeji Timothy kini ori kefa ese ikerin la ki iwo ki o pa ofin mo li ailaba won li ailegan titi di ifarahan Oluwa wa Jesu Kristi titi di ifarahan Oluwa wa Jesu Kristi titu ori keji ese ketala ki a ma wo ona fun ireti ti o ni ibukun ati ifarahan ogo Olorun wa ti o tobi ati ti olugbala wa Jesu Kristi gbogbo awon ese yi je ki o da wa loju wi pe Jesu Kristi eni ti o ti lo si orun eni ti o joko le owo otun Olorun o n pada bo lekeji Eberu ori kesan ese ikeji din logbon be ni Kristi pelu lehin ti o ti fi rubo lekan soso lati ru ese opolopo yo farahan nigba keji lai si ese fun awon tin wo ona re fun igbala o so wi pe lekan soso Jesu Kristi ti apa o ti fi ara re rubo fun ese opolopo nigba keji nigba ti yo de nigba ti yo farahan ki se wi pe yo tun wa se rubo fun ese sugbon yo farahan fun awon tin wo ona re lai si ese fun igbala ninu Johanu kini ori keji ese ikeji dinlogbon ati nisinsinyi eyin omo mi e ma gbe inu re pe nigbati ohun o ba farahan ki a le ni igboya ni waju re ki oju ma si ti wa ni waju re ni igba wiwa re bi eniyan ba wa ninu ese ni igba wiwa Jesu Kristi ni igba ipadabo Jesu Kristi iru eni be ko ni le ba Jesu lo ko ni le ba Jesu joba a ki o le yi pada ki a si gba soke pelu awon eniyan mimo nitori be oju yo ti iru eni be ori keta lati ese ikini ewo iru ife ti baba fi fe wa ti a fi n pe wa li omo Olorun be le asa je nitori eyi le aye ko se mo wa nitori ti ko mo olufe omo Olorun le awa se nisinsinyi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigba ti aba fi han awa mo we pe nigba ti aba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri olukuluko eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo loni ati gbo oro Olorun ati ka si wa leti awa paapa ti ka ninu bibeli wa ati ti se alaye kikun nipa ajinde ti emi ati ilepa mimo kini ilepa ti okan re se ati ji odide pelu Kristi se o ti ni Jesu Kristi gege bi Oluwa ati Olugbala re se o ti di oko si ese o si wa laaye si Olorun se a o ti faramo Kristi o si ni abo ninu Kristi o ni iye ni pekun ninu Jesu Kristi iye ni pekun yi si wa ni ipamo o ko je ki enikeni tabi ohunkohun ki o fowo kan se oni ireti ninu Olorun we pe nigbati Jesu Kristi yo farahan nigbati yo de lekeji we pe a o se onipo pada a o gba kuro ninu aye yi o wa pelu awon eniyan mimo loke o ni ipin ati ipa ninu ipalarada awon eniyan mimo o ye ki a ba Olorun soro bi o ba ti ni idaniloju we pe agba okan re la o ye ki o so fun Olorun we pe o fe ni igbala tooto bi o ba ti ni igbala se ati we omo ati so okan re di mimo se iwo ti o ni ireti yi ninu re se o n we ara re mo nigba gbogbo ani gege bi ohun ti mo e je ki a dide duro ki a ba Olorun soro ki a gbadura titi ofin idaniloju pe o sese ko je lasale yi tabi ni oru tabi ni igbakogba ni Jesu Kristi yi o de we pe oju ko ni ti wa we pe a o mura sile a o le ba Jesu lo nigba ti o ba de
2: orin kẹrìndínláàádọrin 66 ẹ kó ìkó ayọ̀ sí Ọlọ́run ẹ̀yin ilẹ̀ gbogbo ẹ kọrin ọlá orúkọ rẹ̀ ẹ mú ìyìn rẹ̀ lé ògo ẹ wí fún Ọlọ́run pé ìwọ́ ti lé ẹ̀rù tó nínú iṣẹ́ rẹ nípa ọ̀pọ̀ agbára rẹ lé àwọn ọ̀tá rẹ yóò fi orí wọn balẹ̀ fún ọ gbogbo ayé ni yóò máa sìn ọ́ wọn sì máa kọrin sí ọ wọn máa kọrin sí orúkọ rẹ ẹ wá wo iṣẹ́ Ọlọ́run ó lé ẹ̀rù ní iṣẹ́ rẹ̀ sí àwọn ọmọ ènìyàn ó sọ òkun di ilẹ̀ gbígbẹ wọn fi ẹsẹ̀ la odò já níbẹ̀ ni àwa gbé yọ̀ nínú rẹ̀ ó jọba nípa agbára rẹ̀ láíláí ojú rẹ̀ ń wo àwọn orílẹ̀-èdè kí àwọn ọlọ̀tẹ̀ kí ó má ṣe gbé ara wọn ga ẹ fi ìbùkún fún Ọlọ́run wa ẹ̀yin ènìyàn kí ẹ sì múni gbọ́ ohun ìyìn rẹ̀ ẹni tí ó mú ẹ̀mí wa wà láàyè tí kò sì jẹ́ kí ẹsẹ̀ wa kí ó yẹ̀ Ọlọ́run nítorí tí ìwọ ti rídìí wa ìwọ ti dán wa wò bí àti dán fàdákà wò ìwọ mú wa wọ inú àwọn ìwọ fi ìpọ́njú lé wa lé ẹ̀gbẹ́ẹ́ ìwọ mú àwọn ènìyàn gùn wá lé orí àwa ń wọ inú iná àti omi lọ ṣùgbọ́n ìwọ mú wa jáde wá sí ibi ìrora èmi ó lọ sínú ilé rẹ tí èmi ti ẹbọ sísun èmi ó san ẹ̀jẹ̀ mi fún ọ tí ètèmi ti jẹ́ tí ẹnu sì ti sọ nígbà tí mo wà nínú ìpọ́njú èmi ó ru ẹbọ sísun lọ́ra sí ọ pẹ̀lú òórùn ọ̀rá àgbò èmi ó rubo akọ màlúù pẹ̀lú ewúrẹ́ ẹ wá gbọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ó bẹ̀rù Ọlọ́run èmi ó sọ ohun tí ó ṣe fún ọkàn mi èmi fi ẹnu mi kígbe pè é èmi ó sì fi apá mi buyìn fún un bí èmi bá gba ẹ̀ṣẹ̀ lé àyà mi olúwa kì yóò gbóhùn mi ṣùgbọ́n ní tòótọ́ Ọlọ́run ti gbóhùn mi ó sì ti fetí sí ohun àdúrà mi olùbùkúlẹ̀ Ọlọ́run tí kò yí àdúrà mi padà kúrò tàbí àánú rẹ̀ kúrò lọ́dọ̀ mi.
3: D. DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Orin Ketadi Ladorin 67. Ki Olorun ki o sanu fun wa, ki o si bo si fun wa, ki o si soju re ki o mole si wa lara, ki ona re ki o le di mimo ni aye ati igbala ilera re ni gbogbo ilede. Je ki awon eniyan ki o yin o Olorun, je ki gbogbo eniyan ki o yin o, je ki inu awon ilede ki o dun, ki won ki o ma korin fun ayo, nitori ti iwo fi ododo se idajo eniyan. Ewo si joba awon orilede ile aye je ki awon eniyan ki o yin o Olorun je ki gbogbo eniyan ki o yin o nigba na ni ile yo to ma mu asunkun re wa Olorun Olorun wa ti kara re yo bu si fun wa Olorun yo bu si fun wa ati gbogbo opin aye yo si ma beru re. Orin kejidinladorin 68. Ki Olorun ki o dide ki a si tu awon ota re ka ki awon ti o korira re pelu ki won ki o sa lo kuro ni waju re. Bi efin ti fe lo be ni ki o fe won lo bi ida ti yo ni waju ina be ni ki eniyan buburu ki o segbe ni waju Olorun sugbon je ki inu awon lododo ki o dun ki won ki o yo ni waju Olorun nitooto ki won ki o yo gidigidi e korin si Olorun e korin yin si oruko re e la ona fun eni tin re koja ni aginjo nipa aja oruko re ki e si ma yo ni waju re baba awon alaini baba ati onidajo awon opo li Olorun ni ibujoko re mimo Olorun mu eni ofojoko ninu ile o mu awon ti a de li ewon jade wa si irora sugbon awon olote ni n gbe inu ile gbigbe Olorun nigbati iwo jade lo niwaju awon eniyan re nigbati iwo rin lo laarin aginju ile mi orun bo sile niwaju Olorun ani Sinai ti kara re mi niwaju Olorun Olorun Israeli Olorun iwo ni oran opolopo ojo si ile ini re nigbati o re tan iwo tu lara ijo eniyan re yo tedo sinu re Iwo Olorun ninu ore re ni o ti pese fun awon talaka Oluwa ti soro opolopo si le ogun awon eni tin fi ayo royin re awon oba awon egbe ogun sa won sa lo obirin ti o si joko ni ile ni npin kogun na nigbati eyin dubule laarin agbo eran nigba na ni eyin o dabi iye adaba ti a bo ni fadaka ati iye re pelu wura pupa nigbati Oluwa tu awon oba ka ninu re o dabi ojo dide ni salmoni oke Olorun li oke bashani Oke, ti o ni ori pupo ni oke bashani. E se ti eyin fi lara wo, eyin oke. Oke na ti Olorun fe lati ma gbe. Ni tooto, Oluwa yo ma gbe ibe lailai. Ainiye ni keke ogun Olorun. Ani egberun ati egbegberun. Oluwa nbe laarin won. Ni Sinai ni ibi mimo ni. Iwo ti goke si ibi giga. Iwo ti di igbekun ni igbekun lo. Iwo ti gbe ebun fun eniyan. Ni tooto, fun awon olote pelu. Ki Oluwa Olorun ki o le ma ba won gbe. Olubukun ni Oluwa eni ti o n ba wa gbe eru wa lojojumo Olorun ni igbala wa eni ti se Olorun wa le Olorun igbala ati lowo Jehova Oluwa le amu wa lowo iku wa nitori Olorun yo fo ori awon ota re ati agbari onirun ti ru eni tin rin sibe ninu ese re Oluwa wi pe emi o tun mu pada lati Bashani wa emi o tun mu won pada lati ibu okun wa ki ese re ki o le pon ninu eje awon ota re ati ahan awon aja re ninu re na won ti ri irin re Olorun Ani irin Olorun mi, oba mi, ninu ibi mimo ni. Awon akorin lo niwaju, awon olohun elo orin keyin, laarin awon omobirin ti won lu ilu. E fi ibukun fun Olorun le egbegbe, ani fun Oluwa, eyin ti o ti orisun Israeli wa. Nibe ni Benjamin kekere wa, pelu olori won. Awon omo alade Juda pelu awon igbimo won. Awon omo alade Sebuloni ati awon omo alade Naftali. Olorun re ti pase agbara re. Olorun fi ese eyi ti o ti se fun wa mule. Nitori tempili re ni Jerusalemu li awon ba yo mu ore fun o wa pa awon eranko Yesu wi opolopo awon ako malu pelu awon omo malu eniyan titi olukuluku yo fi fori bale pelu iwon fadaka tu awon eniyan tin se nu didun si ogun ka awon omo alade yo ti Egypt jade wa ni isisin yi ni Ethiopia yo nawo re si Olorun e korin si Olorun eyin ijoba aye e korin yin si Oluwa si eni tin gun ati orun de orun atijo wo o fo ohun re Eyi na ni ohun nla. E je wo agbara fun Olorun. Ola nla re wa lori Israeli. Ati agbara re nbe li awo sanmo. Olorun, iwo li eru lati ibi mimo re won ni wa. Olorun Israeli li ohun ti n fi ilera ati agbara fun awon eniyan re. Olubukun le Olorun.
3: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
4: E je ki agbadura. Baba wa ti nbe le orun. Adupe lowo yin lopolopo. Fun ore yin, fun anu yin lori wa. Adupe wo pe e ko fi wa sile nigba kan ri. Adupe wo pe nigba ti a ti ri ona igbala yi ti a se ti wo inu re wo pe lojojumo le nto wa. Lojojumo la n gbadura sin tesin gbadura wa lojojumo la n kepe yin ti esin da wa lohun adupe e gba pe ati yin wa loruko Jesu nje bi ati wa se waju yin loni an bere we pe ki oro ti a o gbo ki o mu ki ayo igbala ki o tun soji lokan wa lekan si loruko Jesu ki ayo Oluwa ki o le je okun ati agbara wa adupe wo pe ti gbo ni oruko Jesu Christ Oluwa wa. Nehemiah ori kejo iwe Nehemiah ori kejo ese ikewa nigba na le o wi fun won pe e lo e je ora ki esi mu ohun didun ki esi fi apa kan ipin ranse awon ti ko pe ti a ko pese fun nitori mimo ni ojo yi fun Oluwa e ma se banuje nitori ayo Oluwa only agbara yin nihi ni ari ti Nehemiah eni Olorun ti o ba awon mo Israeli soro gba ti won wo awon ti o yi won ka ati awon ajalu ti o ti de ba won lati ehin wa ati bi Olorun ti saanu fun won nisisin yi gba ti won wo ajolo to won ti won si fi di won ijolo to ti Olorun gba ti won wo aise dede ti won ti won fi di won ore ofe latoke wa won ri wi pe okan won baje inu bi baje yi ni Nehemiah ri ti o wa so fun won wi pe o ye ki oni je ojo ayo nitori ati mu ibinu je won ati ipoju okan won ati ti mu arodun ti o wa ninu okan won ati mu kuro ati awon ohun egan ti awon keferi fin pe gan won wi pe ati mu nkan won yi kuro lori won nitori be ko tun ye ki won ki o ma banuje o ye ki won ki o ma yo ni waju Oluwa Nehemiah wa so fun won idi ti o ye ki awon nigbagbo ki o ma yo oni nitori ayo Oluwa oni agbara yin loni an soro lori ayo Oluwa ayo je ohun ti o se pataki o si je ohun ti o ma mu nkan popo ba eni ti o ni ayo tabi idunnu ninu Oluwa ari iwe pe ninu iwe owe ni atika iwe owe ori keta dinlogun ese ikeji lelogun iwe owe ori keta dinlogun ese ikeji lelogun inu didun mu imularada rere wa sugbon ibanuje okan mu egungun gbe o so fun wa wi pe bi abani ayo ninu wa bi abani ayo Oluwa tabi inu didun we pe o ma fun ni ni okun o ma fun ni ni agbara o ma nsise bi ogun iwosan ninu igbe aye enikokan wa o ma mu imularada wa ki se be nikan bi abani ayo tabi inu didun e tun ma ran awon ti o wa nitosi wa awon ti o yi wa ka o ma je ki imole la fun won o ma je ki igbagbo won ki o ru yo soke o ma je ki ibanuje ki o kuro la ni arowoto o si ma mu ki ilera o ma mu ki imularada o ma mu ki okan ti o ti rewesi ki o le fo soke pelu ayo o si ma mu ireti wa fun eni kokan wa eni o fi ye ki a mo we pe o dara lati ni ayo ninu Olorun o dara lati ni ayo olowa ni igbese aye wa ayo ti an so yi ki se ayo ti awon elese ma ni fun igba die ki se ayo ti awon eniyan buburu tabi awon agabagebe eniyan ti won ma ni fun igba die ayo ti an so ni

ki ohun ti o sele yi boya won bimo boya won gbeyawo boya won rise boya ohun kan tabi omiran o dabi ipese ni igbese aye won tabi o dabi igbega ni igbese aye won o sese ki won ki o ni ayo fun igba kukuru tabi fun iseju kan o sese ki ari eni ti o joko si di emu abi si di oti nigbati oti yi to ba wa agbari ti o si yi gbogbo ara pada ariwo pe eni yi agbagbe awon osi tabi awon isoro re e ko so wi pe isoro si nibe sugbon oti mimu amupara yi adi loju apo loju adi lokan a si di leti to je wi pe koni mo wi pe isoro tabi aini tabi awon egun ti o wa ni iha re tele tele wi pe won si wa nibe ni iru igba be o sese ki iru eniyan boboro be o sese ki agabagebe be o sese ki omo ti para be ki o ma ni ayo sugbon ayo igba die ni o ni orin ayo eniyan boboro fun igba kokoro ni ati pe ni iseju kan ni ayo alagabagebe nitori be ayo ti a so nipa re o je ayo ti o poju owo o je ayo ti o dabi eni we pe a mo we po wa lati odo olorun yala arije tabi a orije ni yala arimu tabi a orimu yala anisoro abi ani wahala ni ayo yi a wa nibe sibe ayo yi ma bere nigba ti a ba mo Jesu Kristi gege bi oluwa ati olugbala wa nigba ti a ba ni idarije ese lati odo olorun wa nigbati abaka awon aisedede wa ti a ka won kuro ti a mu won jina rere si wa gege bi ila orun ti jina si iwo orun ohun ti a ri ni we pe olorun ma fun wa ni ayo igbala re ye ki a wo orin dafidi ori kokanlelaadota orin dafidi ori kokanlelaadota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa ki o si fi emi omnira re gbe mi duro mu ayo igbala re pada tomi wa dafidi o je eni ti o mo olorun o je eni bi ti inu olorun o je eni ti o ti ni iyi pada okan je ki o yi o bi a ba so wi pe enikan je eni rere bi a ba so wi pe enikan je eni bi ti inu olorun dafidi fun ara re o mo wi pe ki se pe a bi ohun ni eniyan rere ko si eni ti a bi gege bi eniyan rere eni keni ti a bi lati inu adamu o lati bi iran adamu o je eniyan boboro o je elese dafidi papa o mo o ni oye nipa eyi ko so fun a wi pe ohun ti je eni bi ti inu olorun lati inu iya ohun wa ko so wi pe ohun ti je eniyan rere lati inu iya ohun wa ohun papa lo se agbenuso fun olorun lati je ki a mo wi pe olorun je eni ti o jare nigba ti o ba n dajo o so ni ese ikarun ni ori kan na o ni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi nitori be nigba ti a mo pe olorun so fun samueli nipa dafidi ti o so wi pe emi ti ri enikan eniyan kan eni bi ti inu mi wi pe ohun ni o se aropo fun Saulu eni ti o peyinda eni ti o pada lo sinu ese gba ti olorun pe dafidi ni eni bi ti inu re o je wi pe dafidi ti o ti mo pe ninu asededede agbe bi ohun ati ninu ese ni iya ohun ni o loyin ohun o je eni ti o ti ba olorun laja eni ti o ti ba olorun dore o je enikan ti o ti mo wi pe ohun je elese o ti lo siwaju olorun o ti toro idariji o ti bebe we pe ohun fe ore ofe ati gbala ati yi pada ati fun ni emi titun okan titun ati fun ni irin otun iwa otun ise otun ni igbese aye re sugbon o se ni laanu we pe igba kan de ni igbese aye dafidi ti o wo ohun ti ko ye ki o wo ti o se ohun ti o ye ki o se ki a so ni ona kokoro osubo sinu ese ese ti o buru julo ese ti o je wi pe a ko gbodo gburo re fun eni ti a ti pe ni eniyan olorun eni o mu ki dafidi ki o kuro lori ite eni o je ki o wole ni waju olorun eni o je ki o be si ni gbadura wi pe olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ko se bi eni wi pe ohun o se ohun ti ko dara ko se bi eni wi pe ah gba ti mo ti ni igbala tele tele eni ti o ba ti je

Ọlọ́run títí láéláé ni ó máa jẹ ọmọ Ọlọ́run kò sọ bẹ́ẹ̀. Ó sọ wípé nísinsìnyí òun ti di ẹlẹ́ṣẹ̀, òun ti di ẹlẹ́bi, òun ti di ẹni tí a tanù láti níwájú Olúwa. Ó wá ń bẹ̀bẹ̀ wípé kí Ọlọ́run kí ó fún un ní ìdáríjì nínú ẹsẹ̀ ìkeje. Ó ní kí Ọlọ́run kí ó fi ewé hísọ́pù fọ òun. Ó ń sọ gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ wípé ṣé ìwọ náà mọ̀ bí o bá fẹ́ fọ àwo kan tí ó dàbí ẹni wípé gàrí tàbí ẹ̀bà tàbí àmàlà ó ti gbẹ mọ́ àwo yìí, kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, àwọn nǹkan dúdú dúdú mìíràn ó ti fẹ́ ba àwo yìí jẹ́. A máa ń já àwọn ewé kan bí àwa tí a dàgbà láti abúlé. Ewé yìí ó jẹ́ ewé tí a lè fi fọ àwo mọ́, a fi eru sí, a wẹ̀ nǹkan wọ̀nyí ní àwẹ̀ mọ́. Èyí ni àpẹẹrẹ tí Dáfídì ń lò tí ó fi sọ wípé fi ewé hísọ́pù fọ̀ mí. Kì í ṣe wípé Ọlọ́run máa ń lo ewé hísọ́pù, ewé láti fọ inú ọkàn mọ́. Ohun tí ó ń sọ gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ wípé gẹ́gẹ́ bí àwa ènìyàn, bí a ti máa ń já ewé láti lè fọ àwo, láti lè fọ ìṣásun wa kí ó mọ́ láúláú, pé bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ kí Ọlọ́run kí ó wẹ òun ní àwẹ̀ mọ́, ó sì ní kí ó fọ òun ju ẹ̀gbọ̀n òwú lọ. Ní ẹsẹ̀ ìkẹjọ, mú mi gbọ́ ayọ̀ àti inú dídùn, kí àwọn egungun tí ìwọ ti rún kí ó lè máa yọ̀. Nísinsìnyí ni a rí wípé Dáfídì ó ń sọ wípé bí o bá lè dáríjì mi, bí o bá lè fún mi ní ayọ̀ ìgbàlà, bí o bá lè mú ojú rẹ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ àti àìṣedédé mi wípé èyí yóò fún mi ní ayọ̀. Ṣé o mọ̀ wípé bí a bá ní ìdáríjì tòótọ́, bí a bá ní ìgbàlà tòótọ́, èyí máa ń fúnni ní ayọ̀? Jẹ́ kí n ṣe àpẹẹrẹ kan fún ọ. Kí a wo ọ̀daràn kan tí a mú lọ sí ilé ẹjọ́. Bí a ti mú lọ sí ilé ẹjọ́ ni a ṣí ìwé òfin, ni a ṣí níwájú rẹ̀, ni adájọ́ wa ka ọ̀ràn tí ẹni yìí dá, ó sì ka òfin orílẹ̀-èdè. Ó wá sọ fún yín pé ẹ̀wọ̀n láéláé, ẹ̀wọ̀n gbére ni ó tọ́ sí irú ènìyàn báyìí. Ẹni yìí rí wípé ìṣísẹ̀ kan ṣoṣo ló wà láàrin òun àti ẹ̀wọ̀n gbére, ẹ̀wọ̀n láéláé, ẹ̀wọ̀n àrèmábọ̀. Ó mọ̀ wípé bí kò bá sí àánú wípé a ó sọ̀rọ̀ sí ẹ̀wọ̀n tí òun kì yóò fi rí ìyàwó òun tàbí ọmọ òun tàbí àwọn ará ilé òun mọ́, wípé bí òun bá sì dé ẹ̀wọ̀n yìí kì í ṣe ẹ̀wọ̀n fàájì, kì í ṣe ẹ̀wọ̀n gbẹ̀fẹ́, wípé ẹ̀wọ̀n ìjìyà tí ó pọ̀ jọjọ ni irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ṣeéṣe kí a sì rí wípé àánú dé láti ọ̀dọ̀ onídàájọ́ yìí, kí ó sọ fún wípé a dá ọ sílẹ̀, kì í ṣe pé ó sanwó, kì í ṣe pé ó sanwó àbẹ̀tẹ́lẹ̀, kì í ṣe pé ó ṣe ohunkóhun tí a lè fi dáríjì. Kí ni o rò wípé yóò wà nínú irú ọkàn ẹni bẹ́ẹ̀? Yóò ní ayọ̀ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ni. Àwa tí a ti jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, àwa tí ó jẹ́ wípé ọ̀daràn ni wá níwájú Ọlọ́run, àwọn áńgẹ́lì mọ̀ wá sí ẹlẹ́ṣẹ̀, Ọlọ́run mọ̀ wá sí ẹlẹ́ṣẹ̀, Jésù Kristì pàápàá ó mọ̀ wá sí ẹlẹ́ṣẹ̀. Kí ni kí a sọ nípa ti ẹ̀mí mímọ́ tí ó ti ń tọ́ka sí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí a ti ń dá? Ẹ̀rí ọkàn wa pàápàá mọ̀ wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá, àti àwọn aládùúgbò wa, àwọn alábàágbé wa, wọ́n mọ̀ wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wá, a sì mọ̀ wípé ẹ̀ṣẹ̀ tí a dá yìí yóò mú wa lọ sí ọ̀run àpáàdì. Ṣùgbọ́n kí ni a ti rí sí ìfẹ́ Ọlọ́run? Inú dídùn Ọlọ́run ni láti dáríjì wá, ó sì dáríjì wá. Ó ní kò sí ìjìyà mọ́, wípé kò sí ẹ̀bi mọ́ fún wa, nítorí wípé àgbà Jésù Kristì Olúwa gbọ́. Èyí ni ó mú kí ayọ̀ kí ó sọ láti inú ọkàn wa. Èyí ni olórin Dáfídì ń sọ wípé mú ayọ̀ ìgbàlà rẹ padà tọ̀mí wá, kí o sì fi ẹ̀mí òmìnira rẹ gbé mi dúró. Ṣùgbọ́n ó yẹ kí ó yé wa wípé gẹ́gẹ́ bí a ti ní ayọ̀ ìgbàlà, bí a bá ń tẹ̀síwájú tí a wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run, bẹ́ẹ̀ ni ayọ̀ yìí yóò máa gbòòrò jù bẹ́ẹ̀ lọ, ayọ̀ yìí yóò máa ga jù bẹ́ẹ̀ lọ, ayọ̀ yìí yóò máa jinlẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, ayọ̀ yìí yóò máa gùn jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ní ìgbésí ayé wa yóò máa dàbí àgbọn ìgbẹ́ omi láti inú kànga, tàbí àgbọn ìgbẹ́ omi láti inú odò tó ń ṣàn. Nítorí ìgbà tí ayọ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀, nígbà tí a ti ní ìgbàlà, báyìí ni ayọ̀ yìí yóò máa lọ síwájú àti síwájú àti síwájú. Bí a ti ń wà nínú Ọlọ́run, nínú Aesaiah orí 29 ẹsẹ 21, ayọ̀ àwọn onírẹ̀lẹ̀ yóò bí sí i nínú Olúwa, àti inú àwọn tálákà nínú àwọn ènìyàn yóò sì dùn nínú ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì. Ó ní ayọ̀ àwọn onírẹ̀lẹ̀. Ṣé a mọ̀ wípé ẹni tí ó bá ní ìgbàlà òun ni a lè pè ní onírẹ̀lẹ̀? Nítorí wípé kò sí ẹni tí a bí nínú obìnrin, ẹni tí kò tí ì bá Jésù Kristì pàdé,
eni ti ko ti to igbala olorun wo ti a le pe ni onirele o sese ki a ri eni jeje ni ode ara o sese ki a ri enikan ti o dabi eni wo pe o ni iwa tutu bi a ba wo loju sugbon o je onija gidijagan eniyan ninu sugbon eni ti a pe ni onirele ni eni ti o ti ba Jesu pade eni ti o ti ri ore ofe lati owo olorun eni ti o ti ni idariji okan eni ti o ti ni iyipada aya eyi ni eni ti a pe ni onirele tooto o ni ayo iru awon eniyan be ayo awon ajogun igbala ayo awon onirele yo ma bi si ninu olowa eni wo pe bi ababa olowa pade bi aba ni igbala bi aba ni idariji ese wa bi aba koroko wa ni iwe ye lorun wi pe ayo igbala yo bere ki se be nikan bi ati rin soju bi ati nto Jesu Christi leyin ni a ri wo pe ayo wa yo ma ju be lo yo ma bi si yo ma gboro ju be lo ayo wa a je ohun ti ko ni ni ipekun ninu Jeremiah ni a tun ri Jeremiah ori kedogun ese ikerindinlogun nigbati a ri oro re emi si je won oro re si je inu didun mi nitori oruko re le a fi pe mi iwo oluwa olorun awon mo ogun nihi ni Jeremiah nso fun wa wi pe oro olorun o dabi ounje oni nigbati emi ri oro re emi si je won ninu oro olorun ni a tun fi oro olorun we a fi oro yi a fi we omi o dabi eni ti o ni ara didoti tabi eni ti o ngbengbe ti o wa si eti paudo ti ari wi pe o mu ninu re o we ninu re o je oro olorun bakan na o je bi o ti o nfuni lagbara o ti o nfuni lokun nitori oro olorun paapa a fi we imole wi pe boya okan re pororo boya o wa ni ikorita o ko mo ona ti o ye ki o ya si bi o ti ri oro olorun be lo ri wi pe oro olorun yo toka si ona ti o ye ki o gba ki se be nikan oro olorun ni a tun fi we ina ina ti ma njo awon itakun awon gbongbo awon ewe awon nkan ti ko ni lari to ma njo won run e ni oro olorun ma nse ni igbese aye wa boya ati ni awon nkan kan ni igbese aye wa ti a ri wi pe awon nkan won yi ko ni fun wa ni itesiwaju dara dara bi ati n gbo oro olorun be ni oro olorun bi ina be lo njo won run a tun fi oro olorun we olu boya o sese ki o je wi pe apa kan ni igbese aye wa apa kan ninu ise wa ni o fi dabi eni wi pe a n dagunla si oro olorun o dabi wi pe a ni okun okota ni iru apa igbese aye wa be bi oro olorun bi o ti n sise bi olu be ni o n fo awon okota wonyi tutu oro olorun yi ni a tun so wi pe o dabi ogun imunilarada wi pe bi a ba fi oro olorun si igbese aye wa ati sinu okan wa bi a ba gbekele bi a ba simile bi a ba duro ti bi a ba fi sinu okan aya wa ti a ko je ki ohunkohun ki o paala awa ati olorun awa ati oro olorun a o ri wi pe oro yi yo ma sise bi ogun imunilarada nitori be eyi ni Jeremiah ni o fi so wi pe nigbati ohun ri oro olorun ti ohun si je won ti ohun gbe won mi ti ohun fi sinu okan aya ohun wi pe oro olorun yi o je inu didun fun ohun nitori wi pe a n pe ohun ni pelu oruko oluwa oluwa olorun awon omo ogun awa naa paapa leyin igba ti a ba ti ri igbala ti a ti di atunbi ti a ti di eniyan olorun mo so wi pe ayo ti a ni ninu oluwa yo ma tesiwaju ati siwaju nitori wi pe oro olorun yo ma wonu igbesi aye wa ati ife olorun ati idapo pelu olorun yo ma mu ki ayo wa ki o ma gboro ju be lo ninu Johanu ori kedogun ese kokanla Johanu ori kedogun ese kokanla nkan won yi ni mo ti so fun yin ina ni oro olorun Jesu Kristi so wi pe ohun ti so oro olorun fun awon omo ehin nkan won yi ni mo ti so fun yin ki ayo mi ki o le wa ninu yin ati ki ayo yin ki o le kun nitori be o ye ki a mo wi pe ayo to to ayo ti o se feyinti ayo ti a le gbekele ayo ti a mo wi pe o ti odo olorun wa o ma n bere nigbati a ba ni igbala okan wa nigbati a ba ni idariji ese wa
nigba ti ababa Jesu Kristu lu apade ti aku ese wa lo ti akoroko wa si iwe iye lorun ayo yi si man gboru ju be lo o man kun ju be lo o man fe ju be lo nigba ti aban ba olorun ni nigba ti aban ba olorun lo nigba ti aban to ona ti olorun la sile fun wa lati to ati nigba ti aban ka ti aban gbo oro olorun ni igba gbogbo kini a le ri we pe o nfa ayo fun eni ti o je omo olorun to to kini a ri we pe o nfa ayo idunnu fun omo olorun to to je ki a wo orin dafidi lekan si ke a ri we pe isise akoko bi a ba fe ni ayo olorun ni igbese aye wa isise akoko ni we pe ki a ni idariji ke a si ni igbala okan wa orin dafidi ori kokanlelaadota ese ikejila mo ayo igbala re pada to mi wa ki o si fi emi ominira re gbe mi duro o n so fun wa pe nigba ti enikan bi o ba ba jesu pade bi o ba ri idariji olorun nigba ti enikan ba ri ore ofe lati odo olorun nigba ti enikan ba ri wo pe ohun ti bo olorun dore eni to je ota olorun tele tele wi pe o ti ba olorun laja nipa iku ati eje ati etutu jesu kristi lori igi agbelebo la koko eyi ma nfa ayo wa sinu eni kokan wa ikeji nigba ti a ba ri wo pe ki se awa nikan sugbon awon elomiran pelu boya awon eniyan wa boya awon ebi wa boya awon ti a mo boya awon ti a n gboro latokere wi pe won fi aye won fun jesu kristi won ni igbala won di ore olorun wi pe a n ko oruko won si iwe iye gba ti a ba ri wi pe ijoba olorun di gbigboro ti a ri wi pe awon ti o n di eni igbala wi pe won po ju be lo lojojumo eyi ma n fo ayo ati inu didun fun awon eniyan olorun je ki a wo ise awon aposteli ori kedogun ise awon aposteli ori kedogun ese iketa nitori na nigba ti ijo si sin won de ona won la fenike ohun samaria koja won rohin iyipada awon keferi won si fi ayo nla fun gbogbo awon arakunrin ayo nla nitori won gboro iyipada okan igbala ti awon keferi ti awon elese awon ti ko lo lorun tele tele gba ti won gbo wi pe awon won yi yi pada sodo lorun wi pe awon won yi gba jesu kristi gege bi oluwa ati olugbala won wi pe a n koruko won ninu iwe iye lorun a n we won ninu eje odo agutan eyi mu ki ayo ki o wa si aarin awon arakunrin ikini ni wi pe iwo paapaa oni igbala olorun eyi ma n fa ayo ikeji ni wi pe o n gburo awon elomiran ti won fi aye won fun jesu kristi o n gburo awon elomiran ti won di omo olorun eyi ma n fa igbala o ma n fa ayo nla nla wa si okan awon onigbagbo tooto iketa ni wi pe oni idapo irepo pelu olorun ninu orin dafidi ori kerindinlogun ese ikokanla orin dafidi ori kerindinlogun ese ikokanla iwo o si fi ipa ona iye han mi ni iwaju re ni ekun ayo wa ni iwaju re ni ekun ayo wa li owo otun re ni didun inu wa lailai nigbati a ba ni idapo ati irepo pelu olorun ti a wa ni iwaju olorun ni igba gbogbo ti a ri wipe o n seso lori wa awa paapaa arin ni iwaju re gege bi eni yiye gege bi eni mimo a n je ki eje jesu kristi ki o ma we wa ni igba gbogbo o ni iwaju olorun ni idapo pelu olorun ni irepo pelu olorun nibe ni ayo nla nibe lo wa ikerin nigba ti a ri wipe awon elomiran bi won ti bi a ti n gbadura won ni itusile won ni idande won ni iwosan a ri wi pe iru eyi naa o ma n fa ayo fun awa omo olorun ise awon aposteli ori kejo ise awon aposteli ori kejo lati ese ikarun filipi si sokale lo si ilu samaria o n wa so kristi fun won awon ijo eniyan si fi okan kan fi iye si ohun ti filipi n so nigba ti won gbo ti won si ri ise ami ti o n se ese ikeje nitori opo ninu awon ti o ni emi aimo ti n kigbe lohun rara jade wa ati opo awon ti egba n baja ati awon amokun
a se se dida ara won kini abayori si nkan won yi kini o fa ni samaria nigba ti won ri o pe opolopo ni igbala won gba jesu gbo an wo won san a si tun won sile kuro ninu ijiya idaniloro awon emi esu ese ikejo ayo pepo si wa ni ilu na ayo pepo si wa ni ilu na ki se bayi nikan nigba ti a ba ri wo pe ise olorun o fese mule lati owo wa ise olorun o fese mule pelu ijo wa o ma nje ayo ati inu didun awon eni olorun ninu esra ori keta ese ikejila sugbon popo ninu awon alufa ati awon omo lefi pelu awon olori awon baba ti se alagba ti won ti ri ile atete ko se won fi ohun rara sokun nigba ti a fi ipile eleyi lele le oju won sugbon awon popo si ho iho nla fun ayo awon popo si ho iho nla fun ayo to be ti awon eniyan ko le mo iyato ariwo ayo kuro ninu ariwo ekun awon eniyan nitori awon eniyan ho iho nla a se gbo ariwo won le okere rere awon woyi won je eni ti ati ko lo si oko eru tele tele sugbon bi won tin pada sile be ni won ko odi Jerusalem ti o ti wolule ti o ti faya gba ti a se fi ipile ile olorun lele ti won ri wipe yo je anfani fun oni sinsin yi lati ma josin ti won ri wipe awon ti kuro ni ile ajeji awon tun wa si ile baba won ibi ti a se ileri fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob wipe awon ni ominira nisinsin lati sin olorun lemi ati lotito awon agbagba ti o wa nibe pe ayo ti won ni o je ki won ki o bo si ekun awon omode papa won ko iho nla fun ayo e ni a ri larowo to wa pelu bi awa na bi a ti ri tele tele se amo wipe ninu kilasi awon elede Yoruba ni a ma n wa a ri wipe bi a ba tin wa sun ni gẹẹsi iwonba ti agbenuso ati eni to n se itumo ti o ba le so fun wa iwonba yi lo ma ta si wa leti sugbon kila ri a ri wipe ninu anu olorun ninu ipese olorun ni olorun fun awa elede Yoruba ni o fun wa ni anfani anfani ti o fun wa yi enu mu ade ekun kookan èyí ni a pè pé kilari ni èsì Yorùbá ló ń bẹ̀rẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ kilari wàhálà tí a ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kí a máa tẹkọ̀ létí láti lọ sí gbàgádà láti wá sí gbàgádà ọ̀nà jíjìnrere ni a rí pé a mú nǹkan wọ̀nyí kúrò ni a rí pé àwa pàápàá a lè jókòó ní èsì ti Yorùbá ká kọrin ní Yorùbá ká gbàdúrà ní Yorùbá ká ṣí bẹ́ẹ̀lì wa ní Yorùbá ká ka bíbélì ní Yorùbá ká gbọ́ ìwàásù ní Yorùbá àtúnrí kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan wípé kásẹ̀tì tún wà fún wa bí olóyìnbó àwọn onígẹ̀ẹ́sì bí wọ́n ti ń lọ tí wọ́n ń lọ sí ilé ìtajà wa wípé àwọn fẹ́ ra kásẹ̀tì bẹ́ẹ̀ làwa pàápàá la tún yan fanda fanda la sọ wípé elédè Yorùbá ni mí o mo ń fẹ́ kásẹ̀tì Yorùbá ṣé ẹni tìbí ṣe ẹni tọ̀hún ayọ̀ ńlá tó dé bá àwa ènìyàn ọlọ́run nítorí wípé a rí pé iṣẹ́ ọlọ́run ó ń fẹsẹ̀ múlẹ̀ mo kí àwa elédè Yorùbá kú oríire ò dá mi lóhùn mo ní mo kí ẹ kú oríire wípé àwa pàápàá a jẹ aláyọ̀ nísinsìnyí àwọn nǹkan tí a ti pàdánù rẹ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ iṣẹ́ ọlọ́run ti ń fẹsẹ̀ múlẹ̀ àwa pàápàá àti jẹ́ ẹni tí ó ní ayọ̀ ọlọ́run àdúrà mi ni wípé ayọ̀ tí a ní yìí wípé ohunkóhun kò ní gbà á lọ́wọ́ wa mo ti sọ nípa nǹkan márùn-ún tí ó ń fún àwọn ọmọ ọlọ́run ní ayọ̀ ìkíní wípé a ní ìgbàlà a ní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wa ìkejì wípé a ń gbọ́ ìròyìn wípé àwọn ẹlòmíràn wọ́n fi ayé wọn fún Jésù a ń gba ọkàn wọn là wọ́n wá sí ìjọba ọlọ́run ìkẹta wípé a ní ìdàpọ̀ a ní ìrẹ́pọ̀ pẹ̀lú ọlọ́run wípé a ti bá ọlọ́run làjà a sì ń rìn ní ọ̀nà tóóró tí ó lọ sí ìyá nípẹ̀kún pẹ̀lú Jésù Kristì Olúwa àti Olùgbàlà wa ìkẹrin wípé àwọn ènìyàn wọ́n ní ìdáǹdè wọ́n ní ìwòsàn wọ́n ní ìtúsílẹ̀ ẹ̀mí èṣù tí ó ti ń dá wọn lóró tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ àìsàn tí ó ti ń jẹ gàba lórí wọn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ wípé a mú wọn láadá a ń tún wọn sílẹ̀ ìkarùn-ún wípé ọ̀rọ̀ ọlọ́run iṣẹ́ ọlọ́run wípé ó ń fẹsẹ̀ múlẹ̀ láàrin wa ìkẹfà ó yẹ kí a mọ̀ wípé ayọ̀ máa ń wá sí ìgbésí ayé wa wípé bí a bá ní ìdáhùn sí àdúrà
sumo awa ta ti gbadura titi ti ta ti yira nle ta ti sutura ri ta ti tabela ta ti lo sori oke ta ti lo seti okun ta ti gba awe funfun ta ti gba awe biribi a ti gba gbogbo awe to wa la e teyan le gba sugbon sibe sibe ko si idahun adura gbata wa ba jesu pade were lo se fun wa baba ti nkunle baba ti ran olorun leti awon ileri re be na olorun se fun wa boya wa si ipejopo ni bi a tin daruko jesu be lo nwo wa san be lo nwo omo wa san bi alakala ba ti ewa bi nkan kan ba ti ewa baba ti ji ta ba ti kepe oruko jesu be ni alaafia olorun be ni iye olorun be ni agbara olorun be lo nwo igbese aye wa eyi ma fun ni ayo nigba ti a ba ri wi pe nisisiyi lai logun nisisiyi lai ru ebo nisisiyi lai gbe ebo kaakiri si ikorita nisisiyi lai lo ba awon yemiwo awon woli yemiwo yetinuwo yeteyinwo lai tun lo ba enikan mama arugbo kan ko ma fowo te wanu ko ma fowo sibi ti o ye ko fowo si lai se iru onko nbe baba tin kunle tan gbadura tan ke poruko jesu loruko jesu gbogbo awon emi esu gbogbo awon inira gbogbo awon ira won pora ni igbese aye wa yi to ayo loto je ke awo johanu Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun Johanu ori ikerindinlogun ese ikerinlelogun ati ni ijo na eyin ki yo bi mi lere onkohun looto ni mo wi fun yin olukuluku onkohun ti eyin ba bere lowo baba le oruko mi ohun o fi fun yin ese ketalelogun ni mo kaye wa lo si ese ikerinlelogun bayi titi di sisiyi eko bere eko ti bere onkohun le oruko mi e bere e o si ri igba ki ayo yin ki o le kun nigba ti a ba n gbadura ti a ri we pe olorun da wa lohun eyi ma n fa ayo popo wa sinu igbesi aye wa ikeje nigba ti ise iyanu to ba n fara han ni igbesi aye wa awon meriri awon to je we pe a ko gburo re nibi kibiri nigba ti a ba n gbadura ti olorun se awon nkan nla awon nkan bantabanta awon nkan to kamama ni waju awon alaigbagbo ti won se kayefi we pe bawo ni iru ise iyanu bayi bawo lo se nse ninu aye ta wa yi pe awon eniyan won o gbara won jo o gbara yile won o fosoke won o lo sori oke won o tan abela bi won tin pe oruko jesu adi tin gboran oju nla oju afoju nla awon amokun won de alara sisa ara adida sasa ati opolopo awon ise iyanu miran eyi ma fa ayo ati inu didun fun awon eniyan olorun wo orin dafidi ori ikerindini adoje orin dafidi okan eji efa ori ikerindini adoje lati ese ikeji si ese iketa nigba na lenu wa kun fun erin ati ahan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon keferi pe oluwa se ohun la fun won oluwa se ohun la fun wa nitori na awan yo oluwa se ohun la fun wa nitori na awan yo nigba ti a ba n gbo iroyin awon to n sele nigba ti a ba n gbo iroyin bi olorun ti n dahun adura nigba ti a ba n gbo iroyin awon nkan ti olorun se laarin wa yi ma n je ki ayo nigba ti awon keferi awon ti ko lo olorun nigba ti awon elese ti won ba n so wi pe mo ti gbọ nipa ile isiyen mo ti gbọ nipa bi olorun se dan adura laarin won mo ti gbọ nipa awon ise iyanu ti olorun se eyi ma n je ki ayo ati inu didun ki o ma wa si igbesi aye wa sugbon je ki n bi o le rin ibeere kan se nigba ti a ba ri je nikan soso se nigba ti a sese ni igbala nikan soso se nigba ti a ba ti dahun adura wa nikan ni o ye ki omo olorun ki o ma yo rara ye ki a wo filipi ori kerin Filipi ori kerin ese ikerin Filipi ori kerin ese ikerin e ma yo ninu Oluwa ni igba gbogbo mo si tun wi e ma yo oni e ma yo ninu Oluwa niwon igba ti a ti mo we pe a wa ninu Oluwa niwon igba ti a ti mo we pe a ko si lodo esu mo a ki se eru esu eru ese eru aye tabi eru eran ara mo ti a ti mo we pe a ti dariji wa ati da wa sile a n gbe inu jesu jesu n gbe inu wa a wa ninu ore ofe olorun igba la olorun o wa ninu wa
an yo ayo orun lati inu aye nisisin yi ni gbo se a o lo si orun ni bi ti ayo ki dekun oni nigba ti a mo wi pe ati wa ninu oluwa oni ke a ma yo ni igba gbogbo oni ke a ma gbagbe o oni mo tun wi fun yin e ma yo nigba wo ni ari wi pe o ye ki omo olorun ki o ma yo nigba gbogbo ni o ye ke a ma yo bi ari je o ye ke a yo bi o dabi eni pe o ku die fun wa o ye ke a yo bi ati gbadura ti olorun ti dahun lese kese o ye ke a ma yo sugbon bi atun gbadura ti olorun ti o fe dan igbagbo wa wo ti olorun ti o fe mo boya a fe ran ohun ju awon nkan ti a n bere lowo ohun lo tabi a n si ohun nitori awon nkan ti a n ri gba lowo ohun ti o dese duro die ti o fe mo kini ati ako si ohun kini ife ti a ni si ohun kini a o se kini a o so bi ohun ko ba dahun lese kese iru igba be ti a mo we pe olorun yire wa wo ni o olorun dan wa wo ni o olorun fe wo ohun ti igbekele wa o ti ayo wa to duro le lori iru igba be ni o ye ke a ma yo bi o dabi eni wo pe ko si ohun ti o ye ke a je a o ti ni won to abi ani inu ni bi ni tabi o dabi eni wo pe a nso awon eniyan ninu ni bi ni yi won so won sinu ewon tabi o dabi eni pe ibanuje wa abi a padanu awon kankan nitori pe amu iduro wa gege bi onigbagbo tabi ani awon isoro ti o le ponran tabi o dabi eni wo pe a wa ni iwaya ogun ija ogun ninu aye yi o ye ke a ma yo ni igba gbogbo tele mi ka lo si bibeli ninu habakuku ori keta lati ese iketa dilogun habakuku ori keta lati ese iketa dilogun bi igi opoto ki o tile tana ti eso ko si ninu ajara ise igi olifi yo si je asedanu awon oko ki yo si mu ounje wa a oke agbo eran kuro ninu agbo owo eran ki yo si si ibosomo ki yo si ni ibosomo sugbon ninu nkan wonyi oni sibe sibe emi o ma yo ninu oluwa emi o ma yo ninu olorun igbala mi o nso fun a wi pe bi o tile je wi pe oda wa bi o tile je wi pe iyan ja bi o tile je wi pe a o ri je to bi o tile je wi pe ise eran osin wi pe won o lere to bon se ri tele tele bi o tile je wi pe ise oko tabi ise awon agbe wi pe ko gberu ko lo soju bi o ti ye ki o ri oni sibe sibe oni emi o ma yo ninu oluwa emi o ma yo ninu olorun igbala mi kini ayo be ki lo ma nfa ni igbese aye wa wese kokandinlogun oluwa olorun si ni agbara mi ohun ni ohun o si se ese mi bi ese agbonrin lori ibi giga ni mi ni yo mu mi rin o nso fun a wi pe bi a ba yo ninu oluwa ni asiko ni akoko wahala bi a ba yo ninu oluwa ni akoko inu ni bi ni bi a ba yo ninu oluwa ni igba gbogbo we pe o daju we pe iyipada rere yo de yo mu wa goke yo gbe wa ga yo mu wa ni itesiwaju yo mu wa lo si ibi giga mo so lekan we pe lakoko inu ni bi ni pelu o ye ka ma yo ninu oluwa bi a ba n se fitina wa bi a ba koju ija se wa bi o ba dabi eni we pe a n soro wa gege bi ati bi a n pe gan wa nitori we pe a gbagbo ninu Jesu Kristi o ye ki a yo orun ayo igbala olorun ki o wa ni igbese aye wa ise awon aposteli ese ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan ise awon aposteli ori karun ese ogoji ati ese ogoji lekan won si te si tire nigbati won si pe awon aposteli wole won lu won won si kilo fun won pe ki won ki o ma se soro le oruko Jesu mo won si jowo won lowo lo ki won ni won se nigbati won ti lu won nigbati won ti se won ni ise nigbati won ti fitini won bayi ti won si ti kilo fun won ti won so fun pe iya popo ni o de ba won bi won ba tesiwaju lati ma wa so oruko Jesu we se ikokanlelogoji nitori na won si lo kuro niwaju ijo ajo igbimo won yo won banuje o won yo won sokun o won yo won kerora we pe ah ewo lo de ba won yi k
kini ti won gba Jesu Kristi gbo o ni won yo nitori ti aka won ye si iya ije nitori oruko re nitori be o ye ki awa paapa ki a ma yo ninu Oluwa bi atile ni wahala die bi atile ni inu ni bini o ye ki a ma yo ninu Oluwa awon apostoli ti an kan nipa won yi igba kan wa igba kan de ni igbesa aye won ti a ri wo pe won ti le so won sinu tubu sugbon sibe sibe ninu ni ogonjo oru ninu tubu yi ni won be si ni yo ye ki a wo ise awon apostoli ori 16 ese 25 sugbon laarin ogonjo Paul on Sila n gbadura won si n korin yin si Olorun awon ara tubu si teti si won lojiji isele nla sise to be ti ipile ile tubu mititi ogan gbogbo ilekun si si ide won si tu sile o se se ki ari enikeni ninu wa ki o ma so pe ah ohun ti ka iri o ka ri se o nse nigba ti o ba bo sinu wahala se o nse bayi se o gbadura se o korin se o yo niwaju Oluwa e ni ari wepe awon wonyi se bi won tin yo niwaju Oluwa ti won so fun Olorun wepe ah Olorun adupe lowo re o je olooto o je eni giga o je eni to ju ogba awon eniyan lo o je eni to wa lati ayeraye titi de ayeraye bi won tin yin Oluwa logo bi won tin kon yin si Oluwa bi won tin yo niwaju Oluwa ninu wahala won ninu ile tubu ti won wa ni ari wepe isele nla sele logan ni ari pe gbogbo ide awon ni tubu yi awon ti o wa ninu tubu igbogbo ide won ja atun won sile awon ilekun ti a ti ti pa tele tele ni ari pe won se won sile pelu agbara Olorun bi awa paapa ninu bi ni ninu wahala wa ninu iyan ninu airije bi abale konrin si Olorun bi abale gbadura ni waju Olorun bi abale ma dupe fun awon nkan ti Olorun ti se fun wa tele tele a ri wo pe ide wa yo ja awon wahala wa a o mu won kuro wo bi a ba wa ninu ibanuje paapa o ye ki a ma konrin si Olorun o ye ki a ma gbadura si Olorun o ye ki a ma yo niwaju Oluwa ni igba gbogbo ni o ye ki a ma yo ninu Korinti keji ori kefa ese ikewa Korinti keji ori kefa ese ikewa bi eni ti o kun fun ibinuje sugbon awa n yo ni igba gbogbo eni eyi ni itara ati ilepa awon omo Olorun eni ari eyi ari iwa bi Olorun ti awon eniyan wonyi ni o ni bi eni ti o kun fun ibinuje eje pe ki se ibanuje die ni Paul apostoli ni o ni o dabi eni pe awon nkan wonyi won wa si oju kan latotun latosi lati waju lati eyin o ni bi eni ti o kun fun ibinuje ni sugbon sibe awa n yo ni igba gbogbo nitori be o ye ki a ma yo ni waju Oluwa bi o ti le je we pe a padanu awon nkan kan ti mo ti so tele tele nitori pe a mu iduro onigbagbo nibi ise nitori pe a mu iduro onigbagbo ninu ebi wa nitori pe a ko gbojege fun awon eletan fun awon ti o wa ninu aye awon molebi wa ti won fe ki a koju si won ki a si ko eyin si Jesu Kristi a ko gbojege a ko peyida nitori be o sese ki a padanu awon anfani die die lati odo won sugbon sibe o ye ki a ma yo ninu Oluwa ninu Heberu orikewa ese 24 nitori eyin ba awon ti o wa ninu ide kedun esi fi ayo gba ikolo eruyin esi fi ayo gba ikolo eruyin nitori eyin mo ninu ara yin pe eni oro ti o wa titi ti o si dara ju be lo li orun eni ari ti awon onigbagbo ti isaju ti won se wepe nigba ti a ko won leru wepe nigba ti a je won niya wepe nigba ti a re won je wepe nigba ti a gba eto won lowo won e ti won iba fi bohun e ti won iba fi ma raun e ti won iba fi ma so wepe Olorun kilode ki won ma fi were pe Olorun lejo sugbon ari wepe won yo ni waju Oluwa ni akoko ti a tun ni awon wahala miran je ki a wo Petero kini lati ori kerin lati ese ikeji lati ese iketala o ni olufe e ma se ka idanwo ina ti nbe laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo bi eni pe ohun ajeji le o de ba yin o se se ki idanwo ti njoni bi ina
idonwo tin ba tin da okan ru gege bi ina tin da gbo nkan ru idonwo ti o le popo o ni olufe eyin eniyan olorun e ma se ka idonwo ina idonwo ti o le la npe be idonwo tin joni lara la npe be idonwo ti o da bi eni pe a ko riro iri la npe be o ni tin be laarin yin eyi ti o de si yin lati dan yin wo lati dan igbagbo yin wo lati dan ifiyin si olorun wo lati dan ijolo ton yin wo lati dan ifara eni rubo ijowo ayin lowo fun olorun lati dan wo lati dan gbogbo awon ileri ta tin se fun olorun ma je mu ti a tin ba olorun da lati dan won wo oni awon idan won ti o de sarin wa lati dan igbagbo wa wo lati dan ife wa wo lati dan ijowo eni lowo ti a ni lati dan wo oni bi ohun ajeji ti o de ba yin sugbon niwon bi eyin ti je alabapin iya Kristi e ma yo ki e si le yo ayo popo nigba ti aba fi ogo re han nitori be e je ki a ma yo ni igba gbogbo ni ipari je ki a wo ohun to ma nsele bi aba ni ayo olorun yi ni igbese ayo ni igbese aye wa bi aba fi ayo gba ohun gbogbo inu ni bi ni de ni iyan lo de tabi arije tabi ariseese tabi inu tubu le ati le fi wa si nitori igbagbo ninu Kristi tabi ibanuje ni tabi o pe ani ikolo eru abi duke aye yi tabi ani awon idanwo bi ina to njo ni tabi ani awon ogun to nja yi waka kini o ye ke a se bi o tire ninu beli o ye ke a ma yo bi a ba nyo be kini awon nkan ti yo sele je ke a wo la apere kan ni igbesi aye oba kan ninu bibeli ninu kronika keji kronika keji ori ogun kronika keji ori ogun lati ese ikini o se se leyin yi ti awon omo moabo ati awon omo amoni ati ninu awon omo edomu pelu won gbe ogun to joshafati wa ese iketa joshafati siberu o se fi ara re si ati wa olowa o si kede awe ja gbogbo juda wo ese kokanlelogun o si ba awon eniyan na gbero o bi won pe kilo ye ka se nitori wahala ti dele ogun ti de kilo ye ka se kini amoran ti won fe fun ohun gege bi oba kini igbese ti o ye ki a gbe ki ogun yi ki o le pari nitori awon eniyan won yi bi won ba je ki ogun yi ki o ma tese waju o daju pe ohun ti o ma nsele leyin ogun ni pe wahala iyan airije yo de inu ni bini yo si de bi awon won yi ba segun won won ma fiti won una won won ma se won ni wahala o se se ki won ko awon miran ninu awon jagun jagun won ki won ko won lo si ile ajeji ki won so won di eru ibanu je popo ni o si ma tele ru nkan be nitori pe a o ya ebi nipa a o mo baba kuro yo ko iya ati awon omo lai si olupese ati olutoju fun won o se se ki a ri wo pe a o ba opolopo dukia opolopo ile opolopo ohun ni won je nitori ogun yi o se se ki o mu idanwo nla ba won ogun yi o je ohun ti o ba won lero sugbon nigbati joshafati ti o ri ogun nla nla ti o de ba won yi awon oba keferi ti won para ti won parapo ti won fe lati segun won o gbimo pelu awon eniyan re wepe kini ki o ye ki a se kini imo ti won fun wese kokanlelogun le kan si o si ba won awon eniyan na gbero o si yan awon akorin si olowa ti yo ma yin ewa iwa mimo bi won tin jade lo ni waju ogun na ati lati ma wipe eyin olowa nitori ti anu re duro lai lai awon yin yo ni waju olowa won ko ti segun sugbon won yo won ko ti ri ipari ogun yi sugbon won yo awon ota won si nle pa won sugbon won yo nje e won se be nigba ti awon ota wa nitosi nigba ti o dabi eni wo pe wahala wa fun je won yo ninu oluwa wo ese keji le logun nigba ti won si bere si ni korin ti won si yin oluwa oluwa yan ogun ehin si awon omo amoni ati moabu ati awon ara oke seiri ti o wa si juda o si kọlu won bayi ni a ri pe isegun le de fun awa na bi a ba n yo ninu oluwa bi a ba n kigbe si oluwa bi a ba n kọrin ni iwaju oluwa o ye ki a dide duro o ye ki a sọ fun olorun wipe awa n yo niwaju re o ye ki a kọrin niwaju oluwa o ye ki a rin niwaju oluwa o ye ki a sọ fun olorun wipe ati di ti olorun nitori be ninu wahala ninu iyan
ninu ikonju ninu nibi ni ninu ohunkohun ti o le de ba ninu aye yi wo pe a o ma yo ni waju Oluwa gbo wure soke ki o yo ni waju Oluwa awon wonyi nigba ti won ri ogun nigba ti won ri wahala ki se pe won be pe Olorun se ti bi fun mi Olorun se ton fun mi nibi ti won tin yo nibi ti won tin korin nibi ti won tin yo ayo inu didun si Oluwa nibe ni ari wo pe isegun je ti won nitori be ki pe Oluwa so fun Oluwa ki o yo ni waju Oluwa wi pe bi awon wahala won yi ti le wa sibe sibe emi o yo ni waju Oluwa Olorun igbala mi.

0: Eje ki a gbadura.
1: Baba wa tin be le orun. A dupe lowo yin we pe loni a wa laye be ni a wa laye ninu Kristi. A dupe we pe ni igba gbogbo ni en fi anu ati ori ofe yin han fun wa. A dupe fun ife alailegbe ti e fi han wa. A dupe fun ife ninu Kristi Jesu. A dupe fun iye anipekun. A dupe fun awon ileri yin ti o n ki wa laya we pe a o laaja. A dupe we pe emi yin so fun wa we pe bo ti won ko ri ojo ola yo dara. A dupe we pe e fi wa lokan bale. A dupe we pe e gbin igbagbo sinu okan wa. Igbagbo aye, igbagbo isodomo, igbagbo ti o je ki a ni eri yi ninu okan wa wi pe ko sewu nitori wipe Jesu Kristi Oluwa Oluso agutan wa omo alade alaafia balogun wa loju ogun wipe o nje afun wa wipe o wa nitosi wa ati wipe nitori be bi ojo ti le nro bi ina ti le njo bi ohunkohun ti le nsele amo wipe ko sewu fun omo Olorun adupe wipe awa ni ese ni olori ire. Awa ni ese ni alabokun fun lati je alabapin ninu ibukun atorun wa nitori wipe loni ni a gbe asia wa soke wipe nihin le ran wa lowo de adupe egba pe ati yin wa baba lati igba ti ati gbagbo lati igba yi ni e ti se ise arabara ni igbese aye wa baba e ku ise wipe e pa wa mo wipe e nto wa wipe a ni idakoro ninu okan wa wipe Jesu Kristi je ti wa egba pe ati yin wa ni oruko Jesu nje odun tuntun la tun bo si yi odun tuntun lati sin Oluwa odun tuntun lati ka oro Olorun odun tuntun lati je alabapin si waju si ninu ibukun atorun wa odun tuntun lati le gbekele yin ju be lo odun tuntun lati mo wipe eyin sesho lori wa a nbebe wipe ninu odun tuntun yi igbagbo wa yo rekoja igbagbo ti odun ti o koja ibukun ti o ma dale wa lori yo rekoja awon ibukun ti odun ti o koja ati isimi ifokanbale ti o ni ninu yin yo rekoja ti odun ti o koja a nbe yin wipe ninu odun yi ni ojojo e o ma je ki okan wa ki o ma simi leyin ki o ma feran yin si ki o ma gbagbo si ki o ma gbadura si ki o si ma ri ibukun ju be lo si waju ati si waju loruko Jesu loni e ba wa soro loni e pa wa mora loni e ko wa loni e je ki ife wa ki o fese mule ju be lo loni e je ki igbagbo wa ki o dagba ju be lo adupe wipe e ti gbo e se wa loju ti emi ke a ba le ri awon ti e ti pese fun wa ninu oro yin loni adupe wipe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa adupe lowo Olorun wipe o je ki a wa laaye loni gege bi o ti mo oni ni isin akoko wa ninu odun titun papa isin ti isoji ki a le ba Olorun da maje mu ki a le gbadura si Olorun ki a le fi igbesi aye wa le Olorun lowo ninu odun titun yi ohun ti Olorun fe ba wa soro loni lori re ni Oluwa Oluso agutan wa Oluwa Oluso agutan wa eyi ni Oluwa ti se Oluso agutan wa ko si ohun ti o fini lokan bale ninu aye ti a wa yi ju imo wipe Jesu Kristi o je olugbala ati oluso agutan wa a n wo orin Dafidi ori ketalelogun orin Dafidi ori ketalelogun ninu orin Dafidi yi ni a ti ri itoju ibukun ipese ipamo idakoro

inu odun titun o ye ki o ni idaniloju wo pe ninu odun titun yi o je ti olorun wi pe o ki se bi ewore o je agutan ninu agbo olorun ki se agutan ti o sako agutan ti o sonu sugbon agutan ti o ti pada wale eti iwo ibale wi pe oluwa li oluso agutan mi awon elomiran won ma fi ojo igbala won dola awon elomiran won ma sun ojo igbala won mo waju won ki won o mo oro olorun ti o so wi pe loni ni ojo igbala loni ni ojo idande won ma so wi pe ni gbo se awon o fi aye won fun jesu ni gbo se awon o fi aye won fun olorun lati ni igbala e je wi pe won ko fe oluso agutan nisinsiyi won ko fe oludaabobo nisinsiyi won ko fe idariji nisinsiyi sugbon won fe ki oluwa ki o je oluso agutan won ni ojo iwaju kini ru awon eniyan be yo se nigbati eran ko boburu nigbati ejo lailae ni nigbati esu satani bi o ba deruba won ti o wa si igbese aye won ti o fe pa won je ti o fe da igbese aye won ru kini won yo se nigbati won ko ti ni oluso agutan bi o ba je ru eni be ti o fi ojo igbala dola bi o ba je ru eni be ti ko mo oluso agutan ti ko mo oluwa gege bi oluso agutan re loni o ye ki o fe aye re fun jesu o ye ki o ko ese re sile o ye ki o so fun olorun wi pe loni ni o fe ki oluwa ki o je oluwa olugbala ati olurapada ati oluso agutan re kini awon anfani awon ibukun ti o wa ninu wi pe oluwa je oluso agutan wa won po ye ki a wo won ni ikokan wo ese kini oluwa le oluso agutan mi emi ki yo se alaini o ti dara to lati mo ninu aye ti a wa loni aye ti o je wi pe ati jeun o deti ati woso o doran aye ti o je wi pe a ko ni ani to ati aniseku aye ti o je wi pe awon ti won ti le je olowo papa won kigbe wi pe nkan le sugbon awa ti a mo olorun awa ti a ni oluwa gege bi oluso agutan wa ko si eru nitori wi pe awa ki yo se alaini onkohun eyi ni eri ti a ri ninu bibeli wi pe ni igba oda ni igba kugba wi pe oluwa o ma n pese fun awon ti re aran ti itan omo israeli ni aginju ki won ti le to kuro ni oko eru egypt se aran ti wi pe bi won ti n pon won loju si be ni won dagba si be ni won tun po ju be lo be ni won lagbara ju be lo nitori wi pe olorun lo koju si won lati se won lore nigba ti won si wa ni aginju ari wi pe ki se wi pe owo ni won fi n ra ounje nitori wi pe mana latoke wa ni olorun fi n bo won awon paapa le so ni igba na wi pe oluwa le oluso agutan won wi pe won ko se alaini ohunkohun bi o ba dabi eni wi pe aisan wa laisi ile iwosan be la mu won laada lofe ni to n je nko be la n pese fun won ni ti aso wiwo nko aso ti won wo sorun fun ogoji ojo ko ya be ni ko gbo mo won lara awon wonyi le korin awon wonyi le fofayo wi pe oluwa le oluso agutan won wi pe nigba ti oluwa je oluso agutan won awon ko se alaini ohunkohun awa paapa loni a le so pelu idaniloju a le so eri yi lati enu wa fun awon elomiran wi pe lati igba ti oluwa ti je oluso agutan wa a ko se alaini ohun ti o dara ninu orin dafidi ori keta dilogoji orin dafidi ori keta dilogoji ese ike edogbon emi ti wa li ewe emi si dagba emi ko ti ri ki a ko olododo sile ati ki iru omo re ki o ma sagbe ounje orin dafidi yi lo tun je ki o ye wa dafidi yi kan na le o nso gege bi eni ti o ni iriri gege bi eni ti o mo opolopo eniyan gege bi eni ti o mo opolopo lati gbogbo idile israeli o so wi pe lati igba ti o n ti wa li ewe titi oun fi dagba nisisiyi wipe oun o ti ri ki a ko olodo.

odò sílẹ̀ àti kí irú ọmọ rẹ̀ kí ó máa ṣàgbé oúnjẹ. Èyí jẹ́ kí ó dá wa lójú wípé Ọlọ́run máa ń pèsè fún àwọn tirẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí ni a lè sọ fún wa gẹ́gẹ́ bí ìjọ, gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan, bí Ọlọ́run ti ń pèsè fún àwọn tirẹ̀. Mo sì mọ̀ dájú wípé nínú ọdún tuntun yìí a ó rí wípé Olúwa yóò máa pèsè fún wa. Olúwa yóò máa fún wa ní ànító àti àníṣẹ́kù, yóò máa mú kí ìbùkún ọ̀run, ìbùkún àjẹmọ́nú kí ó jẹ́ tiwa lórúkọ Jésù. Nínú orin Dáfídì 84:11, orin Dáfídì 84:11, nítorí Olúwa Ọlọ́run li oòrùn àti àsà, Olúwa yóò fúnni ní oore ọ̀fẹ́ àti ògo, kò sì sí ohun rere tí yóò fà sẹ́yìn lọ́wọ́ àwọn tí ń rìn déédéé. Ohun tí a ní láti bójútó ni wípé kí a rìn déédéé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. A ó rí wípé ìbùkún ìpèsè àtọ̀run wá yóò jẹ́ tiwa. A ó rí wípé Olúwa lè olùṣọ́ àgùntàn wa, wípé àwa kì yóò ṣe aláìní ohunkóhun. Nínú Fílípì 4:19 ni Pọ́ọ̀lù apóstélì ni ó ti jẹ́ kí ó dá wa lójú ìpèsè tí Ọlọ́run ní fún àwọn tirẹ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run mi yóò pèsè ní kíkún fún gbogbo àìní yín, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ògo nínú Kristi Jésù. Jẹ́ kí a wo àǹfààní kejì tí a ní nípa wípé Olúwa jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn wa. Kí a wò ó nínú orin Dáfídì 4:2, ó mú mi dùbúlẹ̀ nínú pápá oko tútù, ó mú mi dùbúlẹ̀ nínú pápá oko tútù. Ohun tí onísàmù sọ fún wa níhìn ni wípé ó mú àníyàn kúrò nínú ọkàn òun. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nítorí àkólẹ̀dọ̀ ayé yìí àníyàn pọ̀ jù fún wọn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó jẹ́ wípé àníyàn yìí ni ó ti di àìsàn sí wọn lára, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó jẹ́ wípé ẹ̀jẹ̀ ríru àti àwọn nǹkan mìíràn ni ó ti wà lára wọn nítorí wípé wọ́n ní àníyàn púpọ̀. Ṣùgbọ́n ó ń sọ fún wa níhìn wípé ó mú mi dùbúlẹ̀, ó fún mi ní ìsinmi ọkàn. Àwa tí a jẹ́ ti Ọlọ́run, ó yẹ kí a ní ìsinmi, nítorí èyí ni Jésù Kristì pè wá sí. Ó yẹ kí a ní àlàáfíà nínú ọkàn wa. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé nígbà tí Ọlọ́run fún ara rẹ̀ tí ó ṣiṣẹ́ wa ní olóríire, tí ó jẹ́ kí a bá Jésù pàdé, tí ó ti fún wa ní ìgbàlà Ọlọ́run, ó yẹ kí a mọ̀ wípé nígbà tí Ọlọ́run ti jẹ́ tiwa, kò yẹ kó sí àníyàn nínú ọkàn wa. Jẹ́ kí a wo Matthew 4:6, 21, nítorí náà ẹ má ṣe ṣe àníyàn wípé kí lẹ a ó jẹ àti kí lẹ a ó mu àti aṣọ wo lẹ a ó fi bo lẹ a ó fi wọ̀ wá. Àìgbàgbọ́ ni ó máa mú kí àníyàn kí ó wà nínú ọkàn wa. Kí lẹ a ó jẹ, kí ni ẹbí yóò jẹ, báwo ni a ó ṣe tọ́jú aya, báwo ni a ó ṣe tọ́jú ọmọ, báwo ni a ó ṣe rán ọmọ lọ sí ilé ìwé, báwo ni a ó ṣe san owó ilé tí a ń gbé, irú aṣọ wo ni a ó wọ̀, bí aṣọ bá gbó mọ́ wa lára kí ni a ó fi pààrọ̀ rẹ̀, kí báwo ni a ó ṣe lè gbé ìgbésí ayé ìrọ̀rùn nínú ayé tí a wà. Ó sọ fún wa wípé ìgbà tí a ní Olúwa gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn wa, a ní Olúwa gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà olùràpadà wa, èyí ṣe tí a fi ń ṣe àníyàn. Ó ní ṣùgbọ́n kí a máa tètè wá ìjọba Ọlọ́run ná àti òdodo rẹ̀, ó ní gbogbo nǹkan wọ̀nyí lẹ ó sì fi kún fún yín. Nínú Matthew 4:12, Matthew 4:12, ẹ wá sọ́dọ̀ mi gbogbo ẹ̀yin tí ń ṣiṣẹ́ àti tí a sì di ẹrù wúwo lé lórí, èmi ó sì fi ìsinmi fún yín. Ẹ gba àjàgà mi sí ọrùn yín, kí ẹ sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ lọ́dọ̀ mi, nítorí
oninu tutu ati onirele okan li emi eyin o si ri isimi fun okan yin isimi okan o je ohun ti olorun ma fun wa nigbati abamo jesu gege bi oluwa ti olugbala wa nigbati abani jesu gege bi oluso agutan wa o ma fun wa ni isimi ninu okan wa eni o ma je ki onigbagbo ki o ni alaafia ati isimi bi o ti le dabi eni wipe ewu wa lona bi o ti le dabi eni wipe ani idojuko tabi inu ni bini bi o ti le dabi eni wipe ajalu wa lotun o nwa losi sibe sibe okan ma nbale ninu olorun bi o ba wo igbese aye jesu nitori wipe o ni ki e ma ko eko lodo mi opolopo igba ni awon farisi tabi awon sadusi tabi awon ara awon to ntele herodu opolopo igba ni won wa oro kan lati kasi lese lati mu mo lenu tabi lati ka mo lowo ki won ba le se ni ibi awon eniyan si ma kilo fun jesu wipe se o mo wipe awon farisi ndode re se o mo wipe awon sadusi ndode re sugbon ma nso wipe akoko ohun ko ti to nitori be ohun ti o ye ki o se iba se ni galili iba se ni jerusalem iba se ni samaria ibi ki bi ti o ye ki o lo a ma lo nitori ki beru oni ki a ko eko yi lodo ohun wipe baba o wa pelu ohun nitori baba li o ran ohun eni ti o si ran ohun o wa pelu ohun wipe nitori be ko si eru ni igba ku igba ati ni bi ki bi o ye ki a wa paapa ki a je ki okan wa bale o ye ki a wa paapa ki a ni isimi ninu okan wa ki a mo wipe olorun seso lori wa ki a ko gbogbo aniyan wa le olorun nitori bi a ba ko aniyan wa le olorun o dajo wipe yo ma san yo ma saniyan nitori wa ninu filipi ori kerin ese kefa e ma se aniyan ohunkohun e ba se nipa ohun ti a o je e ma se aniyan ohunkohun ise wo le a o se e ma se aniyan ohunkohun bawo ni a o se ri owo ile san e ma se aniyan ohunkohun bawo ni a o se bo lowo awon ota ti o n hale mo wa e ma se aniyan ohunkohun sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe e ma fi ibere yin han fun olorun ati alaafia olorun ti o ju imoran gbogbo lo yo so okan ati eroyin yo so okan ati eroyin ninu Kristi Jesu nitori be o ye ki a mo wipe Jesu ma n funi ni isimi isimi okan isimi ti emi isimi ninu emi wa bi a ba mo gege bi oluwa gege bi oluso agutan gege bi olurapada olugbala wa ki a pada si orin Dafidi ori ketalelogun ese ikeji o mu mi dubule ninu papa oko tutu o mu mi lo ni iha omi didake roro o je ki a mo nihin wepe itoni olorun o ma n je ti awon ti o beru re o ma n je ti awon omo igbala itoni olorun o wa fun awon ti won mo jesu gege bi oluso agutan o ti oluso agutan ma n se ni wepe a lo siwaju lati wa ibi ti omi tutu wa omi didake roro lati wa bi to wa o ma n lo siwaju awon agutan lati wa bi ti kiwe o ni ewu ibi ti won ki o ha sinu palapala okota ibi ti awon oke ki o le wolu won oluso agutan ati koko lo saaju won oluso agutan je eni ti ma lo saaju wa ki a to se igbeyawo yo lo saaju wa yo wa eni ti o ye ki a fe yo wa eni ti a le fe ti a o ni irorun ati alaafia ni idile wa ki a to lo si ibi ise kan a ma lo saaju wa ki a to lo si irin ajo a ma lo saaju wa bi o ba ti lo saaju wa yo di wa lowo mu yo ma to wa yo mu wa lo si iha omi didake roro je ki n so nkan kan fun nihin awon elomiran won ki ni akoko idake je laaro won ki le farabale bi awon agutan ba farabale nigba ti oluso agutan ti o n wa ona fun won ti o n fi ona han won won ki yo le mo ona ti o dara
ari wepe awon elomiran ti won pe ara won ni onigbagbo won ki ni akoko idakeje laaro kini an pe ni akoko idakeje akoko ti a ko je ki enikeni ki o soro akoko ti a ko je ki awon ohun ti o wa ninu aye awon wahala ti o wa ninu aye awon ajalu ti o wa ninu aye awon akoledo ti o wa ninu aye awon ojuse ti o wa ninu aye a ko je ki awon nkan wonyi ki o wa sinu okan wa ajoko je akabibeli asi gbadura asi ba olorun soro a je ki olorun ki o mo igbesi aye wa fun ojo yi bi a ko ba ni akoko idakeje be olorun ko ni le to wa bi o ba je pe ajila aro lai kabibeli lai gbadura ati sare jade ati lo soja ati lo sibi okowo wa a ko ni le je ki olorun ki o ma to wa ki o le ma ba wa soro ṣugbọn akoko idakeje o je akoko ti a so fun gbogbo eniyan wi pe ki won ki o ma se yo wa lenu a fe ba oba orun oluwa awon oluwa a fe ba soro oba awon oba a fe ba soro a fe ka oro re a fe so e to wa lokan wa a fe so fun a o se kanju bi a tin ka oro olorun ni a so fun emi olorun wi pe ki o si wa loju ki o le je ki a ma wo ka ma ri awon ohun atorun wa ninu oro olorun ninu Habakuku ori keji ese ogun ni Habakuku tin je ki o ye wa oni sugbon oluwa nbe ninu tempili re mimo je ki gbogbo aye paroro ni waju re e je apere fun akoko idakeje wa akoko ti amu gbogbo ariwo orin ariwo cassette ariwo radio ariwo gbogbo nkan apawon ani ki gbogbo nkan ki o wa ni idakeje ni waju re ase ka oro re ni hin yo ti le sese fun olorun lati le to wa yo si ma to wa si ha omi dida keroro ninu orin dafidi yi kan na ori keta lilo ori keta lilogun ese keta o tu okan wa lara o tu okan wa lara itura wa lati odo olorun bi abani eje gbogbona bi ile ba ngbona bi okan ba ngbona bi o ba dabi eni wipe adana sinu ile fun wa lati ma gbe o ye ki a mo wipe Jesu Christi oluwa oluso agutan o lo ma ntu okan wa lara oro re ma ntu ni lara ibukun re ma ntu ni lara iwenu mo eje re o ma ntu ni lara idani loju idariji o ma ntu ni lara ati iye ni pekun ti a ni o ma nje itura fun okan wa o tu okan mi lara se ori wipe ninu aye yi wahala wa ninu aye yi ohun ti o le gbe emi eniyan gbona o po sugbon bi e ba simi le Jesu bi e ba joko ti Jesu bi e ba mo gege bi oluwa ti olugbalawa a ma tu okan wa lara ninu ese iketa yi kan na o mu mi lo nipa ona ododo nitori oriko re o ni ododo wa o ni iwa mimo wa o lo ma fun wa ni ododo ati iwa mimo nipa ori ofe re ni a fi le gbe igbesi aye asegun nitooto idanwo lati odo isu yo wa nitooto ohun ti o dabi eni pe o fe pani sinu ese sinu aye ati ti o fe pani si abe isiru esu yo wa sugbon bi a ba gbekele olorun o ni o mu wa lo o mu mi lo nipa ona ododo nitori oruko re nitori be je ki a gbekele je ki a simile ki o le fun wa ni ododo ati iwa mimo ati so nipa ipese atorun wa ati so nipa isimi ti o ma fun okan wa ati so nipa itura ti o ma fun wa ati we pe ninu ese ikerin o ni nitooto bi mo ti le rin laarin aponifoji ojiji ku emi ki o beru ibi kan nitori iwo wa pelu mi nitori ti iwo pelu mi ogo re ati opa re won tu mi ninu o n so fun wa nipa idande kuro lowo eru eru ni o ma je ki awon elomiran sa kuro nilu eru ni o ma mu ki awon elomiran sa kuro ninu ijo eru ni o ma mu ki awon elomiran pokun so eru wipe kini ojo ola yo ti ri eru wipe nibo ni kin gbe aye mi gba eru ni eru wipe awon ota won bura muramu won pinu won pete lori mi kini kin se bawo ni mo se le ni abo
o ni bi mo ti le rin laarin aponi foji ojiji ku emi ki yo beru ibi kan dapidi o mo ohun ti an pe ni ki a ma rin ni aponi foji ojiji ku se o mo we pe solo o dode dapidi fun igba pepe igba miran o sese ki dapidi ki o wa ni egbe oke ki o wa ni egbe nihin ki solo ki o wa ni egbe lohun sugbon bi eyi ti le je aponi foji ojiji ku fun dapidi oni jesu christi ati olorun won ko fi mi sile ri emi ki yo beru ibi kan igba miran o sese ki o je laarin awon filistini ni dapidi yo gbe ri ara re oni sugbon ni gbogbo igba yi jesu christi tabi oluwa oliso agutan we pe o to fun ohun awa paapa o ye ki a mo we pe bi atile nla lati o bani lero bi atile ri irisi ti o bani lero bi awon ota bi won tile hale o ye ki a mo we pe ko sewu nitori wo pe awa ki yo beru ibi kan bi oluso agutan wa bi o ba wa nitosi imole aye bi o ba wa nitosi eru ki yo ba wa nitori okunkun bi a jin de ati iye bi o ba wa nitosi wa a ki yo beru ojiji ku bi kiniwa ya juda bi o ba wa nitosi wa a ki yo beru bi kini ulailaye ni bi o tile nke nitori be ki o ye wa wi pe eru ko si fun omo olorun ki a sa ma gbadura ki a ma gbagbo ki a ma gbekele olorun o daju wi pe yo mu wa segun oni iwo wa pelu mi ifarahan olorun o je ti wa ni gba gbogbo nibi kibi ti aba wa bi aba je olooto bi aba je omo olorun bi aba wa ninu ododo jesu christi o daju wi pe yo wa pelu wa ninu ese ikarun iwo te tabili o je sile ni waju mi le oju awon ota mi iwo da ororo si mi le ori ago mi si kun akunwo sile iwo te tabili onje ni waju mi li oju awon ota mi li oju awon ota mi awa ti a je eniyan eleran ara bi a ba ri ota tabi bi a ba gburo wi pe ota nbo eru a ma ba wa nitori wi pe a ko ni isimi a ko ni igbagbo ninu jesu christi ti o je oluwa oluso agutan wa sugbon dapidi n so fun wa wi pe bi awon ota ti le wa bi won ti le po ni iye ti a ko le ka won tan wi pe oluwa te tabili o n je sile niwaju ohun niwaju awon ota ohun ibere ti o le ni ni okan re ni wi pe e se ti olorun ko pa gbogbo awon ota won yi re ki abale gbadun tabili ti olorun te sile ni waju wa ohun ti o ye ki o yi o ni wi pe olorun ti o ti pa ala si aarin orile ede kan ati orile ede miran olorun ti o ti pa ala si aarin omi ati ile ti o so fun omi wi pe nihin ni omi re ni omi yo de wi pe ko gbodo koja ibe olorun ti de awon ota wa o ti de won mole bi ati le ri won won ko le koja ala tabi aye ti olorun fun won nitori be bi o ba te tabili sile ni waju wa ota le wa sugbon eyi ko di wa lowo awon elomiran a ma saka kiri won ma so wi pe awon ko le wa sinu ijo dipa ninu ekun yi awon fe lo si ijo dipa ninu ekun miran nitori pe eni ti awon ri loju ala o dabi eni wi pe ko fe ki awon ki orire ko fe ki odun yi ki o yabo fun won bi abaje omo olorun eyi o seun kohun bi ota ti le ba wa joko lori aga kan na eyi o seun kohun bi ota bi o ba ti le ba pejo ninu ile isin kan na o ni iwo te tabili o je sile ni waju mi li oju awon ota mi elomiran won ma so wi pe awon o mo wi pe boya awon fe duro ninu ijo abi awon fe wa ibo miran lati lo ma josin ki lo de won ma so wi pe awon laala ni awon ri obirin kan ti o nirungbon abi won ba si ti ri obirin ti o nirungbon o daju wi pe aje ni ru eni be iyen o seun kohun bi eni keni ti le je aje tabi eni keni je oso bi o ti le wun ko gbe esomi ki o si ma buramuramo
bi ohun ki o ma pade wa loju ala lojojumo iba ni rugbon iba ni ohunkohun lo le ni iyi o se ohunkohun awa ti a je ti olorun a mo wepe iwo tetabiri o je sile ni waju mi li oju awon ota mi o daju wepe ire olorun yo wa pelu wa loju awon ota wa a ma ni ibukun atorun wa loju awon ota wa a ma ni akunwo sile ibukun loju awon ota wa nitori be je ki okan re ki o bale je ki alaafia ki o wa ni okan re nitori wepe olorun yo ma dabo bo olorun yo ma pese ni kokun fun o je ki a wo ese kefa ni toto ire ati anu ni yo ma to mi leyin le ojo aye mi gbogbo ire ati anu yo ma je ti wa ni ojojo ni osose ni ososu ti ti odun yi yo fi yipo ore ire ati anu yo ma to wa leyin le ojo aye wa gbogbo ati wipe emi o ma gbe inu ile oluwa lai lai Jesu ti lo lati lo pese ibugbe sile fun wa oni ni ile baba mi opolopo ibugbe lo wa iba ma se be mi iba ti so fun yin emi lo lati lo pese aye sile fun yin ibugbe ayiraye yo je ti wa wo awon anfani wo awon ibukun ti o je ti wa nitori wipe amo olorun nje ko ye fun wa lati dide duro lati so fun olorun wipe a fe more lati so fun olorun wipe adupe lati so fun olorun wipe awa lo se lolori re awa lo se loju emi lati mo oluwa gege bi oluso agutan wa dide duro ki o so fun olorun bi o ba ti ni igbala olorun bi e ba ti dari ese re jio bi o ba je ti olorun ni toto dide duro ki o so fun olorun wepe o dupe wepe baba ku ise awon nkan wonyi ni olorun ti pese sile fun wa awa ti a je ajogun igbala awa ti a je omo olorun awa ti a ti fi eje Jesu Kristi we dupe lowo olorun wipe oluwa le oluso agutan re ati wipe awon ibukun wonyi ipese ni kikun isimi fun okan itoni olorun ati itunu ninu okan wa ati imupada bo sipo ati ododo ati iwa mimo ati idande lowo eru ifarahan olorun ekunrere ibukun olorun nipa ti emi ati nipa ti ara ore ati anunko ati ibugbe ayiraye je ki a dupe lowo olorun wipe awon nkan wonyi ni o ti pese sile fun wa ki o se pinu wipe ko si ohunkohun ti o mu igbala Jesu Kristi kuro ninu okan re ki o pinu wipe ko si ohunkohun ti yo fa o kuro lodo olorun so fun olorun wipe o fe je tire titi lai gbadura bi aini tabi o ko ba ni igbesi aye re nipa ti emi ni oni idanwo o si fe je eni ti o segun eni ti o bori so fun olorun so fun olorun yo fun olagbara so fun olorun yo mu ki gbogbo eru re ki o kuro so fun olorun yo pese ni kikun fun gbogbo aini re

0: omo ba jo baba ninu ohun gbogbo inu baba ma ndun bi baba ba je eni ti o logbon eni ti o lagbara eni ti o le rin dara dara eni ti o ja papa bi omo yi ti abi ninu ebi bi o ba fi ohun gbogbo jo baba bi baba ba tin ri inu baba a ma dun o ye ke mo we pe bakan na ni pelu olorun o fe ke a fi iwa irisi isesi ati gbogbo nkan ti an lepa o fe ke a fi jo ohun bi abale jo olorun ninu iwa ninu ise ninu irin ninu oro ninu ohun gbogbo ti a dawole inu olorun yo dun popo yi ni a fi nso nipa jije alabapin ninu aworan olorun tabi ninu iwa olorun ye ke atun wo ese ikerin ti aka lekan ke atun ka lekan si nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se yebiye fun wa pe nipa iwon yi eyi ni nipa awon ileri won yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun o fe ki a je alabapin ninu iwa re tabi ninu aworan re nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ko fe ife ko fe wa ninu aye ibaje si wa ninu aye sugbon olorun ko fe ki a fara ko eri olorun ko fe ki a je alabapin ninu awon ibaje ati ife ko fe ti o wa ninu aye o nfe ki a je eni mimo olododo eni pepe eni ti o je alabapin ninu iwa ati aworan olorun ibeli so fun awe pe lati enu eni meji tabi enu eni meta ni a o ti fi idi otito mule ibere wa ni wipe se ese oro kan yi lo so fun wa nipa wipe ife olorun ni yo je inu didun olorun bi abale je alabapin ninu aworan ati iwa re ki se ese oro yi nikan ye ke a wo iwe romu ori kejo ese ikokandinlogbon romu ori kejo ese ikokandinlogbon nitori awon eni ti o ti mo tele li o si ti yan tele lati ri bi aworan omo re ki ohun le je akobi laarin awon arakunrin popo nihin ni aposteli ni o so fun wa nipa imisi emi mimo wepe o je ohun ti olorun ti gbero tabi ti o ti gbimo tele tele ki aye ki o to wa ti o si je wepe ileri ati ilepa ati ife yi ni o si wa ninu okan re sibe sibe eyi ni ni wepe ki eni kokan wa ki o le ri bi aworan omo olorun ati wipe ki Jesu Kristi ki o ba le je akobi laarin awon arakunrin popo ye ki a se alaye die lori eyi bi aba wa lati inu ebi ti baba ati iya ti bi omo popo ti akobi omo si je ologbon oniwa tutu eni jeje omo ti ki jale omo ti ki poro omo ti ki ririn idoti ti o si je iru akobi yi ni olorun fi ta wa lore o ma nje didun inu wa wi pe awon omo ti won tele iru akobi rere be wi pe ki awon omo won yi ki won ki orin ni pa isise omo akoko yi ohun ti a mo nipa Jesu Kristi ni wi pe o je eni tutu o je ologbon o je olododo o je eni mimo o je eni ti a ko ri iwa ese kankan ninu re tabi lowo re lekan ri o je eni ti o wo Olorun nje mo fe ki o ma ye wo iha se ilepa yi lo wa ninu okan eni kokan ti o wa si lesin iha se ilepa yi lati dabi Jesu ninu okan ninu ero ninu ilepa ninu ife ninu ise ni ikoko ni gbangba ni abule ni ilu ninu oja tabi ni ibi isowo wa iha se ilepa yi ni o wa ninu eni kokan lati ri bi Jesu lati rin bi Jesu lati se bi Jesu lati soro bi Jesu ati lati wu Olorun gege bi Jesu eyi ni ilepa Olorun eyi ni ife Olorun eyi ni erongba Olorun eyi ni ohun ti Jesu Kristi fi wa ti o fi ku fun wa lori ige agbelebo nitori be bi o ba je ero okan re ni we pe ilepa re tabi eredi ti o fi wa si lesin ni ati ni iwosan nikan ilepa tire ni ati ni duke aye yi Jesu papa so fun wa o ni kini ere ti o ja se fun eniyan bi a ba jere gbogbo aye yi sugbon ti a so emi wa nu o mo we pe idi ti a fi ran Jesu ni ki o ba le gba wa lowo ese ese nipa ti o de ara ese nipa ti inu ki o ba le je olugbala wa kuro ninu ese patapata je ki a wo Peteru kini ori kini ese ikerin dilogun nitori ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo nitori ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo bi o ba je eni ti o mo Olorun o mo we pe ki a to ko iwe mimo ni Olorun ti ro dara dara o ti a fe ko sile o si nso fun anisinsin we pe ki a ranti o ati ko sile o ti Olorun ko ko se eni ti o le yi pada je ki ran leti we pe ninu ori ti o keyin ninu bibeli ni ati fi egun le eni ti o ba yi ohun ko ti ati ko eni ti o ba yi pada ni ati so wi pe bi eni keni bi o ba yo kuro ninu awon nkan wonyi a o yo oruko re kuro ninu iwe iye bi eni keni ba se fi kun a fi kun awon iyonu ati iponju ti o deba ranti we pe ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo jo je mo opolopo ilesin ni o ti yo iwa mimo kuro ninu eko won opolopo awon onigbagbo ni o ti yo iwa mimo kuro ninu ilepa won ninu adura won je kin bi o lere nje o ti yo iwa mimo kuro ninu adura to ngba ki se adura fun mi lowo fun mi lomo fun mi lonje fun mi ni iwosan fun mi ni dande langba nje a o ti yi e ti a ko sile a o ti yi pada nje a o kin mu egun Olorun wa sori ara wa nigba ti a so wi pe nitori ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo ninu opolopo ilesin ni a ma nri ti awon igbimo ninu ijo to ma so fun oluso agotan wi pe o to ge iwasu wi pe ki a ma wasu lodi si ese ki a ma wasu lodi si awon oso aye ke ma wasu lodi si awon ibaje ti o wa ninu aye wepo to ohun ti an fe ni wepe sa ma gbadura fun wa sa ma ko wa bi a se le ma ni awon nkan aye yi sugbon nipa ti ke a ko ise sile nipa ti ke a ni igbala nipa ti ke a wa ni iwa mimo yen na to iyo lenu to ti fun wa o ti poju nitori be bo ba se fe je oluso agotan fun wa alufa ninu ijo yi ohun ti an fe ni wepe danu duro ti iwa mimo won yi iwe mimo pada egun si wa lori awon ti o ba yi eyi ti a ti ko sile ti o ba yi pada egun wa lori won o sora ki egun Olorun ki o ma ba wa sori re oni nitori a ti ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo o ye ki a tun fiyesi ohun ti a nka ko so wi pe ki a tele apere awon ti o je mimo awon elomiran bi won ba wa si inu ijo won ma toko si lagbaja won ma toka si elomiran won ma so pe ah o setan en lagbaja to saju mi denu ojo o na o sa je mi mo won ma so wi pe arakunrin arabirin ti o ti le nse ojuse ninu ijo ko sa je mi mo panomo ko so wi pe ki a je mi mo nitori ti awon elomiran je mi mo o ni nitori ohun ti o yi pada nitori lati aye baye lati aye raye titi di aye raye ni on fi je mi mo nitori pe ko si akoko kan ko si iseju kan ko si ojo kan ti ohun ko fi je mi mo oni nitori be ohun ti on je baba fun wa ni on je apere wa oni nitori emi je mi mo ki eyin paapa ki e je mi mo ye ki awo Matthew ori karun Matthew ori karun ese ikejidini adota nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin tin be le orun ti pe eyi ni oro ti Jesu Christi so fun wa awon elomiran won ti gbagbe we pe eyi ni oro Jesu Christi nitori be bi won ba wa ninu ese tabi won ni ailera nipa ti ara tabi o dabi eni we pe iwa won ko ba bibeli mu bi a ba so fun won wi pe arakunrin o gbadura ki obo le ma ba ki o ni ojo ikeyin nigba ti ipe ba dun nigba ti a gba awon ayan fe soke nigba ti a pa awon ayan fe larada o gbadura ki o ba le wa ni iwa mimo ani oto ko seni to pe nitori be bi won o ti e pe bi won o ti e je mimo olorun na mo we pe labe orun ko seni to pe iru eni be yo ya o lenu lojo ikehin o gbo ti Jesus so pe nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin ti be le orun ti pe nitori be ife olorun ni pe ke ni kokan ninu wa ke a ba le je alabapin iwa olorun alabapin aworan olorun alabapin ise olorun awon oro won ti ati ka lati nu petero lati nu romo ati lati petero kini petero keji ati lati Matthew oni o nje ki o ye wa wi pe ife inu olorun ni we pe ke a ba le ni aworan olorun fun ara wa o si fun ni awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se yebiye ati agbara re ni o fi ti awon ileri won yi leyin we pe bi a ba nfe ni toto bi a ba fe lati gbadura si olorun bi a ba fe lati kepe olorun ohun setan o si lagbara to lati je ki a je mimo lati je ki a de pepe ati lati je ki a ni aworan olorun ninu okan wa ki ise wa iwa wa irin wa ki o ba le wo olorun lorun ki o ba le je ki o ba le wo olorun ki o ba le je wi pe ni igba gbogbo ni ibi kibi ti a ba wa a o le ma gbe igbese aye ti yo ma mu inu olorun dun oro yi bi a ti nwo ninu bibeli ni a ma wo ilasile olorun tabi ete olorun ife olorun a o si ma wo ikeji agbara olorun lati le mu ete tabi ife inu re lori wa yi lati le mu se ati iketa ipa ti awa ko ki alabapin ti olorun fe ki a je yi ki o ba le je ti wa je ki a wo ife olorun ete olorun ohun ti olorun fe ohun ti olorun fe se ni igbese aye wa ki a ba le je alabapin iwa ati aworan olorun ninu peteru keji ti atika mo tun fe wo lekan si peteru keji ori kini lati ese iketa si ese ikerin bi agbara re bi olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi olorun ye ki a duro nibe na oni pelu agbara olorun ni o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye eni ti se ti iye ni pekun ati ti se iwa bi olorun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ni pekun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ninu Jesu bi a ba ri enikeni ninu wa ti iwa igbese aye re irin re ti ko yi pada e ki se we pe olorun o ti se ohun ti o ye ki o se Olorun ti se ohun gbogbo ti o ye ki o se. A so fun a wepe o ti fun wa li ohun gbogbo. Nigba ti o ti ran Jesu Christi, lati ku lori igi agbelebo nigba na le o ti fun wa ni ohun gbogbo ti o ye ki o fun wa ke abale je alabapin ninu iye ayeraye iye ti ko ni pekan ati ke abale je alabapin iwa bi olorun oni nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati olanla re nipa imo eni ti o pe wa e ni afire o pe awon elomiran won ko ni imo nipa Jesu e ni o fi da bi eni wo pe won wa ninu okunkun won o mo bi a ti le bo lowo ese won o mo gege bi a se le di omo olorun won o mo bi a se le ni idariji ati iwenomo oni nigba ti a ba ni imo imo ti eni ti o pe wa eni ti o pe wa kuro ninu aye wa sinu ijoba olorun gba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu okunkun wa sinu imole nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu ibaje aye ti o pe wa sinu ododo alaafia olorun nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro labe isinru esu lati wa si abe agbara oludande ati olugbala oluso agutan wa oni nigba ti a ba ni imo yi ni iye aini pekun ati iwa bi olorun yo je ti wa nitori be nigba ti a ba de inu ijo ohun ti o ye ki o ma je edun okan wa ni lati ni imo bi ati de atun bi bi ati bo lowo ese bi ati de eniyan olorun bi a se le gba Jesu Christi gbo ti o je wi pe a o ko oruko wa ninu iwe iye iye ni pekun yo si je ti wa iwa bi olorun yo si je ti wa je kin bi o je oni imo wi pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si ti kuna ogu olorun nje oni imo wi pe ko sese ninu agbara ti re ninu agbara ti mi lati bo lowo isu ati lati ba eseja ki a si segun ninu agbara ti wa nje o ti ni imo wi pe iku Jesu Christi lori igi agbelebo nikan soso lo le gba wa kuro lowo ese nje o ti ni imo wi pe ore ofe ti ti odo olorun wa nipase Jesu Christi eyi ni a fi le ni idariji eyi ni a fi le bo lowo ese eyi ni a fi le di ominira le a fi le di atunbi nje o ti ni imo wi pe enikeni ti a ba we ninu eje Jesu Christi oni lati mo ni oni lati mo funfun ju snow lo imo yi oni o ma fun wa ni iye ni pekun nigba ti a ba gbadura ti a ko ese wa sile ti a ro mo olorun ti a so fun wi pe ki o je ki ohun ti Jesu Christi wa se lori igi agbelebo ki o le je ere fun enikokan wa wese kerin nipa eye ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se iyebiye awon nkan wonyi le o fi fun wa we pe ke abale je alabapin ninu iwa olorun sugbon ohun ti a ma nri ninu adura opolopo ohun ti a ma nri ni ilepa opolopo ni we pe ileri iwosan nikan ni won ma ro mo o mo we pe eniyan le ni iwosan bi ko ba ni iwa mimo ko le de orun o mo nkan ti iwe mimo we ni o ni e ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olorun kini tumo eyi e ja si wi pe lai si iwa mimo lai si iwa mimo lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun eniyan le ni gbogbo owo aye yi bi o ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le ni iwosan ki o si wa fun ojo pipe fun odun popo lai saisan bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le bo kuro labe lowo agbara okunkun agbara esu ki o si ma sogo nipa wi pe esu le bori ohun ati pe alakara ko si mo bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le so wi pe ohun je afadura jagun eni ti o je pe nipa adura ni o fi segun oso o n segun aje bi o segun aje ati oso bi o ba ni iwa mimo o le ri olorun elomi a ma so fun a wi pe bi o ba gbadura wa ma le emi esu jade wa ma gbowode awon alaisan ara won a ma da bi o ba ni gbogbo nkan wonyi lai si iwa mimo o le ri olorun eni a fi n so wi pe ileri ti o fun wa awon ileri ti o se iyebiye awon ileri ti o tobi popo ki se lati ni iwosan nikan ki se lati ni owo nikan sugbon lati ni ohun ti o gaju owo ohun ti o gaju iwosan ohun ti o gaju awon kan aye wonyi lo lati je alabapin iwa olorun nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye ohun ti o se wa laanu ni wo pe ibaje ti a ri ninu aye atun ma ri ninu ijo ibaje ikobirin ijo ti o wa ninu aye nje ko si ninu opolopo ijo loni ibaje wi pe ki a ma gba owo eyin ti o wa lowo awon eni aye awon ti o mo olorun nje a ki ri lowo awon ti o wa si ilesin ibaje ilesin ni manko ibaje ki omo kekere ti a omode ti a ran lo si ile iwe omo odun 14 omo odun 15 ki o ma gboyun wa lati ta ki o gbe wa sinu ile ibaje ti a ri ninu aye nje a ori ninu ijo ibaje pe ki a ma seyun ti o po ninu aye nje a ki ri ninu ijo ibaje wi pe ki a ma poro ibaje o le jija ibaje fayawo ibaje awon kan aye wonyi ibaje isoso aye ibaje wi pe ki a ma rin irinkunrin ki a ma je eje kuje ki a ma mu imukumu ti o wa lowo awon ti o wa ninu aye nje ko si lowo awon ti won wa sinu ijo opolopo ijo leni ni ati baje ese ti ba won je ikobirin ijo nko ti ba won je ki a ma yan ale ni ita ki a ma se pasaga ki a ma se awon nkan wonyi ti ko dara nje bi a tin ri ninu aye nje a kiri ninu opolopo ijo ki a fi ijo awon mi ijo miran sile laarin wa nko awa ti a wa ninu ijo nibi ti a tin wa so iwa mimo nibi ti a tin je ki o ye wa wi pe ani lati je mimo nje iru awon ibaje wonyi nje a ti bo lowo won nje iwo ti bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye eni a so fun wa oni nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe nitori be isise akoko fun wa ni wepe ani lati di atunbi ani lati je wo ise ke akosile ke a ba le di ti olorun ke a ba le bo lowo ibaje ke a bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye nipa ife kufe ke a le so fun olorun wepe a fe bo lowo ise ke awon nkan ije kuje ti awon aye nje imukumu ti awon aye mu irinkunrin ti won rin iborisa ti won lo sinu re owo eyin owo riba ti won gba ati awon kan miran ti won se ti o je bi ese ki o ma ba si ni aarin wa ki a bo kuro ki a yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe nitori be eni kokan wa ni o ye ki a wo dingi oro olorun ki a ri we pe aje ti olorun nje gba ti olorun da eniyan bawo ni o se da ki se ninu aworan olorun ninu iwa mimo olorun ni o da eniyan ni ibere pepe ni akoko je ki a wo genesis ki a wo ife olorun ki a wo bi olorun se bere nkan wonyi genesis ori kini ese ikerin dilogbon olorun si wi pe je ki a da eniyan le aworan wa gege bi iri wa je ki a menu duro nbe ife olorun ni wo pe ki eniyan ki o ba le jo ohun ni iwa ni iro ni irin ni ise ni ohun gbogbo nitori be nigba ti olorun da adamu ati efa o ni je ki a da eniyan li aworan wa gege bi iri wa olorun ko da eniyan lati ri bi angeli o da koja eyi ni o da ni aworan olorun fun ara re olorun ko da eniyan gege bi eranko eni ti ma nfa eni keji ya amo we pe awon eranko won ma nje ara won ni awon eranko opolopo iwa obun lo wa lowo won sugbon awa ni olorun da lati jo ohun o fe je baba fun wa ni o ni e je ki a da eniyan le aworan wa gege bi iri wa wese iketadinlogbon beeli olorun da eniyan le aworan re le aworan olorun le o da ati ako ati abo le o da won o je mo awon elomiran won ma nro we pe awon okunrin nikan soso ni o ye ki o ni iwa mimo won ma ro we pe igbala ti okunrin o yato si igbala ti obirin won ma ro we pe iwa mimo ti okunrin ti o le ni o yato si iwa mimo ti obirin won ma so we pe ah olorun o da wa dogba gba to da awon okunrin egungun mesan lo fun won gba to da awon obirin egungun meje lo fun mbolo tirika ta lo so be fun o ori nihin to so wi pe ni ese iketa din logbon oni be li olorun da eniyan li aworan re li aworan olorun li o da won o ati ako ati abo li o da won e je wi pe iwa mimo ti adamo okunrin akoko iwa mimo yi kan na le adamo obirin akoko iwa ti o je wi pe owo olorun ti o farajo olorun ti o je ki a je alabapin aworan ati iwa olorun eyi kan na ni ada fun okunrin ati obirin ni akoko wo efesu ori kerin ese ikerin le logun efesu ori kerin ese ikerin le logun ki ese gbe okunrin titun ni wo eyi ti ada nipa ati olorun fi ese daadara o eyi ti ada nipa ati olorun li ododo ati li iwa mimo otito eni an so nipa we pe ada wa ni ada adamu ati efa ni aworan olorun ni iwa mimo ati li ododo eni ife olorun lati ibere eyi si ni ife olorun titi di sinsiyi olorun fe sibe we pe ki a ni iwa mimo ati ka fun wa ninu peteru kini ninu Matthew ori karun ati ka fun ninu Rome ori kejo je ki a tun wo ninu Efesu ori karun ese iketa din logbon ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo lai ni abawon tabi alebo kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alai ni aboko eyi ni ife olorun we pe ki abale je alai ni abawon eni ti ko si ese kan sosho ni igbese aye re ati pe ki o ma se alebo kan ki a le je alai laboko ki a le wa ni mimo bawo ni olorun se ma nse yi a mo we pe ko si ohun ti o soro fun olorun lati se ati pe bi a ba fe ri oju olorun nikehin iwa mimo yi o ni lati wa ninu wa bi a ba wo Johanu kini ori keta Johanu kini ori keta ese ikeji ati ese iketa olufe omo olorun le awa ise nisisiyi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigba ti a ba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri ni ese keta olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo nitori be ki se fun adamu ati efa nikan ni ada pelu aworan olorun nisisiyi olorun tun fe tun wa da ati so aworan olorun ati so nu ni akoko isubu eniyan ni eniyan di elese oni a se so fun ninu beli wo pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si kuna ogu olorun sugbon ko te olorun lorun we pe ki a wa ni ipo ese ipo egbin ipo aboko ipo ile ri sibe o nfe tun wa da o nfe tun wa mo o nfe tun wa se o nfe fi eje Jesu Christi we wa ti ki yo fi si aboko eri kankan ni igbese aye wa ti ki yo fi si ese kan sosho ni igbese aye wa ki o ba le sese fun wa lati ni aworan olorun lati ni iwa olorun ye ki a tun pada si peteru kini peteru keji se gafara fun mi peteru keji ori kini ese ikerin peteru keji ori kini ese ikerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi popo ti o se se yebiye fun wa pe nipa ewon yi ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun ye ki a duro nibe ki a se alaye die si ki a ba le di alabapin ninu iwa olorun ye ki n bi o ni ibere kan ki o se je ki emi olorun pelu imo iwe mimo ki o ma dahun lati inu okan re nje bi a ba di alabapin iwa olorun nje yo sese fun agbere lati tun wa ni igbese aye wa ki a toka si enikan wi pe obirin kan ki duro ninu ile re ososu lo n paro obirin ododun lo n se igbeyawo miran nje a le so wi pe iru eni be o ni o je alabapin iwa olorun rara tabi bi a ba ri enikan ti a ba ri wi pe eka niru eni be tabi o je oloju kokoro tabi aran kan lo joba ni igbese aye re lo de ni igbekun nje a le so wi pe iru eni be o je alabapin iwa olorun rara tabi ari eni ti o kun fun ilara eni ti ma jowu eni ti ki fe ki teni keji ki o dara eni ti o je wi pe bi o ba ti ri wi pe eni keji ni lowo inu a ma bi iru eni be a ma fe ki ti ise elomiran ile elomiran ki o daru a ma fe ki ohun ki o ni nkan ju awon elomiran lo owu eja ilara igberaga ko kuro ni igbese aye iru eni be se a le so wi pe iru eni be o ti di alabapin iwa ati aworan olorun rara tabi so fun mi eni ti o je wi pe bi o ba ti loyun lo lo nseyun apaniyan eni ti o n gba emi awon omo alaise tabi eni ti o je wi pe ija itanje iwa buburu a fi oro kele ba ti eni keji je se a le so wi pe iru awon be won je omo olorun won ti de alabapin iwa olorun aworan olorun tabi eni ti n so eni leyin akorira olorun abi awon alafojudi ti a ka bibele fun a fe ka gbogbo bibele fun sibe sibe iwa ibaje o kuro lowo e se a le so wi pe iru eni be o ti di alabapin iwa olorun agberaga nko ahale nko alaroshe on boboro nko asa egboran si obi ninu oluwa nko awa ti a je bi oluso agotan lori re mo je bi obi lori re awasu ojo aje ni ojo bo ni ojo aiku ni awasu titi sibe sibe elese oko ese sile sibe sibe eni ti nja ko ko eja sile eni ti binu ko ko ibinu sile se ru eni be ti nsa egboran si iwasu obi re ninu oluwa se a le so wi pe o ti di alabapin iwa ati aworan olorun odale nko alainiye ninu alainife onikupa ni eniyan alagidi alailanu nitori be o ye ki o ye wa o ti olorun be lowo wa o nfe ki a ni aworan olorun o nfe ki a ni ewa bi ti olorun ki a ba le ri wi pe ati di eni bi ti inu olorun bawo ni nkan won ba o lo se le sese o le sese bi a ba fara wa fun agbara olorun nitori wi pe olorun lagbara lati tun wa se lati tun wa mo lati tun wa da lati yi wa pada lati we wa mo lati fo okan ero ati gbogbo nkan ti o wa ninu okan wa lati fo mo ki o funfun ju snow lo olorun ko le ikuna agbara re ko le ikuna eni a fi so fun a pe nipa agbara olorun ni o fi fun ani awon iliri won yi ti o tobi awon ileri ti o se yebiye nipa iye ti a le fi di alabapin iwa ati aworan olorun ye ki a wo orin dafidi ori keji le ni ogota orin dafidi ori keji le ni ogota ese ikokanla olorun ti soro leekan lerin keji ni mo gbo eyi pe ti olorun le agbara bi o ba nfe iwena mo bi o ba nfe iyipada tooto bi o ba nfe ki olorun ki o wa si igbese aye re ki o si ri wi pe gbogbo ese patapata ni awenu le amukuro o se so fun olorun o mo wi pe agbara wa ninu olorun ko si ohun ti olorun o le se bi o ba nfe ki olorun ki o we okan re mo ki olorun ki o tun oda ki olorun ki o tun ose ki olorun ki o fo funfun ju snow lo o le se nkan won yi bi o ba wa si odo olorun bi o ba so fun wi pe o nfe ki o we omo se ori wi pe a ma nko lorin wi pe Christi Jesu lagbara agbara lati dariji agbara tin so ni daaye agbara ti fi iye fun elese wi pe Jesu Christi lagbara a nfe ki olukuluku ki o mo wi pe ko si bi ese bi o se le po to bi o se le jile to bi o se le ga to ni igbese aye eni kokan wi pe Jesu Christi o lagbara lati so ni dotun o lagbara lati wo ese kuro ninu okan lati so ni di pipe o lagbara lati pa wa mo ninu iwenumo yi ninu pipe yi ninu isodotun ninu iwa mimo yi titi de opin wi pe Jesu Christi lagbara kosi olorun ti olorun ko le se bi o ti le je wi pe ese ti njoba ese ti wa ni igbese aye re Jesu Christi lagbara lati pa ipa ati agbara eserun kuro ni igbese aye re kini ki o ye ki o se ohun ti o ye ki o se ni wo pe ki o wa si odo Jesu Christi ki o so fun yi pe o ngbe ngbe o ki o so fun yi pe o nfe wa lati le ni iyipada ti o se san iyipada ti o daju iyipada ti ba ni kale iyipada ti o wa ninu okan iyipada ti o wa ninu ero iyipada ti o wa ninu ese iyipada ti o wa ni gbogbo igbogbo igbese aye re o le se nitori pe olorun wa ki kuna ko si ohun ti olorun ko le se bi o ba wa o daju wi pe Jesu Christi pelu agbara re pelu agbara isodomo pelu agbara ewenumo yo we omo yo se je ki a gbogbo ese patapata ki o kuro ni igbese aye re wo Jeremiah ori keji le logbon Jeremiah ori keji le logbon ese iketa di logun ah Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re ko si ohunkohun ti o soro fun o ko si ohunkohun ti o soro fun o Olorun le je ki a gbe igbese aye ailese oran ti ina koni Olorun je ki o ba Olorun rin ki o ti o fidi wi pe ko si ese kankan ni igbese aye re owo igbese aye Joseph bi o ti le je wi pe ata si oko eru omokunrin yi ni a ri wi pe o ni emi o sese nkan buburu yi ti emi o si da ese si Oluwa Olorun mi o gbe igbese aye ailese oran ti Samuel ti Olorun fun ni agbara ti Olorun fun ni ori ofe lati gbe igbese aye ailese oran ti Jeremiah ninu majemu lailai ti Olorun fun ni ori ofe lati kekere lati gbe igbese aye ododo igbese aye alaafia oran ti Daniel ti a fe wa esun si lese ti a so wi pe iba ase nipa ti ijoba iba ase nipa ewa ti ara re wi pe a ko le ri esun kankan ka si lese afi nipa esin nipa ti Olorun re bi o ti le je pe a so sinu iho kinun a ri pe o mu iduro re wi pe ohun ko ni fi ohun kohun ba ara ohun je oran si Shedraki Meshaki ati Abednego Olorun ti o fun awon ini agbara ni ipa ni ori ofe lati gbe igbese aye ailese Olorun le se fun o oran ti Jesu Christi apere wa oran ti Jesu Christi eni ti o wa lati ko ese ara aye lo ti o si so fun a wi pe ki a je pipe ki a je mimo gege bi baba wa tin be le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo wo Luke ori kini Luke ori kini ese iketa dini ogoji nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le gba olowo ese nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le we omo ki o fun ju snow lo nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le mu eda Adam ti o wa ninu re eda ese ti o wa ninu re o le yo kuro nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le so de alabapin iwa Olorun aworan Olorun nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le mu awon ese ti o wa ninu okan re ti o wa ninu eda re ti o wa ninu ero okan re o le mu awon ese won ikuro o le mu ki o gbe igbese aye ailese ni ojo meje ti o wa ninu ose ni ose merin ti o wa ninu osu ni osu mejila ti o wa ninu odun kookan o le mu ki o gbe igbese aye ailese nitori kini nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le mu awon nkan ti o ti njoba lori re
1: gege bi ese gege bi ailera gege bi ohun ti o nro wi pe oni le bo lowo re o le mu okuro o le so won di alailagbara o le je ki o je olubori alagbara lori ese nitori ko si ohun ti olorun ko le se wo ese ikerin le ni adorin ati ese ikarun dini ogorin luku ri kini ese ikerin le ni adorin pe ohun o fi fun wa lati gba wa lowo awon ota wa ki awa ki o le ma sin laifoya ni mimo iwa ati le ododo ni waju re le ojo aye wa gbogbo wi pe o sese fun olorun ninu agbara re se agbara ti o da orun ati aye se ko le yi opada ni agbara ti o mo eniyan lati inu erupa ile ile se ko le yi opada ni agbara ti o mu ki okun pupa ki o pinya se ko le yi opada ni agbara ti Jesu Christi ti o fi jidide kuro ninu oku se ko le yi opada ni o le se bi o ba gbadura o le se bi o ba fi tokan tokan rodo olorun ki o si kepe olorun o nso fun wa o ni ki awa ki o ma sin le aipoya o ni ni mimo iwa ki o ma si ore binu kankan lenu re ki o ma si ija lowo re ki o ma si ero kero ninu re ki o ma si aran kan ki o ma si inu nibi ki o ma si ohun kohun ti o le se ti a so wi pe eje ese tabi ton je ese o le mu ki o wa ni iwa mimo ati le ododo ni waju re le ojo aye wa gbogbo ki se ni osu kan ki se ni odun kan le ojo aye wa gbogbo o se se fun olorun ki a ba le bori awon idewo ati idanwo ti o wa lati odo esu ki a mo wi pe agbara wa lowo olorun agbara ti o wa ninu eje Jesu Christi ki kuna o se fun olorun lati pawamo wo Juda ese ikerin lelogun Juda ese ikerin lelogun nje ti eni ti o le payin mo kuro ninu ikose ki o si le mu yin wa si waju ogo re lai laboko pelu ayo nla sori agbara olorun we pe o le pawamo lai kose o le pawamo lai subu o le pawamo lai pada sinu aye o le pawamo lai pada sinu ese o le pawamo lai ni ese ninu ero ese ninu aninu ara ese nibi kibi o le pawamo kuro ninu ikose gbogbo ki o si mu wa wa si waju re lai laboko lai legbin lai lese pelu ayo nla bi abagbadura si olorun bi aba so fun olorun wi pe eyi ni edun okan wa eyi ni ilepa okan wa eyi ni ohun ti a nfe o sese olorun le se fun wa kini ipa ti re kini ohun ti o ye ki o se ki eyi ki o ba le je ti re ye ki a wo Jeremiah ori 23 ese iketa kepe mi emi o si da olohun emi o si fi ohun nla ati alagbara han o ti iwo ko mo ohun ti o se nla nu ni pe nigba ti olorun pe wa pe ki a kepe ohun ki ohun ki o ba le fi ohun nla han wa ohun kekeke le a ma nbere o mo we pe ohun ti o ba le gbe ni dorun kekere ni o mo we pe ohun ti o dabi eni we pe bi a ni ninu aye yi ko le se iwe irinna fun wa lati lo si orun rere lati wa pelu olorun titi ayeraye o mo we pe ohun kekere ni loju wa ni o se dabi eni we pe iwosan je ohun ti o tobi we pe mi o la alakala mo o dabi ohun ti o tobi loju wa we pe olorun ti fun mi lowo o pese ise fun mi o fun mi ni yawo fun mi loko o fun mi lomo ohun kekere ni ohun ti o gbe ni dorun bi o ba je we pe omo lo ngbe ni lo sorun ni aba ma bi won le ni lai lonka bi o ba je wi pe owo lo ngbe ni lo sorun aba ma le pa owo lai dekun bi o ba je wi pe eni ti o ni ilera ara dida sasa ohun lo ngbe ni lo sorun aba ma ma ro nipa lasaru eyi ti o lo sorun iwosan ogbe ni lo sorun awon kan aye won yo gbe ni lo sorun awon nkan ti o si gbe ni lo sorun nkan kekere ni waju olowa nkan ti o se ti tobi ni waju olowa ohun ni ohun to mu ni kuro ninu aye yi ti o fun wa ni iwe irinna ti o mu wa lo si orun rere eyi ni a n pe ni iwa mimo se o mo lai si iwa mimo ko si eni ti o ri olorun o ni ki a kepe ohun o ni ki a be lowo ohun wi pe ohun o da wa lohun ati wi pe ohun o fi ohun nla ohun alagbara ohun o fi han wa e ti a ko mo tele tele nipa be o ye ki agbadura si olorun o ye ki a so fun olorun we pe a nfe nkan yi a nfe nkan yi a fe wa mimo a fe aworan olorun ni igbese aye wa ninu Jeremiah ori kokan din logbon Jeremiah ori kokan din logbon ese iketala eyin o si safari mi e o si ri mi nitori e o fi gbogbo okan yin wa mi ohun ti ki je ki awon elomiran ki o ni iwa mimo iso mi iso di mimo iso dotun ohun ti ki je ki awon elomiran ki won ki o le bori ese ese ti inu ese ti ode ara nkan ti ki je ki awon elomiran ki won ki o le je asegun ki won ki o le wa ni eni mimo alai leri alai laboko alai legbin kan soso nkan ti ki je ki awon elomiran ki won ki o le dabi Jesu Kristi ni oro ni iwa ni iro ni ise ni ohun gbogbo ohun ni wepe won ki fi tokan tokan gbadura bi o ba je wepe won wa owo ni won fi tokan tokan wa bi won ba wa iwosan ni won fi tokan tokan wa bi won ba wa ise ni won fi tokan tokan wa bi o ba di pe an wa igbala an wa isodi mo an wa iwa mimo an wa agbara ti bori ese ti bori iwa okunkun ti bori gbogbo egbin aye yi won ki fi tokan tokan wa won ma gbadura be ni ti o le gbadura won ma gbadura be ni pe egbo wa lenu won won o le lanu lati ba olorun soro sugbon olorun so fun a wi pe oni eyin o saferi mi e je pe e o wa mi e o si ri mi nitori e o fi gbogbo okan yin wa mi o ti olorun be lo wa ni pe nisinsin ki a lo si ori ekun wa mi o ni ki a joko mi o ni ki a dide ki a lo si ori ekun wa ki a so fun olorun pelu ikerora ki a so fun olorun pelu igbagbo ki a so fun olorun pelu okan ti saferi olorun ki a so fun olorun wi pe olorun iwa mimo ti an so nipa re yi iwa mimo ti an daruko re yi iwa mimo ti an tenumo mo fe ni mo fe ni mo fe ki aworan olorun iwa olorun mo fe ki o wa ninu okan mi mo fe je bi eni bi ti inu olorun lo sori ekun re so fun olorun o mo bi Jesu Kristi se gbadura ni oke Getsemani o mo bi o se fi ikerora gbadura o mo bi o se fi omije gbadura o mo bi iwaya eje adura yi ti o je ki iru eje ki o ma kan lati ara re o le so fun olorun be o mo bi Jacobu bi o ti duro ti angeli ni ti o so pe emi ki o je ki o lo bi ki ba se pe iwo bukun mi o le so fun olorun be o le so wi pe eyi ni ogun ti mo nfe eyi ni ohun ini ti mo nfe eyi ni ohun ti o wun mi ju ni igbesi aye mi wi pe ki iwa mi ki o di mimo ki oro mi ki o di mimo ki rin mi ki o je mimo ki awon aye yi ibaje aye yi irin aye oro aye ese ki won ki o kuro ninu okan ninu gbogbo ti mo nse o le so fun olorun ewo lo nduro se o le kunle o le gbadura o le kepe olorun o saferi olorun o ni eyin o saferi mi e o si ri mi nigbati e ba fi gbogbo okan yin wa mi so fun olorun gbadura si olorun jesu ko fun lori ige agbelebu o fe ki o fo mo ese patapata o fe ki o di ti olorun o fe ki o ni iwa mimo o fe ki o ni iso di mimo bi o ba ti ni igbala bere fun igbala pe fun idariji ese so fun olorun we pe ki o fun ole ore ofe ki o ba le je eniyan olorun ati bi o ba si ti ni igbala ki o so fun olorun we pe o fe ni iso di mimo o fe ni iso di mimo o fe ni iso di mimo titi olorun yo fi ri aworan re ninu re yo fi ri aworan re ninu re ti o gbogbo ninu re ni igbesi aye re ti yo fi yi pada patapata ti o je ti olorun ki gbe pe olorun so fun olorun we pe iwa mimo yi oun ni edun okan re o si fe je ti re titi o si fe je ti re ninu iwa ninu ise ninu ero ninu irin ninu gbogbo o fe je ti olorun ki pe olorun o daju we pe ni o se fun o

wo lati je ki o le da oloju iyato ti o wa laarin elesin ati onigbagbo lati isedale aye lati igba ti awon eniyan tin kepe olorun ni o dabi eni wipe ati epo ati alikama ni won wa ninu aye lati igba ti awon eniyan ti a tin fi oruko olorun pe won ni awon onigbagbo toto ati awon agabagebe elesin awon ti won fi enu sumo oluwa sugbon ti okan won jina rere si olorun ni won ti wa o wa ni ilu okere leyin okun o si wa ni ile ti wa nihi yi o ti le dabi eni wipe awon elesin ni won po ju onigbagbo lo bi iwo na ba ti wo ika kiri bi o ba de oko gege bi agbe awon epo ti o ma nku lai je wipe ati owo agbe gbin won awon ni o ma npo ju awon ohun ti a gbin ti o lere ti o ma mu eso wa awon epo ni o ma npo ju alikama lo be na ni ni ile isin gbogbo awon ti won ma nwa sugbon ti ki se lati je onigbagbo toto awon elesin awon ti won ma gbe bibeli awon ti won pe oruko olorun ma ara won sugbon ti olorun o mo won ni eniyan ti re awon ni won poju awon omo imole lo o si sese a o ni feku laarin wa ni asale yi ti a joko ti a ro wi pe onigbagbo toto ni wa sugbon ti o je wi pe bi ojo ikeyin ba de ba o lai ni yi pada si iru ipo ti o wa nisisin yi eka abamo Olorun ma je ki a fi hanu. Nitori pe ni ojo ni ti o nbo wa ojo idajo ojo ti onikaluku yo ri ara re gege bi Olorun ti ri ekun ati ose ati abamo yo po le ojo na. Mo si gbagbo wipe iwo ti o wa nihi loni nitori pe o fe tan ara re je ohun lo se wa abi be ko nitori be o se pataki bi Olorun ba fi ohan gege bi elesin koni se anfani lati ba Olorun jiyan eni ti o ba ba eleda re jiyan iparun ojiji ni o de ba iru eni be bi Olorun ba fi esun sun o wi pe o je elesin alafarase eni ti ko mo Olorun eni to ro wi pe oun lo si ijoba orun nigba ti o wa ninu okunkun sibe sibe bi Olorun ba tin fi ohan bi o ba le se bi Dafidi ti o wi pe ni toto elese ni mi ati elesin lasan o daju wi pe idajo yo kuro anu yo si tele ni iwe woli Isaiah ni o ti nte mo wa leti ti o si nje ki a mo apejuwe awon elesin ti won ki se onigbagbo iwe woli Isaiah ori ikeji din ni ogota 58:58 lati ese ikini kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi pe ki o si fi ire koja awon eniyan mi han won ati ile Jacobu ese won o ati n bere
ninu okan re boya o ti ka iwe ti anka yi ori ese yi boya o ti ka ri kini se ti olorun lati ma so fun ojise re oni waasu ti an pe ni woli Isaiah wi pe kerara kini se ti o wi pe so ni ohun jeje so pele pele fun awon eniyan mi nitori wipe bi o ba nba agbomagba alagidi okan eni ti o nfi ara re pe eni ti ko je bi o ba nba iru eni be soro oni lati gbe ohun re soke bi o ba ti npe eniyan ni igba kugba ti o ti so wipe lagbaja ti o ni dahun bi o ba nba iru eni be soro oni lati kerara eyi je wipe awon eniyan wonyi je agbomagba asetinu eni olori kunkun nitori wipe ki se akoko ti olorun yo ke si won ti o si ba won soro sugbon nitori agidi okan won nitori pe won fi mimo se aimo nitori wipe won lo ni ona aigboran olorun lati so fun oni waasu yi wipe ki o ke rara iwo na si mo ni awon ibi ti a tin josin we pe bi won ba fe so oro ese won ki ke rara won ki kigbe soke won a so ni ohun jeje ati pele pele awon yoruba si ma so fun a wi pe a ki fi boro gba omo lowo ikuro se ati gbo be ri eni ti o ti jinle ninu ese ki se pe a ma fowo ra ni ori a ma fowo ko le orun a ma re ni pelu re wi pe ah ese oda koda ko se be bi eyan ba se be idajo olorun wa bo ba so be ko ni gbo ke rara ma se dasi kini itumo wi pe ma se dasi o n so fun a wi pe lati ori de ile lati oba titi de awon ijoye titi de awon ologbon titi de awon mekunu ti o wa ni orile ede na ni won je elese o si so fun a loni wi pe ati agba ati ewe ati okunrin ati obirin ko si enikan ti a le ri dasi ko se eni ti a le ri yo sile oni ke rara ma si se dasi o gbe ohun re soke bi pe ko si fi rekoja awon eniyan mi awon ko so wi pe ki a fi rekoja eniyan mi han awon elomiran oni eni ti o ndese eni ti o wa ni iwa ti o lodi si ti olorun awon ni ki a fi rekoja won yi han wese ikeji ki o wo iwa awon ti a npe ni elesin bi won ti dese toni bi won ti je agbomagba toni bi won si ti je asetinu eni toni be ni won so fun ani ese ikeji sugbon won wa mi lojojumo won o ye lo si lesin won o ye ka bibeli won o ye lo lati gba omi adura won o ye ka saamu won o si ye lo si ile isin ni ojojo isimi o n so fun a wipe sugbon won wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede ti n se ododo ti ko si fi ilana olorun won sile won beere ilana ododo won ni lowo mi won si ma se inu didun ati sumo olorun a n so fun wa iwa elesin elesin je eni ti bi o ba de ile re o se se ki oju bibeli kan ni o ma ri ni ori tabili bi o ba de ile re ki o to jeun a so wipe e je ki a gbadura bi o ba si de ile re ti o n bere wipe ah ohun ti o fe dawole ni bawo lo se le se se ah ani mo gbekele oluwa ni oluwa yoo pese o se se ki o tile ko ile re ki o so wipe Jehovah Jireh oluwa lo pese tabi ki o ra moto ki o ko seyin re oluwa le oluso agutan mi
ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ọtí òye rùn lẹ́nu ẹ o ẹlẹ̀sìn ó ṣeé ṣe kó ti fá ìyàwó kó ti ó ṣeé ṣe kó má tilẹ̀ tí ìsan owó orí ìyàwó ni ṣùgbọ́n kí wọ́n ti bí ọmọ méjì àbí mẹ́ta kí ó wá di lẹ́yìn ọmọ méjì àbí mẹ́ta kí wọ́n tún gba ilé ìsìn lọ kí wọ́n sọ fún àlùfáà wípé a fẹ́ ṣe ìgbéyàwó àwọn náà tún lọ sí iwájú pẹpẹ wọn tún wọṣọ àwọn tún pín àwọn ìwé pélébé pélébé wípé à ń ṣe ti ìgbéyàwó o wọn tún pẹran wọn fi ilé pọn wọn fi ọ̀nà pọn àwọn ọmọ sì wálẹ̀ rẹ́bẹ́rẹ́bẹ́ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ṣe ìgbéyàwó àwọn ẹlẹ́sìn bó bá ti rí wọn ò ṣòro mọ̀ irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ ni ó ṣeé ṣe kí wọ́n máa lo àwọn ẹ̀gbà ọwọ́ ti ọrùn ti òrùka etí òrùka gbogbo wọn a kó kọ́ra ṣùgbọ́n bí wọ́n bá ti ń bọ̀ ní ilé ìsìn wọn a ṣe àpamọ́ ọmọ àpamọ́ wọn a kó sínú ẹ̀ torí pé wọ́n fẹ́ gúrégéjé níwájú olúwa bí wọ́n bá tún ti ń jáde bí wọ́n bá ti ń tún fẹ́ wọ ọkọ̀ èrò wọn a tún ṣí àpamọ́wọ́ wọn a tún kó sétí wọn a tún kó sọ́rùn àwọn ẹlẹ̀sìn là ń pè bẹ́ẹ̀ ó ń sọ fún wa wípé ṣùgbọ́n bí ìwà wọn ti burú tó ni wípé lójoojúmọ́ ni wọ́n ń wá mi ẹsẹ̀ ìkẹta ó tún sọ fún wa wípé wọ́n jẹ́ ẹni tí ń gbàdúrà àwọn ni bó bá di òru bí àlàkalà bá dé tí wọ́n làágùn wá láti ojú oorun wá gbọ́ jésù gbà mí jésù gbà mí jésù gbà mí dáríjì mí dáríjì mí dáríjì mí ẹ̀ṣẹ̀ tó dásùn lálẹ́ àná òjúlẹ̀ ológbò tàbí èkúté tàbí adìyẹ wọn ò yé lé e lójú oorun bó bá sì ti ń jí bẹ́ẹ̀ ló ń wá sáàmù tí ó kà bẹ́ẹ̀ ló ń gbàdúrà sí omi nínú ìgò tí ó mu omi tí ó ń sọ pé àjẹ́ kúrò lẹ́yìn mi àjẹ́ ẹ̀ bá ti kúrò lẹ́yìn ẹ̀ ti pẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí ò kúrò lọ́wọ́ ẹ nì torí àwọn tẹ́ṣẹ̀ bá wà lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn tí ìwàkiwà irinkirin tó bá wà lọ́wọ́ wọn àwọn làjẹ́ ń lé káàkiri ṣùgbọ́n bó ṣe ti àwọn onígbàgbọ́ tòótọ́ ni àwọn tí wọ́n ti bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ àwọn tí a fi ẹ̀jẹ̀ jésù kristi ra padà àwọn tí a kọ orúkọ wọn sí inú ìwé èyè lé ọ̀run bàjẹ́ ń rí wọn ó ń sá ni bó ṣe ń rí wọn ó ń sá ni èṣù pàápàá bó bá wá pẹ̀lú ìdánwò tàbí ìdẹ́wò rẹ̀ bó bá ti ń sọ wípé àkọ́ nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run wípé mo jẹ́ aṣẹ́gun bẹ́ẹ̀ lè ṣú sá lọ ṣùgbọ́n bó wá di wípé ó lélẹ̀ mú látojú oorun à ń sin ọ́ nínú omi à ń sin ọ́ nínú sàárè tàbí à ń sin ọ́ káàkiri ó sì ń jí ó láàgùn ó ń sọ pé padà lẹ́mi sátani padà lẹ́mi sátani ìgbàlà ló yẹ kó wà ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wọ̀nyìí wọ́n ń gbàdúrà wọ́n ń gbà àwẹ̀ ọ̀dọ̀ọ̀dún ó ṣeé ṣe kí wọ́n ka ogójì ọjọ́ kó pé pátápátá kán sọ pé mi ò yọ̀ kan kúrò nínú ẹ̀ rí ó sì ṣeé ṣe lásìkò àwẹ̀ ẹni kò jẹ́ mẹmu kò jẹ́ mutí kò jẹ́ mu sìgá àwọn alárédè tí wọ́n wà níta àwọn tí wọ́n rẹ́ǹtì ilé fún níta àwọn á wà ń bẹ̀ ní gbogbo ogójì ọjọ́ ni wọ́n máa gba àwẹ̀ wọ́n máa ṣe ìsẹ́ra ẹni bí ogójì ọjọ́ bá ti kọjá ó parí ó tún padà sínú ebi ẹ̀ sínú ọtí ẹ̀ ó di kó máa sun gọ́tà ṣùgbọ́n bó wá dọjọ́ sunday o a ń láti rí nínú ilé ìsìn ó sì ṣeé ṣe kó tiẹ̀ máa ṣiṣẹ́ pàápàá nínú ilé ìsìn àwọn wọ̀nyí ni bíbélì ń jẹ́ kó yé wa wípé ẹlẹ̀sìn lásán ni wọ́n bí ikú bá pa ojú wọn dé nírú ipò bẹ́ẹ̀ ó dájú wípé ọ̀run àpáàdì ni ní ẹsẹ̀ ìkẹta ni ó ń sọ pé ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ ìkẹta nítorí kí ni àwa ṣe ń gbà àwẹ̀ tí ìwọ kò sì rí irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wọn a gbàdúrà lásán wọn a wá sí ẹ̀kọ́ bíbélì lásán wọn a gba àwẹ̀ lásán ìwọ náà lọ béèrè lọ́wọ́ wọn ó sàmọ̀ wọn wà létí òkun bí wọn ti ń gbàdúrà tóní tí wọn sì ń gbà àwẹ̀ tóní àjẹ́ òjù wọn lẹ̀ àwọn ni wọn ń gbọ́ tán sọ pé ẹyẹ ń ké bó ṣe tàwọn tán ní ìgbàlà ni
awon ti a ti dari gbogbo ese won ji patapata be ye ke o kan ke danu ni sugbon bo je ten ti o ti ni gbala eni ti o ti dari ese eji bo logbo rin loru bo ba ri oju ologbo ani won de o koni lesun gbogbo ti ese awon kan ti won rin nita koni lesun ibi kibi to wa ko si bi bedi to sun le lori ko si bo se le niye lori to o sese ko je ri pe se ni won mu bedi ni se ni won gbe wa lati oke okun sugbon sibe sibe koni le rorun sun bo ko le sile awon osu ati aje won ni je gbe nu e o le ko le sile ki awon eniyan ki won wa ninu re sugbon ki ohun ko tun lo wa iyara kan nita ko ma dagbe iru awon eyan be awon na o to be lati lo le lati ko ere ko lo sile won o to be nitori bi awon eyan nu aye bi won ba ri won kia won fo ba won nitori kini nitori pe won mo oju olorun won mo bi ati sin olorun won je elesin lasan sugbon won ki se onigbagbo bi won ba si gbawe olorun ki ri o ni o se so wipe nitori kini awa se ngbawe ti iwo ko si ri nitori kini awa je okan wa ni iya ti iwo ko si mo kiyesi le ojo awe yin eyin se afe e si fi agbara mu ni se gbogbo ise yin kini bibeli npe ni wipe eyin se afe Isaiah ori keta mo n ka lati ese ikerindinlogun eyi je ohun ti o ba orile ede wa je o wa laarin awon ti won lo si ile isin o si wa laarin awon ti won ko ti e gbo kankan rara o wa laarin awon omowe o si wa laarin awon puruntu ti won o mo kankan afe o ba igbesi aye won je patapata won se nawo won fowo sofo lati ese ikerindinlogun ni Aisa ori keta pelu Oluwa wipe mo fe ki o fiyesi dara dara ko so wipe oni waasu wipe awon elomiran bi aba bi won ti aba so wipe se bi o gbo wipe ana re nye eyin oku pada o se lo ani church wa ni awon elesin niyan ko mo wipe Oluwa wipe a so pe church wa ni bi ore bade to so pe mo de o wa fi oti se mi lalejo ani church wa gba fun abe awon ele bo ba se mo awon ele sin niyan awon ti ki se onigbagbo awon ti won o ni idani loju ohun ti won gba won a so wipe bo ba so pe iyawo e o si bimo o si dake be bo ba dake tara ya ba dake o lo wa keji ko mu yawo keji latabule e boya o sese ko le bimo ani church wo je gba mi ma se be won le mi jade abi ka so fun won pe obirin sa ni iyawo e n fi omo bi ekini ikeji iketa obirin bo ba bi okunrin o ni reni ta se arole e o ni reni ta duro sile to ba ku o se fe keji bi won ba gba fun yin ni church yi o se fe sita ani won mo ba se ma won elesin niyan won o ni dani loju kini oro olorun wi won o mo wi pe Oluwa wi pe bo di asiko kesimesi ninu elesin won abi asiko isa ajinde tan ba so pe o si wa be ni wi pe o nsofo o si mura gege be ni pe okunrin ni o o mo bo tin se ni ba ona tin se won ko setini won si ma nko sorun ya dile gbogbo asi fi paju asi dabi egun nita obirin a wo aso to pon kanle latoke bo ba tiri to ti yo lokere wa ni awon na nbo yen awon elesin niyan sugbon won o si mo wipe oro olorun ko fun won be won o mo tun mo wipe Oluwa wipe bi won o ba se
won so pe ah a sese ri eko bibeli kan o won so fun anbe we pe ka ma jale o ah o me nti o fe ko jale ni won ne agbodo gba ri ba o pe owo eyin o buru o se won wi ni iwo ori ka ninu iwe oro olorun o ni pelu pelu ta lo wi pe oluwa wi pe nitori awon omobirin si oni gberaga ti won si rin pelu orun giga o je mo e ti an pe ni afẹ irin to rin lese bo se yan ti o nfi ife ku fe rin lati pe awon okunrin lati ba o se ife ku fe oju olorun ri o abajo to gbadura tolorun o gbo abajo to gba awe titi sugbon ti wahala re ti o fi o sile o ni ati pelu oju ife ku fe ewo la npe loju ife ku fe bo ba roju wa mo tiro ati e ti won fi nku ete wa si ri ton ma soju re gberegbe be ni to fe se agbere oju ife ku fe niyan awon na nje ki awon pastor olusho agutan awon na nje kan dese bo ba gbo pe ah pastor o tun ti bimo kan o ti a mo nipa e o awon oloju agbere na fa won si kun lesin kaakiri o si so fun a wi pe won rin pelu orun giga ati oju ife ku fe ti won rin ti won si yan bi won tin lo ti won si nje ki ese won roworo won fe saworo si ese awon mo esu la nfi si lese awon ti yoruba ba mo wi pe won ti nwa ti won si mona olodun ton so pe iwo omo yi ma lo mo won wa ko nkan si won lese e ti won ko si awon abiku lese ni won na tun ko sese to ko sowo to ko se ti to yan esu lo ko nkan si o leti esu lo si ko si olowo besu ba si tin ri o nigboro o ti mo pe ikan nu won niyan awon eniyan re kosi ye fi la kure gbe da iru awon eniyan be lola aisan ju won sile rungurungun ko ju won sile ori yiyi nko bo ba lo sile ogba tan tin wo awon tori won yi wa ri won be won o si mo o ma se o ki enikan ki o le so fun won pe ohun ti o sun won debe ni iru iwa ti won hu eyi ni olorun ko fi gbo ti won ṣugbọn bi o ṣe awa ti olorun n ṣi leti to si je ki oju wa ki o la mo gbagbọ wi pe bi a ba jade a ma kilọ fun won o so ni ese ketadinogun wi pe nitori na oluwa yo fi epa lu atari awon omobirin si o ni o ya mi lenu bo ba ri awon obirin to n pari oluwa lo lu won ni atari idajo olorun ni oluwa yo fi epa lu atari awon omobirin si o ni won si kun igboro gbogbo irun ti lo tan patapata eyi ti run e o lo ina o kuro nbe opolopo itiju ni aso nbo mora eyi ti won ba si bo itiju won mora won tun ko aso oniho won tun wo gbogbo nkan tawon oyinbo se o ti je won ni ara tan patapata a o ti gbe won si won para won won ku laaye oluwa yo si fi ho won han wi fun mi je won kirin ni o nsinsin yi won rin ni oho obirin onile olona o le ni moto ayokele sugbon sibe a tun mu iro e ase si meji wa ma ri oho enta won ni tijumo bo ba ri won lejo bo ri won nibi ti won tin wo sinima kakiri bo ri won legbe titi iwo na we fun bi o ba je wi pe opolo won pe nkan papa o tun tin sele nbe a fi moto si egbe titi onile olona a ma jo ni gboro bo ba je ni to nwa moto wa ni ejo ega fara eje ka koja eni to nsi esu oju won ki riran
Olorun si so fun wa wi pe awon elesin ni won se be ko si mo se le se be to ni ojo Saturday bo ba ti jo di ojo Sunday won tun gbe bibeli kurukere won lo si lesin nkan ton sin ka oye won bo ba si jade to so pe kini won so ni lesin a lo nkan lo na ni ohun ogbo kina so ni ese ekeji ni dogun le ojo na oluwa yi o mo ogo saworo won kuro ati oso won ati iweri won bi osupa mo ba lo si ilesi ni igba miran gele ti elomi awe oni ri oni wasu wa se ma garun leyin obirin alafe aye ki lo si ko sinu e paper lo ko sinu e se iwa ologbon niyan abi omugo ka tun woso ta wegele ka ma je kari oni waasu ka ma je ki agbo oro olorun elomi wa joko segbe orun ni patapata latoke dele ati ewon ati jufu ati iboju ati akete ati oso ese ati oja ori ati ago olorun didun ati oruka eti se o ri ninu bibeli ti e abi bibeli temi yato tori awon elomi won so pe ngba to de tin lo si eko bibeli won ma ti fi ofin de e kale won o ka bibeli awon ti won ki se onigbagbo ko ye won ona olorun o ye won ona awa omo olorun papa ko ye won aboye won rara oruka ati oso imu iparo aso wiwo ati aso ileke ati iborun ati apo ati awojiji ati aso ogbo daradara ati ibori ati iboju yo si se pe orun buburu yo dipo orun didun ti won ba ti jo irun ti ti won ti fi nkan wora ti awa di arugbo kale ko ti pe ogbon odun ati di arugbo bo ba woju e wa nkan lo nbe idajo olorun niyan awon elesin ni an so yi sugbon sibe won aka bibeli won agbadura won agbawe abajo to olorun o gbo olorun ki gbo ti agabagebe yo si se pe orun buburu yo wa dipo orun didun akisa yo si dipo amure o ye ke awo won daradara awon ton wa ninu aye o si sese ki wo na papa ko ti sonu sinu aye bo ba wo awon omokunrin mi won adaso eti aso won won tun ja welewele won fe wo akisa laye atijo bi aso eyan ba ya die ni eti ayagbe lo si odo awon ti won ranso pe e ba mi ran ko fe wo akisa sugbon nisisin yi fun ra awon won tun te blade abe won tun te bo won tun ja eti e welewele bo ba ri ni apa won tun ja welewele ki lo de gboro awon elesin ni won ti kode bi won na ba gba lowo won o di ara won odi ko gbadura ko Olorun ma gbo odi ko gbawe ko Olorun so pe won ori o odi ko wo wahala ko Olorun so pe ko ma nikan daran kan e yo si se pe orun buburu yo dipo orun didun akisa ni yo si dipo amure ori pipa yo si dipo irun didi daradara awon obinrin l'Olorun soro e nihin tori awon obinrin lo ma n diri abi be ko o ni ori pipa ni o si dipo irun didi iwo lo wo awon elesin gbogbo nkan ti an ka nihin ni o je ipin won sisan aso ofo dipo igbaya ijona yo si dipo ewa won ti jo ara won si ti jo irun eyi ti je ki o di mo fun a wi pe awon wonyi won je elesin lasan oni Olorun o se gbo ti won
Je ki n tun wo si ni ibi ti a n ka tele tele Isaiah ori ikeji din ni ogota. Ese ikerin kiyesi eyin gba awe fun ija ati agan ati lilu nipa ikuku iwa buburu. E ma se gba awe bi ti ojo yi ke le gbo ohun yi le oke eyin so fun apo lati ronuko ada bi ki ba se be ilekun orun rere yo ti mo iru eni be sugbon bi o ba je ronuko ada ti o so fun olorun wi pe o mo wi pe o je elesin tele tele sugbon nisisin yi o n fe je onigbagbo toto yo fi oju anu re wo mo fe ki o wo awon oba ori iketa din ni ogun 17 awon oba keji ori iketa din ni ogun ki o tun wo iwa awon elesin ti won ki se onigbagbo bi mo tin pe ni ki o ma ko sile ki o si ma si bibeli re nitori pe mo nfe ki awon nkan won yi ki o da oloju ki o le mo pe ki se aheso awon eni ti ko mo kan eyi je oro mimo olorun ti o nkilo fun wa ti o nso fun wa wi pe ke a koja jije elesin ke a je onigbagbo toto awon oba keji ori iketadinlogun mo nka lati ese ikeji le ni ogbon won beru oluwa pelu won si se alufa ibi giga won ni fun ara won ninu awon eniyan lasan tin rubo fun won ni ile ibi giga won ni wo ese keta le ni ogbon won beru oluwa won sin si orisa won beru oluwa bi ara ba san ni oju orun wa so pe olorun mi o bon ba ri eja ba moto won agbari won ni jesu won beru oluwa sugbon orisa kuro nile won iwo to fi orisa sile nle e to wa debi to n gbe wa lenujo to n so pe e gbadura fun mi orisa oni je kadura ta n gba fun ko ni je ko gba ere ibeji ni tabi eyi to n tapo si ninu ile e pe ki o le ni ko le ni ere ni ibi ise to si debi to dabi angeli to joko jejeje to si de to so pe mo ni wahala ni orisa to wa nle loko wahala ba o se o mo pe o jeje isu titun bi o ba je pe o tun lo se irubo o si n gbe bibeli o si so pe o beru oluwa wo nkan ti won so fun wa ni ese iketa le ni ogbon won beru oluwa won si si orisa won si orisa won gege bi ise awon orileede ti won ko lati ibe lo awon ti won beru oluwa sugbon sibe ti won dese awon ni a so fun wa wi pe elesin lasan ni won o nje ohun to si se wa laanu ni wi pe awa ti a ma n kaakiri gbadura fun mi woli to lo ba leti okun elesin ni bo ba mo jo ati je elesin lo ko ni wa leti okun looto lo n gba awe se won na ri paso e npon imototo ye eni to je eni mimo iwo na ri pe irun e irun okunrin o ti dabi tobirin se olorun lo fun ni se iru e se olorun lo ni ko gbodo mo bi ton tin gerun awon yi lati lo n ba leti okun e gbadura fun wa eyan olorun o ti me eyan olorun asi a ma wa won kaakiri eni to ni yawo meji ninu ile eni to bi ma le kaakiri to po ti o ti e moruko won tan a si lo ma ba won a ni e alagba won gbadura fun wa iwo na si han pe lati ojo ta won alagba won ti n gbadura wahala okuro nle e agba na okuro ko gbo ko gba si ajade apo ko kuro bi iwo funra ara re bo ba ko ese sile sugbon to so pe o beru oluwa to so pe lati igba ti won ti n se eko bibeli ni ojo isegun mi o paje ri ooto lo paje o pa ese na je ojojumo lo n dese
to mu ese bi eni momi to nje ese bi eni jeun sugbon sibe sibe to sin wa bo pe ro ijoba olorun wa so pe mi na wa nbe o je ronupo ada nitori idajo nbo wa je kin so to sele ti awon ra bi fun o eyi a si je ikilo fun o wo ese ke dogbon o si se le atete kogbe ibe won won ko beru oluwa nitori na ni oluwa se ran awon kini un sari won ti won se pa ninu won awon ti won dese ni ikoko awon ti won fara pamo sugbon ti won dese nitori eyi ni won so fun wa ni ese ikesan awon mo israeli si se ohun ikoko ti ko to si oluwa olorun won won si ko ibi giga fun ara won ni gbogbo ilu won lati ile iso ti awon oluso titi de ilu olodi ese ke dogbon wa so fun a wi pe nitori ese ikoko ti won da o ni olorun se ran kini un sarin won ti o si npa won se iwo na se o nda ese ikoko bi o ba nda ese ikoko idajo nbo o sugbon bi o ba je ronupo ada ti o so fun olorun wi pe sanu fun mi nitori elese ni mi mo gba ire olorun je wi pe bi o ba ronupo ada jinle jinle ti o ronupo ada tokan tokan yo dariji o wo iwe woli Isaiah ori ikini iwe woli Isaiah ori ikini lati ese ikokanla oluwa ni kini opolopo ebo yin ja si fun mi emi kun fun ore sisun agbo ati fun ora eran abopa be ni emi ko si ninu didun si eje ako maalu tabi si ti odo agutan ati si ti obuko awon elomiran wa loni ni awon ile isin kaakiri ti won si peran sibe fun irubo awon elomiran ati le gbe o sese ki o je ori eran yi lo si ikorita meta esu ni won sin o won o sin oluwa awon elomiran o sese ki o je ti abela tabi ti turari iru awon eniyan be won ti pa ilana olorun da eyi ni wahala o se kuro ni ile won bi o ba sin lo si iru ile isin be olorun so fun o wi pe loni bi o ba tin gbo ohun re ki o ronupo ada ki o kepe oluwa ni ese ikejila nigba ti eyin wa lati fi ahan ni waju mi ta le o beri ile owo yin lati te agbala mi nitori won o je onigbagbo to to won o je omo olorun won o je ni ti a ti ra pada pelu eje jesu kristi eyin ni olorun se le won kuro ni agbala re e ma mu ore asan wa mo ewo ni ore asan idamewa elese ore asan ni eni to lo se fayawo eni to lo lu awon elomiran ni jibiti eni to njale eni to nta oti eni to nta siga lati owo siga owo ipaniyan owo oti owo ipaniyan o wa mu idamewa nu e oni mo wa fun oluwa o o ba se bo ba si di ojo ojo isimi iru awon eniyan be won a jo wa siwaju pepe ni won a so wipe oluwa bukun mi mo si wa fi ore olorun han ore olorun eni to nta ti to nta siga elomiran ise agbere lo se kaakiri ti awon okunrin ti won ba se iwa ibaje ti won a se fun lowo lati inu owo iwa agbere atunmu idamewa wa siwaju oluwa ani mo wa mo ore oluwa ni o oluwa to da mi si o da si lati se agbere o da si lati se ife ko fe oluwa to da mi si to si fun mi to fun mi ni ise se ise niyan da mi lohun se ise niyan a si mo wo e wa si waju oluwa ore asan ni tabi eni to nlu awon elomiran ni jibiti awon to je wi pe won gba ise lowo ijoba o se se ko je contract sugbon ki ise to bo si lowo o na mo iru omi to n da sile ko n le tele tutu
owo to fi ndi awon eniyan lenu ṣugbọn sibe sibe igba ti owo iba tun jade a tun mu ida mewa wa awon ti won si je oniwaasu ti awon paapa je elesin won so wipe eri apere lagbaja ni awon ni opo mu le lo ni ile isin awon ni igi leyin oba awon ni baba isale fun wa olorun o mo won oni wahala se npo to be ṣugbọn mo gbagbọ pe awa ti a wa loni a fe tesiwaju ni iru iwa elesin be abi a fe tesiwaju be e ma mu ore asan wa mo turari ja si ohun irira fun mi ile isin ti mo nlo ni ojo pupo seyin gege ni bi ogun odun seyin kin to mo ona igbala gba ti mo si je elesin a wo aso funfun inu wa dudu ju kini lo ewa ika ibinu ija aran kan sisonu agidi ote ko kuro ninu wa bi a ba ti woso funfun a gbagbe pe ara ta woso funfun si o dudu inu ta si woso funfun si papa o dudu ju nkan mi lo a ni aye igba ni a fiyan sinu bo se wa odun marun odun meje odun mewa o wa nu wa sibe mo je kan ninu awon to lulu fun won nigba na alakala okuro nbe o sugbon baba tin lulu ni awon eyan jo ni won fo soke won ni emi gbe won emi esu ni ama yi won mole emi olohun ki yi yan mole a ko tun lo sile isin kemi olohun ko tun do ti aso e ko to de kan ni mbo lo tin bo olojia ni abe ololo se ah koni emi olorun ni emi olorun ko yi ni awa ti wa nbe tele bi n ba ti lulu atawon ti won se agbere ti won se panshaga ati awon ti won ko bi ni jo be ni emi n ba le won ni won fi oriru bench ninu leisi mo ri ni o ki se ti won pa ni tan fun mi mo joko saarin won ni ajo n gba awe ni ajo n ka saamu ago mejila ago mesan loru lajo la n gbadura a lo n se ise oru paapa a jewo bata bi iso ba gun elese bo ba ku o lo sorun apaadi wo ese iketa la o n so fun wa pe turari ja si ohun irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejopo owo ni osu titun yin ati ajo idasile yin okan mi korira won ja si iyo lenu fun mi gba to n gbadura ti olorun so pe ye yo mi lenu o mo pe iro eyan be te to n gbadura ti olorun so pe ta lo n yo mi lenu yen omo onina kuna wo ni e ti o pada wale to n gbadura to ranse latokere sile wipe oun fe alaafia oun fe ilera oun fe iwosan ye yo mi lenu bi olorun ba ka adura e si yo lenu o pari fun e ṣùgbọ́n bo ba le ronú pọ̀ ada bo ba sọ fun olorun wipe ṣàánú fun mi emi o to ṣe ẹlẹṣẹ olorun a ṣàánú fun o nitori alaanu ni olorun bo ba jọ ara rẹ loju ni ipo ẹlẹsin ti o wa ti o n sọ fun olorun wipe o gbagbọ pe jesu ku lati ku ẹṣẹ rẹ lọ bi o ba si ti ku ẹṣẹ lọ bẹẹni o n ju ẹṣẹ silẹ patapata to o jẹ ko sunmọ sakaani rẹ mọ ni ẹsẹ kẹrìnlá o n sọ wipe osu titun yin ati ajo idasile yin okan mi korira won ja si iyo lenu fun mi o sun mi lati gba won ni igba ti eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ni tooto ni igba ti eyin ba gba adura pupo ki se die o adura ka ma gba ka ma lami loju adura ka ma gba ka ma mi gbogbo ara adura ka ma laagun o ni bo ti e gbadura to laagun to da omi loju bo ba ju ese sile o n so wipe emi ki o gbo owo yin kun fun eje sugbon olorun o wa fi wa sile be sori olorun wa alaanu ni bi omo onina kuna bo tile rin jina si ile be ni okan olorun lo n pe wa wipe ma duro sibe
sa sala fun emi re pada wale ye fi ara re sise ye fi ara re jiya mo so fun o wi pe mo wa ni egbe awon ti won ma nwo aso funfun tele tele awon woli ti mo mo awon ti o mo ise ni ise eto eto isin la npe be awon ti o mo wi pe bi o ba la la bayi ko wa si wojo ko so pe eh mo la la o bayi lori o kan ma tun ma la fun wa kan so fun wa pe eh ala eyen agba samu bayi lowo e wa se ka ni igba meje tabi o lati ni iyara eni soto ati isera eni fun ojo meje gbogbo e lati se sugbon ni gbogbo igba yen aye ri oso ati aje aye so pe awon aje won sa adura wa je a ma so pe a o te ori oso mole a o te ori aje mole awon na kokun te wa mole ngba na aisan wo li wa papa aisan ojule toro ba kobo lowo e ki wo li eni to je tolorun ko tun ma toro je ah bo ba nsise fo lorun a toju e a o se di ologbon ka so fun ra wi pe eyi ta se ninu esin o to a fe sin oluwa le emi ati ni otito sugbon mo je so fun o nsin oju odun bi meji dinogun seyin leni kan so fun mi lo so pe ko sona bi to wa yi ko kokko ye mi mo ro wi pe o n fi mi se eleya ni oni arakunrin wa ti o n dari awon akorin wa nisisin yi o pe o ni kin wa gbo yin rere mo eyi ta wa na ni yi kan na ni irere na ni agbara papa wa lowo wa baba tin gbadura ta n gba awe ta n fosoke ta n lulu be ni emi n ba le wa asin la la ngba na mo ni awon iwe ti mo n ko ala si ni bi n ba ti ji laaro mi o je ki e kin to ko ala mi ile tori mo le lo gbagbe mi o je ki enikeni ki o fo okan aso adura mi ohun to se pataki ni ifoju okan sugbon gba ti mo gbo ihin rere bo tile je wi pe ori mi kokoko mo so pe o ti o turari mi abela mi o je file emi ti mo ti mo ba se lo saamu emi to ku die kin di woli bi n ba n gbawe laye ojo hun o je ma se mi tori pe baby ba pa mi inu ma n kan mi ni sugbon inu ifoju yi ni mo wa lenikan so fun pe ona irere wa pe eyan ma ni igbala ni to ti n bo lowo ese awa omo kan bo lowo ese pe keyan bo lowo ota la wa n ro sugbon olorun to je alaanu to si ni suru to be ge lo fi ipe yi fun mi lo so fun mi pe kin kuro ninu isina ti mo wa mo be si ni ba won lo mo koko gbo ko ye mi mo so pe awon ele o mamadura agba atori pe mo ba n gbadura won kan ma gbadura lawon nikan won o jan ri mole won o fo soke emi o gbe won mo ni ewo lawon ele yin se alako be lawon ele yin ni emi o farahan bi sugbon gba ti mo be si ni ri to ye ye mi ti mo ri pe awon woli wa agbere okuro lowo won ikobirin jo okuro lowo won lemi na wa n danu ara mi ro pe ko ma ye keyan ku bayi keyan kan joko sipo elesin ni ba joko le mi mo wa n lo si ibi ti won tin soro yin rere o wa di odun 1964 ni oṣu kẹrin ọjọ karun lalẹ ọjọ yẹn mo gbọ bi iwọ naa ti n gbọ lalẹ yii mo n bẹ ọlọrun wipe ki ohun to n gbọ lalẹ ko le ṣe ọ lanfani ni alẹ ọjọ yii gan bi wọn ti n sọrọ irere yii tan ni mo bẹ si ni gbadura yato si tẹlẹtẹlẹ bi n ba wa ninu ọkọ mama mira ni ẹmi ni o bi n ba si wa nile esin bo n sọrọ bo n waasu ma ti ma ṣori bayii tori kina ati ma tami npa ko ma ti ma so pe we emi n de niyan asin lati jura le fun emi sugbon ojo yi adura ti mo gba njo na yato mo so fun olorun wi pe o su mi tori awon oso kuro leyin mi aje kuro leyin mi ibinu nko ija nko aran kan nko ke a fi eyan sinu nko mo ni o to mo be si ni gbadura sanu fun mi elese ni mi dariji mi gba okan mi la fẹ̀jẹ̀ jésù wọ inú ọkàn mi ò jẹ́ mọ́ olóòótọ́ lé ọlọ́run
awon ileri re ko yi pada mo wa ri wi pe ayo kan wa sinu okan mi awon ese to hun mi da tele tele awon ti mo ti ma n baja ti mi o kin ki nkan na wa na okan mi lati ma ki won lati dariji won mo abe si ni ko orin ire orin aye atijo pe baba fosoke a wo ri esu mole wo mo ju gbo ele mo yi pada patapata woli ba wa mi wale o ba so pe ah o ri mi mo ah mo lo le ri mi mo yi kuro ni waju oju mi da wo duro lati se buburu ko lati se rere wa idajo no awon eni ti ani lara lowo se idajo alai ni baba iyen so pe se eto fun won gba ejo po wi oluwa wi pe wa nisisin yi ola ko o ma fi ojo igbala re dola wa nisisin yi ke si je ke aso asoye po bi ese yin ba ri bi ododo won o fun ju won o fun bi ojo didi bi won si bi won pon bi alari won o da bi irun agutan bi eyin ba fe ti e se gboran eyin o je ire ile na e dide ke je ke agbadura bo ba fe do nipo elesin awon ti ko mo oluwa and won awon ti won tesi waju ninu ese sibe sibe o ku sowo e o ṣugbọn bo ba je ko ese sile patapata to di onigbagbo ẹni tí a fi ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi wẹ̀.

ti aye yo wa sopin nigba ki igba ti o so pe ke siwo ise ta nse ninu aye ma je ke pofo ati nwa ati nlo an ka bibeli an korin an gbadura baba ambe o yo wa ko ni egbe awon elesin lasolasan ma je ke pofo isin igbagbo ti asin ma je ki o di iborisamo wa lowo bibeli to fun wa iwe ayeraye iwe ti o nfi ona ijoba olorun han baba nbe o ma je ki o di okunkun mo wa lowo awon ti won ti wa ni egbe awo egbe okunkun awon ti won rin loru ti won je loru awon ti won wa ninu egbe emere baba da won sile abe o we pe nigba te o ri oni ojo ikeyin gbogbo on to nje ki awon eniyan ki o ka ba mo ma je ki o sele si wa bi awon eyan se mo wa ni ita gbangba gege bi onigbagbo be la fe ri ni kokko a fe ma de se ni kokko nigba ti o se enikeni nigba ti o se lufa a o si fe ma so fun enikeni pe a church wa ni o je ka se baba nbe o on to ki fe de se on to korira ese on to sa fun ese baba fi sinu okan won ni oruko jesu ni bi ki bi ta le wa ni bi ise ni tabi ni abule wa tabi pelu awon ebi wa tabi pelu awon alejo baba ma je ke ese kese ki o wa ni owo wa se wa ni omo olorun tooto oro enu wa se ni oro otito iwa owo wa se ni iwa mimo ero enu okan wa je ki o je mimo adupe po ti gbo awon ti o ni aisan ni igbesi aye won baba ti won si wa ni bi ni asale yi wo won tan ni oruko jesu o so fun a wipe aya yi o pa won alejo wo si fi eru sajade ni bi kolo fi won nje apase fun yeyin aisan ni bi ki bi tele wa e jade ni oruko jesu nitori aduro ni abe ase olorun olodumare ati ni abe ojije olodumare aduro ni inu ase je jesu kristi pelu oro olorun ati ileri re pelu eje ti a fi ra wa pada ni apase fun gbogbo aisan patapata e jade ni oruko jesu baba fi owo kan awon eniyan re lati ori de ese de inu egungun de inu ora ni gbogbo ara awon eniyan re le isan jade ni oruko jesu ambe o omo imole ni wa aje ori wa gbese oso ori wa mo awon elebologun omo ti wa se ambe wo olorun ba se wa ninu imole ti o so le sunmo ti aje o le farakan ti elebologun ti o le foju kan baba so wa di eru loju awon ologun ambe wipe ni bi ki bi ta le lo ninu ile ni tabi ni igboro tabi ni bi ise bi won ti e so ogun aba agbara re je ni oruko jesu adupe po ti so wa di ominira aisan lo

Baba dupe lowo re nitori wipe lati isinsin yi lo okuke ma gbadun igbala olorun bi a se lo lasale yi ba wa lo ibi kibi ti a ba wo je ki imole re ki o wo be bi imole re ba si ti wole ki okun ki o ma parada bi a ba si ti nbo ni ojo mejo loni awon ti a ba ba soro oro olorun je ki won ki o gbo ki won ki o gba ke si mu owa ki igbala ti o je ti wa ki o le je ti awon na ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ketalila Adorin 73. Ni tooto, Olorun seun fun Israeli, fun iru awon ti se alaya mi mo, sugbon bi o se ti emi ni, ese mi fere yetan, irin mi fere yotan, nitori ti emi se ilara si awon ase fefe, nigba ti mo ri alaafia awon eniyan buburu, nitori ti ko si irora ninu iku won, agbara won si po. Won ko ni ipin ninu iyonu eniyan be ni a ko si wahala won pelu elomiran nitori na ni igberaga se ka won lorun bi ewon oso iwa ipa bo won mole bi aso oju won yo jade fun isanra won ni ju bi okan won tin fe lo won sesin won si nsoro buburu ni ti ni lara won soro lati bi giga won gbe enu won le orun ahan won si rin leja nitori na ni awon eniyan re se yipada si hin opolopo omi ni a si npon jade fun won won si wi pe olorun ti se mo imo awa ninu oga ogo ki ese awon wonyi ni alaiwa bi olorun eni ti aye san won po le oro ni tooto bi asan ni mo we aya mi mo ni mo si we owo mi ni ailese nitori pe ni gbogbo ojo ni a nyo mi lenu a si nna mi li oro owuro bi emi ba pe emi o fo bayi ki ese emi o se si iran awon omo re nigba ti mo ro lati mo eye o soro le oju mi titi mo fi lo sinu ibi mimo olorun nigba na ni mo mo igbeyin won ni tooto iwo gbe won ka ibi yiyo iwo ti won subu ninu iparun bawo ni ati mu won lo sinu idakoro yi bi eni pe ni iseju kan iberu le afi run won patapata bi igba ti enikan ba ji li oju ala be eni oluwa nigba ti iwo ba ji iwo se abuku aworan won bayi ni inu mi baje egun si gun mi le okan be eni mo siwere ti emi ko si mo nkan mo dabi eranko ni waju re sugbon emi wa pelu re nigba gbogbo iwo le o ti di owo otun mi mu iwo fi imo re to mi le ona ati nigbeyin iwo gba mi sinu ogo tani mo ni le orun bi ko se iwo ko si ohun ti mo fe le aye pelu re eran ara mi ati aya mi di are tan sugbon olorun ni apata aya mi ati ipin mi lailai sawo awon ti o jina si o yo segbe iwo ti pa gbogbo won run tin se agbere kiri kuro lodo re sugbon o dara fun mi lati sumo olorun emi ti gbeke mi le oluwa olorun ki emi ki o le ma soro ise re gbogbo orin kerin lela adorin 74 olorun e se ti iwo fi ta wa na titi lai e se ti ibinu re fi nru si agutan papa re rati ijo eniyan re ti iwo ti ra nigba atijo ile ni re ti iwo ti ra pada oke si oni ye ninu eyi ti iwo n gbe bi ese re soke si ahoro lai lai ni ani si gbogbo eyi ti ota ti fi buburu se ni ibi mimo awon ota re n kira muramu laarin ijo eniyan re won gbe ase awon soke fun ami won dabi okunrin tin gbe akeke re soke ninu igbo didi sugbon ni isisin yi ise ona fifin ni won fi akeke ati oluwo lule po le ekan won ti nambo ibi mimo re ni wewo ibujoko oruko re lule won so di eri won wili okan won pe e je ki arun won po won ti kun gbogbo ile olorun ni ile na awa ko ri ami wa ko si woli kan mo be ni ko si enikan ninu wa ti o mo bi yo ti pe to olorun ota yo ti kegan pe to ki ota ki o ma soro di si oruko re lai lai e se ti iwo fi fowo re seyin ani owo otun re fa yo jade kuro ni o kan aya re ki o si parun nitori olorun le oba mi le atijo wa tin sise igbala laarin aye iwo le o ti ya okun ni meji nipa agbara re iwo ti fo ori awon irimi ninu omi iwo fo ori le fiatani tutu o si fi se ounje fun awon tin gbe inu iju iwo la orisun ati isan omi iwo gbe awon odo nla ti re ni osan ti re ni oru pelu iwo ni o ti pese imole ati orun iwo ni o ti pa alai ti aye iwo ni o se igberun ati igba otutu ranti eyi oluwa pe ota n kegan ati pe awon eniyan buburu n soro di si oruko re ma se fi okan adaba re le eranko igbe lowo ma se gbagbe ijo awon talaka re lailai juba majemu ni nitori ibi okun aye won ni o kun fun ibugbe ika ma se je keni ti ani lara ki o pada ni itiju je ki talaka ati alaini ki o yin oruko re olorun ide gbejo ara re ro ranti bi asiwo eniyan ti n gan o lojojumo ma se gbagbe ohun awon ota re iro keke awon ti o dide si o n po si nigba gbogbo
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orin ikarun din ni ogorin 75. Olorun, iwo ni awa fi ope fun, nitori oruko re sumo itosi, ise iyanu re fi han. Nigba ti akoko mi ba de, emi o fi otito se idajo, aye ati gbogbo awon tin gbe inu re wariri, emi ni oruo won re. Emi wi fun awon agberaga pe e ma se gberaga mo, ati fun awon eniyan buburu pe e ma se gbe iwo ni soke, e ma se gbe iwo yin ga, e ma se fi orun lile soro, nitori ti igbeleke ko ti ila orun wa, tabi ni iwo orun. Peni ki ise lati gusu wa sugbon olorun le oni dajo o so kan kale o gbe elomiran leke nitori pe ni owo oluwa ni ago kan wa oti wa ni na si kan o kun fun adalu o si dajade ninu re sugbon kedegede re gbogbo awon eniyan buburu aye ni yo fun le afunmu sugbon emi o ma so titi lai emi o ma korin yin si olorun jakobu gbogbo iwo awon eniyan buburu le mi o ke kuro sugbon iwo awon olododo le mi o gbe soke.
2: E je ki agbadura.
3: Baba wa ti nbe li orun a dupe lowo yin wi pe ani yin gege bi baloju loju ogun ani yin gege bi alafeyiti ani yin gege bi agbara ayeraye ti o wa labe wa lati mu wa duro lati fun wa lokun a dupe wi pe ani yin gege bi olupese eni ti pese fun gbogbo aini wa ni kiku nitori Kristi lati inu oro re ninu ogo adupe wo pe ani yin gege bi olugbana gege bi eni ti a le kepe lojo ikoju wi pe esi wa loju wi pe esi wa niye esi je ki a mo ona igbana yi egba ope ati yin wa loruko Jesu adupe wo pe e ko je ki a wa pelu awon ti o wa ninu aye awon ti o ngbe igbe aye won lai ni reti awon ti o ngbe igbe aye won lai ni ifokante ileri olorun ti e fun wa latoke wa awon ti ko mo ona igbala yi sugbon awa ni edalola awa ni eje ki a mo ona igbala yi egba ope ati yin wa loruko Jesu je loni bi ati wa loni bi ati ngbekele yin loni bi ati wa ki e le si wa loju e si oju emi wa loruko Jesu e la wa loye e je ki oro yin ki ori ibi gbe ninu okan wa loruko Jesu e saanu fun wa e je ki agbekele yin e si je ki igbekele ti a ni ninu yin ki o le mu ere fun wa gege bi ileri yin ninu bibeli adupe wepe ti gbo nitori agbadura loruko Jesu Kristi oluwa wa loni anwo inu bibeli fun akoko isoji wa ati akoko ise iyanu anwo ohun ti o ye ki a se ni akoko idamu ohun ti o ye ki a se ni akoko idamu opolopo ti o wa ninu aye loni ni oye awon ami igba ikehin ni ko ye ni igbese aye ti wa gege bi enikookan ni idile wa gege bi enikookan ati ni agbajopo aye lapapo ariwo pe o seese ki akoko idamu akoko ebi akoko iyan akoko aini ki o wa le aye Jesu Christi ti so yi fun wa tele tele wi pe nigba ti opin aye ba nsomo to si wi pe awon nkan won yi yo ma sele okunrin tabi obirin ti ko feti si Christi tabi ti ko mo eko oro Olorun nipa ohun ti Christi ti laye awon omo ehin re dara dara nipa awon isele ti yo ma sele ni akoko igba igbeyin ojo iru awon eniyan be won ma ni idayapo iru awon eniyan be won ma ni irewesi okan okan won a ma poruru nitori wi pe oye ko ye won nipa asotele ti bibeli nipa ti igbeyin aye nitori eni ti o ba nri ohun to nsele loni wi pe awon eniyan ninu aye ninu olaju won won le se ohun ija lati pa ara won ati ninu ijile eko ti imo science ni opolopo ti o wa lorile de aye ni won ti gbon to be ge to je wi pe won le pa oke aimoye awon eniyan run ni iseju kan eni ti o ba nri nkan won yi boya o ngbo ninu radio tabi o nka ninu iwe iroyin a ma se ni kayefi we pe ewo lo tun de ba aye yi adabi ohun ajeji loju iru eni be sugbon Jesu Christi omo Olorun o ti so tele we pe awon nkan kan yo ma sele ni igba ti igbeyin aye ti o ba somo to si kini awon nkan ti Jesu Christi ti o so gege bi aso tele je ki awo ninu iwe mimo ki o ma je we pe o ro pe a nso fun o lati ogbo ori eniyan ninu Matthew ori kerin le logun ese ikejo gbogbo nkan won yi ni ipilese iponju nihi ni Jesu Kristi nso fun wa wi pe akoko igbeyin aye yo je akoko iponju bi aba nso nipa oda bi aba nso nipa eyan bi aba nso nipa ebi bi aba nso nipa aisan bi aba nso nipa gbogbo nkan o je gbogbo nkan won yi o je iponju sugbon Jesu nso fun a wi pe eyi ni ipilese tabi ibere iponju ki se be nikan ninu ese ikefa eyin o si kuro ogun ati idagiri ogun e kiyesi ki eyin ki o ma se jaya nitori gbogbo nkan won yi ko le se ki o ma se sugbon opin ki se isinsin yi Jesu tun lago mo o tun so fun awon omo ehin re wi pe ogun ati idagiri ogun yo ma sele ni ibomiran wi pe won o si ma gboro re o nso fun a wi pe gba ti awa papa bi abanka ninu iwe iroyin wi pe ni apa kan ninu aye wa yi ni akoko ti wa yi wi pe ogun be sile wi pe awon eniyan pelu ohun ija oloro ti won ti se pelu imo ti olaju ti o mu wa se aye nisisin wi pe won fi pa opolopo awon eniyan won si fi dogbe si opolopo awon eniyan lara o ye ki o ye wa wi pe gbogbo nkan won yi ni Jesu Kristi ni o ti so tele tele ri ninu ese ikeje nitori pe orile ede yo dide si orile ede ati ile oba si ile oba eyan ati ajakale arun ati isele yo se wa ni ibi pupo ise ni ibi die ise ni ibi kan soso sugbon eyan ajakale arun ati isele yo se wa ni ibi pupo bi aba nso wi pe a ori onje je to bi a ba nso wi pe oda tabi iyan o de si orile ede popo awon nkan won yi ni Jesu Kristi ti so tele bi a ba so pe Jesu Kristi so nkan tele ki se wi pe Jesu Kristi ni o fe ki o sele tabi o ni o je ki o sele sugbon gege bi omo Olorun o ti ri nkan won yi eyi je ebun ti o ni gege bi omo Olorun wi pe o ti ri saaju wi pe awon nkan wonyi yo sele lati kilo fun awon omo ehin lati mu ki awon omo ehin ki won ki o le ni idakoro ati igbekele ninu Olorun eni o fi so tele wi pe awon nkan wonyi nbo wa sori ile aye ti o si je ki o ye wa wi pe bi a ba nri nkan wonyi ki a ma se jaya ki a ma se je ki okan wa ki o daamu nitori awon nkan wonyi ko le salai sele ti ki igbeyin aye ki o to de ninu Matthew ori kerinlelogun yi kan na ni ese ikesan nigba na ni won o fi yin fun ni lati je ni iya won o si pa yin a o si korira yin lodo gbogbo orile ede nitori oruko mi bi abani idayapo inu ni bini lati odo awon eniyan nitori wipe agba Jesu gbo ki eyi ki o ma se wa ni kayefi nitori eyi ni omo Olorun ti so fun wa tele tele wipe a o fi wa fun iyaje bi eniyan ba tin di omo Olorun bi eniyan ba tin ko ise sile ti o tin ni igbala be ni ari wipe awon ti o wa ninu aye won a ma fitina iru eni be won a ma je iru eni be niya won a ma pon iru eni be loju e a se wipe o se eyan Olorun e a se wipe Olorun ko mo nipa re e a se wipe igba ti a di onigbagbo ti o ye ki Olorun ki o ma toju wa wipe o fi wa sile fun ipinu awon elese rara ini Jesu Kristi ti so tele wipe ninu aye e o ri iponju sugbon e tuju ka nitori pe mo ti segun aye ninu Marko ori ketala ese ikejila arakunrin yo se fi arakunrin fun pepa ati baba yo fi omo re han awon omo yo se dide si obi won won o si mu ki apa won o ma ye awa lenu nigbati a ba ri awon isele miran ti a ri won ka ninu iwe iroyin bi awon ara ile bi won o ti dide si ara ile won ti o je wipe o seese ki o je omo ni yo dide si baba tabi si iya re o seese ki o je awon obi ni yo dide si awon omo o seese nigba miran bi a ba gbo inu ni bi ni ti awon omode ti won ma nri ni owo obi won o seese ki won se awon nkan miran ti a ma ro wipe bawo ni baba tabi iya se le laju sile ki a se iru iwo si be si omo lati inu re wa awon nkan won ni Jesu Kristi ti je ki o di imo fun wa wipe ija tabi aran kan tabi inu ni bi ni o le sele laarin ebi ninu ese iketala gbogbo eniyan ni yo se korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na le a o gbala awon elomiran ti oye bibeli oye tetin sile dara dara ohun ti o ma nfa ipada seyin won ni yi won ma so wipe ki lo de ti o je wipe nigba ti a ti de ni igbala ki lo de nigba ti a ti di omo Olorun ni a tun wa ri idojuko iponju ati iya ati inu ni bi ni bayi won ma ro wipe igba ti awon fi aye won fun Kristi awon ro wipe ko ni si inu ni bi ni awon ro wipe ko ni si iponju o ye ki o ye wa iwo ti o ti wa lodo isu tele tele iwo ti o ti nsin isu tele tele iwo ti o ti n bo orisa tele tele nigba ti o ba fi orisa ati awon emi okunkun ati isu fun ara re nigba ti o ba kan won sile o se se isu ni lati binu nitori wipe o padanu eni ti o je iranse re nitori pe o padanu iwo ti o ti nsin tele tele iwo ti o ti n bo orisa tele tele nitori be ni inu fi ma n bi esu ati awon omo ogun re nitori be ki o ma se yawa lenu wipe a ri iponju elomiran won ma so ni aimokan okan won wipe bi eniyan ba je onigbagbo tooto ko ye ki o ni aisan lara ki se be aisan ko fi han wipe a ko mo Olorun ko fi han wipe a ko ni Olorun eyi je idojuko awon ota nitori wipe a ti ni Olorun elomiran ma so wipe ko ye ki ebi tun pa wa ko ye ki a tun wa ni airije airimo ko ye ki a wa gege bi alaini nigba ti a je ti Olorun Jesu ti so fun wa o ni a o ri iponju o ni iyalede ohun ko le sele o ni sugbon ki a tujuka ohun ti segun aye eyi ni o ma mu wa lati lo gbadura o ranti awon omo Israeli nigba ti a mu won lo si ile Egypt lati odo Joseph ti Jacob ti o wa pelu awon baba nla mejila ti won tedo si Egypt Olorun fe mu won kuro ni Egypt o fe mu won lo si ile Kenani peti simi dara dara nigba ti won tedo si Egypt ti ara tu won won ran ti wipe Kenani wa won ran ti wipe Egypt ki se ibi itedo tabi ile won ara tu won won be si ni kole won be si ni gbadun won ro wipe awon tun fe jade mo eyi ni Olorun fi gba Pharaoh ti ko mo Joseph lo fi gba laye gbati inu ni bi ni de gbati iya de gbati iponju de ni won be si ni gbadura wo pe olorun ranti wa o olorun ranti ileri re olorun ranti wo pe egypt ki se ile wa olorun ranti ileri to ti se fun abraham baba nla wa wo pe o mu wa jade kuro ni egypt eyi ni olorun wa fi so wo pe igbe awon omo israeli o de eti ohun ohun wa so kale nisisin yi lati gba won la lati mu kuro ni egypt bakan na ni fun iwo ati emi awa ti a wa ninu aye igba miran akiran ti wepe aye yi ki se ile wa akiran ti wepe orun ni ile akiran ti wepe jesu christi ti lo pese aye sile fun wa ati wepe o nbo wa bi ara ba tu wa bi o ba dagbe bi eni pe ani anito ati aniseku ati gbadura asoro nitori owo ti wa omo ti wa iyawo ti wa ilegbegbe nko o ti wa oko ayokede nko o ti wa anfi oko kan paro miran ni iru igba be akiran ti o pe aye ki se ile wa sugbon ni igba ti olorun ba gba iponju die laaye inu ni bi ni die laaye ati nkan won yi to nde ba ninu igbese aye wa ti o ba gba die die laaye ninu won igba yi gan la ma raye gbadura igba yi la ma sunmo olorun igba yi la ma ran olorun leti awon ileri re eni olorun fi ma gba awon nkan be laaye ni igba kokan sugbon ti mo nso ni we pe jesu christi o ti so fun wa wi pe awon nkan won yi yo sele ninu aye o si bo se akoko ti wa wi pe awon nkan won yi nsele nitori be ki a ma je ki o ya wa lenu nitori we pe ko le sa lai se sugbon opin ki se isinsin yi je ki a wo mark yi ori ketala ese ketala gbogbo eniyan ni yo se korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin o na li augbala en je ki o ye wa wi pe bi abati fi aye wa fun jesu christi bi abati gba okan wala eyi ko je wi pe gba ti ati ti gba okan wala a le pada sinu ese a le pada sinu aye nitori pe ati di omo olorun lai lai omo olorun la o ma je jesu christi ni rara ko ri be awon elomiran won ti ro wi pe gba ti awon ti nigbala lekan bi awon ti le pada sodo isu bi awon ti le bohun ti won pada lo sinu aye wi pe a o gba won la sibe sibe rara oni eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na li a o gba la awon elomiran won ma ni eko eke eko itanje won ma so wi pe bi eniyan ba ti je omo olorun nigba kan ri titi lai ni o ma je omo olorun o ma so wi pe bi eniyan ba ti je eni ti o wa ninu ore ofe nigba kan ti o ti je eni igbala ti o ti je eni ti adari ese reji eni ti a ko oruko re sinu iwe eye lorun wi pe titi lai ni o ma je omo olorun bibeli ni rara ko ri be o ni eni keni ti o ba fori ti titi de opin ohun na li a o gbala sugbon jesu kristi nso o ni igba ti a ba ri awon nkan wonyi awon iponju ti o wa ninu aye awon idayapo ti o wa ninu aye awon ti o le mu ki okan re wesi ti o wa ninu aye awon aini ebi eyan ti o wa ninu aye wi pe ki a ma se je ki okan wa ki o daamu ki a mo wi pe awon nkan wonyi ko le salai ri be wi pe o ti le ju be lo bi a ba wo luke ori kokanlelogun luke ori kokanlelogun ese kokanla isele nla yo si wa kaakiri ati iyan ati ajakale arun ohun eru ati ami nla yo si ti orun wa ni ese ikeedogbon ami yo si wa li ohun ati li osopa ati ni irawo ati lori ile aye idamu fun awon orile ede nitori ipaya ti ariwo aya awon eniyan yo ma ja fun iberu ati fun ireti nkan won ni ti nbo sori aye nitori awon agbara orun le o mititi eyi ni jesu kristi so ki awon omo eyin ki o ba le mo saaju wi pe igba iponju wi pe yo wa ninu aye sugbon a je ki o ye wa wi pe ki a tujuka a je ki o ye wa wi pe ki a gbekele olorun eyi ni a fi n be lowo ara wa wi pe kini bibeli so wi pe o ye ki a se ni akoko idamu ni akoko iponju ni akoko ebi ni akoko iyan ni akoko airije ni akoko airimu ni akoko airisese ni akoko ti o je wipe a o ti ele rowo lesan ni akoko ti o je wipe a o le toju omo daada ni akoko aisan ni akoko ajakale arun kini o ye ki a se nigba ti a ba ri awon idamu wonyi kin to so ohun ti o ye ki a se je kin fi to leti wipe awon ti ko lolorun awon to je alaigbagbo nigba ti won ba ri awon isele ti o sele lorile ede aye ati ni arowo to won opolopo nkan ni won ma nse ni akoko idamu ni akoko aifon ni akoko inu ni bini ni akoko to je wepe iponju po fun awon eniyan ikan awon elomiran won ma kokun so je ki a wo Samuel keji ori keta dilogun Samuel keji ori keta dilogun lati ese iketa lelogun nitori Aitofeli si ri pe won ko fi imo ti re se o si di ketekete re ni gari o si dide o lo ile re o si pale ile re mo o si so o si ku a si sin si boji baba re eyi je akoko ogun akoko wahala nitori wepe Absalom dide ogun si baba re Dafidi Aitofeli yi oki Absalom leyin nigba ti o wa ri wepe imoran ati imo ti ohun fun Absalom pe ko mu se o si ro wepe bi Dafidi bi o ba segun Absalom o daju wepe oni lati fi iya je ohun nitori iya ti iponju ti nbo ti Absalom ti o fe fa wa si ori ara re ati si ori Aitofeli eni Aitofeli ni o fi lo pokun so eni a ma ri wi pe opolopo ma nse ni aye ti wa yi nitori wi pe won ko ni igbagbo ninu Olorun won ko ni igbagbo wi pe bi nkan ti le le loni wi pe yo ro lola won ko ni igbagbo wipe o sese bi ekun pede ale kan wipe ayo nbo looro nitori ainireti won nitori ainigbagbo won nitori aile igbekele Olorun nitori won ro gbogbo nkan pin wipe ko tun se ohun ti anduro de iru awon eni be won lo pokun so won si ku iru eni ti o se para re bayi o ya ro wipe ohun fe pokun so lati bo kuro ninu ijogbon lati bo kuro ninu ibinu lati bo kuro ninu iponju iru eni be o fi ara re sinu orun apadi laito ojo yo se wa nibe titi lai yo ma jo ninu ina joku titi lai lai nitori be o ye ki o ye wa wepe bi a ba ni wahala bi a ba ni inu ni bini bi a ba ni iponju bi a ba ni idamu okan eyi ko so wepe ki a lo pokun so o ye ki a mo wepe a ni Olorun o ye ki a mo wepe Olorun yo gbo ti wa o ye ki a mo wepe Olorun yo pese fun wa ohun ti o ye ki a se ni wepe ki a rolu Olorun ki a lo si odo Olorun ki a gbadura ki a wole fun Olorun ki a so fun wepe ohun ni igbekele wa kini awon elomiran ma nse ni akoko idamu bayi ohun ti awon elomiran ma nse ni wepe won a lo da majemu pelu satani ati pelu awon emi okunkun se oranti ohun ti a so ni ose ti o koja nigbati mo fi la oloye ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan ewu ti o wa ninu gbigbekele oro ewu ti o wa ninu gbigbekele eleran ara ti mo fi so fun o wi pe awon elomiran won a ba iku da majemu won a ba iku kumule awon elomiran won a pada lo sinu egbe okunkun won a so wipe awon fe abo se oranti wipe a ka ninu Isaiah ni ose ti o koja wipe iru eke abo eke be wipe omi ti o kun gege bi idaje Olorun ni o gba won lo ati wipe gbogbo majemu ti awon won yi ti won ba ikuda gbogbo majemu ti awon iwon yi ti won ba ipo kuda wipe idaje Olorun ni o gba won lo patapata ari iru eni bayi ninu bibeli Saulu oba kini ni Israeli ti o tun lo wa awon abokulo awon aje awon oso ti o nfe lati gbo nkan kan lenu won igba ogun na ni igba ogun o je igba ti okan ma n poruru Igba ogun o je igba ti irewesi man de ba okan. Igba ogun, igba ini, igba iyan, igba irije, igba irimu, o je igba ti okan man da mu koko. Iru akoko yi ni Saul wa. Won ti wo pe Saul je eni to ti ni yipada okan. Eni ti o ti ni okan titun ti a fun latowo Olorun. Sugbon nigba yi o dabi eni wo pe ohun paapa o ti ko Olorun sile. Ni igba ti o koko dori oye o ti ari ti o se ni wo pe gbogbo awon elemi okunkun gbogbo awon ti o je wi pe won ko l'Olorun ti won lo emi alalupaida emi oso emi aje gbogbo won ni Saul ni o le kuro ni ilu ti ko je ki won ki ori bi gbe sugbon ni igba ti o wa ri idamu o tun wa nwa won kaakiri wo Samuel kini ori keji din logbon Samuel kini ori keji din logbon lati ese ikeje Saul si wi fun awon iranse re pe e ba mi wa obirin kan ti o ni emi aboku soro emi o si to lo emi o si bere lodo re awon iranse re si we fun o pe wo obirin kan ni endori ti o ni emi aboku soro soran ti pe mo ni Saul yi tele tele o ni iyipada okan eje ohun ti a ma npe ni igbala ninu majemu titun eje ohun ti a ma npe ni ki eniyan ki o di atun bi ninu majemu titun apun ni okan miran okan titun sugbon o ti di apeyinda ko le bo Olorun soro mo ko mo we pe bi onigbagbo bi eni ti o ti ni yipada okan o ba ni wahala bo ba ni ikunju bo ba ni idamu bo ba ni inu nibi ni bi o ba ni ogun ni igbese aye re ogun abele o ti o ye ki a se ni wo pe o ye ki a ro lu Olorun o ye ki a do balẹ gba la janiwaju Olorun ki a so pon Olorun wi pe ba ti to re o ba se rire o bi agbese aye wa ti rire a n fe ki Olorun ki o wa ran wa lowo so lo le se be ko le ron pada awon nkan ti o ti wa si igbese aye re e ni a fi ri wo pe ise se Saul yi nihin je ki a wo nigba ti o koko dori e mo so tele wo pe ohun ti o se ni pe o le iru awon eniyan wonyi o le won kuro ni ilu o le won kuro ni orile ede Israeli ni ese ikesan obirin na si da lohun pe wo iwo sa mo ohun ti Saul se ti ohun ti ke awon aboku soro obirin ati awon aboku soro okunrin kuro ni ile na nje e ha se ti iwo dekun fun emi mi lati mu ki won ki o pa mi obirin yi ti o je aboku soro ti o ni emi aboku lo eruba nigba ti o gbo oruko Saul ko mo we pe Saul ti a di apeyinda ko mo we pe ohun ti Saul ko sile tele tele ebi re ti o ti jade lati enu re o tun fe ko won je iwo nko elomiran iwo to ti jewo niwaju opolopo awon eniyan wi pe ati gba okan re la ti o ti so wi pe o ti kuro laarin awon ti o ni emi kemi emi ti o n gbe won sanle o ti kuro ninu ijo ti won ti n woso funfun ti won mu omi lati inu igo o ti kuro laarin awon ti won lo si eti okun ti won ro wi pe eti okun ni agbara wa o ti kuro ni aarin awon oso ati aje awon elomiran ti won ti kuro laarin iru awon eniyan be mi o ba ni wahala o se se boya won ti n gbadura won o si ti ibimo tabi ise ni o si tabi owo ni o duro lowo won tabi won gbianju lati kole fun igba pipe sugbon won o ti le kole yi tan a ma riro awon eniyan be won a tun ma yo kele kele lo si odo awon adahun se won a tun ma yo kele kele lo si awon ti won rubo awon ti ma ni lo mu eran wa lo mu ti bi wa lo mu ton wa iwo to ti lo Olorun tele tele iwo to ti gba Jesu Kristi gbo tele tele iwo to ti jeri igbala ni idapoju ile ati loju opolopo awon eniyan e se ta tun ri o to je iwo na lo tun mu adie sabe agbada to tun lo nba baba asale kan loru ah o je iwa apeyinda eyi ni ari ti Saul se awon elomiran won aso funfun to ti jo tele tele ah ah e se ti o tun je pe iwo lo tun lo sodo abaniranso lo ni ki won ran aso fun ah ki se deeper lo nlo ni sa ran so fun mi saranso mo mo nkan toju mi nri mo mo iya ti mo nje mo mo iponju ti mo ba pade nsin eh omo le lo awon omo le lo sile iwe iyawo ro njeje awon ana papa oju se to ye ki ma se fun awon ebi mi ati fun awon ana mi o le se nru aso fun fun mi ebi nkan to ba ma da ko da e wo mo nkan to nse o mo wi pe o fe ki olorun ki o ko eyin si e o fe ki satani ki o tun ma damu re awon elomiran ebi a ni ri won ni ile isin won tun lo sodo awon aboku soro awon aboku lo won lo sodo awon oso awon aje nitori pe won fe bi mo bi o ba si bi won pe arabirin se o si nkan o e ma je ki ese yin ki o ye ni ile olorun o a o ri yin dede se ko si nkan a ani ko si nkan ani sugbon sin mo ti mo bi tagbara wa nitori pe se o mo emi na omo dipa ni mi o pe ta ti jo nlo sugbon omi bayi lati igba ti mo ti dele oko mi o loyun kan lati aro da leri sugbon mo ti debi kan sin ibe ati o ba debe agbara wa nbe iru agbara wo agbara okunkun agbara to run eniyan lo sorun apadi agbara to ngba omo latodo igi agbara to ngba omo latodo awon emi esu omo to ma se ku pa e lo fe lo gba lodo igi awon omo raun raun omo ti ki gbo taye omo ti ki mo nkankan omo ti o je pe boran si lo sile iwe koni le lo iru omo wo lo nfe o mo wi pe iru awon omo be awon omo to tun da wahala kun wahala lori obi ni nitori be won so pe awon ti ri bi kan ti agbara wa ko si bomiran ta agbara wa ninu jesu lagbara wa ninu eje jesu lagbara wa ninu eko yin rere lagbara wa ninu adura ninu oruko jesu ni agbara wa elomiran tun ma lo ko oruko awon angeli a lo si pade a lo ri won won se pade eta nibi kan ipade eta gbangba na won daruko angeli won wa ni anfani se mo pe nibi o soro lati ri oluso agutan wa a wa ni church na a wa ninu ijo odun kan odun meji ati e fe ri oluso agutan a le ri oluso agutan gba ti mo lo si ipade eta gbangba nibi kan ti mo so pe mo fe ri evangelist kia ni mo ri evangelist on lo adako awon oruko angeli on lo fun mi nkan to ma se ku pa eniyan o fe gba ijoba olorun lowo re eyi ni ari ti Saul se wo ese ikejo Saul si pa ara re da o si mu a aso miran wo o si lo awon omokunrin meji si pelu re won si wa si odo obirin na li oru won fi okunkun boju o si wi pe emi be o fi emi aboku soro da nkan fun mi ki o si mu eni ti emi o daruko re fun o wa si oke fun mi eyi ni awon elomiran ma nse ni akoko idamu ni akoko airije ni akoko wahala iru awon eniyan be won je awon ti ko foriti ni Matthew ori kerin le logun Matthew ori kerin le logun ese ikejila ati nitori ese yo di pupo ife opolopo yo di tutu nitori ese yo di pupo ife opolopo yo di tutu nitori be olorun kilo fun wa we pe ki a ma se bi awon ti ko lo olorun kini ari ti awon elomiran ton ma nse ni akoko idamu akoko airije akoko airimo awon elomiran won teko leti won lo si oke okun bi o ti le je wi pe lohun ko si egbe awon onihirere ko si bi ti won ti le gbo oro olorun lekun rere sugbon sibe sibe won sa lo awon elomiran bi won ti le fe fi to oluso agutan leti ki se lati gba emo ki se wi pe ki a le to won si ona ti o dara ohun ton ma nse ni pe won akanko iwe here here kan won so pe oluso agutan o pe ti mo ti n gbero yi pe mo fe lo si ile okere nitori wi pe awon omo orun jeje nihin iyawo ori nkan nihin bayi n lo bayi n se nitori be awon ti lo o ka ma gbadura fun o iru adura be se adura to le duro de adura to le wa gba fun ara re o ti lo o wa n ko iwe ranse wi pe ki oluso agutan ki o ma gbadura fun o se ife olorun niyen se eyi ki se iwa awon alaigbagbo akoko si fun mi lati ka nkan wonyi ninu bibeli nitori pe opolopo ni o se awon nkan wonyi awon elomiran won ki ronu pada ni akoko iponju eyi ti iponju yi iba mu osomo olorun eti ekun won omije won ibamu won somo olorun eti iponju ati iya ti o nje won eti ibamu won somo olorun won ki se be ni akoko iponju akoko airije won tun ma bu olorun won tun ma ba olorun ja je ke awo iwe ifihan ori kesan iwe ifihan ori kesan ese ogun ati ese ikokan lelogun sugbon awon eniyan yoku ti akoti ipa eyonu wonyi ti akosi ti ipa eyonu wonyi pa won si kosi ronuku ada ise owo won won ki won ki o ma se sin awon emi esu ati ere wura ati ti fadaka ati ti ide ati ti okuta ati ti gimo awon ti ko le riran tabi ki won gboran tabi ki won rin be ni won ko ronuku ada eniyan pipa won ati oso won ati agbere won ati ole won eni ari ti awon ti o wa ninu aye nse we pe bi wahala ti le wa bi iponju ti le wa e ti won iba fi wa si odo olorun e ti won iba sa si abe ojiji olodumare e ti won iba ro mo agbelebu kristi won ki nse be won to ma nse ni pe won to ma tese waju ni iwa ese won sugbon awa ti aje ti olorun awa ti ati ni igbala awa ti a mo olorun gege bi oluwa ati olugbala wa kini o ye ki a se ni akoko iponju on kini ti o ye ki a se aso pa ninu bibeli ninu johanu ori kerinla ese ikini johanu ori kerinla ese ikini e ma se je ki okan yin daru e gba olorun gbo e gba mi gbo pelu eyi ni isise akoko ti onigbagbo ni lati gbe ni akoko iponju akoko aisan akoko inu ni bini oni e ma se je ki okan yin daru ohun ti esu ma n gbiyanju lati se ni wepe bi abani idamu bi abani wahala bi abani inu ni bini a je ki aya ki o fo wa amu idamu wo inu okan wa a je ki a gbagbe awon iliri olorun a je ki a gbagbe ati gbadura ati kepe olorun eni olorun eni jesu kristi fi so fun a wi pe ki a sesho lori okan wa ki a sesho lori iro inu wa ki a ma se je ki okan wa daru ki a gba olorun gbo se o mo wi pe olorun o je alagbara ki ba ti ni ko si ko se se fun olorun ki o si ranti wipe opolopo ise iyanu ti an ka nipa re won je awon ise iyanu ti o sele ni akoko iponju akoko inu ni bini akoko iya fun awon omo olorun awon elomiran won ma ro wipe e se ti a fin ni iponju bayi e se ti a fin ni ajalu wahala bayi o ye ki o mo wipe akoko iponju ni a ma agbara olorun wo awon ise iyanu ti olorun se fun awon omo israeli ninu majemu lailai wo ise iyanu ti olorun se ti an ka nipa re ninu majemu titun akoko wo ni olorun se awon ise iyanu wonyi se ranti awon omo israeli ti mo menu kan leekan ori wi pe won lo ni ona ni ageju bi won ti de eti okun pupa be ni ari wi pe awon omo egypt ti won gbekele keke ti won gbekele esin be ni won le won ba igba yi gan ni agbara olorun ni o farahan ranti wipe ise iyanu yi ti pinpin okun popa niya o je akoko iponju akoko iya akoko idamu fun awon omo israeli ranti ti a ba nso wipe odi jeriko wo lule akoko wo ni odi jeriko wo lule o je akoko iya o je akoko ogun fun awon omo israeli se ranti pe Joshua o gbadura o ni ki oorun ki o duro ni ipo re ki osupa ki o duro ni ipo re akoko wo ni akoko ogun ni se ranti isegun ti David ni lori Goliati akoko wo ni akoko wahala ni akoko ogun ni nitori be o ye ki o ye wa wipe opolopo awon ise iyanu ti anka o je akoko iponju fun awon omo eyin awon ti o tele olorun bi a ba si wo inu majemu titun bi a ba so wipe Jesu Kristi ti dide o si so fun ikun omi ati awon nkan ti o n bi lu omi wipe ki o dake je akoko wo ni akoko wahala ni akoko ti awon omo eyin ti okan won daru ti okan won daamu ti won ke pe oluwa soran ti wo pe gba ti a so pe ile tubu si sile ati tu gbogbo ede awon ti o wa ninu tubu akoko wo ni akoko ti Saulu Paulu nisisiyi ati Sila ti won jiya akoko igan ni ari pe Olorun mu wahala awon kuro nitori be ranti awon ileri Olorun oranti Shedraki Meshaki ati Abednego bi asetu won sile bi aseda won sile kuro ninu ina ileru akoko wo ni akoko inu ni bini lati odo Nebukadnezari nitori be bi idamu ba de o ye ki idamu yi ki a so di akoko ise iyanu bi aba ni inu ni bini ki a so akoko inu ni bini yi ki a so di akoko ise iyanu bi aba ni iponju airije airimu airowo lesan ki a so akoko wahala yi ki a so di akoko ise iyanu nitori be e ma se je ki okan yin daru egba olorun gbo egba mi gbo pelu egba Jesu Kristi gbo pelu ini Jesu Kristi so fun wa ki se be nikan wo Thessalonica keji ori kini ese ikeje Thessalonica keji ori kini ese ikeje ati fun eyin ti an pon loju isimi wa isimi pelu wa nigba iparahan Jesu Oluwa lati orun wa lati ninu owo ina pelu awon angeli alagbara re oni awati an pon loju awati ani wahala awati andayapo ki asimi ninu ileri Olorun ki asimi pelu awon ayanfe ki asimi pelu awon eniyan mimo ki a ma se je ki okan wa ki o daamu ki a ma ma sa soke sa sodo ni wiwa iran lowo lo si odo awon eniyan ki a ko gbogbo aniyan wa le Oluwa nitori ohun se itoju wa wo Peteru kini ori karun ese ikeje Peteru kini ori karun ese ikeje e ma ko gbogbo aniyan yin le nitori ti ohun se itoju wa je ki a wo ori Dafidi ori ogofa lekan ori Dafidi ori ogofa lekan eyi ni ni okan eji okan lati ese ikini emi o gbe oju mi si ori oke won ni nibo ni iran lowo mi ti nwa nihi ni olorin Dafidi lo so fun wa wipe nigba ti ko si iranwo ninu aye nigba ti ko si iranwo ni isalele nigba ti ko si iranwo ni ogun nigba ti ko si iran lowo lodo awon eniyan wipe ohun o gbe oju un si ori oke won ni nibi ti iran lowo yo ti wa iran lowo mi ti owo Oluwa wa ti o da orun ohun aye eni o ye ki o je idakoro ora idakoro wa eni o ye ki o je igbekele wa eyi ni o ye ki o je itileyin fun eni kokan wa iran lowo mi ti owo Oluwa wa Oluwa ti ki ba ti Oluwa ti oro re ki ye Oluwa ti ileri re ki ta se iran lowo mi o ti owo Oluwa wa Oluwa ti o da orun ohun aye bi o ba ro lori oro ti an ka yi Oluwa ti o ni agbara to tobi to bege to ga to bege lati da orun ohun aye awon nkan kekeke ti o wa ni igbesi aye wa awon nkan won yo hasuro fun Olorun ti ki yo le se rara ko so to suro fun Olorun lati se ni ese keta ohun ki o je ki ese re ki o ye mi o gbo ami re to ohun ki yo je ki ese re ki o ye eni ti o pa omo ki o to gbe ki esi eni ti pa Israel mo ki to gbe be ni ki sun Oluwa le olupamo re Oluwa le ojiji re le owo otun re orun ki yo pa o nigba osan tabi osopa nigba oru Oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo Oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo iba se ibi ajakale arun iba se ibi aisan iba se ibi airije ibi airimu ibi iyan ibi ogun abele Oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo yo pa okan re mo Oluwa yo se pa alo at

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orin ikerin di logorin 76 ni Juda ni agbe mo Olorun oruko re sipo ni Israeli ni Salemu pelu ile ago re wa ati bojoko re ni Sioni nibe ni o gbe ise ofa orun apata ati ida ati ogun na iwole ogo ati ola ju oke nla ikogun won ni lo ako awon alaya lile ni ikogun won ti sun orun won gbogbo okunrin alagbara ko si ri owo won nipa ibawi re Olorun Jakobu ati keke ogun ati esin sun orun asunku iwo ani iwo ni o ni iberu ati tani yo le duro ni waju re nigbati iwo ba binu lekan iwo mu idajo di gbigbo lati orun wa ile aye beru o si duro je nigbati Olorun dide si idajo lati gba gbogbo olokan tutu aye la ni tooto ibinu eniyan yo yin o nigbati iwo ba fi ibinu iyoku di ara re ni amure e se ileri ife ki esi san fun Oluwa Olorun yin ye ki gbogbo awon ti o ye ka ki o mu ebun wa fun eni ti aba ma beru won o ke mi awon omo alade kuro won si di eru si awon oba aye orin iketa din logorin 77 emi fi ohun mi kigbe si Olorun ani si Olorun ni mo fi ohun mi kepe o si fi eti si mi le ojo iponju mi emi se afere Olorun owo mi na ni oru ko si re sile okan mi ko ati tu ninu emi ranti Olorun emi kedun emi se aroye emi mi si rewesi iwo ko fe ki emi ki o fi oju ba orun enu yo mi to be ti emi ko le soro emi tin ro oju atijo odun igbani mo ranti orin mi le oru emi n ba iya mi soro okan mi si n se awari jojo Oluwa yo asaniti lailai ki o si se oju rere mo anu re a lo lailai ileri re aye titilai Olorun agbagbe lati se oju rere ninu ibinu re wa se ironu anu re mo emi wipe eyi

0: ní àìlera mi. Èyí ni ọdún ọwọ́ ọ̀tún ọ̀gá ògo. Èmi ò rántí iṣẹ́ Olúwa ní tòótọ́. Èmi ò rántí iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ àtijọ́. Ṣùgbọ́n èmi ò máa ṣe àṣàrò gbogbo iṣẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú. Èmi ò sì máa sọ̀rọ̀ iṣẹ́ rẹ̀. Ọlọ́run, ọ̀nà rẹ̀ ń bẹ nínú ìwà mímọ́. Tàlẹ́ alágbára tí ó tóbi bí Ọlọ́run. Ìwọ́ lé alágbára tí ń ṣe iṣẹ́ ìyanu. Ìwọ́ ni ó ti fi ipá rẹ̀ hàn nínú àwọn ènìyàn. Ìwọ́ ni ó ti fi apá rẹ̀ ra àwọn ènìyàn rẹ̀ padà. Àwọn ọmọ Jákọ́bù àti Jósẹ́fù. Omi rí ọ, Ọlọ́run. Omi rí ọ, ẹ̀rù bà wọ́n ní tòótọ́. Ara ibú kò balẹ̀. Àwọ sánmọ̀ da omi sílẹ̀. Ojú sánmọ̀ rán ìró jáde. Ọfà rẹ̀ jáde lọ pẹ̀lú. Ohun àrá rẹ̀ ń ṣán ní ọ̀run. Mọ̀nàmọ́ná ń kọ sí ayé. Ilẹ̀ wárìrì ó sì mì. Ọ̀nà rẹ̀ ń bẹ ní òkun àti ipa rẹ̀ nínú àwọn omi ńlá. Ipasẹ̀ rẹ̀ ni a kò sì mọ̀. Ìwọ́ da àwọn ènìyàn rẹ̀ bí ọ̀wọ́ ẹran nípa ọwọ́ Mósè àti Áróní.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé ẹ tún mú wa wá síwájú yín lónìí. A dúpẹ́ fún ohun tí ẹ ti ṣe fún wa nípasẹ̀ Jésù Kristì tí ó kú fún wa ní orí igi àgbélébó. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé lójoojúmọ́ bí a máa fi ọkàn ìmoore àti ọpẹ́ hàn níwájú yín ní orúkọ Jésù. Àti wípé kí ìgbésí ayé wa àti ohun gbogbo tí a ń ṣe kí ó fi hàn wípé a jẹ́ ẹni tí ó moore. Bí a ti wá lónìí láti kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ yín, à ń bẹ̀ yín lẹ́ẹ̀kan sí i wípé kí ẹ wá kọ́ wa. Wípé kí ẹ jẹ́ kí àwọn ìkókó tí ó wà nínú ọ̀rọ̀ yìí kí ó wá sí ọkàn wa, kí ó sì jẹ́ ohun tí a mọ̀ dájú lórúkọ Jésù. Ẹ tọ́ wa lé ọ̀nà ìrere. Ẹ ṣàánú fún wa pẹ̀lú. Ẹ ṣe wa níyè láti lè kọ́ ẹ̀kọ́ yìí ní àkọ́yé ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa ní Epístélè ti Pọ́ọ̀lù Apọ́stélè sí àwọn ará Kólósè. Lónìí, a ń kẹ́kọ̀ọ́ nínú Kólósè orí kìíní láti ẹsẹ̀ ìkejìlá títí dé ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Bàbá, ẹni tí ó mú wa yẹ láti jẹ alábápín nínú ogún àwọn ènìyàn mímọ́ nínú ìmọ́lẹ̀. Ẹni tí ó ti gba wá kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn, tí ó sì ṣí wa nípò sínú ìjọba àyànfẹ́ ọmọ rẹ̀. Nínú ẹni tí àwa ní ìdáǹdè nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ àní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Àwọn ẹsẹ̀ mẹ́ta yìí ni yóò jẹ́ ìpìlẹ̀ fún ẹ̀kọ́ tí a fẹ́ kọ́ lónìí. Bí o bá wo ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án sí ẹsẹ̀ ìkọkànlá, ó ń sọ nípa àdúrà gbígbà. Níbi àdúrà gbígbà yìí ni ó ti ń sọ nípa bí a ṣe ń bẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run fún àwọn ohun tí a ní nílò ní ìgbésí ayé wa. Lónìí ní ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá, ó ń sọ nípa ti ìdúpẹ́. Ìkókó ọ̀rọ̀ wa yóò dúró lórí àwọn ìdí ọpẹ́, ìṣèpẹ̀ àti ọpẹ́ ní àwọn ohun tí ó ṣe pàtàkì nínú àdúrà tí Pọ́ọ̀lù gbà fún àwọn ará Kólósè. Bí àwa pàápàá sì ti ń kẹ́kọ̀ọ́ nípa àdúrà, ó yẹ kí a mọ̀ wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí jẹ́ ohun méjì tí ó ṣe kókó nínú àdúrà wa. Ìkíní, ó yẹ kí a mọ̀ wípé ó yẹ kí a ní ọkàn ọpẹ́ sí Ọlọ́run. Ìkejì, kí a sì tún fi àwọn ẹ̀bẹ̀ àdúrà wa wá síwájú Ọlọ́run. Bí o bá wo ìwé mímọ́ dáradára, tí o bá sì ní ìmọ̀ tí ó péye nípa àdúrà gbígbà, yóò yí ọ wípé ohun méjì wọ̀nyí ṣe pàtàkì. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ, jẹ́ kí n tọ́ka sí ẹsẹ̀ Bíbélì bí méjì fún ọ ní Fílípì orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹfà. Ẹ má ṣe àníyàn ohunkóhun, ṣùgbọ́n nínú ohun gbogbo nípa àdúrà àti ẹ̀bẹ̀ pẹ̀lú ìdúpẹ́, ẹ máa fi ìbéèrè yín hàn fún Ọlọ́run. Ó sọ fún wa wípé kí a jẹ́ kí àdúrà wa kí ó jẹ́ pẹ̀lú ẹ̀bẹ̀ àti ìdúpẹ́. Lápá kan, a ń bẹ̀bẹ̀, a ń ṣìpẹ̀ wípé kí Ọlọ́run kí ó ṣe ohun kan fún wa. Ní apá kejì, a tún ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àwọn ohun tí ó ti ṣe fún wa ṣáájú. Nínú Tímótì kìíní orí kejì, Timothy kini ori keji lati ese kini nitori na mo gba yin niyanju saju ohun gbogbo pe ke a ma bebe ke a ma gbadura ke a ma sepe ati ke a ma dupe nitori gbogbo eniyan bi o tin so nipa adura gbegba nipa isepe ati ebe be le o so nipa ke a ma dupe ninu adura wa fun gbogbo eniyan o ye ke a ma fi ope fun olorun ninu ibani soro wa bi a tin soro pelu awon aladugbo tabi awon ojulomo tabi ore wa o ye ke a ma fi okan ope han si olorun ninu orin ti a nko yala awon orin egbe kekeke tabi awon orin miran ti a nko o ye ke a ma dupe lowo olorun ati paapa julo ninu adura wa ni igba gbogbo o ye ke a ma dupe lowo olorun eyi ni awon ese bibeli popo ni won gbe lese fun wa wi pe ni igba gbogbo ninu ohunkohun ati ni aye kaye ti a ba ba ara wa o ye ki a ma fi okan idupe han fun olowa e je ki a wo orin dafidi ori kokandinlaadorin orin dafidi ori kokandinlaadorin ese ogbon si ese ogbon o le kan emi o fi orin yin oruko olorun emi o se fi ope gbe oruko re ga eyi pelu ni yo wo olowa ju oda maalu ati ako maalu lo ti o ni iwo ati bata ese ohun ti olorin dafidi nso fun ani we pe ope si olorun iyin si olorun nipa gbigbe oruko re ga ninu orin yin we pe eyi ju ebo ti awon omo israeli ti won ru ni akoko aye won ninu heberu ori ketala ese kedogun le ati ngba wa ni iyanjo we pe o ye ki a ma dupe ni igba gbogbo ninu oro ti a nso lenu si awon aladogbo wa heberu ori ketala ese kedogun nje nipase re e je ki a ma ru ebo iyin si olorun ni igba gbogbo eyi ni ni eso ete wa eyi ni ni eso ete wa ti n jewo oruko re awon nkan wonyi ni o mu da wa loju wipe ase olorun ni wipe o ye ki a ma dupe lowo olorun ni igba gbogbo bi a se pa ase yi fun wa o ye ki o ye wa wipe apere ti a ni ninu bibeli ni wipe ope wa ko gbodo mo ninu ijo nikan soso o ye ki a ma dupe lowo olorun ni ikoko ki a sun ma dupe lowo olorun ni gbangba o danieli ori kefa ese kokanla ki a wo bi danieli yi bi o se n dupe lowo olorun ni ikoko ninu adura re danieli ori kefa ese kokanla nigbati danieli si ti mo pe ako iwe na tan o wo ile re lo o si si oju oferese yara re sile si ha jerusalemu o kunle le kun re ni igba meta lojo o gbadura o si dupe ni waju olorun re gege bi oyin ti se nigba ti jori eyi je iwa ati asa ti daniel fi kora wipe nigba gbogbo lojojumo ni koko ninu yara re wipe oun yo ma dupe lowo olorun nigba gbogbo eni o je apere fun awa pelu wipe bi a ba so wipe a je eni ti o gba olorun gbo bi a ba so wipe a je eni ti o ri ore ofe ni waju olorun o ye ki awa paapaa ki a ma dupe lowo olorun ni igba gbogbo mo ti si eyi fun o ninu orin ninu danieli wipe ni ikoko o ye ki a ma dupe lowo olorun je ki a wo wipe ni gbangba pelu o ye ki a ma dupe lowo olorun eyi ni ni ninu ijo awon eniyan mimo nigba ti a ba wa si ile isin ti a si fi akoko sile fun wa o ye ki a le duro niwaju awon eniyan olorun lati dupe lowo olorun ninu orin dafidi ori karundinlogoji ese kejidinlogun orin dafidi ori karundinlogoji ese kejidinlogun o we pe emi o sope fun o ninu ajo nla emi o ma yin o li awojo opo eniyan David in so fun wi pe ko si o ti o ti ohun loju lati jewo agbara olorun lati so fun gbogbo awon ijo eniyan nla wi pe olorun sore fun ohun wi pe ni gbangba ni ajo opolopo eniyan ohun a fi emi ore ati ope han si olowa bi a tin so nipa pe ki a ma dupe lodo olorun ni gbagbogbo o ye ki a ma fi ope fun olorun fun ohun marun ototo ikini o ye ki a ma dupe lowo olorun fun eni ti olorun se wi pe o je olooto wi pe o je alaanu wi pe o je eni mimo wi pe o je eni ti a le feyinti ti ki yo jani tile o ye ki a ma dupe lowo olorun ikeji o ye ki a ma dupe nitori ise ase pe ti Jesu Kristi se lori ige agbelebo lati fa wa sumo odo olorun lati je ki awa ti a je ota olorun tele tele ki a di eni ti o di omo olorun lati je ki a ni ireti ayeraye o ye ki a le ma dupe lowo olorun nigba gbogbo fun ise ase pe yi ti Kristi ti se fun wa iketa fun igbala wa fun idariji ese wa fun alaafia ti o fi se wa le okan fun wi pe o ti fun alagbara lati bori ese fun igbala pipe ati igbala kikun yi o ye ki a ma dupe lowo olorun ikerin ni itesewaju awon elomiran yela nipa ti ara tabi nipa ti emi bi a ba ri awon elomiran ti won tesewaju nipa ti emi ti won goke agba nipa nkan ti emi tabi ti won ni ilosewaju nipa ti ara o ye ki a ma dupe lowo olorun nitori ti won ikarun fun gbogbo ni igbese aye wa kekere tabi nla fun je ti a nje fun alaafia ti o fun wa fun igbe aye ti o fun wa fun ireti orun ti o fun wa fun gbogbo o ye ki a ma dupe lowo olorun ye ki a wo nkan wonyi ni ikokan fun eni ti olorun e se o ye ki a ma dupe lowo re ninu orin dafidi ori ogbon orin dafidi ori ogbon ese kerin korin si olowa eyin eniyan re mimo ki esin ma dupe ni iranti iwa mimo re o wi pe bi a ba ti ranti iwa mimo olorun bi a ba ti ranti wi pe ohun ki seke bi a ba ti ranti wi pe o je olooto si awon ileri ti o ti se fun wa o ye ki a ma fi ope fun olorun ninu orin dafidi ori karun din ni ogorin ori karun din ni ogorin ese ikini olorun iwo li awa fi ope fun iwo li awa fi ope fun nitori oruko re sumo tosi ise iyanu re fi han bi a ti ri wi pe bi a ti n pe olorun wi pe o n gbo ti wa eyi si fi han wi pe ko jina rere si wa wi pe o sumo tosi nitori wi pe a ni idaniloju wi pe olorun sumo tosi wa ati nitori ise iyanu re ti o n fi han ni igba gbogbo laarin wa o ye ki a ma dupe lowo olorun ikeji fun ise ase pe ti Kristi se lori igi agbelebo wo Korinti kini ori kedogun ese iketa din ni ogota sugbon ope ni fun olorun eni ti o fi isegun fun wa nipa oluwa wa Jesu Kristi eyi n so fun wa wipe nitori ohun ti Jesu se fun wa lori igi agbelebo ti o fun wa ni isegun lori ese isegun lori esu isegun lori aye o ye ki a ma fi okan ope ati imore han si olorun nigba gbogbo ninu korinti keji ori keji ese ikerinla sugbon ope ni fun olorun eni ti n yo ayo isegun lori wa nigba gbogbo ninu kristi ti o si n fi orun imo re han nipa wa nibi gbogbo ninu korinti keji yi kan na ori kesan ese ikedogun ope ni fun olorun nitori ailesọ ebon re ope ni fun olorun nitori awon ebon re ti a ko le fenu sotan nitori ailegbe ebun ti a ri gba lodo olorun nipasẹ Jesu Kristi oluwa wa iketa mo wi pe o ye ki a ma dupe lowo olorun wi pe ki kan se wi pe Jesu Kristi ku lori ige agbelebo sugbon ere anfani iku Jesu Kristi lori igi agbelebo yi wipe o je tiwa niti wipe a ri idariji ese gba nitori wipe ati gba okan wa la nitori pe tabi ni ide yi pe ati ko roko wa sinu iwe iye lorun o ye ki igbala ti a fun wa yi idari eje ese ti a ni yi o ye ki o ma je ki okan wa ru soke fun ope ni gba gbogbo ni waju olorun ninu timothy kini ori kini lati ese ikejila timothy kini ori kini lati ese ikejila eyi ni aka nipa paul ti o ranti igbala idari je ese ti a fi fun ti o sin dupe lowo olorun mo dupe lowo eni ti o fun mi le agbara ani christi jesu olowa olowa wa nitori ti o ka mi si olooto ni yiyan mi si ise re bi mo ti le le bi mo ti le je aso blasphemy le kan ri ati oninu ni bini ati elewo eniyan sugbon mo ri anu gba nitori ti mo se li aimo ninu aigbagbo ore ofe olowa wa sipo re koja pelu igbagbo ati ife ti nbe ninu christi jesu otito le oro na o si ye fun itewogba pe christi jesu wa si aye lati gba elese la ninu awon eni ti emi je pataki o so fun a wi pe nitori igbala ti a fun ohun nitori wipe ati je ki o nje alabapin ninu eborun ninu idariji ninu eje Jesu Christi wipe ohun fi ope okan okan ope ati imore han si olorun ni igba gbogbo ikerin fun itesiwaju nipa ti emi awon elomiran fun itesiwaju nipa ti ara awon elomiran o ye ki a ma fi okan ope han si olowa ni igba gbogbo ninu Tesalonika kini Tesalonika kini ori keji ese iketala Tesalonika kini ori keji ese iketala nitori eyi li awa se ndupe lowo olorun pelu li esimi pe nigbati eyin gba oro ti eyin gbo lodo wa ani oro olorun eyin ko gba bi eni pe oro eniyan sugbon gege bi o ti je nito to bi oro olorun eyi ti o sise gidigidi ninu eyin ti o gbagbo pelu nigbati paul apostoli ti o ri bi awon won yi se ntesiwaju ninu igbagbo o wi pe o n dupe lowo olorun ikarun o ye ki a ma dupe lowo olorun fun ohun gbogbo ati ninu ohun gbogbo tesalonika kini ori karun ese ikejidinlogun e ma dupe ninu ohun gbogbo e ma dupe ninu ohun gbogbo bi a ri ounje o ye ki a dupe bi o fun anise o ye ki a dupe bi o si dabi eni wipe nkan ko tora won ni igbesi aye wa o ye ki a wo awon ore ti olorun se fun wa o ye ki a si ma dupe ni igba gbogbo ninu ohun gbogbo ati fun ohun gbogbo e ma dupe ninu ohun gbogbo nitori eyi ni ife olorun ninu christi jesu fun yin bi a ba wo kolose ori kini eyi ti a n ko loniyi paul so nkan merin ototo ti o ye ki a fi ma dupe bi o tile je wipe nigba gbogbo ati ninu ohun gbogbo le o ye ki a ma dupe sugbon nigba ti o wo igbesi aye onigbagbo ti awon ara kolose wonyi n gbe ti o si wo awon anfani ti irere ti mo ba won o so ohun merin pataki ti o ye ki won ki o ma dupe fun to pada lo si kolose ori kini lati ese ikejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole eyi ni ohun kini ti paul apostoli ti o nso fun awon eniyan wonyi pe o ye fun ope ikini nitori wipe ati mu won ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole ohun ti a nso fun ani wipe tele tele awon eniyan wonyi gege bi elese ati gege bi keferi won ko ye won ko to lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo sugbon nitori ise ti jesu kristi se lori igi agbelebo amu won ye lati je alabapin ninu ogun na nitori be o ye fun ope wo ese iketala ki o wo idi keji ti o ye ki a fi ma dupe lowo olorun eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun eyi ni idikeji we pe lese kese ti atiba Jesu gbo agba wa kuro lowo agbara okunkun bi a ba tesiwaju ni ese yi kan na ti o si se wa nipo ninu sinu ijoba ayanfe omo re eyi ni idiketa ikerin wa ni ese ikerin la ninu eyi ti awani idande nipa eje re ani idariji ese o merin wonyi ni afesoro le lori nisisiyi ikini awon ogun ini wa ikeji idande wa iketa isipo pada wa ikerin irapada idande ati idariji wa wo ikini ogun ini wa ranti wipe ohun ti apostle paul so fun ani wipe bi a ba je onigbagbo tooto ati ni ogun ini ninu christi ati je alabajopin ninu ogun yi pelu jesu christi nitori eyi o ye ki a fi okan imore ati ope han fun olowa ese kejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole mo fe ki o sakiyesi awon oro kan ti o se pataki nihin o wi pe o mu wa ye o wi pe awon eniyan mimo le o ni ogun yi sugbon o mu wa ye lati le je alajopin tabi alabapin pelu awon eniyan mimo o wi pe awon eniyan mimo ti o rin ninu imole ikini o mu wa ye ikeji pelu awon eniyan mimo iketa awon eniyan mimo ti o rin ninu imole ranti wi pe awa ti a je keperi awa ti a je elese awa ti a je eni ti a sonu eni ti a tanu eni ti o jina rere si olorun tele tele a ko ye si ore ofe tabi ibukun olorun nitori pe iwe mo je ki o ye wa wi pe awa ti a je elese ni akoko ti a je elese yi a jina rere si olorun wo efeso ori keji efeso ori keji lati ese ikejila pe le akoko na eyin wa le ani christi e je ajeji si anfani awon oloto israeli ati alejo si awon majemu ileri ni laini ireti laini olorun le aye e je wi pe tele tele ki a to mo jesu tele tele ki a to ko ise wa sile tele tele ki a to bo lowo ise a ko ye si ogun awon eniyan mimo nitori wi pe aje alaini christi aje ajeji si awon ibukun ati awon anfani awon oloto israeli aje alejo si awon majemu ileri asije alaini reti ati alaini olorun nitori be a ko ye tele tele bawo ni awa se di eni ti o ye si ogun awon eniyan mimo ninu imole bi a se di eni ti o ye ni wi pe awe wa nu ninu eje jesu christi bi a se di eni ti o ye ni wi pe jesu christi ru ebi wa o ru ese wa o si ko awon ese wa lo bi ati wa si ese agbelebo ti a kunle ti a gbadura ti a so fun olorun wi pe a mo wi pe a o leto a o si ye si ibukun ati anfani ti olorun ti pese sile fun awon eniyan mimo nitori wi pe a je alaimo a je alaiye a je elegan a je eleri niwaju olorun a si je eni ti ise okunkun ati agbara okunkun ti o njoba ni igbese aye re nitori be a mo wi pe a ko ye sugbon nigba ti a gba jesu christi gbo nigba ti a jewo ise wa ti a ko sile nigba ti emi olorun ba emi wa jere wi pe a di omo olorun nigba yi gan ni o toka si wi pe a di eni ti o ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo se o mo wi pe bi baba ba fe di ologbe bi o ba fe fi aye sile wi pe baba yi a bere si ni pin ogun sugbon a ki pin ogun fun alejo a ki pin ogun fun awon ota awon omo ti a bi lati inu wa jade le a ma pin ogun fun nigba ti a di eniyan mimo nigba yi gan le a di omo olorun nitori pe bi o ba se wa ni ipo ota olorun bi o ba wa ninu okunkun sibe sibe tabi bi o ba wa ninu awon ti o nse lodi si oro olorun o ko ni ogun tabi ni lodo olorun sugbon nigba ti a dari ese re je o ti afa osomo odo olorun nipasẹ iku jesu christi nigba yi gan li odi alabapin ninu ogun awon eniyan mimo wo le an so nipa re awon ti a ti so won di aye so won di otun nipa iwenu mo eje jesu christi ranti we pe eje jesu yi ni o we wa nu kuro ninu ese gbogbo wo Johanu kini ori kini ese ikeje sugbon bi awa ba rin ninu imole se ranti we pe awon eniyan mimo ti an so nipa re won je awon eniyan mimo ninu imole ni sugbon bi awa ba rin ninu imole bi ohun ti nbe ninu imole awa ni idapo pelu ara wa eje jesu christi omo re ni we wanu kuro ninu ese gbogbo eje jesu christi omo re ni we wanu kuro ninu ese gbogbo awon wonyi le ape ni eniyan mimo eniyan oto awon ti o je omo olorun awon ti o rin ninu imole bi a ba nso nipa imole o ye ki o ye wa pe imole ni idakeji okunkun bi a ba si nso nipa okunkun ninu bibeli a fi okunkun we awon esin eke ti o wa ninu aye bi o ba je wi pe o wa ninu awon esin eke ti o wa ninu aye yi o ki se eni ti o je eniyan mimo ninu imole nitori wi pe o ngbe ninu okunkun sibe bi o ba si wa labe esin ro abe agbara isu o wa ninu okunkun sibe bi ese ba wa ni igbese aye re o wa ninu okunkun sibe ohun ti a n so ni wi pe bi a ba so wi pe a n rin ninu imole lakoko o je wi pe otito ihin rere imole ihin rere eko ododo ihin rere o ti farahan fun wa a si ti gba otito ati eko ihin rere eyi ti tan imole si okan wa nitori wi pe oro re ni fitila si ipa ese mi bi a ba ti gbo ihin rere ti a si ti jewo ihin rere yi ti a ti fi ara wa si abe isakoso eko ihin rere eyi je wipe a n rin ninu imole kii se bee nikan soso bi a ba n fi ese we okunkun a ni lati maa fi iwa mimo we imole bi eniyan ba wa ninu imole o je wipe o ti gba otito ododo irere o si je wipe o n rin ninu imole iwa mimo ka ese yi o gbagbo wipe yoo yi ojo bee lo nisinsiyi ese ikejila ki a maa dupe lowo baba eni ti o mu wa ye aje alaye tele nisisin yo ti o ti da oloju bi a se di eni ti o ye nitori iko jesu christi fun wa eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo nitori wo pe ogun ko si fun ota ogun ko si fun eni ti o jina rere ogun ko si fun awon alejo sugbon eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo wonyi nikan soso li o je omo olorun awon ti o rin ninu otito ihin rere ati ninu iwa mimo nipa ogun ti a je alabapin ninu re je ki a wo Romu ori kejo ese ikerindinlogun si iketadinlogun emi ti kara re le o ba emi wa jeri pe omo olorun le awa ise emi ti kara re yi ni emi mimo emi ti kara re le o ba emi wa jeri wi pe leyin igba ti a ti ko ise wa sile leyin igba ti a ti gbadura pelu ibinuje eni wa bi olorun leyin igba ti a ti ronupo ada ti a ti ko eyin si gbogbo awon ise wa ti a ti gba jesu christi gege bi oluwa ati olugba wa olugbala wa emi ti kara re le o ba emi wa jeri lati igba naa wi pe omo olorun le awa ise nje bi a ba ti di omo wo ese iketadinlogun bi awa ba si je omo nje ajogun le awa ajogun olorun ati ajumojogun pelu christi bi o ba se pe awa ba jiya bi o ba se pe awa ba jiya eyi ni awon enu ni bini ti yo dide se wa nitori wi pe adi omo olorun o ni ki a le se wa logo pelu re a di ajumojogun pelu christi nitori wipe ati di omo olorun ranti wipe igba ti a so pe a di omo olorun eyi je wipe ati n rin ninu imole ihin rere ati n gbe igbesi aye wa mimo eyi ti o wu olorun ninu peteru kini ori kini peteru kini ori kini lati ese iketa olobukun le olorun ati baba jesu christu olowa wa eni ti o tun wa bi gege bi opolopo anu re sinu ireti aye nipa ajinde jesu christu kuro ninu oku wo n so we pe eni ti o tun wa bi ibi titun yi ni a n pe ni idariji ese oni a n pe ni igbala bi ati tun wa bi bi ati dari ese wa je wa bi ati fa wa sumo odo olorun nipa iku jesu christu fun lori igi agbelebo eyi ni o je ki a di eni ti o n jogun ohun iyebiye iya ni pekun pelu omo olorun ese ikerin oni atun wa bi sinu ogun aide baje ati ailaba won ati eyi ti ki sa ti ati fi pamo le orun de yin eyin ti an pamo ninu agbara olorun nipa igbagbo si igbala ti amura lati fi han ni igba ikehin an so fun awe pe awon nkan woyi won je ogun ini fun wa wo ese ise awon aposteli ori ogun ise awon aposteli ori ogun ese ikeji le logbon je ni sisin ye ara mo fi yin le olorun lowo ati oro ore ofe re ti o le gbe yin duro ti o si le fun yin ni ini eyi ni ni ogun laarin gbogbo awon ti a so di mimo o se wa laanu we pe awon ti won lo si ile isin ni ibi gbogbo opolopo won ni won ko gba iso di mimo iwa ododo iwa ire koja won ko gba nkan won ye gbo sugbon ti a so fun ninu awon oro olorun ti a kan won yi ni we pe awon ogun ti a ni lodo olorun awon anfani ti a ni lodo olorun won je ti awon ti a ti wo ese won nu awon ti a ti mo ese won kuro awon ti a ti yi igbesi aye won pada awon ti won ti di mimo o so wi pe a ti o si le fun won ni ini laarin gbogbo awon ti a ti so di mimo nitori be bi o ba je eni ti o n wa si ile isin sugbon ti o dabi eni we pe a ko ti idari ese re je o o ti bo lowo agbara ese ohun ti o ye ki o se ni kiakia ni wipe ki o sato olorun lo ki o so fun olorun we pe o n fe idariji awon ese re bi olorun ba ti n dariji o bẹẹni yóò ma mu agbara ẹsẹ kúrò ní ìgbésí ayé rẹ yóò sì ṣeéṣe fún ọ láti rìn nínú ìmọlẹ yóò ṣeéṣe fún ọ láti wà ní mímọ láti wà ní pípé níwájú ọlọrun bí a bá ń sọ nípa àwọn ogún ìní bí a bá ń sọ nípa àwọn àǹfààní tí a ní láti ọdọ ọlọrun èyí tí paul ń sọ fún wa wípé ó yẹ kí a máa dúpẹ lórí rẹ ó yẹ kí a mọ wípé àwọn tí wọn wà nínú ẹsẹ síbẹsíbẹ wọn kò ní pín nínú àwọn ogún wọnyí nínú kọrìntì kínní orí kẹfà láti ẹsẹ ìkẹsàn án kọrìntì kínní orí kẹfà láti ẹsẹ ìkẹsàn án ẹyin kò mọ pé àwọn aláìṣòótọ kì yóò jogún ìjọba ọlọrun ẹyin kò mọ wípé àwọn aláìṣòótọ wọn kì í ṣe ọmọ ọlọrun nítorí bẹẹ àwọn ọmọ kì í jogún láti ọdọ ọba àwọn tí kì í ṣe ọmọ kì í jogún láti ọdọ bàbá ẹyin kò há mọ wípé àwọn aláìṣòótọ wọn jẹ àjèjì sí ọlọrun nítorí bẹẹ àwọn àjèjì kì yóò jogún ìjọba ọlọ́run kí a má ṣe tàn yín jẹ kì í ṣe àwọn àgbèrè tàbí àwọn abọ̀rìṣà tàbí àwọn panṣágà tàbí àwọn aláìlera tàbí àwọn tí ń fi ọkùnrin ba ara wọn jẹ tàbí àwọn olè tàbí àwọn olójúkòkòrò tàbí àwọn ọ̀mùtí tàbí àwọn ẹlẹ́gàn tàbí àwọn alọ́nilọ́wọ́gbà ni yóò jogún ìjọba ọlọ́run àwọn ẹsẹ wọnyí ni ó ń sọ fún wa lẹsẹlẹsẹ àwọn tí kò ní ìpín nínú ogún ìní àwọn ọmọ ọlọrun àwọn tí kò ní ìpín nínú ogún ìní àwọn ènìyàn mímọ tí ń rìn nínú ìmọlẹ ó sọ fún wa ní ìkọọkan ó sọ nípa àwọn aláìṣòótọ àwọn àgbèrè àwọn abọrìṣà àwọn panṣágà mo gbàgbọ́ wípé àwọn èdè tí bíbélì lò wọ̀nyí pé ó yẹ ọ dáradára ó ń sọ nípa àwọn aláìlera èyí kò sọ nípa ẹni tí ó ní àìsàn lára ó ń sọ nípa àwọn tí ń fi ọkùnrin ba ara wọn jẹ ó ń sọ nípa àwọn tí ń rédè òru On so nipa awon ti won rin irin kunrin awon ti won ni ife kufe ife gbogbona si awon aya elomiran tabi si awon odomobirin on so nipa awon aloni lowo gba pelu on so nipa awon ole on so nipa awon oloju kokoro awon omu ti ati awon elegan ati opolopo bebe lo wipe awon wonyi won ko ni ipin ninu awon ogun awon eniyan mimo kisi ni awon ogun ti an so nipa re kini ogun ni awon ti yo wa pelu olorun awon ti won jogun pelu Jesu Christi nitori ise ti o se ni ori ige agbelebo ikini iya ni pekun ikeji gbogbo awon ileri olorun ti a se ninu bibeli iketa ohun gbogbo le aso fun awe pe won o jire re won o si jogun re lati odo olorun eje ki a lo si ohun ikeji ti o ye fun ope lodo olorun ki a pada si kolose ori kini lati ese ikejila ki a ma dupe lowo olorun nitori kini nitori we pe o mo wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole ati nitori kini o ye ki a fi ma dupe lodo olorun eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun bi a ba nso nipa agbara okunkun lese kese ti adamu ati epa ti won ti se si olorun be ni agbara okunkun ti njoba lori gbogbo eniyan ti a bi saye nitori we pe ko si enikeni ninu ara ti o le bo lowo isu lowo agbara okunkun funra re ini a fi ma ri we pe gbogbo elese pata ni won wa labe agbara isu agbara okunkun o sese ki awon emewa awon onise isu awon omo ogun re ki won ki o ma se wahala tabi ki o ma fitina enikan eyi ni we pe awon eniyan woyi ko ti iba Jesu Kristi pade awon eniyan wonyi a ko daabo bo won nipa eje Jesu Kristi awon eniyan wonyi won ko ti ri imole ti o wa ninu ihin rere nitori be ni agbara okunkun se njoba lori won ko si sese fun eru esu eru ese eru agbara okunkun lati bo lowo esu ese ati aye ninu agbara ohun ti kare nikan bi ko se we pe olorun nikan soso le o ni agbara lati da wa sile wo Jeremiah ori kokan le logbon Jeremiah ori kokan le logbon ese kokan la nitori Oluwa ti tu Jacob sile o si ra pada li owo eni ti o li agbara ju lo nitori be je ki o ye wi pe agbara okunkun je agbara ti o koje agbara eniyan wi pe ko si enikeni ti o le gba ara re kuro lowo agbara okunkun nigbati ati se wahala titi nigbati ati gbianju lati bo lowo isu lowo ise lowo aye ati lowo agbara okunkun ti ko sese fun wa nigbaye gan ni aran Jesu Kristi eni ti o ku fun wa nigbaye gan le aran Jesu Kristi eni ti o fi ara re rubo fun wa ki a ba le gba wa kuro lowo agbara okunkun igbaye gan ni anfani ije ti wa nitori Oluwa ti tu o sile o si ti ra o pada lowo awon ti o li agbara ju o lo bi a ba wo Isaiah ori kokan din ni aadota Isaiah ori kokan din ni aadota lati ese ikerin le logun a le gba ikogun lowo alagbara bi tabi a le gba awon onde lowo awon eni ti won to fun sugbon bayi le Oluwa wi a o ti le gba awon onde kuro lowo awon alagbara a o si gba ikogun lowo awon eni eru nitori eni ti o nba oja li emi o baja eni ti emi o si gba awon omo re la nigbati ani igbala nigbati adari ese wa je wa nigbayi gan le agba wa kuro labe agbara okunkun aso fun a wi pe ko sese ni ese ikerin le logun yi fun agbara eda tabi agbara awa ti kara wa lati gbara wa sile ko lowo eni ti ato fun eni ti ato fun nitori ese wa ni esu eni ti ato fun ni eni yi to nje gaba lori wa sugbon ko sese fun wa lati bo kuro labe agbara re sugbon nitori Jesu Kristi ti o ko fun wa nitori wipe oni o ni agbara ju esu ju iku tabi onkohun lo o gba wa kuro lowo awon nkan wonyi ti o nje gaba lori wa wepe agba wa sile kuro labe agbara okunkun ninu ise awon aposteli ori 24 ise awon aposteli ori 24 ese ikeji 18 lati la won le oju ki won ki o le yi pada kuro ninu okunkun si imole ati kuro lowo agbara satani si olorun ki won ki o le gba idariji ese ati ogun pelu awon ti a so di mimo nipa igbagbo ninu Jesu igbagbo ninu mi o nso fun wa ni iwe pe bi ireti nwole be ni an la wa loju be ni okunkun fo lo be ni asin mo awon ere ati anfani ti a ni ninu olorun oni ki a le la won loju oni ki a le yi won pada kuro ninu okunkun si imole ati kuro lowo agbara satani si olorun o ye ki o ye o wepe bi a ba ti dari ese re je o bi a ba ti fun ni igbala latoke wa bi olorun nipasẹ Jesu Christi ba ti njoba ninu re wepe ati da o ni ide a si ti gba o kuro labe agbara satani bi a ba wo Hebrew 2 o nso nipa nkan kan na fun wa nipa idande nipa igbala nipa itusile ti a ni Hebrew 2 lati ese 14 nje niwon bi awon omo ti se alabapin ara ohun eje mo tun feran leti le kan si eyi ko si fun awon eru ese eyi ko si fun awon ajeji awon ti won je ajeji si Kristi ajeji si olorun eyi ko si fun awon ti won wa ninu ese sibe sibe o nso awon ohun ini awon ogun ini awon ohun ti awon omo olorun ti won se ajopin re nje niwon bi awon omo ti se alabapin ara ohun eje be gege le ohun pelu se se alabapin ninu okan na ki o le ti pa iku pa eni ti o ni agbara ikurun eyi ni ni esu a nso fun a wipe pelu iku ti Jesu Kristi ku lori igi agbelebo wipe o ta je re sile fun wa o fi ara re rubo fun wa ebo ti olorun gba si ebo ikeyin ati ebo ti o peye wipe nipa ebo yi nipa ohun ti Jesu Kristi se fun wa yi ni a gba wa sile kuro lowo agbara esu kuro lowo eni ti o ni agbara iku nitori wipe o ti pa agbara re run ninu ese 15 ki o le gba gbogbo awon ti o fi itori iberu iku wa labe ide lojo aye won gbogbo awon miran won ti fi ara won di won ti so ara won di eru esu nipa wipe won ti da majemu pelu awon ogun esu pelu awon agbara esu sugbon so wipe bi o ba sa sabe agbara olorun bi o ba sa si abe abo ti o wa lati odo Jesu Kristi nitori ohun ti o se ni ori igi agbelebo wipe yo gba o kuro ninu awon nkan ti o ti jeje wipe boya titi aye boya titi iku wipe o wa labe agbara satani nitori wipe awon ti won ti ni idande awon ti won ti ni igbala awon ni agba patapata kuro lowo agbara okunkun lati ni idande Thomas wipe ki a yo wa kuro ninu ewo o si Thomas wipe bi a ti yo kuro ninu ewo yi ki a fa wa mo odo ara Jesu Kristi nipa ijiya ati iku Kristi ati ja agba kuro lowo agbara okunkun ati kuro lowo ase okunkun nigba ti a di atunbi ni ati da wa ni ide kuro lowo agbara okunkun yi bayi ani lati mo eto wa ki a si duro lori eto wa ki a si ma tesiwaju pelu isegun ati wo ohun meji ti o ye fun idupe ikini ni wipe ani ogun ini pelu Jesu Kristi ikeji ni wipe ati gba wa kuro lowo agbara okunkun iketa okolose ori kini pakeji ese iketa la ti o si si wa nipo sinu ijoba ayanfe omo re o si wa nipo kuro ninu ijoba isu wa si ijoba ayanfe omo re ranti wipe nigba ti a je eru ese eru isu a wa ninu aginju a npe ninu aginju a npe ninu ibi ti bibeli pe ni ile iyo ti enikeni ki gbe nigba ti a wa ninu ese a wa labe satani sugbon nisisin ti a ti mo olorun a se wa nipo amu wa kuro ninu aginju amu wa si ile amu wa kuro ninu ilu ti o jina rere ilu ti a ko ti ni alaafia amu wa sinu ijoba olorun ijoba ayanfe omo re amu wa kuro ninu wahala ti a ti ni tele tele idalebi ti a ti ni tele tele amu wa si odo Jesu Kristi nitori wo pe ati so wa di omo eyi ye fun idupe nitori na ni Paul apostle fi so we pe o ye ki a ma dupe lowo Olorun baba nitori wo pe o ti si wa ni ipo kuro ninu ijoba okunkun o si ti mu wa si ijoba ayanfe omo re ninu Thessalonica kini ori keji ese keji la ki eyin ki o le ma rin ni yiye Olorun ni yiye Olorun eni ti o npe yin sinu ijoba ati ogo o ti kara re o ye ki o ye wa we pe bi a ba tin di omo Olorun be ni an ko egbe okunkun sile nitori kini nitori we pe ati se wa nipo kuro ninu okunkun sinu imole bi a ba tin di omo Olorun be ni an ko egbe awon omo ti sile nitori kini nitori pe a se wa nipo amu wa kuro ninu aginju amu wa si ile bi a ba tin di omo Olorun be ni an fi iwa kiwa be ni an fi sile nitori kini nitori pe ati yo wa kuro ninu egbe awon ti o je ajiji si Olorun ati ajiji si Kristi ati so wa di omo Olorun asi ni alaafia pelu re oni eni ti n pe yin sinu ijoba ati ogo ohun ti kara re ninu Korinti keji ori kefa ese iketadinlogun si ese ikejidinlogun eni ojuse ti wa bi Olorun ba ti se wa nipo kuro ninu okunkun sinu imole kuro ninu aginju si ile ati kuro ninu egbe awon ajiji ti a ti di omo Olorun eyi ni ojuse wa Korinti keji ori kefa lati ese iketadinlogun nitori na e jade kuro laarin won nitori na e jade kuro ni laarin awon aborisa nitori na e jade kuro laarin awon tin fi okunrin ba ara won je nitori na e jade kuro ninu awon tin se afe aye nitori na e jade kuro ninu awon elese laarin awon elese ke si yara yin si oto le Oluwa wi ke ma se fi owo kan ohun aimo emi o si gba yin emi o si je baba fun yin eyin o si je omokunrin mi ati omobirin mi le Oluwa Olodumare wi ninu Peteru kini ori keji ese ikesan ati ese ikewa eyin ti ki se eniyan nigba kan ri sugbon nisisin yi eyin di eniyan Olorun eyin ti ko ri anugba ri sugbon nisisiyi e ti ri anugba olofe mo beyin bi alejo ati bi ero lati fa seyin kuro ninu ife kufe ara ti n ba okan jagun lati fa kuro ninu ife kufe ara ti n ba okan jagun o so wipe nigba kan ri a kii se eniyan Olorun sugbon nisisiyi a ti se wa nipo pada a ti di eniyan Olorun nigba kan ri a ko ri anugba sugbon nisisiyi nitori pe a ti dari ese wa je wa nitori pe a ti gba Jesu Kristi gbo nitori pe a ti di eni igbala a ti se wa nipo pada nisisin bi a ko ti le ri anugba tele tele ri ati ri anugba nisisin yi o so we pe ati di iran awon ti o mo olorun wese ikesan sugbon eyin ni iran ti ayan olu alofa orile ede mimo eni eni oto ki eyin ki o le fi ola nla eni ti o pe yin jade kuro ninu okunkun sinu imole iyanu re han ati se wa nipo pada ki agbe igbese aye ti o ye ipo ti a wa nisisin yi ohun ikerin ti o ye fun ope ti paul apostoli ti o fenu kan ninu eko wa kolose ori kini wa ni kolose ori kini ese ikerin la ninu eni ti awa ni idande nipa eje re ani idariji ese eyi ni a pe ni irapada ati ni irapada okan wa ninu efeso ori kini ese ikeje ninu eni ti awa ni irapada wa nipa eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re bi a ba nso nipa irapada o ye ki a mo wi pe eyi mu idariji ese lowo bakan na ese ti o ye ki a jiya fun ese ti o ye ki o ran wa lo si orun igbe ese ti o ye ki a ma sise lori re nitori awon ti a se ti o bi olorun ninu ati dariji wa ati ra wa pada ati fa wa sumo odo olorun fun rara re nitori be o ye ki a ni okan ope si olorun ninu titu ori keji ese kerinla titu ori keji ese kerinla eni ti o pi ara re fun wa ki ohun ki o le ra wa pada kuro ninu ese gbogbo ki ohun ki o le ra wa pada kuro ninu ese gbogbo bi o ba je wo pe ni tooto le ati di omo olorun ko ye ki ese kan soso ki o wa ni igbese aye wa ko ye ki a tun ma so wi pe emi nfe o se alera fun ara ko ye ki a tun ma so wi pe agbere tabi panshaga tabi oju kokoro tabi owu jije tabi aran kan tabi ibinu tabi ija ni o so wa di eru ti o je wipe lojojumo ni ojojo isimi ni atun je wo ese o ni eni ti o fi ara re ra wa ki ohun ki o le ra wa pada kuro ninu ese gbogbo bi o ba je wipe ni tooto le ati di omo olorun ko ye ki ese ki o tun ma joba lori wa ko si e ki a ma ru idalebi ese kaakiri o ye ki a mo wipe ati dariji wa o ye ki a mo wipe ko tun si iranti fun awon ese yi mo o si e ki a mo wipe ati fun ani agbara lati gbe igbesi aye asegun lori ese gbogbo eni ti o ra eni ti o fi ara re fun wa ki ohun ki o le ra wa pada kuro ninu ese gbogbo ki o si le we awon eniyan kan mo fun ara re fun ini ohun ti kara re awon onitara ise rere bi a ba di omo olorun a ki ni ise boburu lowo a di eni ti o je onitara ise rere bi a ba di omo olorun a ki tun ni iwa iri lowo a je eni ti a ti we mo eni ti o je omo olorun ni tooto eni a fi ri bi a ba ko eko majemu titun dara dara wipe awon omo ehin Jesu Christi won ki fi ojojumo je wo ese won ki fi ojojo isimi je wo ese won ki fi gbogbo igba koko ajinde tabi igba keresimesi tabi igba ipago je wo ese won je eni ti o bo lowo ese patapata bi o ba wo pe bi o ba wo Johanu kini ori keta lati ese ikejo si ese ikesan eni ti o ba n dese ti esu ni o je wipe eni ti o ba wa ninu ese sibe a ko ti se nipo pada kuro ninu aginjo sinu ile eni ti o ba n dese sibe o je wipe a ko ti se nipo pada kuro labe agbara okunkun agbara esu sinu ijoba ayanfe omo re o je wipe eni to n dese sibe tabi eni ti o n jewo ese lojojumo abi eni ti o n je wo ese ni ojojo isimi o je wipe a ko ti ra okan re pada ko ti ni igbala o wipe eni ti o ba n dese ti esu ni enikeni ti ibaje o sese ki o je alufa ijo kan ni o ma n so wipe oun dese sibe bibili so wipe enikeni ibaje alufa ti o n dese ti esu ni o sese ki o je oni wasu ihere kan ni aba pade ti o so wi pe ko si enikeni ti o le bo lowo ese wi pe ojojumo ni o ma njewo ese ti o nda ki a so fun iru eni be wi pe bibeli wi

0: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Olorun alagbara. Adupe fun awon eri ti a ti gbo. Adupe fun ise iyanu meri iri ti en se. Amo we pe bi e ti se fun awon elomiran. E o se fun enikokan wa ni asale yi loruko Jesu. Amo we pe ko si ko se se pelu eyin Olorun. Nitori be ni a se ni igbagbo, igbagbo ti ko gbo. Ti ko ye wi pe lasale yi e o se ti enikokan wa loruko Jesu gbogbo awon arun ti aye pe ni ko gbogun ni an bebe wi pe ni asale yi be ba tin daruko Jesu be ba tin gbekele oruko Jesu be ba tin gbadura loruko Jesu be ba tin fi eyin ti eyin Olorun alaye be ni o mu gbogbo won kuro loruko Jesu nje awa bi awon ti gba ni bi won ti wa awa bi awon ti o wa lana bi won ti ri ise iyanu won gba awa na wa loni a nbe yin wo pe e o fi owo kan ni kokan wa loruko Jesu gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun gbogbo arun ajogunba gbogbo egun idile gbogbo won ni o mu kuro loruko Jesu bi oro wa yo ti ma lo iwasu an be yin we pe eran oran na jade yo se ise idande ise itusile ise iwosan ni ara enikokan loruko Jesu eje ki aro ki o fo fayo ki oju apoju ki o la ki awon aditi ki won ki o gboran ki awon alaisan ki won ki o de alara dida sasa agbagbo wo pe e ti se a o fi oju wa ri a o fi eti wa gbo awon ise iyanu ti e o se nitori wi pe agbadura loruko Jesu Kristi Oluwa wa ejoko ninu Jeremiah ori kejele logbon ni Oluwa nbere ibere kan lowo wa sugbon bi o ti nbere be ni o nfun ara re ri o tun fun wa ni idahun ninu Jeremiah ori kejele logbon ese iketa di logbon wo emi le Oluwa Olorun gbogbo eran ara ibere ti Olorun bi o lasale yi ni yi we pe o won ka wa ti o soro fun mi bi o ba wo igbesi aye re bi o ba wo wahala to dojuko bi o ba wo aisan ti aye pe ni ko gbogun to wa ni igbesi aye re bi o ba wo oke soro tabi oke tiju ti o wa ni aye re Olorun wa bi o wi pe ni asale yi ohun kan ha wa ti o soro fun mi bi ye ki a wo idahun ti Olorun fun woli Jeremiah ni ese iketa di logun oni a Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re oni ko si ohun kohun ti o soro fun o ninu aye mi ko si ohun kohun ti o soro fun Olorun ninu aye re ko si ohun ti o soro fun Olorun ninu ebi re tabi lara awon omo re mo gbagbo wi pe ni asale yi ko si ohun ti yo soro fun Olorun lati se loruko Jesu bi e ba mo enikan ti o mo Olorun baba duju duju ti o mo ohun ti Olorun le se ti o mo ohun ti Olorun pinu lati se ti o mo ohun ti Olorun fe se mo gbagbo wi pe Jesu Kristi omo bibi Olorun kan soso o mo Olorun o mo agbara re o mo ti to bi to re oni o wa nso fun wa ninu Matthew ori ikokan de logun ese ikerin de logbon Matthew ori kokan de logun ese ikerin de logbon Jesu so fun wa oni sugbon Jesu wo won o si wi fun won pe eniyan li eyi soro fun eniyan ni eyi soro fun sugbon fun Olorun ohun gbogbo ni sese fun olorun ohun gbogbo ni sese bi o tin wo awon isoro awon aisan kogbogo ti o wa ni aye re ni ara re ni asale yi ma fi okan ba oro olorun lo ki o si ma ranti wi pe bi o ti le je pe o soro fun awon eniyan sugbon fun olorun ohun gbogbo ninu aye re yo di sise loroko jesu ninu marko ori kesan marko ori kesan ese iketa le logun loju kan na baba ese iketa le logun jesu si we fo pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ohun gbogbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo bi o ba gbagbo ni asale yi o daje we pe ohun gbogbo yo di sise ni igbese aye re loruko jesu nitori wi pe oluwa le wo gbogbo arun ko gbogun gege bi olorun ti le se gbogbo ko sese pelu eniyan ko sese ni oran arun ete namani sugbon namani gba iwosan ati iwenomo lese kese nigbati o te ara re bo inu odo jordani le meje ni igboran si oro olowa ohun ti a o so fun ni asale yi bi o ti le je wipe ohun to rorun ni bi a ba ti so fun gege bi elisha bi o ti so fun namani gbo ki o se gba ki o se se lese kese bi o ba ti n fi si oju ise ni o ri wipe arun to wa lara re aisan ojo pipe to wa lara re yo di ohun igbagbe loruko jesu mi o mo boya o ti ka itan batimio afoju nitori wipe awon eniyan won ti fi ainireti lu agogo ko sese lori batimio afoju yi sugbon kristi ti ko mo ohun ti a n pe ni ko sese o wo san ni waransesa mo si gbagbo wipe lese kese loju ogan bi a ba ti gbadura ni asale yi ni gbogbo eyi ti satani to ko si o lara to ko si o ninu to ko si olopolo lese kese bi a ba ti n daruko jesu ni won o pora loruko jesu mo kan nipa okunrin alarun egba kan ti ijo city iwo naa ti kan nipa re ti esu ti o ti so di edun arinle ti ko si le ran ara re lowo fun odun mejidinlogoji gbako o ri iranlowo gba iranlowo nla o si ri iwosan awoseha o ri igba lodo jesu kristi eni ti n ji oku dide were bi eni ti n ji ni loju orun jesu yi kan naa o wa loni agbara re ko si yi pada obinrin kan ti o ni ti emi ailera to ti de loko to teba fun odun mejidinlogun o di eni ti o gba idande laarin iseju aya pelu agbara kristi ti ki kuna ti ko si le kuna laye mo gbagbo wipe kristi pelu agbara nla re o wa nihi lasale yi bi o ti se ti awon wonyi yo se ti re pelu loruko jesu gbogbo wa ni atika ti obirin onisun eje ti o jiya jiya ti o si na ohun gbogbo ti o nito to se wepe kaka ki ewe agbon re ki o de ise lo nle si eni ti esu foju re gbole ninu esun eje fun odun meji lagbako sugbon nigbati o se alabapade jesu o gba iwosan lese kese lati fi idi re mule wepe awotan wa fun gbogbo arun ti awon eniyan pe ni ko sese okunrin were ara gadara ti awon emi esu legioni ti won roro ti won fi inu re se ibogbe ni awon ara ile ati aladugbo re ti won ti tanu ti won so wipe oran eleyi koja sisese sugbon nigbati jesu de ibe ti kristi so oro ase oro agbara logan ni atu okunrin na sile
1: o ti wa da wa loju gbangba bayi wi pe ni waju Olorun ko si aisan tabi arun kankan ti o nje ko sese mo si gba wi pe asale iyanu tire o ti de mo ni ise iyanu tire o de lasale yi lo ko Jesu amasare wo koko meta ti a o gbe yewo ninu iwasu yi bi abati pari lese kese lo dide to gba ise iyanu tire arun wa so wi pe o de bo se gbogbo awon nkan to de o nisisiyin won so fun wi pe o di bo se a o so di ominira loroko Jesu koko kini awon akanse ise iyanu ti Oluwa se awon akanse ise iyanu ti Oluwa se koko keji awotan awon aisan gbogbo ti Oluwa se awotan awon aisan gbogbo ti Oluwa se koko keta ategun akaso sinu iwosan ti Oluwa nse ategun akaso sinu iwosan ti Oluwa nse ikini awon akanse ise iyanu ti Oluwa se ninu Exodus ori kerinla ese ikokan le logun ati ikeje le logun Exodus ori kerinla ese ikokan le logun ati ikeje le logun Mose sina owo re si oju okun Oluwa si fi afefe lile ila orun mu okun bi seyin ni gbogbo oro na o si mu okun gbe omi na si pinya awon omo Israeli si lo ninu aarin okun ni ile gbigbe omi si se odi si won li owo otun ati li owo osi ori ohun ti Olorun se nihin nigba ti o fi ara re han ti o je wa ara re wi pe o ni Olorun alagbara ninu aye ti awon bi o ba ni igbagbo to lagbara yo se ohun meriri ni igbesi aye re ohun ara oto ni igbesi aye re loruko Jesu nihin yi ni a ri wi pe o se ohun to je kayefi fun awon ti o ni igbagbo to gbopon opa lasan bi a se ma nso ni ede wa ni Mose na soju okun ti okun yi ti o si pinya opa lasan yi na ti a no si okun popa ti o pin niya agbagbo wi pe ki se omi pese pese ti a ro wi pe boya ko se nkankan ni apiniya nitori odo yi jin to be ti o je wi pe o gba gbogbo ogun farao lo to n telesin ati gbogbo awon ti o n koju ja si awon mo Israeli sibe sibe bi okun yi se jeto ti o si fe ti o si ni ijilile loju agbami re to kiki opa ti a na soju re ni igbagbo ni igboran si ase Oluwa lo pin odo yi niya opa yi na ni a fi lu apata ti omi jade fun oke aimoye eniyan lati mu je ki o ye o wi pe won ko nilo lati lu apata yi nigba oke aimoye ki omi ki o to tu jade fun oke aimoye awon eniyan fifi opa lu apata le kan soso ti to lati ba aini opolopo pade eni o je ki o da wa loju wi pe bi a ba wo iwe mimo ko nilo wi pe a n gba awe ni oke aimoye igba ki isoro wa ki o to tan ko nilo wi pe a n gbadura fun opolopo odun tabi osu tabi ojo ki awon ko sese ninu igbesi aye wa ki won ti o ki o to kase nile ni asale yi bi o ba ti n gbo ti a n gbadura soki adura shoki ni yo le gbogbo awon arun gbogbo awon aisan gbogbo wahala ti o wa ni igbese aye re yo le won lo loruko Jesu. Ninu Matthew ori kejo, Matthew ori kejo ni ati ri ohun ti o ya ni lenuka bi balogun orun bi o ti so fun Jesu. Ye kin ka si o leti ninu Matthew ori kejo lati ese ikarun ni a ri wahala ti o doju ko ile balogun orun yi sugbon ninu ese ikejo balogun orun na dahun o si we pe olowa emi ko ye ti iwo iba fi wo abe orole mi sugbon so kiki oro kan ki se oro popo so kiki oro kan ki se adura tan gba tan lami loju so kiki oro kan ko ni lo wi pe an yira nile ki olorun ki o to gbo so kiki oro kan ko le gba ti a ba gbadura titi afẹ mojimo ki olorun ki o to mu ko sese igbesi aye wa ki o to mu koro sugbon so kiki oro kan a o si mu omo odo mi larada mo gbagbo wi pe eyi ni iwo na so fun olowa ni asale yi wi pe kiki oro kan bi a ba ti n daruko Jesu bi a ba tin gbadura bi o ba tin gbo ami ti awon eniyan olorun se be ni gbogbo awon wahala ti o wa ni igbese aye re be ni wo ma gbagire loruko Jesu. Wo ohun ti Jesu wa so fun wa nipa igbagbo okunrin yi oni ni ese ikewa nigba ti Jesu gbo enu ya o si wi fun awon ti o nto leyin pe looto ni mo wi fun yin emi ko ri igbagbo nla bi iru eyi ninu awon omo Israeli. Ese iketala Jesu si wi fun balogun orun na pe ma lo bi iwo ti gbagbo be ni ki ori fun o. Eyi ni Oluwa nso fun o ni asale yi bi iwo ti gbagbo se o gbagbo pe afoju yo riran se o gbagbo wi pe aditi yo gboran se o gbagbo wi pe eni to yaro yo dide yo rin yo fo yo sare oni ki o dide ki o ma lo ki o ri fun o gege bi igbagbo re bi bi ati soro ki o ma wo awon ohun ti o wa ni ago ara re nitori wi pe oni ni ojo ti re mo ni oni ni ojo ti re gbogbo awon ti a ti ka sile wonyi ti o gba ise iyanu lati owo Olowa eni ti o nso ko sese di sise ti o si nwo igba arun lofe oun lo ni ogun awotan fun ohun ti araye pe ni arun ko gbogun Olowa yi ko ye pada nitori o so fun wa ninu Malaki ori keta ese kefa oni nitori emi ni Olowa emi ko yi pada emi ni Olowa titi di ojo ni ti a fi soro yi Olowa o yi pada agbara e kokona ko si ni kuna lae loruko Jesu. Aka nipa Jesu we pe Jesu Christi okan na ni liana ati mi oni ati titi lae ni koko keji ni ati nwo awotan awon aisan gbogbo ti Jesu se awotan awon aisan gbogbo ti Jesu se mo fe ki o ma fi oju ba lo bi a o ti ma ka lati Matthew ori kejo, Matthew ori kejo lati ese ikini, Matthew ori kejo ese ikini nigbati o ti ori oke sokale opo eniyan nto leyin si wo adete kan wa o teriba fun o wi pe Olowa bi iwo ba fe iwo le so mi di mimo adete yi o so wi pe mo mo wi pe o ki ba ti agbara re kokona ri mo si mo wi pe bi iwo ba fe iwo le mu ete mi kuro iwo le so mi di mimo Jesu si na owo re o fi ba o wi pe mo fe iwọ di mimo loju kana mo fe ki o fala si di loju kana nitori wipe lale yi loju kana a mo arun re koro loju kana oju afoji yo riran lese kese bi a ba tin ke pe oruko Oluwa loju kana e tere si mo eyi ni Oluwa yo se lasale yi ni Matthew ori ogun lati nka ni sisiyi Matthew ori ogun lati ese ikeje le logbon Jesu si dese duro o pe won o si we pe kili eyin fe ki emi ki o se fun yin won si wi fun o pe Oluwa ki oju wa ki o la be ni Jesu saanu fun won Jesu yo saanu fun o yo mo esan re koro o si fi owo ton won loju logan bi o ba je eni ti o gbo ide wa daada o ri wi pe bi a ba nso wi pe loju kan na bi a ba nso wi pe logan bi a ba nso wi pe lese kese gbogbo re tumo si ohun kan na nigba ti o so wi pe logan o nso fun a wi pe loju kan na lese kese oju won la oju re yo la won si to leyin bi Matthew ti so fun wa wi pe ise iyanu Jesu o ma nsele loju kan na be ni Mark papa lo so fun wa wi pe ise iyanu Jesu ki se wi pe ka lo ka bo ka to ri ni Mark ori keji je ki ran ole ti wo pe eni ti an ka nipa re nihi o je eni ti o ni arun egba wo lati ese iketa won si wa sodo re won gbe enikan ti o li egba to wa eni ti awon merin gbe sugbon ki a wo ni sisi on ti olorun se o wa so fun ani ese ikewa sugbon ki e le mo pe omo eniyan le agbara le aye lati dariji ni o wi fun elegba na pe mo wi fun o dide gbe akete re ki o si ma lo ile re o si dide kini oro ti o tele e so fun mi ki n gbo oni o si dide loju kan na o si gbe akete na o si jade lo li oju gbogbo won to be ti enu fi ya gbogbo won won si yin olorun logo wi pe awa ko ri iru eyiri eyi ni a n pe ni ise iyanu meri yiri awa ko ri iru eyiri wo Marko ori keje Marko ori keje ohun ti mo n fe ki o yi o ni wipe nigba ti Jesu ba bere si ni sise iyanu loju kan na logan lese kese bi a ti n gbadura ti a n ke pe oruko re be ni yo ma dabira ni igbesi aye eni kookan wa ninu Marko ori keje lati ese ikeje le logbon won si mu eniyan kan wa sodo re ti eti re di ti o si n kololo won si be pe ki o fi owo re le o si mu kuro laarin ijo eniyan lo si apa kan o si te ika re bo li eti nigba ti o tuto o si fi owo to li ahan o si gbe oju soke wo orun ati okedun o si iwe fun pe efata eyi ni ni iwo si ninu ese ikarun din ni ogoji kini oro to saaju loju kan na eti re si si oko ahan re si tu o si soro kete kete mo gbagbo wi pe olorun fi awon kan won yi han wa ki o le da loju wi pe lese kese bi a ba tin gbadura loju kan na logan bi a ba tin gbadura olorun yo fowo kan o yo mu arun aisan re yo mu kuro loruko Jesu ye ki a wo Luko ori ikejo Luko ori kejo lati ese iketa le logoji Luko ori kejo ese iketa le logoji obirin kan ti o si ni isun eje lati igba odun mejila ti o ti na ohun gbogbo ti o ni fun awon onisegun be ni a ko le mu o larada lati odo enikan wa o wa leyin re o si fi owo to ise ti aso re logan logan loju ese logan lese kese loju kana logan ni isun eje re si ti gbe mo gbagbo wi pe bi a tin kan kan won yi iwo na mo wi pe olorun yo se fun o
2: agbara olorun yo le awon aisan won yi jade kuro ni igbesi aye re kuro ni ago ara re logan loju kana lese kese bi a ba tin gbadura lasale yi loruko jesu ninu luko ri ketala Luko ori ketala lati ese ikokanla. Luko ori ketala ese ikokanla. Bi ati nka nipa okunrin. Be ni anka nipa obinrin. Wipe loju kana lese kese. Logan ti agbara olorun ti o kolu igbesi aye won. Be ni won gba imularada ati idande. Luko ori ketala ese ikokanla. Si kiyesi obinrin kan wa nibe. Ti oni emi ailera lati odun mejedilogun wa eni ti o tetan ti ko le gbe ara re soke bi o ti wo ki o se nigbati Jesu ri o pe si odo o si wi fun pe obirin yi atu o sile lowo ailera re obirin yi bo ba wa nbe lasale yi atu o sile iwo okunrin yi ti aye ti de lokun aifojuri o so wi pe okunrin yi atu osile lowo ailera re bo je wi pe omode ni o lati nu oyin lati de o gbata ti bi o le rin o so fun o wi pe omode yi lasale yi atu osile lowo ailera re o si fi owo re le ni ese ketala o si fi owo re le kini oro ti o tele e pe soke loju kan na ase so di titon o si yin olorun logo iwo na o yin olorun logo lasale yi loruko jesu ninu joanu nisese lati nka o joanu ori karun joanu ori karun ese ikejo ati ikesan anka nipa okunrin to je wipe lati odun mejidinlogoji lo ti wa ninu ailera to je wipe ko leniyan ko lara ko si ni nkankan sugbon nigbati jesu debe ari ohun ti olowa se ni ese ikejo jesu wi fun pe dide gbe akete re ki o si ma rin kini oro ti o tele ni ese ikesan oni logan ye ki o ye o wi pe bi Matthew bo se nse akosile re bi Matthew se nko be ni Mark nko be ni Luke nso fun wa be ni Johannu nso fun wa wi pe gbogbo awon wonyi ti Oluwa fi owo kan logan lese kese loju kan na oni logan asimu okunrin na larada o si gbe akete re o si rin ojo na si je ojo isimi ojo ayo ojo imularada ojo ibukun ojo tire ti de loni loruko jesu a o ni fi akoko sofo rara mo fe wo koko keta nisisin nitori wipe mo gbagbo pe o ti mura sile mo ni o mura sile a fe wo ategun akaso sinu iwosan ti olowa nse ategun akaso sinu iwosan ti olowa nse ninu Marko ori karun ni ati wo apere obirin onisun eje odun mejila nitori wipe o ni awon igbese kan ti obirin yi gbe ti o je ki iwosan nlanla ki o je tire ninu Marko ori karun ese ikarun din logbon obirin kan ti o ti ni isun eje li odun mejila eni ti oju re si ti ri ohun popo lodo awon onisegun bi o ba nso fun awi pe onisegun o nso nipa awon ajagilegbo sogun awon ti a npe ni babalawo onisugbon ti o si ti na ohun gbogbo ti o nitan ti ko si san rara sugbon kaka be o po si waju nigbati o gboro jesu ni o ti gboro jesu mo ni ijo ti gboro jesu eni ti o nse awotan gbogbo arun nje o ti gboro eni ti o sese ki o mu awon oke àwọn wàhálà, àwọn àìsàn, àwọn ègún tó wà ní ìgbésí ayé rẹ, kí o mú kúrò láṣálẹ̀ yìí, ṣe ti gbúrò ẹ̀. Mo ní ṣe ti gbúrò ẹ̀. Ó ní nígbà tí ó gbúrò Jésù, ó wá sẹ́yìn láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn, ó fọwọ́ kan aṣọ rẹ̀. Nítorí ó wí pé nínú ọkàn rẹ̀, bí mo bá sá lè fi ọwọ́ mi kan aṣọ rẹ̀, ara mi yóò dá. Mo ní ara rẹ̀ yóò dá. Ó wá sọ fún wa ní ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n, ó ní lọ́gán lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, lójú kan náà ní ìṣẹ́jú àyá, ó ní lọ́gán ní ìsun ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sì ti gbẹ. Ó sì mọ̀ lára rẹ̀ pé amú òun lára dá nínú àrùn òun ní ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélọ́gbọ̀n. Ó sì wí fún ọ pé obìnrin ìgbàgbọ́ rẹ̀ mú ọ lára dá. Ìwọ tí o wà níhìn láṣálẹ̀ yìí, obìnrin ìgbàgbọ́ rẹ̀ mú ọ lára dá. Ọkùnrin ìgbàgbọ́ rẹ̀ mú ọ lára dá. Ọmọdé ìgbàgbọ́ rẹ̀ mú ọ lára dá. Ó ní máa lọ lé àlàáfíà, kí ìwọ kí ó sì sàn nínú àrùn rẹ, bí a ti ń wo àtẹ̀gùn àkàsọ̀ sínú ìwòsàn tí Olúwa ń ṣe. Ohun méje ni mo fẹ́ kí ó yọ. Ìkíní, ó gbọ́ nípa Jésù. Ó gbọ́ nípa Jésù nítorí a sọ wípé nígbà tí ó gbúrò Jésù, ó wá sẹ́yìn rẹ̀ láàrin ọ̀pọ̀ àwọn ènìyàn, ó fọwọ́ kan aṣọ rẹ̀, ó gba ìròyìn tí ó gbọ́, ó gbà á gbọ́. Ìwọ náà tí o sì ti gbọ́ ìròyìn ayọ̀ tí a sọ fún ọ, ohun tí Ọlọ́run ṣe lálẹ́ àná, bí o ti ń gbọ́ ìròyìn Jésù láṣálẹ̀ yìí, mo gbàgbọ́ wípé o ti mọ̀ nísinsìnyí wípé gbogbo kò ṣeé ṣe nínú ayé rẹ. Jésù, a sọ̀rọ̀ rẹ dayọ̀ lórúkọ Jésù. Ìkejì, ó pinnu láti tọ Jésù wá fún ìwòsàn rẹ̀. Ó ní nígbà tí ó gbúrò Jésù, ó wá láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn, ó fọwọ́ kan aṣọ rẹ̀, ó pinnu. Ó ní láṣálẹ̀ yìí, lónìí ni wọ́n rí ìwòsàn tèmi gbà, nítorí ó pinnu láti kọ àwọn oníṣègùn ayé sílẹ̀. Ó tọ Jésù wá, kò gba ọ̀pọ̀ èrò láti jẹ́ ìdíwọ́ fún òun. Ìkẹta, obìnrin náà kò fi ààyè sílẹ̀ fún ìkùnà tàbí ìjákulẹ̀. Ó pinnu pé àkókò tó, ó gbẹ́kẹ̀lé Olúwa tí kì í jánikulẹ̀. Ó sì sọ wípé òun ó gba iṣẹ́ ìyanu bí ìwọ náà bá wá ní àṣálẹ̀ yìí. Bí o bá gbàgbọ́ láìṣiyèméjì, mo gbàgbọ́ wípé àkókò ìpọ́njú, àkókò àìsàn ó ti dópin ná. Ìkẹrin, ó pinnu àkókò ìwòsàn rẹ̀. Ó ní bí mo bá ti fi ọwọ́ kan ìṣe tí aṣọ rẹ̀, ara mi yóò dá. Ó pinnu àkókò tí ìwòsàn yìí yóò jẹ́ tirẹ̀. Ọ̀pọ̀ ènìyàn ló ń sún ọjọ́ ìwòsàn wọn síwájú, tí wọ́n sọ wípé bóyá ní ìpàdé mìíràn, ṣùgbọ́n obìnrin yìí wípé nísinsìnyí ni àkókò iṣẹ́ ìyanu tèmi. Nígbà wo ni àkókò iṣẹ́ ìyanu tirẹ? Mo ní nígbà wo ni àkókò iṣẹ́ ìyanu tirẹ? Ìkarùn-ún, ó gbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́ láì gba àìgbàgbọ́ kankan lálejò nínú ọkàn rẹ̀. Ó ní èṣù ó tó gẹ́, ẹ̀mí èṣù ó tó gẹ́, ìsun ẹ̀jẹ̀ ó tó gẹ́, iye méjì ìránṣẹ́ èṣù ó tó gẹ́. Mo gbàgbọ́ wípé èyí ni ìwọ náà ló ń sọ láṣálẹ̀ yìí wípé gbogbo àrùn kò gbóògùn, gbogbo àrùn àrùnmọ́léegun, gbogbo jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀, gbogbo nǹkan tó ń jẹmí nínú, ó tó gẹ́. Ìwòsàn dé láṣálẹ̀ yìí, yóò sì dé lórúkọ Jésù. Ìkẹfà, ó fi ọwọ́ kan aṣọ Jésù. Kété tí ó sì ti fi ọwọ́ kan aṣọ Jésù, ni agbára Olúwa ni ó fọwọ́ kàn án. Mo gbàgbọ́ wípé bí o bá ti ń dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ, bí o bá ti ń sọ fún Ọlọ́run wípé mo dé, àkókò tèmi tó, bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ni yóò fọwọ́ kàn ọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, lójú kan náà lọ́gán lórúkọ Jésù. Ìkeje ni wípé ó gba iṣẹ́ ìyanu. Ó gba iṣẹ́ ìyanu. Èmi ò rí tèmi gbà lórúkọ Jésù. Ó rí ìwòsàn fún àrùn kògbóògùn. Ìgbàgbọ́ ààyè to daju gba ise iyanu aye to si daju pelu eyi ni Jesu fi so fun wi pe omobirin igbagbo re mu o larada mo fe ki odide lori ese re nitori wi pe Jesu so fun nisisin yi omobirin omokunrin baba iya omode igbagbo re mu o larada ki o mo wi pe lese kese loju kana logo bi o ba tin gbo ti awon eniyan olorun se ami be ni iwosan ti re be ni idasile ti re be ni idande ti re be ni yo ma te olowo ise iyanu ti de agbara olorun wa ni hin ti o mu o larada nitori iwosan wa fun gbogbo arun ko gbogbo iwosan wa fun gbogbo arun ko gbogbo bi o ba je kepe oluwa bi o ba je kepe oluwa yo mu o larada yo mu arun re kuro yo mu aisan re kuro iba je ifoju tabi iyaro tabi iditi tabi ogbon inu tabi egun idile tabi egun ajogoba ni igbese aye re bi o ba tin kepe oluwa bi o ba tin gba olorun gbo bi o ba tin so wi pe akoko temi to be ni ise iyanu yo ma kan o lara yo ma te o lowo akoko to lati ba ise iyanu akoko to lati ri iwosan akoko to ki a tu osile akoko to fun afoju lati riran akoko to fun eni to yaro lati dide ki o rin akoko to fun awon to nsinwi lati gba itunsile lati gba iwosan akoko to fun awon emi warapa ami awon emi isinwi lati gba gere ki won ki o sajade ni igbese aye re akoko to akoko to akoko to fun oyin ojo pipe lati wale akoko to fun iju ti o wa ninu ikun re lati pora akoko to fun ise iyanu lati te olowo akoko to lati ri ohun ti o ti sonu lati ri igba pada akoko to fun awon agan lati bimo ise iyanu ti de agbara olorun wa ni to si re bi o tin kepe o ngbo lese kese loju kana logan yo se ise iyanu ni igbese aye re ise iyanu ti de agbara olorun wa ni hin lati tu o sile lati mo larada lati mo ke isoro inu aye re lati mu kuro so fun esu wo pe o to ge so fun aye wi pe o to ge so fun ti o pon loju wi pe o to ge ojo idande ojo iwosan ojo itunisile ojo ise iyanu ti de folukuluku wa

0: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Awa melo ni asetan lati gba ise iyanu. Awa melo ni a mo wi pe loju kan na lese kese logan ni waran se sa bi e ba tin gbadura ti andaruko Jesu be ni ise iyanu yo ma wa si ago ara re be ni gbogbo anu yo ma kora ni ago ara re awon melo ni o da loju wi pe bi e ba tin po ami ikeyin be ni o yi ara re wo ni o ri agbara Olorun ni igbesi aye re wi pe gbogbo esan gbogbo arun gbogbo egun gbogbo ijega ba satani wipe yo kuro ni igbesi aye re ni oruko Jesu ni agbadura mo fe ki o gbe owo le ara re ki o si na owo iyoku owo kan to ku soke ki o mo wipe bi o ba tin gbo ami awon eniyan Olorun wipe ise iyanu ti de nitori wipe ami itumo re ni wipe be ni ki o ri bi abati so wipe ifoju pora ami je wipe be ni ki o ri bi abati so wipe ki ayaro ki o dide bi abati so wipe ami tumo si wipe be ni ki o ri bi aban so fun iwo agan wipe ki o di olomo ami je wipe be ni ki o ri nitori be ni asale yi bi o ba tin gbo ami o je wipe ati ogun orun ati awon eda alaye ti o gba Olorun gbo won so wipe ibukun Olorun ki o je tire iwosan Olorun ki o je tire itunse Olorun ki o je tire nitori be mo fe ki o nawo soke pelu igbagbo ki o si fi owo kan toku ki o fi kan ibi ti arun tabi onkohun ti ko barade ni ibi ti o tin se o ni oruko Jesu Olorun adupe lowo yin wipe e to je ki o ye wa wipe lese kese loju kana logan bi abati ndaruko Jesu ni gbogbo arun gbogbo aisan gbogbo ailera gbogbo egun yo ma pora ni igbesi aye wa agbagbo wipe agbara yin o yi pada agbagbo wipe ko so to soro fun lati se ati gbagbo wipe gege bi oro Jesu wipe bi abale gbagbo ohun gbogbo ni sise fun awon ti o ba gbagbo ni asale yi anfe iwosan Olorun anfe itusile anfe idande anfe awon ise iyanu ti o tobi e se fun wa loruko Jesu mo gbadura fun awon ti o ni ohun kan ti o wu ni ago ara won iba je ni ibi ikoko ara tabi ni orun gege bi gege tabi ike ti won ru seyin bi oke nla nje mo gbadura wipe logan lese kese iwo oke gbo oro Oluwa iwo gege gbo oro Oluwa ati iwo ike gbo oro Oluwa iwo ipake gbo oro Oluwa e pora loruko Jesu gbogbo nkan won ni ti o wu si ikun ti o wu si inu ti o wu sinu egungun ti o wu sinu ara mo pase wipe e kuro nibe loruko Jesu awon aisan ti o nfa irora ti o nfa wa aisan kaisan ti ibaje oruko koko ti a ba ma pe won mo gbadura pe nisinsiyi iwo aisan bi ati se ami be ni ki o pora loruko Jesu gbogbo irora gbogbo iba gbogbo tulu gbogbo jedojedo mo gbadura mo pase wipe e jade loruko Jesu gbogbo iko fe gbogbo nkan to rin lago ara gbogbo e to ndani loro nikun ninu edo ninu itan ninu agbari mo gbadura wipe e jade loruko Jesu awon ti aye de loko awon ti aye solota an bebe nisinsin wipe gbogbo ota isu gbogbo ofa isu mo gbadura wipe e jade loruko Jesu Olorun alagbara atobiju aseda mo gbadura nisinsin wipe gbogbo ohun ti o n si awon eniyan niwin ohun to ya won ni were ohun to ko warapa ba won emi warapa emi isinwin mo gbadura nisinsin ye jade loruko Jesu awon ti o je wipe won ti loko won ti laya sugbon ko si omo laarin oko ati aya eyin olorun ti e se fun ana eyin olorun ti e se fun elisabeth eyin olorun ti e se fun sara an bebe fun won nisisin wi pe eni kokan won bi igbagbo won ti ri nisisin bi a tin gbagbo pelu won nisisin yi an gbadura wi pe iyagan ni igbese aye won yo di oyin igbagbe loruko jesu egba omo ti yin loruko jesu ni wo yi amodun bi jesu ba fa bibo re seyin bi o ba pade ni hin e o gbe omo tuntun ti yin wa loruko jesu mo gbadura fun awon ti o je wipe won ro lapa won ro lese ti aye so fun wipe ko ni sese lati dide rin mo gbadura wipe ki agbara latori ite agbara lati odo olorun ki agbara olorun ki o san si igbese aye won nisisin agbara bi ara ki o wa si igbese aye re iwo ti o yaro dide ki o rin loruko jesu iwo ti o je wipe o le gbe apa o le gbe ese o wa loju kan nitori wipe esu di olokun aifojuri mo gbadura nisisin wipe gbogbo okun ti a fi di o ki agbara olorun ki emi olorun ki o ja won loruko jesu ninu agbara olorun dide ki o rin loruko jesu mo gbadura fun awon afoju mo mo wipe ko si ohun to sore fun lati se e ti se fun awon elomiran e si se fun awon wonyi pelu iwo ti o foju mo so fun wi pe gba imolarada gba iriran loruko jesu jesu ti ki kona jesu ti ileri re ki ye an gbadura nisisin wi pe ki o fi owo ton won le oju ki o fowo kan won le oju ohun gbogbo to ti di baje ninu oju won ki o tun se loruko jesu je ki won ki o laju ki won ki o si riran loruko jesu ohun kon ti ba wa ni ago ara awon eniyan wonyi bi aisan bi arun bi ailera mo le won jade pelu agbara olorun lese kese logbon ni seju aya nisisin loruko jesu iwo esu ati emi esu emi aisan mo gbadura nisisin wo pe ki e jade loruko jesu olorun alagbara agbagbo wipe nisisin iba se ninu gbogbo kini ikeji iketa ikerin ikarun ikefa ikeje ati awon ti o wa ni ikejo ikesan ikewa ati awon ti o wa lode ki agbara olorun agbara ewosan agbara ti mu ki ko sese ki o di sese ki o te won lowo ki o fi ara kan won nisisin loruko jesu bi yi ati nlaju ki a ma laju si ise iyanu olorun bi a ti laju wa nisisin ki a ma laju si idande loruko jesu ki alaafia ki imularada ki isodotun ki o je ti eni kankan loruko jesu mo gbagbo wipe ti se mo gbagbo wipe ti fowo kan won wipe ise iyanu o je ti eni kankan wa nitori agbadura ni oruko jesu kristo oluwa wa o je temi mo ni o je temi o je temi ma yara re wo nitori wipe ise iyanu te de odo re wo ago ara re ki owo ti o wa nibe tele tele nitori wipe agbara olorun o ti kolu o mo si ri wipe awon arun awon aisan awon egun awon arun ojo pipe won ti kuro ni ago ara re bi o ba si ti nse awari ohun ti olorun ti se ki o ma ki hallelujah ki o ma yin olorun logo ki a le yin olorun logo pelu re nitori wipe ise iyanu ti de mo ni ise iyanu ti de ori ti e gba loruko jesu
1: yeah,

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Olorun baba wa adupe wepe awa si akoko ti o se pataki bayi bi ati fe wo inu iwe mimo an bebe wepe gege bi a o ti ma se alaye gege bi a o ti ma ka oro Olorun gege bi a o ti ma ko ni wepe e o fun olukuluku wa ni ore ofe lati fi aye sile fun emi mimo lati se itumo nkan wonyi fun wa lati la wa loye lati la wa loju lati je ki okunkun okan wa ki o poora an be yin wo pe gege be tin tan imole oro yin sinu okan wa we pe a o dide pelu iranlowo Olorun a o rin ni ona ti o ye ona ti o lo si ile ogotara we pe bi o ti ma se wa loju bi o ti ma la wa loye wi pe a o tele ona yi gan ti edla sile fun wa wi pe gbogbo okan tin sako okan tin se egboran okan tin se ori kunkun si oro Olorun e o le won jina si wa loruko Jesu adupo pe ti gbo egba pe ati yin wa esi ma ba wa lo ninu gbogbo ita o se ni titi isin yo fi pari loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Lati ibere odun yi ni Olorun ti n fi oju rere ore ofe ati anu re han fun wa nitori wipe o n fun wa ni aye lati wo awon nkan ti o se pataki ti o se koko ninu oro Olorun lati ibere odun yi. Olorun ti fun wa ni awon apere ati awon orisirisi eko ninu iwe mimo lati je ki a mo ipo ti awon elese ti won wa nipa ti emi o si ti je ki a mo ife re ati ilana re nipa idande ati igbala okan wa bi ati nkeko si ti ati nri awon ohun ijile nipa eda abinibi ti eniyan ati nipa awon ese ati ibi ti o wa ninu okan omo eniyan be na la tun ri ife Olorun ni fifi aye sile lati ran olugbala si aye ke a ba le gba awa ti ati sako lo awa ti ati sonu awa ti ati jina rere si Olorun ke a ba le gba wala loni anwo itunriran fun ifoju okan itunriran fun ifoju okan o ye ke a mo we pe awa eniyan nipa ti eda yala aje juni tabi aje keferi yala aje alawo funfun abi aje alawo dudu ni ile Africa enikeni ti ba je ti o wa lori ile aye yi ti o je okan ninu awon omo Adamu ari wi pe bibeli so fun wa wi pe iru eni be o je alai lagbara iru eni be o je alai ni oluran lowo iru eni be o je afoju nipa ti emi eni ti ko ni ireti wi pe yo le sese lati ri imole ogo ihinrere ti Olorun bi ki ba se wi pe o ba Jesu Kristi pade nitori abi wa ni afoju nipa ti emi eni ti abi ni afoju ti ko mo baba eni ti abi ni afoju ti ko mo

ko si gbo pe enikan la oju eni ti a bi le apojuri lati igba ti aye ti se okunrin yi so wi pe a ko gbo bi ki ba se wi pe o n ba jesu pade a ko gbo wi pe eni ti a bi le apoju wi pe enikan la loju ohun ti o ye ki o ye wa ni wi pe awa ti a je elese awa ti a jade lati inu ese ti a ti mu ese bi eni mu omi ti a n je ese bi eni jeun lati kekere wa o ye ki a mo wi pe a bi wa gege bi apoju ko si sese fun enikeni ko sese fun esin kan ko sese fun irubo kan ko sese fun agbara ti wa tabi oye ti wa tabi imo wa ki a fi la ara wa loju nipa ti emi nitori be igbala kuro ninu ese idande kuro ninu ifoju okan o wa lati odo Kristi nikan soso sugbon kini awon aworan ti a fi han wa nipa ti emi nipa awon afoju ki si ni ohun ti o fa ifoju okan ati kini awotan tabi iwosan fun okan okunkun eni o mu ki a wo oro Olorun ni ipele meta ikini aworan ifoju nipa ti emi ikeji awon ohun ti o fa ifoju okan iketa iwosan fun okan okunkun wa ye ki a lo si ipele kini aworan ifoju nipa ti emi ohun ti a n so nihin ni wipe enikookan wa gege bi eni ti a bi lati inu obinrin enikookan wa gege bi eni ti o wa si aye yi nipase Adamu ati Eva enikookan wa gege bi eni ti o gbe ago ara erupe yi wo abiwa le afoju bi ati bi wa ni afoju a ko mo rere yato si boburu afoju ni ini bi ati bi wa ni afoju a ko mo ona igbala ona iye ona ti a orin ti a o le lo sodo Olorun taara a ko mo eyi ni a n pe ni afoju nipa ti emi je ki a wa awon aworan ti bibeli ti o la sile fun wa ti o ya fun wa nipa ti awon afoju nipa ti emi ninu Isaiah iwe woli Isaiah ori ikokandilogota lati ese ikewa anwa ogiri kiri bi afoju awa si nwa ona bi eni ti ko li oju awa nkose losan gangan bi eni pe loru ni ibi ahoro bi oku eyi ni a fi se apere ati apejuwe ifoju okan ti o ti deba eni kookan ninu aye bi o ba wo aworan ti a ya sile yi aworan nipa re aworan nipa elese kookan awon nipa eda kookan ti o wa ninu aye o so wi pe awa nwa ogiri bi afoju o je wi pe a o ri ibi ti a nlo o si so wi pe awa nwa ona bi eni ti ko li oju o tun wa so wi pe awa nkose losan gangan bi a ba so wi pe a nkose losan gangan osan gangan ti a n so nipa ti emi ni o so wi pe Kristi ti wa si aye imole aye yi o ti so okunkun o ti so di osan gangan ati fun ani bibeli ati fun ani oro Olorun ati fun ani awon asaju nipa ti emi ati ri apere awon aposteli ninu majemu titun a si ti ri awon ti won ti mo ona igbala sugbon bi o ti le je wi pe a wa le osan gangan sibe sibe awa nkose a si nwa ona kiri bi eni ti ko li oju elomiran a fi ijosile a fi ibi ti a ti nwa asu eko ti o ye koro eko oro Olorun a fi sile a tun ma kaakiri bi eni ti o nwa ona a la ona igbala sile fun o wa ninu awon iwe kekeke iwe ipolongo ihinrere o wa ninu iwe feregede ti a ma n pin fun awon eniyan o wa ninu iwe wa inu iwe mimo o wa ninu bibeli o wa ninu kaseti ti a ti gba sile sugbon sibe sibe afoju nipa ti emi a pa nkan won yi ti a tun ma wa ona kiri gege bi eni ti ko li oju eni apere ati apejuwe ati aworan awon ti ko lolorun awon ti ko ni igbala awon ti ko mo ona iye awon ti a pe ni afoju nipa ti emi e je ki a wo Ezekieli ori kejila lati ese ikeji Ezekieli ori kejila ese ikeji

0: ọmọ ènìyàn, ìwọ ń gbé àárín ọlọ̀tẹ̀ ilé tí wọ́n ní ojú láti rí tí wọn kò sì rí. Wọ́n ní etí láti gbọ́, wọn kò sì gbọ́, nítorí ọlọ̀tẹ̀ ilé ni wọ́n. Níhìn-ín ni a sọ fún Ezekieli tó jẹ́ wòólì láàrin àwọn ọmọ Israeli. Àwọn ọmọ Israeli ni ó yẹ kí a rò wípé ó yẹ kí ó mọ ọ̀nà ìgbàlà. Nítorí àwọn ni a ti fi májẹ̀mú láéláé lè àfilé lọ́wọ́. Májẹ̀mú láéláé yìí ni ó sọ nípa ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run tí ń bọ̀ wá sí ayé láti gba olúkúlùkù wa là. Májẹ̀mú láéláé yìí ni ó sọ nípa ẹni náà tí a ó bí láti inú wúndíá, tí yóò jẹ́ kí a gbà wá kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ àti lọ́wọ́ èṣù, ṣùgbọ́n bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé a gbé bíbélì fún wọn, a fi inú Ọlọ́run hàn wọ́n, a là wọ́n lóye, a fún wọn ní ìlànà àti àṣẹ àti òfin Ọlọ́run, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n jẹ́ ọlọ̀tẹ̀, wọ́n jẹ́ alágídí, wọ́n jẹ́ aṣetinú ẹni, wọ́n jẹ́ aláìgbọràn ọmọ. Nítorí bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run fi ń sọ wípé Ezekieli wà láàrin àwọn ọlọ̀tẹ̀ ilé Israeli, àwọn tí ó ní ojú láti fi rí ọ̀nà ìgbàlà ṣùgbọ́n tí kò sì rí. Ẹni àpẹẹrẹ àti àpèjúwe fún wa láti mọ̀ wípé ẹnì kọ̀ọ̀kan tí a bí láti inú obìnrin wípé àfọ́jú ni. Bí a bá ń sọ èyí nípa ti àwọn ọmọ Israeli, bí a bá ń sọ èyí nípa ti àwọn tí a ti fi ìlànà Ọlọ́run hàn, bí a bá ń sọ èyí nípa ti àwọn ọmọ láti ìrandíran fún Abrahamu, báwo ni kí a sọ nípa ti àwọn kèfèrí, àwọn tí kò lọ́lọ́run, àwọn tó jẹ́ wípé igi àti ọ̀pẹ ni wọ́n ń bọ, àwọn tí ó jẹ́ wípé ìgbẹ́kẹ̀lé wọn wà nínú òkúta, ìgbẹ́kẹ̀lé wọn wà nínú ohun asán ti ayé yìí. Mélòó mélòó ni kí a sọ bí a bá pe ọmọ Israeli tí ó ní wòlíì, tí ó ní àwọn adarí, tí ó ní àwọn tí ó ń kọ́ wọn ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, bí a bá pe wọn ní afọ́jú, kí ni kí a pe àwọn kèfèrí tí kò lọ́lọ́run, tí kò ní ìmọ̀, tí kò ní májẹ̀mú Ọlọ́run? Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé àti Júù àti kèfèrí àti afọ́jú àbí wa gẹ́gẹ́ bí afọ́jú. Ẹ jẹ́ kí a wo ẹkùn Jeremiah orí kẹrin láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. Nítorí ẹ̀ṣẹ̀ àwọn wòlíì rẹ̀ àti àìṣedédé àwọn àlùfáà rẹ̀ tí wọ́n ti ta ẹ̀jẹ̀ àwọn olódodo sílẹ̀ lé àárín rẹ̀, wọ́n ti rìn kiri bí afọ́jú ní ìta, wọ́n sì di aláìmọ́ fún ẹ̀jẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ tí ènìyàn kò lè fi ọwọ́ kan aṣọ wọn. Níhìn-ín ni a tún jẹ́ kí ó yé wa ní ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá yìí wípé ẹ̀ṣẹ̀ gbilẹ̀ kan ní ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ Israeli, àwọn tí a ti la ọ̀nà ìgbàlà fún, ṣùgbọ́n wọ́n kọ ọ̀nà ìgbàlà, àwọn tí ó jẹ́ wípé arán wòlíì sí wọn, èyí tí wòlíì bá fi ṣe ìyípadà ní ilé Israeli, àwọn wòlíì pàápàá wọn di ẹlẹ́ṣẹ̀, wọ́n ré òfin Ọlọ́run kọjá. A tún rán àlùfáà sí wọn, àwọn àlùfáà pàápàá èyí tí wọn ìbá fi mú àìṣedédé kúrò, àwọn àlùfáà pàápàá wọ́n tún dákún àìṣedédé ilé Israeli. Èyí ni Ọlọ́run fi wá wípé àwọn wọ̀nyí ń rìn kiri bí afọ́jú ní ìta, ṣùgbọ́n kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan. Bí a bá wọ àárín wa, àwọn tí ó yẹ kó máa tọ́ wa sọ́nà gẹ́gẹ́ bí adarí ní orílẹ̀-èdè, àwọn tí ó yẹ kó máa tọ́ wa sọ́nà kí ó máa fi ọ̀nà Ọlọ́run hàn wá gẹ́gẹ́ bí àlùfáà, gẹ́gẹ́ bí àwọn tí ó ti kẹ́kọ̀ọ́ gboyè nínú ẹ̀kọ́ Bíbélì, tí wọ́n ti di bíṣọ́ọ̀bù, tí wọ́n ti ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ oyè àti ipò nínú ìjọ, kì í ha ṣe àwọn náà ni wọ́n ń bayé jẹ́? Kì í ha ṣe àwọn náà ni wọ́n ń ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀? Kì í ṣe láàrin wọn láti rí agbára òkùnkùn? Kì í ṣe láàrin wọn láti rí àwọn tó lọ múlẹ̀ pẹ̀lú àwọn oṣó, pẹ̀lú àwọn àjẹ́? Ni bí a bá rí bẹ́ẹ̀ láàrin àwọn bíṣọ́ọ̀bù, láàrin àwọn àlùfáà, láàrin àwọn wòlíì, kì í ha ṣe àwọn wòlíì létí òkun ló tún kóbìnrin jọ? Èyí ni a fi ń sọ fún wa wípé ìgbà tí wòlíì àti àlùfáà tí wọ́n ti ń dákún àìṣedédé ilẹ̀ náà, wípé àwọn ènìyàn pàápàá wọ́n ń rìn kiri bí afọ́jú ní ìta. Bí o bá wo ìgboro wa, ó rí àwọn tí ó ń rìn kiri bẹni wípé wọn ò níbi rè. won ji laaro won ma rin kaakiri nbo ni won tin bo nbo ni won wa nbo ni won lo kini de ti won wa se aye yi nigba wo ni aye yo pari fun won nigba wo ni a o fi ipepe won te a o pe won lo si orun won ko mo won kan rin kaakiri be ni ti ko niye ninu won rin kaakiri be ni pe won o mo bi ti won lo won rin kaakiri be ni wipe won o mo nkan ti won wa won rin kaakiri be ni wipe ona igbala ona iye ona itesiwaju tabi ilosiwaju ko ye eni kokan wese ikerin lale kan si oni won rin kiri be afoju ni ita won si di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won ohun ti a n so ni wipe awon eniyan ni igboro wa bi won ti rin kaakiri irinkurin ti won rin kaakiri o n fa ife ko fe o n fa iwa ipa o n fa iwa ọdaran laarin igboro ti o je wipe a ko le sunmo won nitori pe bi a ba sunmo won won a ba ti wa je bi a ba sunmo won ibaje ti won ati iwa ipa ti won o le ko nkan miran ba wa ebi a ba sunmo won o le je ki nkan ti a o mo ti a o mese re o le je ki won pe wa sile ejo lati ma da awon ejo nkan ti a ko mo nipa re eyi ni ifoju okan ti o ti de ba aye eyi ni ifoju okan ti o wa laarin wa ya se awon ti mo so lekan wipe boya awon ti ko mo bibeli wipe boya awon ti ko ti lo si ile eko giga awon ti ko mo bi ati waasu boya awon nikan ni a npe ni afoju wo majemu titun ki owo Matthew ori kedogun Matthew ori kedogun ese ikerinla e jowo won si afoju tin fona afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo subu sinu iho Jesu leni ti o soro yi ki se eni ti o le soro ti a le so wipe ki lo nso eni to mo nkan to nso ni Jesu ki se a soro magbese eni ti kan ma nso boto boto lai ni tumo ki Jesu to so oro kan ati yewo ati gbe yewo daradara ati mo wipe otito patapata ni ohun ti ohun so nihi ni Jesu nso nipa awon oniwaasu ati nipa awon omo ehin oniwaasu nihi ni Jesu nso nipa awon adari ileesin ti o tun so nipa awon omo ijo ninu ileesin o lo ede yi afoju o lo le merin je kin tun ka ki o wo daradara wipe afoju yi o lo le merin e jowo won si afoju ti fona han afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo si subu sinu iho o lo ede yi afoju le meji fun awon ti o n to awon elomiran nipa ti olorun o si lo ede afoju yi fun awon ti n tele eko ati ilana awon ileesin won yi o n so nipa awon alufa o n so nipa awon oniwaasu o n so nipa awon ti won fi ara won se evangelist o n so nipa awon ti won la ona fun awon elomiran wipe won la ona ijoba orun o ni afoju ni won eni ti o ro wipe a o ni igbala bi a ba n rubo afoju ni eni ti o ro wipe nipa ise rere wa eni ti o ro wipe bi a ba n fun alagbe lowo eni ti o ro wipe bi a ba n se sahara eni ti o ro wipe bi a ba n lo sori oke nipa be ni o fi ri oju olorun nipa be la o fi bo lowo ise afoju ni eni ti o ro wipe bi a ba wo aso funfun iwo na gbe yewo okan dudu iwa je buburu ise o je ibi ija okuro nbe ibinu okuro nbe arankan okuro nbe o le jija okuro nbe ki a wa ro wipe gba ti o le wa ninu gba ti ija wa ninu gba ti oju kokoro ti o wa ninu wa ti o fi okan wa se bi ite ibi igun wa sugbon ti a gbe aso gereje aso funfun wo ti a ro wipe aso funfun yi ni o je ki a le gbadura agba yori ki a le ri oju olorun ifoju okan ni elomiran a ro wipe bi a ba wa si ileesin ni ibere odun ti a wa ni asiko ajinde ti a si wa ni ipari odun wipe o pari ati kese ja ninu igbagbo o mo wipe ifoju okan ni awon elomiran a ma so wipe bi o ba ti dawo si apo alufa ti bo ti en gbele ejoko bo ti en igbala sugbon bi o ba tin fi owo si inu apo alufa wepe o pari igbala ti de o pari orun rere yo je ti re ifojo okan ni on lo fu wa so wipe awon farisi awon ti won ro wipe won la ona ijoba run fun awon elomiran o ni e fi won sile e jowo won be wepe amona tabi afoju ti o nfi ona ha afoju ni won wepe awon mejeji yo subu sinu iho ti omo iho ti an so iho ki se sare nikan ni won so nipa orun apadi won so nipa orun arimabo won so nipa ibi ti eniyan ba de ti ki le pada mo ibi ti ko si atunse ti ko si ronupo adamo wepe orun apadi bi won ba ti jin si koto yi o pari lai lai nje oni gbe yewo nje oni gbaro lati wo awon wo lo fona ho se eni ti oni gbala lo ma fona ho bo se ni gbala se eni ti o bo lowo ese akobirin jo se ohun lo ma so fun e bi a se nbori idanwo idanwo ti ara se eni to nka akiri nigba ti o ba kuro ni ori aga e wasu ti o tun lo mu ti se ohun lo ma wa so fun o lo ma wa la oloye bi o se le bori awon ese igbese aye re ranti o wepe oro jesu a ko le ko danu bi abaye sile nisisin yi ti adagunla ti a ko gbo ohun ti jesu nso a o tun ba jesu pade ni ojo idajo yo si ran wa leti wepe se o ka ninu bibeli ohun ti o nso wepe bi afoju ba nfi ona han afoju wepe awon mejeji yo jo subu si inu iho inu ikoto orun apadi ye ki a wo korinti keji ohun ti mo nso ni aworan ti a fi han wa ninu bibeli wepe awon ti ko lolorun awon ti ko ni igbala wepe won je afoju ye ki a wo korinti keji ori keta lati ese ikerinla sugbon oju inu won fo mo ro wepe o yi o daradara nisinsin yi ninu korinti keji yi ori keta ese ikerinla sugbon oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai iboju na wa laika soke iboju ti amukuro ti ati mukuro ninu kristi nihin ni a fi nso ni a nso nipa oju inu oju ti okan e ni a fi nso nipa ituriran fun okan fun ifoju okan sugbon so wipe awon ju ati awon kefere pelu wipe titi di oni oloni bi won ti le nka bibeli wipe oju inu won ti fo won ko le ri wipe jesu kristi ni odo agutan olorun ti o ko ese araye lo won ko le ri wipe nipa eje jesu kristi ni a fi nwe lese mo ti o nfunfun ju snow lo won ko le ri wipe nipa ododo jesu e ni a nka si ododo fun okan elese ti o ro mo agbelebo ki o ba le je ni tewogba ni waju oluwa won ko le ri wipe jesu kristi nikan soso ni olugbala wipe ko si oruko miran yala ti angeli yala ti igi yala ti oludasile ejo yala ti okuta yala ti orisa kan ti o le gba eni kenila oruko yi kan soso ni afun wa wipe bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ri oju olorun wipe ke a wa sodo olorun nipase jesu kristi wipe nipa be nikan ni a fi le ri igbala kuro ninu ese ati idande kuro ninu okan okunkun wa sugbon fun opolopo oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai iboju na wa laika soke iboju ti ati mu kuro ninu kristi jesu kristi nikan ohun ni o le fun wa ni igbala idande kuro ninu ese bi a ba nso nipa ti afoju o sese ki o ma toka si awon elomiran o sese ki o ma ti apejuwe wipe ahan lagbaja ni won soro e pe lagbaja ko ye afoju ni ko mo ona igbala sugbon bo se ti wa ni awa ti mo ona igbala awa ti bo sinu ona igbala ati la wa loju je ki nka ese bibeli kan fun o ki o tun ma se e ki o tun ma mu ki oro yi ki o wa si ara elomiran ki o gbe yewo boya a nso nipa re abi a nso nipa awon elomiran ni ninu johanu kini ori keji ese ikokanla Johanu kini ori keji ese ikokanla shugbon eni ti o ba korira arakunrin re o ngbe inu okunkun o si rin ninu okunkun ko si imo ko si mo ibiti ohun re nitori ti okunkun ti fo li oju eni ti o korira arakunrin re o je afoju nipa ti emi je ki a fi suru se alaye ni kikun fun wa bi a ba nso nipa arakunrin o bere lati odo alabagbe wa bi o ba je eni ti o ti gbe yawo si ile tabi eni ti o loko ṣugbọn ti oko ti se o ti o wa so wipe lai lai aforun alakeji ni a ti le pari ija yi o korira arakunrin re o korira oko re tabi o korira arabirin re iyawo re o si nso wipe ko so n to le se ko si ebe to le be o le ma kunle lojojumo ṣugbọn sibe sibe o ni gbebe bibeli so wipe okunkun ti fo le oju tabi o sese ki o je wipe awon aladugbo awon ojulumo awon ti an ba pade lode o sese ki o je wipe awon ni o se wa tabi nkan kan lo sele boya won se iwo sisi omo wa boya won re wa je lona kan tabi omiran o si ni ikorira ninu okan re o si so wipe o n duro de akoko ti o gbesan o n duro de akoko ti o je wipe awon ti ju okuta awon ti ju iyepe won julu o ṣugbọn okuta gidi lo julu won ti o fo ori won yanyan iru eni be ti o so wipe ohun duro de akoko lati gbesan o je eni ti o korira arakunrin re o n gbe ninu okunkun o si rin ninu okunkun ko si mo ibi ti ohun re o n korin wipe ohun lo si joba orun o n korin wipe Jesu Kristi n pada bo lati mu mi lo sile o n korin wipe gbangba lajo ma de ijoba orun ko mo bi to ohun re ko mo wipe ohun roko orun apadi sile o ni nitori ti okunkun ti fo le oju nibo lo wa ewo lo n se ewo ni ipin re se o je ni ti Jesu Kristi ti la loju ni o ti ri ona igbala o ti ri ona iya ni pekun tabi o se wa ninu okunkun sibe sibe awon aworan ti a fi han wa yi ki se awon nkan ti a le foworo ti seyin ki se awon nkan ti a le gbagbe ti a le ro wi pe ko ja mo nkan kan olorun je ki o ye wa wi pe gbogbo eniyan ti o gbe ara yi wo wi pe afoju nipa ti emi ni nitooto o je afoju nitori iru eni be ko mo ohun ti o wa ni ona jijin rere ohun ti o le ri ni awon nkan ti aye awon nkan ti o wa ni arowo to re bi a ba nso nipa awon nkan ti aye raye awon nkan ti ijoba orun bi a ba nso nipa orun rere bi a ba nso nipa wura re ile didan re bi a ba nso nipa awon ere ti o n duro de awon asegun iru afoju be ko mo nkan ti a nso nipa re ko ti ri olorun ko si le ri olorun ko ti ri ewa orun ati ewa ewa mimo iru eni be bi o ti le ni awon awon oro die tabi imo die nipa orun rere sugbon awon nkan ti o mo won yi ko mu ki o jigiri lati dide lati sato olorun lo lati wo ona iye ona igbala bi o ti le fe se be ko le ri ona ti yo gba nitori opolopo ona la la sile fun awon aborisa won la ona sile fun awon woli eke won la ona sile fun awon agbodegba alagbagba yiyi ti igbagbo awon ti o ro we pe awon gbe igbagbo ru sugbon ti oye ona igbala ko ti iye won awon na la ona miran sile awon ti won toju le kakiri ti won ta ile iso na ti won ta iwe pelebe pelebe kan tan ni gba eleyo bo ba san bayi bo ba ka yo pese re sile fun ogun ajakaye ti nbo ele ogun ni won so nipa re won o so nipa ti odo agutan olorun ti o ko ese araye lo awon na won la ona ti won sile nitori be elese a ma sa kakiri lati nu bi kan de ibomiran o n wa ona nitori wipe o je afoju ko mo ona ijoba olorun boya n ro wipe awon be boya won o le ka bibeli lo n da won laamu boya won o keko lati ni imo lati le ka oro olorun lo n da won laamu rara ki se be bi a ti le ka bibeli bi emi olorun bi ko ba wa lati tan imole si ohun ti anka a ko le mo bi oro olorun se ri a ko le mo ona si iye ni pekun je kin ka fun lati inu Isaiah ori kokandinlogbon Isaiah ori kokandinlogbon lati ese ikokanla si ese ikejila iran gbogbo si dabi oro iwe kan fun yin ti a di ti a fi fun enikan ti o mo ka wi pe emi be o ka eyi ti o si wi pe emi ko le se nitori ti a di iran orun iran bibeli iran igbala o dabi e ti a gbe fun eni ti o le ka iwe sugbon bibeli o je iwe ti a di iwe ti a fi edididi ti ko se eni ti o le si bi ki ba se pelu iran lowo emi olorun nigba ti a si gbe fun eni ti o mo iwe ka ti a so pe emi be o ka eyi o wi pe emi ko le ka nitori ti a di wese ikejila a si fi iwe na fun enikan ti ko mo iwe wi pe emi be o ka eyi o si wi pe emi ko mo iwe se ori ati to mo iwe ka ati eti ko mo iwe ka ni a ri wi pe ona ijoba orun o dabi eyi ti a fi edididi ninu agbara ti wa ninu ise ti wa ilakaka ti wa ko sese lati ri olorun awon ti o je adari ninu esin won je afoju awon ti o ntele won paapa won je afoju okan ati emi won o sokunkun a fi ori ofe olorun nikan nipa iranwo emi olorun ni o le mu ki afoju ki o wa sodo olorun ki a si la loju nipa ti emi je kin bi o le re kan ki tile ni awon nkan ti o nfa ifoju okan kini awon ohun ti o nfa ifoju okan won po ikini a ri wi pe ese abinibi gbogbo ese eyi ti a ti jogun lati odo adamu nkan wonyi o nfa ifoju okan nitori be eni kokan ti a bi ninu ara eni kokan ti a ti pase obirin bi eni kokan ti o wa sinu aye yi o wa pelu ese abinibi o wa pelu gbongbo ese o wa pelu eda adamu ninu okan re nitori be o wa gege bi afoju nipa ti emi ki se be ni kan soso awon ese ti a wa paapa ti a nda lati igba ti a ti wa si aye awon nkan ti a nse ti ko ba oro olorun mu lati igba ti a ti wa si aye awon nkan won yi paapa won fo wa loju ye ki a wo johanu ori kesan johanu ori kesan lati ese ikokandinlogoji jesu si wi pe nitori idajo ni mo se wa si aye yi ki awon ti ko riran le riran ati ki awon ti o riran le di afoju ninu awon farisi ti o wa lodo re gbo nkan won yi won si we fun pe awa pelu foju bi jesu si we fun won pe iba se pe eyin foju eyin ki ba ti le ese ohun ti jesu so ni wipe iba se pe eyin gba wipe e je afoju iba se pe e mo eni iriri wipe e je afoju nipa ti emi eni ifoju okan e ko mo ona iye e si mo wipe jesu kristi ni olugbala olufuni ni iye o ni eyin ki ba ti le ese aba ti wo ese yin nu aba ti mu ese yin kuro o ni sugbon nisinsin eyin wipe awa riran nitori be nitori na ese yin wa sibe nitori be o ye ki o ye wa wipe ese ni o ma nfa ifoju okan ese abinibi lakoko ati ese ti a wa paapa ti a ti nda lati igba ti a ti de aye eyi ni o mu ki okan wa ki o sokunkun eyi ni o ra wa niye eyi ni o fi je wipe a nse ohun ti ko to ohun ti ko tona eyi ni o fi je wipe a rin ile ajeji ona ajeji a o mo bi ti a nre eyi ni o fi je wipe okun okunkun wa ekun omugo wa a mu sokunkun a fo wa loju nipa ti emi wo sefanaya sefanaya bi o ba wo majemu lailai o sumo ipari majemu lailai sefanaya o wa le ki a to de hagai sefanaya ori kini ese iketadinlogun emi o si mu iponju wa ba eniyan ti won o ma rin bi afoju nitori won ti dese si olowa eje won le o tu jade bi eruko ati eran ara won bi igbe o so wipe awon eniyan won yi won je afoju tabi won di afoju nitori won dese si olowa ese ma mu ifoju okan wa awon kan won yi ni ala sile fun wa dara dara ninu oro olorun wi pe bi aba joko sinu ese ajoko sinu ifoju okan ki o ye wa wi pe ni atete ko se satani se ileri esu la npe be luciferi o se ileri fun efa wi pe bi o ba je eso igi ti olorun ni ko ma je eso imorere ati boboru wi pe oju re yo la yo mo yato laarin rere ati boboru wi pe yo di ologbon ki se be nikan yo ti o da bi olorun gba ti efa ti o gba ohun satani gbo ohun isogbo ti o je ohun ti ani ko ma je e ni o fidi afoju nipa ti emi e ni ifoju okan ni o fi ba gbogbo awon ti won ti inu adamu ati efa jade ki se be nikan awon ese ti an da papa gege bi ese aigboran abi ese ki a jo ara wa loju ese mo to tan ese wi pe a ro pe a je eni rere fun ara wa ese aigboran ese agidi ati ese iborisa ati ese agabagebe pelu aigbagbo pelu imotipara awon kan won yi won mu ifoju ba wa je ka wo orin dafidi ori karun dini ogofa orin dafidi ori karun dini ogofa okan arun lati ese ikerin fadaka ati wura li re won ije orisa won ise owo eniyan won le enu won ko le soro won le oju won ko le riran eyin so nipa orisa won eyin so nipa ere gbigbe won wi pe won le enu won ko le soro won le oju sugbon won ko le riran oni won le eti o sugbon won ko le gboran ni ese ikefa won ni imu sugbon won ko gborun won le owo sugbon won ko lo won le ese sugbon won ko rin be ni won ko soro lati ofun won jade wo ese ikejo dara dara awon tin se won awon tin se awon orisa won yi awon tin gbe awon ere won yi ati awon tin sin won awon tin se won yo dabi won won je afoju bi ti won awon ti o nsin orisa won je afoju pelu o so pe be le olukuluku eni ti o gbe kele won be ni olukuluku awon ti o gbe kele orisa awon ti o gbe kele se owo won iwo na wo dara dara eni ti o ge igi ninu igbo ti o lo die lara igi yi lati fi dana ti o wa fi die lara igi yi gbe ibeji ti o n gbe kaakiri gege bi olorun ti o n gbe kaakiri be ni gege bi orisa akunlebo o mo wi pe afoju ni ru eni be eni ti o n tara re je ti o lo kunle ni waju idi iroko ti o n so wi pe ki igi ki o fun lomo o mo wi pe afoju ni ru eni be eni ti o gbe okuta sile ti o ta pole lori to n jo kaakiri ti o n jo yika okuta yi ti o ro wi pe okuta ni yo se un lore o mo wi pe afoju ni ru eni be o la fi so fun a wi pe won gbe ere o sese ki o je ere fadaka tabi ere wura wi pe won sin sin won won bo won wi pe awon to n se won yo dabi won wi pe iru awon wonyi ese borisa won o mu ifoju okan ba won wo iwe owe ori ogbon iwe owe ori ogbon ese iketadinlogun oju ti o sin baba re je ti o gan ati gbo ti iya re kana kana eba odo ni yo yo jade omo idi asi mu je awon omo wa ko ye won wi pe bi won ba ni baba ti o mo bi beli bi won ba ni iya ti o mo eko oro olorun bi won ba ni awon obi ti o je wi pe lojojumo ni won ma n gbe ilana ati ipinu oro ebi won le ori bibeli ojojumo nkan ki nkan ti won ba fe se eko ti won ko awon omo won gbele oro olorun sugbon awon omo won yi o sese ki won ma sin baba won je o sese ki awon omo won yi nitori pe won ti lo si ile iwe o sese boya baba omowe iya omowe sugbon omo olorun iya o kawe sugbon o ka bibeli iya o mo nipa ona America abi ona ona Japan tabi ko mo ona ilu England sugbon mo ona ilu orun rere iya o mo oba ko mo ijoye ninu aye sugbon mo Jesu oba awon oba asin fi ona olorun ko ko awon omo sugbon awon omo won yi won ma sin baba won je won ma gan ati gbo ti iya won o so fun wa pe eye kana kana e ba odo ni yo yo oju won jade e ni a fi so won de afoju o ni omo idi eye miran ni yi ni ni eyi o so pe oni o mu oju won ni o mu je ohun ti o so ni pe a so won de afoju sugbon ki o to ro we pe awon mo de nikan ni an ba wi iwo paapa ti o je agbalagba oni alufa oni oluko ni gege bi baba ninu olowa eni ti o fi ona iye ani pe kan han eni ti o so bi a se ni lati gbe yawo aso ti ani lati wo irin ti ani lati rin oro ti ani lati so ise ti oni gbagbo ni lati se o nso fun wa a nso fun wa awon ohun amuye ti a fi le pese wa sile fun orun rere sugbon bi o ba nsin baba re ninu igbagbo ti o nsin je bi o ba ndagun la pe pe odun so lenu mo se nso niyan won mo wahala ti mo ni won mo e ti mo doju ko bi o ba nsin baba re ninu oluwa bi o ba nsin je ti o ngan oro olorun ti o ngbo oni o de afoju nitori wo pe kana kana e ba odo ni yo yo oju re jade eyi ni a fi so awon elomiran ni a fi so won de afoju o sese boya o lo sinu imoti para ni o sese o lo sinu iborisha o sese agabagebe ni o kun aye re tabi aigboran tabi afojudi oni iru eni be o de afoju nipa ti emi sugbon kini bawo la se le ni iwosan fun okan okunkun bawo ni a se le mu ifoju okan yi bawo ni a se le mu kuro Jesu Kristi ni eni ti o to lati se iru ise be oni gbanila oni mu ifoju okan kuro oni le okunkun wa lo nitori oni imole aye oni imole fun okan okunkun eni kokan wa je ki a wo Korinti keji ori keta Korinti keji ori keta lati ese ikerinla sugbon oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika ma jemu lai lai iboju na wa lai ka soke iboju ti a ti mu kuro ninu Kristi sori iboju ti a ti mu kuro ninu Kristi sugbon titi di oni oloni nigba kugba ti a ba nka Mose iboju na nbe le okan won sugbon nigbati o n ba yi pada si olowa a o mu iboju na kuro oni a fi so pe ki a to olorun wa oni a fi so pe ki a je wo ise ki a ko sile oni a fi so pe ki a ke pe Jesu Kristi eni ti o le mu ifoju okan kuro se ori ohun ti a ko loni ninu wiwa inu iwe mimo se ori Bartimeo afoju bi o tin gbo iro ese opo eniyan bi o tin ri wi pe nkan kan sele o n bi on wi pe ki lo de ti opo eniyan wa bayi lo gbo wi pe Jesu Kristi omo Dafidi lo n koja lo be lo be si ni ke tantan wi pe Jesu Kristi omo Dafidi shanu fun mi ni awon ti o wa ni ayika inu won so wi pe ki o pa inu mo sugbon bi won tin da lekun be ni o tun ki gbeju be lo wi pe Jesu Kristi omo Dafidi shanu fun mi ari wi pe bi Jesu tin soro bi o ti le je wi pe o n lo si Jerusalem lati ku fun ese wa bi o ti le je wi pe nkan ti o se pataki lati lo si Calvary o n lo n ba lo o dese duro bi o ti dese duro be ni o ni ki won pe wa bi won ti pe wa ni o ri wi pe kini o fe ki n se fun o ni o so wi pe o n fe riran ni o fe riran ni ranti wi pe ko dake o awon yoruba won so fun wa pe bi a ba dake tara eni a ba ni dake bi o ba dake sinu ese bi o ba dake sinu aisododo bi o ba dake sinu aisoto bi o ba dake sinu eke ati iro bi o ba dake sinu iwa okunkun tara re aba o dake sugbon won ni bi elese ba mo ese re ki pe lori ikunle bi o ba ke tantan bi o ba ke pe olorun wi pe olorun dariji mi olorun sanu fun mi mo fe bo lowo ese olorun ifoju okan yi mu kuro oni nigba ti o ba to jesu christ wa nigba ti o ba yi pada si oluwa oni yo mu ibojuna kuro nitori be to olorun wa loni o ti gbo oro olorun ki lo tun duro de o ti gbo wi pe jesu christ nikan oni oru ebo fun wa arukun ati aruda jesu christ nikan oni o wa la ona iye fun wa oni emi ni ona otito ati iye ko se eni ti o le wa sodo baba bi ko se nipa se mi gba ti o ti mo wepe jesu christ ni ona iye o se dide o se so wepe emi o to olorun lo o se so wepe emi o so fun olorun wepe mo ti dese si o ati si awon aladugbo mi mi o yele eni ti aba ma pele omo re sugbon dariji mi fi anu Jesu Christi fi gba mi la fi eje Jesu Christi ki o fi we mi ki la tun duro fun so fun olorun dide duro lori ese re tabi ki o kunle lori ese re ki o so fun olorun wi pe ifoju okan ti o nba oja ifoju okan ti o wa pelu re o nfe ki olorun ki o mu okuro o nfe ki a gba okan re la o nfe ki a se oniye o nfe ki a we ese re nu o nfe ki gbogbo ese re iba se imutipa ni iba se aigbagbo ni iba se iborisa ni iba se aiporan ni iba se akabakebe iba se wipe oje olori kunkun eni ti se tinu re iba se wipe oje alase rege oje eni ti anba usupo ti warunki so fun olorun wipe ope bo lowo ese wipe ipoju okan ti o ba oja mo fe ki olorun mu kuro ki olorun pe olorun o se tan nisisiyi lati dariji o lati gba ola lati mu ifoju okan kuro lati je ki o le ba olorun dore ti o ba ni je eni ti a si loju ti yo le ri iye aini pelu bi o ba gbadura o daju we pe olorun yo gbo
1: Eje ki agbadura baba wa ti nbe le orun adupe le kan si wo pe emu awa sodo ara yin adupe wo pe nigba gbogbo ni e ma npe wajo lati je ki imo ati eti okan yin ki o di mimo fun wa ati lati se wa lore lati se wa lanfani adupe wo pe e ka wa ye e pa wa e yo wa kuro ninu aye e ko je ki a ma rin ninu okunkun ki a ma se ohun ti ko to sugbon ni osose le ma nko wa jopo lati so inu yin di mimo fun wa adupe e gba pe ati yin wa ni oruko Jesu ebe wa ni wipe anfani ti a ni yi lati ma wa fun itoni sona fun eko fun asepe awon eniyan mimo a nbebe wipe anfani yi ko ni re wa koja e ko ni fa seyin kuro lodo wa ni oruko Jesu bi ese ti n ba wa soro e fun wa leti omo lati se ati lati rin gege bi ilanu ti en fi han wa ni igba gbogbo adupe wepe ti gbo e tun fara yin han wa loni loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Eko bibeli ti a o ni loni o je eko bibeli akanse ti o se pataki pupo bi o ba wo akori eko na ni iwe owo re o ri wipe mo fe ba o soro lati inu oro Olorun ki a kunkun so wipe a fe fi inu Olorun han ara wa nipa ohun ti o se pataki ti o wa niwaju wa eyi ni a fi ko akole eko yi ni je ki aye gbo wo Isaiah ori keta ori kerinlelogbon ese ikini Isaiah ori kerinlelogbon ese ikini somo to si eyin orile ede lati gbo teti sile eyin eniyan je ki aye gbo ati ekun re aye ati on gbogbo ti o ti inu re jade bi o ba wo ohun ti Isaiah nso nihi o ko gbogbo ise iranse awon woli ni majemu lailai ati awon aposteli awon iranse olorun ninu majemu titun o ko papo bi abawo awon oro wonyi ni finifini ni woli Isaiah o kigbe o ni sumo to si e je wipe aye jina si olorun aya aye kuro nipa si olorun nitori pe won jina si olorun won ko gbo ohun olorun eyi ni afiran Isaiah lati so fun aye wipe e se ti won fi jina rere be e se ti won fi takete eyi ni ohun ipe ati ohun ebe ti alore ti o nke si won wipe somo to si eyin orile ede bi aba nso nipa awon orile ede awon orile ede ti won wa ninu okunkun awon orile ede ti o je wipe iborisha ni isin won awon orile ede ti won ro pe won mo olorun sugbon ti won ko mo olorun awon orile ede ti won ro wipe boya nigba ti won ko ni ojo awon rubo si orisa won won ro we pe orisa lo ran ojo si won awon orile ede ti won ro we pe nigba ti oda ti o da gbogbo ile awon rubo si orisa won wi pe nitori be irugbin be si nihu ti won ro we pe awon orisa won lo fun won ni awon nkan won yi lati ni anito ati aniseku eyi ni Isaiah agbenuso fun olorun Isaiah alore akede ijoba olorun ni o fi so wipe eyin orile ede ti o takete ti o jina rere e sumo to si o ni ki won ki o sumo to si lati gbo o ye ki a mo wipe nigba ti eniyan ba jina rere bi ati le nso ohun ti o se lanfani o se se ki o ma mo o se se ki oye ki o ma ye o wa nso wipe bi won ti sumo to si o ni teti sile eyin eniyan bi a ba nso nipa orile ede a nso nipa awon eniyan ti o wa ninu re o wa nso wipe ki awon eniyan wonyi ki won ki o teti sile lati gbo o ti o se won lanfani o wa so wipe je ki aye gbo lekini o ni ki won ki o sumo to si ikeji o ni ki won ki o gbo iketa o ni ki won ki o teti lele o ni bi won se ti teti sile ti won gbo je ki awon wonyi ti o ti gbo ohun ti olorun ni lati ba won so je ki won ki o lo si aye lati so fun aye wipe eyi ni aba tabi ete olorun o ni je ki aye gbo eyi ni akori eko wa loni je ki aye gbo mo ti so wipe ninu majemu lailai eyi je ise iranse awon woli ohun ti won so ni wipe ki awon eniyan sumo to si bi o ba wo awon iranse olorun ni ikokan ninu majemu lailai yala a nso nipa mose ni ohun yi kan na la o ri wipe o ko gbogbo ise iranse mose o ko papo ohun ti o nso ni wipe sumo to si eyin orile ede lati gbo teti sile eyin eniyan je ki aye ki o gbo bi a ba ro nipa ti dafidi nipa ti Joshua nipa ti awon iranse olorun ninu majemu lailai abi ki a ma so nipa ti danieli ni babiloni nipa shedraki mishaki ati abednego nipa jona ti o lo si nirefe akojopo ohun ti won so ni wipe eyin orile ede ti ko mo olorun e sumo to si e gbo oro olorun e teti sile ki e si je ki aye ki o gbo ki o si mo ohun ti olorun fe eyi yi kan na ni o je ise iranse fun awon iranse olorun ninu majemu titun se o ranti ohun ti Jesu Kristi ti o so fun awon omo ehin re ki o to lo nigba ti o nso wipe eyin o gba agbara nigba ti emi mimo ba ba le yin o si nso fun won ohun ti yo je ise won tabi ise iranse ise esin won o ni won o si je eleri ohun ni Jerusalem ni Judea ni Samaria ati titi de opin aye je bi o ba wo oro yi ko jo ohun ti Isaiah so we pe somoto si eyin orile ede ki e se gbo e teti sile eyin eniyan je ki aye ki o gbo ki oran ti nigba ti emi olorun ti o pe Barnaba ati Paul ti o so wi pe oun ni ise lati ran won ise wo lo ran won o ran won si o ran won ni ise si awon orile ede ohun ti o si nso na ni wi pe ki won ki o somoto si awon ti o jina rere eni apiri wi pe Paul so wi pe awon wonyi nsin olorun ajeji o ni sugbon olorun ti eyin sin laimo o ni oni mo muto yin wa o ni ki won ki o feti sile teti sile eyin eniyan je ki aye gbo je nigbati Jesu ti o farahan Johanu ni erekusu Patmo ki lo so fun o ni ise ti ohun ni lati ran si awon ijo ki se be nikan o ni eni ti o ba ni eti lati gbo je ki o gbo ki se be nikan bi o ti ranse si awon ijo wonyi be ni o wa nso awon isele awon ajalu ti o de ba aye leyin ti a ba ti gbe gba awon ayan fe soke ohun ti o nso na ni wo pe ki won ki o so moto si eyin orile ede lati gbo teti sile eyin eniyan ki e se je ki aye ki o gbo ise iranse yi kan na ni olorun gbe le olowo ise iranse yi kan na ni olorun gbe le mi lowo bi awa papa bi a ko ba yato si awon iranse olorun ninu majemu lai lai awon iranse olorun ninu majemu titun bi o ba je pe ansin olorun kan na bi o ba je pe ajoko ti otito kan na bi o ba je wi pe a npese sile a mura sile lati lo si orun rere kan na bi o ba je wi pe ere kan na ni a fe jogun lati odo olorun ise ti a gbele won lowo eyi ni na la gbele wa lowo ise ti a si gbele wa lowo ni wi pe ki a pe awon ti o jina rere awon ti o dabi eni wi pe won ko mo olorun lati so fun won wi pe ki won ki o so moto si lati pe awon aladugbo wa awon eni tin ba wa gbele awon alajo sisepo wa awon eniyan ti a ba pade ni bi gbogbo ki a so fun won wi pe ki won ki o so moto si lati gbo ki won ki o feti sile ki won ki o si je ki gbogbo awon ti o wa ni arowoto awon ti o wa ni agbegbe ki won ki o si gbo pelu ijo je asoju fun Kristi loni ojuse ijo ni lati je ki aye ki o gbo ohun olorun opolopo ohun la n gbo loni awon elomiran ti won so nipa orisa awon miran ti won so nipa isu awon miran ti won so nipa ti owo awon miran ti won so nipa ti okowo awon miran ti won so nipa ti igbeyawo abi iloko awon elomiran ti won so nipa awon ohun ti aye yi sugbon awa nso nipa ti Kristi nitori pe eyi ni ise ti olorun gbele iwo ati emi lowo o ye ki a mo wi pe opolopo ni awon ti o wa ninu aye ti won je alailoye ibi Kristi bi o tile je pe ogoro le ma yo se ajoyo ki won ki o ma se ase ki won ki o si ma ra awon orisirisi nkan ni akoko Keresimesi yi sugbon won ko mo idi ti a fi bi Jesu won je alailoye ise Kristi de aye won je alailoye oro ti Kristi so won je alailoye awon eko Kristi won si je alailoye igbala nla ti Kristi ti o mu wa si aye eyi ni o fi je wi pe ni osu kejila odun ni igba gbogbo ni a ma n se ipago eredi igba ipago yi ni wo pe lati je ki aye gbo lati je ki awon eniyan mo kini idi ti Jesu ti o fi wa si aye ni osu kejila odun ti a wa yi nibi ojo 18 si lati ojo 21 osu titi di ojo 24 osu kejila odun yi a o ni ipago eredi yi ni wo pe ki awon eniyan ki o le mo gege bi ati ka ninu iwe Isaiah wi pe abi Jesu olugbala fun wa je ki a wo eko yi ni ikuri meta ikini ete ipagona kini idi ti a fe fi se ipago yi a wo lati inu oro olorun ikeji ipolongo ipago na nitori olorun fe ki iwo ki o ni ipa tabi ni ipin ninu ipolongo ipago na eyi ni lati so fun awon eniyan lati je ki won ki o mo igbala ti olorun mu wa fun ara aye iketa ki kopa ni kikun nibi ipago na won ti a so dara dara o mo ni ki kopa ni kikun nibi ipago na awon elomiran ti won ko mo ohun ti olorun pese fun won bi ipago ba de o sese ki won kopa ninu re die won le lo ni ojo kini won le lo ni ojo keji tabi won le lo ni ojo meji ninu ojo merin ojo marun tabi ojo mefa sugbon a nso nipa ki kopa ni kikun nibi ipago na je ki a wo lati ikini ete ipago na kini idi ti ipago yi ti o fi waye se eyi je adamo inu ijo dipalai se eyi je ohun ti a kan ma nse lati fi ofin de ara wa lati ma rin lo soke sodo ni asiko keresimesi se a kan gbe eyi le wa lori lati ma ba je ki a se bi ati fe ati bi o ti won wa ni akoko keresimesi rara ki se be ninu ijo wa nihin a ma wo oro olorun ni finifini a ki fe re oro olorun koja a ma fe mo kini inu olorun a ma fe mo kini ase olorun fun wa gbati a si wo inu bibeli je ki a jo wo papo eyi ni o ye wa ninu ohun ti a mo wi pe olorun gbele wa lowo lati se ati lati ni ipin ninu re ninu Matthew ori kerin ese ikedogun ati ikerin dilogun ile sabuloni ati ile neftalimu li ona okun li oke jordani galili awon keferi awon eniyan ti o joko li okunkun ri imole nla ati awon ti o joko ni ibi iku ati labe ojiji re ni imole la fun nihin le ati ka nipa Jesu Kristi imole aye eni ti o wa lati tan imole fun awon keferi sugbon awon keferi ti a so nipa re won ko mo nipa Kristi ari apere yi ni gere ti abi Jesu Kristi ni awon ti a pe ni amoye awon ti a pe ni amoye won yi won ki se eniyan olorun won ki se awon ti o tin sin olorun ni tooto won ki se awon ti o ti mo nipa Kristi nipa Messiah ti nbo sugbon won ni won je awon ti won ni ogbe okan lakoko won ni ipururu okan won sin ohun ti won ko mo ati eni ti won ko mo o si ti je adura won aye o si fun mi lati ma so fun o awon elomiran ti yo je wipe ki won to mo olorun ki won to mo Kristi ni won tin gbadura we pe olorun fona han mi mo le so fun o awon elomiran ti won gbadura lori awo to je wipe bi o ti le je pe won gbadura lori awo nibi ti won joko si won ma so fun olorun we pe olorun bi eyi ti mo ntele yi bi ki ba sona fona han mi pimole han mi gege be le amo pelu awon amoye won yi ti won wa lati ila orun si Jerusalemu bi won ti wa be ni won bere we pe ni bo ni ati bi oba awon Jew eje apere we pe awon keferi awon ti ko lo Olorun imole nla o tan fun won sugbon won ko mo ibi ti won ti le je anfani imole nla yi e ni won fi wa bere ni Jerusalemu opolopo lo wa laro wo to wa ni ayika wa ti o je wi pe won ko mo ona ati ri olugbala won ko mo ona ati ri imole nla ti o tan fun wa won wa labe ojiji iku won wa ninu okunkun sugbon won gbadura okan won po haha o po gbe o si so wi pe báwo ni àwọn ti lè rí Kristi olùfúnni ní iyì, ẹni tí ń fúnni ní àlàáfíà, ẹni tí ń fúnni ní ìgbàlà, ẹni tí ń sọ ayé ẹni di ọ̀tún, ẹni tí ń ṣe rere ní ìgbésí ayé ẹni, ẹni tí ń mú orí

0: ayé rẹ, ó yẹ kí ìwọ náà kí ó lè sọ wípé ó ṣe ohun gbogbo dáradára. Bí wọ́n sì ti ń rí àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n sì ń sun ẹkún àsunrìn, wọ́n rí àwọn ẹlòmíràn tí wọn kò mọ ọ̀nà àbáyọ, wọ́n rí àwọn ẹlòmíràn tí wọn kò ní àlàáfíà, ni wọ́n sọ pé mo bá Jésù pàdé o, mo ti rí Jésù, ó ṣe ohun gbogbo dáradára, ṣe ó rántí òṣì tó wà ní ìgbésí ayé mi, ṣe ó rántí àjàkálẹ̀ àrùn tó wà nínú ẹbí wa, ṣe ó rántí àwọn ohun tí ó wà èpè tí wọ́n ti ṣẹ́ fún mi láti ayé àtijọ́. Bí mo ṣe bá Jésù Kristì pàdé, ó ká gbogbo rẹ̀ kúrò pátápátá. Ṣe ó rántí bí mo ṣe máa ń sọ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, ìgbésẹ̀ kúrò lọ́rùn mi tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Èmi ni wọ́n ń pè ní ayáwó má san tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n ìgbà tí mo ti bá Jésù Kristì pàdé, gbogbo nǹkan ló ti yí padà ní ìgbésí ayé mi. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kéde rẹ̀ wípé ó ṣe ohun gbogbo dáradára. Bí wọ́n ti ń sọ nǹkan wọ̀nyí ni àwọn èèyàn ń bèrè wípé báwo ni mo lè ṣe rí i, báwo ni irú nǹkan wọ̀nyí, báwo ló ṣe lè jẹ́ tèmi pẹ̀lú. Èyí ni ó fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn jọ, bí ìwọ pàápàá bí o bá jẹ́ agbẹnusọ, bí ìwọ pàápàá bí o bá jẹ́ alóore, ẹni tí ó lè ṣe ìpolongo, tí ó lè sọ fún àwọn ẹlòmíràn wípé láti ìgbà tí mo ti bá Jésù Kristì pàdé, ó ṣe ohun gbogbo dáradára. Ó ṣe é ṣe kí o máa wípé wọ́n ti mọ̀ nípa Jésù, ṣé o rò wípé wọ́n mọ̀ nípa Jésù? Ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tí ó jẹ́ wípé ní àsìkò Kérésìmesì, ìdí ọtí ni wọ́n á máa jókòó sí. O mọ̀ wípé àwọn tí wọ́n rò wípé wọ́n ń ṣe àjọ̀dún, wọ́n ń yọ ayọ̀ Kérésìmesì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn eegun ni wọ́n máa gbé. Ìgbà mìíràn bí mo bá ní àǹfààní láti jáde ní Èkó láti lọ sí ibì kan ní àkókò Kérésìmesì, nítorí bí a bá ń ṣe ìpàgọ́ báyìí, ìgbà mìíràn ní ọdún tí ó kọjá sẹ́yìn ni máa ń lọ láti ibì kan dé ibì kan. Ní àkókò yìí, ohun tí mo máa ń bá pàdé lójú ọ̀nà kò ṣe é fẹnu sọ. Ohun tí mo ń sọ ni wípé ìgbà mìíràn irú àwọn ènìyàn tí a rò pé mọ̀ nípa ìbí Jésù, tí wọ́n ń ṣe àjọ̀dún Jésù, ó jẹ́ mọ̀ wípé nípa gbígbé eegun ẹkù, nípa bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi ń rò wípé wọ́n ń ṣe àjọ̀dún Jésù. Ṣé àwọn tí a rò pé mọ̀ Jésù nìyẹn? Ní ọ̀pọ̀ ìgbà mìíràn bí mo bá ń lọ láàrin Èkó níhìn-ín ní àsìkò Kérésìmesì, màá rí wípé wọ́n á ti pa títì rẹ pátápátá. Màá rí wípé àwọn ọ̀mùtí, àwọn oníjó, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ ayọ̀, wọ́n á ní wọ́n ti bí Jésù. Ṣé ìbí Jésù, ṣé ó sọ ni di ọ̀mùtí ni? Ìwọ rò wípé wọ́n mọ̀ nípa Jésù, wípé wọ́n ti bí Jésù, ṣùgbọ́n wọn kò mọ̀ nípa bí a ó ti di àtúnbí, wọn kò mọ̀ nípa ìgbàlà Jésù, wọn kò mọ̀ nípa ìmọ́lẹ̀ tí Jésù Kristì wá láti tàn sí ìgbésí ayé wa. Èyí ni a fi jẹ́ ajígbèsè láti sọ fún àwọn aládùúgbò wa, láti sọ fún àwọn tí ó wà nítòsí wa wípé a bí Jésù fún wa, kí a ba lè ní ìgbàlà. Òun ni ó fi jẹ́ wípé a fi àkókò yìí sílẹ̀ láti ọjọ́ 21 oṣù. Bó o mọ̀ wé kọ sọ fún aládùúgbò rẹ wípé rán mi létí o, a kì í bámọ̀ tí bá gbàgbé, nítorí ọjọ́ yìí gan-an ni ìpàgọ́ ńláńlá ní ti deeper life ni ó ń ṣẹlẹ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀, mo ní láti wà níbẹ̀. Bí ẹnikẹ́ni bá wá láti pè ọ́ síbì kan, bí ẹnikẹ́ni bá láti sọ pé ó yẹ ká lọ síbí, ó yẹ ká lọ sọ́hún, sọ fún ọmọ rẹ wípé rán mi létí o, àwọn ọjọ́ yìí ó jẹ́ ọjọ́ ìpàgọ́. Rán mi létí wípé mi ò gbọdọ̀ ní àdéhùn pẹ̀lú ẹnikẹ́ni láti ọjọ́ yìí sí ọjọ́ yìí kí n lè wà ní ìpàgọ́. Nítorí níbẹ̀ mo ń sọ fún ọ, Ọlọ́run wa yóò dábìrà. Mi ò gbọ́ kí o ṣe àmì o. Mo ní níbẹ̀ Ọlọ́run wa yóò dábìrà. Nítorí bẹ́ẹ̀, má ṣe jẹ́ kí ohunkóhun kí ó di ọ lọ́wọ́. Rí wípé àwọn ọjọ́ yìí, ọjọ́ 21 títí dé ọjọ́ 26 oṣù kejìlá ọdún yìí, wípé o wà pẹ̀lú wa. Ní àkókò ìpàgọ́ náà yóò wà láti ẹkùn kan sí ẹkùn mìíràn. Èyí ni pé nínú ẹkùn rẹ, àwọn elédè Gẹ̀ẹ́sì, àwọn elédè Yorùbá, àwọn elédè Ibo àti àwọn elédè mìíràn tí ó wà nínú ẹkùn rẹ, gbogbo wa a ó wà ní ibì kan náà. A ó lè ní ìmọ́lẹ̀ tí Jésù Kristì tí ó mú wá. Wo ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án lórí Máàkù, nínú Máàkù orí kẹjọ, Máàkù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án, àwọn tí ó jẹ tó ìwọ̀n 1,000 ènìyàn, ó sì rán wọn lọ. Àwọn tí ó jẹ, èyí ni pé àwọn tí ó jẹ oúnjẹ tí a pèsè, ní àkókò ìpàgọ́ tí wọ́n wọ̀nyí, wọ́n jẹ́ bí 1,000 ènìyàn. Bí a bá ń sọ nípa 1,000, ó ṣeéṣe ki o ma ye elomiran je kin se apejowe o dabi ki a so wi pe 100 lona 30 tabi ki a so wi pe 100 lona 20 tabi 40 lona mewa mo ro wi pe o ye ki o ye wa bi mo se se alaye ni won je 1000 eniyan 100 lona 30 ki a wo dara dara wi pe awon ti Jesu ni gege bi osise to wa lodo re awon aposteli mejila a le fi awon omo ehin bi 70 ti aran lo ni meji meji ni igbese aye Jesu atun le fi won kun won ko ti to 100 awon miran ti won wa gbenu so wi pe o se mi lore o mu mi larada o gba mi la o ton imole si igbese aye mi o yi mi pada patapata awon wonyi ni won ko awon eyan wonyi to je wi pe won wa pe awon eyan wonyi jo won pe won jo titi won fi to 40 lona mewa ti mo so fun wa 1000 eniyan nitori be awa na papa o ye ki a so fun awon elomiran o ye ki a fi to won leti o ye ki a je ki o ye won wi pe ni akoko ipago yi a fe kura wa jo lati je ki imole Jesu Kristi ki o tan ni okan wa ni igbese aye wa je ki a wo Romu ori kedogun an so nipa idi ti a fi nse ipago yi ete ipago na Romu ori kedogun lati ese 20 titi de ese 21 mo duro lati ma waasu irere na ki se nibi ti agbe ti da oruko Jesu Kristi ri ki emi ki o ma se mo amole lori ipile elomiran sugbon gege bi ati ko pe awon eni ti a ku ti soro re fun won o ri ati awon ti ko ti gbo oye yo ye won awon ti a ku ti soro re fun tele tele won o ri awon ti ko ti mo Jesu o ye ki a pe won si ibi ipago yi awon ti ko ti ri imole ninu Kristi awon ti ko ti mo nipa oro ijoba Olorun awon ti ko ti ni igbala Olorun awon ti ko ti ni iyipada okan nipa iwaasu ihirere o ye ki a pe won ki won ki o le wa nitori be o je ojuse wa o je aigbodo ma se fun wa lati wa ni ibi ipago yi fun ara wa ati lati pe awon elomiran wa o ti je ki o ye onisinsin wo pe bi o ti le je pe opolopo ni a le ma ro wi pe won mo nipa ibi Jesu sugbon iye ni pe kun ko ti je ti won opolopo ogoro eniyan ni o dabi eni wi pe a le ro pe won mo wi pe Kristi wa lati odo Olorun opolopo o si mo won o ti di atun bi awon miran pelu bi o ti le je wi pe won mo wi pe Kristi wa ninu ara sugbon a ko ti so won di eda titun nitori be an kura wa jo papo si bi ipago yi lati je ki o ye gbogbo awa ti a wa nibe wi pe abi Jesu Kristi lati fun wa ni igbala je ki a wo Luke ori keji Luke ori keji lati ese ikejo awon oluso agutan be ni ilu na won so agbo agutan won li oru ni papa ti won gbe sase kiyesi angeli oluwa na yo si won ogo oluwa siran yi won ka eru si ba won gidigidi angeli na si we fun won pe ma beru sa wo mo mu ihirere ayo nla fun yin wa ti yo se ti eniyan gbogbo nitori abi olugbala fun yin loni ni ilu Dafidi ti se ti Kristi oluwa je ki a wo awon esoro Olorun ti a ka yi ni igba ti abi Jesu Kristi o je ohun ti o se pataki to be ti awon angeli ti won fi ite orun sile ti awon angeli ti won fi isin ati bibo Olorun oga ogo ti won fi sile Lorun ti won wa sinu aye ti won so fun awon wonyi ba oni won se le mo nitori won ko si ni Jerusalem laarin igboro won ko si ni Bethlehem laarin ilu won ko si nibi ti won ti le mo ni kiakia sugbon bi o ti le je wi pe won ko si nibi ti won ti le mo awon angeli ni o wa so fun won je o ro wi pe ohun ti o se pataki to be ti awon angeli ti won lati fi orun sile lati wa so fun awon eniyan wonyi o ro we pe bi iwo ba ni anfani o ye ki iwo na ki o gbenu so ki o so fun awon elomiran ti ko ni anfani ati mo we pe abi olugbala fun wa ni ilu dafidi eni ti se kristi oluwa bi o ba je ise ti o se pataki to be ti angeli le se bawo ni iwo ti o so pe o je omo olorun bawo ni iwo ti o je ara ijo kristi bawo ni o se menu dake to ka o gbera ti o ni so fun awon eniyan ni arowo to re wi pe ati bi kristi fun wa eredi ti a se fi bi kristi ni wi pe o wa lati se wa lore o wa lati tan mole si okunkun wa o wa lati gba okan wa la o wa lati pa wa si odo olorun o wa lati mura wa sile fun ijoba olorun o nigbati awon angeli wonyi so fun won won so fun won ni ona to jagara ona to ye ni ti awon wonyi ti won si mura sile we pe won o lo wese kedogun o si se nigbati awon angeli na pada kuro lodo won lo si orun awon okunrin oluso agutan na ba ara won so pe eje ki a lo taara si Bethlehem ki a le ri ohun ti o se ohun ti o se ti oluwa fi han fun wa won si wa logan won si ri Maria ati Joseph ati omo won na o dubule ninu ibuje eran nigbati abi Jesu Christi olugbala araye ni angeli ni won se ifilo ni won se ipolongo ni won so fun awon eniyan wonyi wi pe ati bi Christi fun wa o ki awa ti ati nsunkun asun dekun tele tele awa ti ati ni ibanuje ati ori buburu tele tele awa ti o je wi pe ese ni agbewo bi ewo ti o si je gaba lori wa awa ti o je pe ansi esu awa ni abe isin ro esu wi pe ki atujuka wi pe ati bi olugbala ati bi oludande ati bi eni ti o da wa sile kristi olurapada ati olugbala wa logan ti awon eniyan wonyi gbo ni won ni eje ki a lo taara mo gbagbo wi pe eyi ni o ye ki iwo paapaa ki o se awon oluso agutan wonyi won ki ba mo bi ki ba se pe awon angeli wonyi wa so fun won awon aladugbo re bawo ni won se mo eredi ti a fi bi jesu bawo ni won se mo nipa igbala jesu kristi afi bi o ba so fun won so fun won ni ona ti o ye ni so fun won ni ona ti o mu ni lokan so fun won ni ona ti yo je onfa fun won lati re wa si ipago yi ti won fi so wi pe eje ki a lo taara eje ki a pa ise ti eje ki a lo taara eje ki a pa awon ojuse miran eje ki a pa won ti eje ki a lo taara eje ki a pa awon nkan miran bi ka ma rinrin ajo bi ka ma lo lati oju lede ile bi ka ma mo emu kaakiri bi ka ma je ounje kaakiri eje ki a lo taara si ibi ti a o ti mo ohun ti oluwa n fi han wa je ki a wo ese ketadinlogun nigba ti won si ti ri won si so ohun ti a ti wi fun won nipa ti omo yi awon paapa gege bi won ti gbo be na ni awon na di alore agbenuso fun olorun wi pe ati bi jesu kristi ohun ti awon paapa ti ri ogo itanshan imole ti won ti ri ati oro ti won ti gbo eyi ni awon pelu tun fi han awon ti won ba pade o ye ki awa paapa ki a se be ki a mo wi pe gba ti a ti mo nipa kristi ki a si mo wi pe ipago yi wa fun wa bi o ba je omuleyin kristi ni tooto kini o miran ti o se pataki fun o ni akoko keresimesi yi ju lati so ati lati gbo ju be lo nipa jesu kristi eyi ni o mu mi lo si akori keji ipolongo ipago naa ipolongo ipago naa se o mo wi pe ni ayika wa ni awon eniyan ma n polongo ohun ti o je pataki fun won bi o ba n lo legbe titi o ri awon ti o je wipe boya ose ifoso ni o se pataki fun won nitori ibi ti won ti n sise ni nitori be won ma ko si ara patako to po awon miran o se se ki o je siga ni o se pataki fun won o ri eni ti aya ti o gbe ilu lowo ti o n so nipa ki won ma jaye ori won nipa mimu siga o ri awon elomiran nipa o le o se se ki o je ni bi ifowopamosi ni won o ya gadagba si ara patako ti won ma so wipe ki won ki o wa fi ifowopamosi bikan o si sese nigba ti enikan ti ilu wa ti o ro pe o se pataki o sese igba miran o le ri nigba ti Mandela ti o fe wa si orilede wa nihin o ri ni gbogbo opopona nibi kibi ti o ba nlo pataki lati ibi oko ofurufu de Eko o ri ti o to aworan Mandela ti o si to aworan olori orilede wa olori orilede wa ti o so pe o nbo aha bi awon ti o wa ninu aye bi won ba n pariwo Mandela bi awon ti o wa ninu aye bi won ba n pariwo awon eniyan ti awon ro pe o je pataki ninu awujo bawo ni iwo ti o je onigbagbo iwo ti o mo ise ti Jesu Christi wa se iwo ti o mo iru ohun ti a so nipa Jesu Christi olugbala wa bawo ni a se le kawo gbera ki a ma le so nipa Jesu Christi eni ti o wa lati ko ese wa lo o ye ki a so o ye ki a je okan ninu awon omo Olorun ti o se ipolongo ohun ti o nbo wa se ipolongo ohun ti Jesu Christi ti o wa lati se fun wa ti ipago na yo fi kun fun awon ero mo gberi yin je wipe gege bi e ti feran Olorun gege bi e ti feran Jesu Christi wipe e o se ohun ti oro Olorun ti o la sile fun wa yi je ki a wo lati Johanu ori keje Johanu ori keje ese ikerin nitori pe ko si enikeni ti se ohun kohun ni ikoko ti ohun ti kara re si fe ki a mo ohun ni gbangba o ti a so ni ni pe bi a ba se ipagbo ti nbo yi bi a ba se ni ikoko ni idakonko ti a ko je ki iyawo ki o mo wo pe ipagbo wa a ko je ki oko mo wo pe ipagbo wa a ko je ki awon alabagbe wa mo wo pe ipagbo wa a ko je ki awon aladugbo mo wo pe ipagbo wa a ko je ki awon ti nraja lodo wa awon ti a nraja lodo re a ko je ki won ki o mo wo pe ipagbo wa a ko je ki awon ti won wa ni ibi oko ero awon ti won wa ni ibi ebote a ko je ki won ki o mo wo pe ipagbo wa a ko je ki awon ti a ba pade ninu oko ero ninu moto a ko je ki won ki o mo wo pe ipagbo wa oni ko si enikeni ti se ohun kohun ni ikoko ti ohun ti kara re si nfe ki a mo ohun ni gbangba bi a ba fe ki awon eyan mo nipa Jesu o ye ki a se ipagbo yi ni ikoko o ye ki a so ki a je ki awon eniyan ki o mo o ye ki a so nipa iwe pelebe ti a fun awon eniyan nipe nipa iwe peregede ti a ma nle mo ogiri ati nipa iwe owo bi letter ti a le ko si awon eniyan ati nipa iwe ipe gege bi kaadi ti a fi le pe awon eniyan we pe igba ipagode imole de igbalade iwosan de anfani batam batam lati oke wa wipe o de o ye ki a so fun awon eniyan ki a ma se je ki ipagbo yi ati ibi ti a tin se ipagbo na ki a ma se je ki o je ohun ikoko oni bi iwo ba n se nkan wonyi bi ara re han fun ara aye eyi ni Isaiah so fun je ki a tun wo Isaiah lekan si Isaiah ori 24 ese ikini somoto si ẹ̀yin orílẹ̀ èdè láti gbọ́ tẹ́tí sílẹ̀ ẹ̀yin ènìyàn jẹ́ kí ayé gbọ́ jẹ́ kí ayé gbọ́ àti ẹ̀kún rẹ̀ jẹ́ kí ayé àti àwọn ohun gbogbo tí ó ti inú rẹ̀ jáde jẹ́ kí wọn kí ó gbọ́ èyí ni iṣẹ́ tí a gbé lé wa lọ́wọ́ nípa ìpàgọ́ yìí ìpàgọ́ kì í ṣe nípa ènìyàn ìpàgọ́ kì í ṣe nípa àlùfáà ìpàgọ́ kì í ṣe nípa ti ara wa ó jẹ́ nípa nǹkan ti Ọlọ́run ó jẹ́ nípa Jesu Christi ó jẹ́ àti fi Jesu Christi hàn fún ará ayé bí mo bá lè sọ ẹ̀rí díẹ̀ fún ọ ní ìpàgọ́ wa ni a ti rí ọgọ́rọ̀ ènìyàn tí wọ́n ti mọ̀ nípa Jesu Christi tí a ti gba ọkàn wọn là ju bí láti bí ọdún 15 sẹ́yìn ni a ti bẹ̀rẹ̀ ìpàgọ́ yìí tí a ti máa ń ṣe lọ́dọọdún láti ìgbà náà ó yẹ kí o mọ̀ wípé ní ìbẹ̀rẹ̀ a ṣe ìpàgọ́ ní Èkó gbà tó yá a lọ sí Enugu gbà tó tún yá a lọ sí Onitsha ní ìgbà mìíràn a ti lọ sí Ìlọrin ní ìgbà mìíràn a ti lọ sí Kaduna ní ìgbà mìíràn a ti lọ sí Òwerri bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀nà jìn nígbà náà tí ó jẹ́ wípé àwọn ènìyàn máa wọ ọkọ̀ láti ìhín lọ sí Onitsha láti ìhín lọ sí Òwerri láti ìhín lọ sí Ìlọrin síbẹ̀ a rí ọgọ̀ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tí wọ́n tẹ̀lé wa lọ bi o ba je eni ti o ti pe ninu ijo deeper life o ri boya iwo na papa o ti je eni ti o je alajo pin pelu wa ninu ipago ti a ti man se sugbon wo e ti a fe ni nisisin yi ki se wo pe a ni oya mura ki a lo si ilorin mura ki a lo si owere e ti a fe ni nisisin o wa le ti odo re ba ni o se je wo pe ipago yo sumo be ipago yo wa le ti ile re be sibe sibe o ni ni itara lati le ba wa pejo mo gbagbo wi pe o je okan ninu wa mo gbagbo wi pe anfani ati ore ofe ti olorun fe fun wa ni akoko ipago yi wi pe ki o ku oru wi pe o ni padanu re je ki a wo orin dafidi orin dafidi ori ikeji din ni adorin efa ejo orin dafidi ori ikeji din ni adorin ese ikewa ati ese ikokanla ijo eniyan re le o tedo sinu re iwo olorun ninu ore re li o ti pese fun awon talaka ese ikokanla oluwa ti soro opolopo li ogun awon eni ti nfi ayorohin re bi o ba wo awon ese meji wonyi papo o ri wi pe olorun pese fun awon talaka o mo wi pe ngba ti aran jesu kristi wa si aye o je ipese fun awon talaka o je ore ofe fun awon ti ko lolorun o je ore ofe fun awon alaimo kan o je ore ofe fun awon ti o wa ninu okunkun awon ti o wa labe ojiji ku o je ipese olorun ipese igbala fun awon alai lolorun fun awon talaka e ba so nipa talaka awon ti ko ni ohunkohun lati fi se irapada emi won awon la pe ni talaka gbogbo eniyan ni waju olorun ni aje talaka ati asan sugbon jesu kristi ni o wa lati wa so wa di oloro nipa ti emi bi a ba so nipa talaka owo naira ko se nkankan ni waju olorun bi eniyan ba lowo ti o lolorun bi eniyan ba lowo ti o lalaafia bi eniyan ba lowo ti o ni iye ni pekun bi eniyan ba lowo sugbon ti ko ni agbara lati bori ese ni waju olorun ko ni nkankan o je talaka sugbon aso fun wa wo pe olorun ninu ore re o pese fun awon talaka o fun ani jesu kristi oni oro oni gbagbo ninu ese ikokan la wa so wipe oluwa ti soro oro wo ni oluwa nso oro ti oluwa nso ni wipe wo ipese ti mo fun gbogbo aye wo igbala ti mo fun gbogbo aye wo ipese ti mo fun awon ti ko lolorun awon talaka awon ti ko je nkankan ni waju oluwa oni oluwa ti soro opolopo se li ogun awon eni ti nfi ayo rohin re mo gbadura we pe o je okan ninu won lati asale yi ni o ye ki o ma so fun awon aladugbo re ko ye ki o duro de ola lati asale yi ni o ye ki o ma so fun awon aladugbo re we pe ani ipago wi pe olorun yo se won lori je ki a wo ki kopa ni kikun nibi ipago na ki kopa ni kikun nipa ipago na ni akoko kérésìmesì yi o se pataki fun wa lati wa ni ibi ti olorun fe ki a wa nitori ogunlogo ni o ma nlo si orun airotele ni akoko kérésìmesì nitori opolopo ijamba moto ati iku aitojo ni o ma n wa o ti o ma n fa ni wipe awon eniyan irinkunrindo o ma n poju fun won ni akoko kérésìmesì ati je ati mu imotipara o ma n po fun opolopo ni akoko kérésìmesì sugbon bi a ba je ologbon o ti o ye ki a se ni pe ki a se bi awon ologbon awon amoye ti o wa lati ila orun wipe a n fe lati ri jesu eni ti a bi gege bi oba eni ti a bi gege bi olugbala lati ko ese ara aye lo nitori be o ye ki a nipa ninu ohun ti olorun fe se ni akoko yi mo so tele wo pe mo gbagbo ohun ti mo si so o duro lori ohun ti mo mo lati odo olorun wi pe mo gbagbo wi pe olorun yo dabira ni igbese aye wa ni akoko ipago yi nipa be o ye ki eyi je ipinu re wo joshua ori kerin le logun joshua ori kerin le logun ese ike dogun bi o ba se se boboro le oju yin lati sin oluwa eyan eni ti eyin o ma sin le oni bi orisa won ni ni ti awon baba yin ti o wa ni hakeji odo tisin tabi awon orisa awon amori ni ile eni ti eyin gbe sugbon bi o se ti emi ati ile emi ni oluwa li awo ma sin eyi ni ipinu Joshua wepe owo ma sin oluwa pelu ile ohun o ye ki eyi je ipinu re na wepe ipago ti o nbo yi o sin oluwa o sin oluwa wepe bi o se ti ewo ni ati ile re wepe oluwa ni wo ma sin bi o si je bi o si ti se anfani fun wa lati wa si odo oluwa ki abali niye ni akoko ipago yi se ipinu ki o si je ki ipinu na ki o le to be ti enikeni ki o fi le yi olokan pada wepe o nipin ni kikun ni ipago ti o nbo yi ranti wepe lati ojo kokanlelogun titi di ojo kerin dilogbon osu kejila odun ti a wa ni ti a wa yi ni ipago yi yo waye ni ibi ti o wa ni ekun re ibukun alailegbe ni o nduro de o ma se padanu ohun ti oluwa n pese fun o je ki a diduro lori ese wa ki a so fun olorun we pe a o ni je aladanu a o ni padanu ohun ti olorun pese fun wa ni akoko ipago ti n bo yi diduro lori ese re akoko ti ito lati lo sile odidi lati gbadura didi lati mu ipinu didi lati kopa ninu ipago na ati ohun gbogbo ti a ma se lati mura sile fun ipago na nipa wipe ise wa lati se nipa wipe ani lati wa oje nibi idana fun awon ti o wa nibi ipago nipa wipe ani lati jo wa akoko wa ohun ni wa ise owo wa ohun gbogbo ti a ni lati je ki ipago na ti n so nipa Jesu Kristi ki o je ohun ti a o se ti ko ni ni eja kole kankan ki a so fun olorun ki olorun ki o le ran wa lowo so fun olorun wipe o nipa o nipin ninu ipago na omo re yo wa nibe aya re yo wa nibe oko re yo wa nibe ore re yo wa nibe awon ti o ba ogbele won wa nibe awon ti ejo nsise won wa nibe awon aladugo re o so fun won so fun olorun wepe o kopa ninu ipolongo ati ninu ipago na funra re je ki a gbadura je ki a gbadura ki a mu ipinu ti enikeni ki o le yi pada
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Page 78. Feti sile eyin eniyan mi si ofin mi. Leti eyin sile si oro enu mi. Emi o ye enu mi le owe. Emi o so oro atijo ki o sokunkun jade. Ki awa ti gbo, ki a si ti mo. Ki awon baba wa si ti so fun wa. Awa ki yo pa won mo kuro lodo awon omo won ni fifi eyin Oluwa ati ipa re ati ise iyanu ti o ti se han fun iran ti nbo. Nitori ti o gbe eri kale ni Jakobu, o si so ofin kan ni Israeli ki o ti pa ni ase fun awon baba wa pe ki won ki o le so won di mimo fun awon omo won, ki awon iran ti nbo ki o le mo, ani awon omo ti a o bi ti yo si dide ti yo si so fun awon omo won, ki won ki o le ma gbe ireti won le Olorun, ki won ki o ma si se gbagbe ise Olorun, sugbon ki won ki o pa ofin re mo, ki won ki o ma se dabi awon baba won, iran alagidi ati olote, iran ti ko fi okan won le otito ati emi eni ti ko bo Olorun duro shinshin. Awon omo Ephraim ti o hamora ogun ti won mu orun won yi pada ni ojo ogun won ko pa majemo Olorun mo won si ko lati ma rin ninu ofin re won si gbagbe ise re ati ohun iyanu re ti o ti fi han fun won ohun iyanu ti o se ni waju awon baba won ni ile Egypt ani ni igbe Suani o pin okun ni iya o si mu won laaja o si mu omi duro bi bebe bi osan pelu o fi awosan mo se amona won ati ni oru gbogbo pelu imole ina o san apata ni aginju o si fun won ni omi mimu lopolopo bi eni pe lati nu ibu wa o si mu isan omi jade wa lati nu apata o si mu omi san sile bi odo nla won si tun se si ni sisote si oga oko ni aginju won si dan olorun wo ni okan won ni bi bere onje fun ife kufe won won si soro si olorun won wi pe olorun a le tetabili ni aginju wo o lu apata omi si tu jade isan omi si kun pupo wa le fun ni akara pelu wa le pese eran fun awon eniyan re nitori na oluwa gbo eyi o binu be ni naran ni jakobu ibinu siru ni israeli nitori ti won ko gba olorun gbo won ko si gbekele igbala re o pase fun awosanmo lati oke wa o si si ilekun orun sile o si rojo mana sile fun won ni jije o si fun won ni oka orun eniyan je onje awon angele o ran onje si won ni ajeyo o mu afefe ila orun pele orun ati nipa agbara re o mu afefe gusu wa o rojo eran si won pelu bi orupe ile ati eye abiye bi iyanrin okun o si je ki o bo si arin ibudo won ya go won ka pe ni won je won si yojojo nitori ti o fi ife won fun won won ko kuro ninu ife kufe won nigba ti o nje won si wa le enu won ibinu olorun de si ori won o pa awon ti o sanra ninu won o si lu awon odomokunrin israeli bole ninu gbogbo won yi won se si waju won ko si gba ise iyanu re gbo nitori na ni o se run ojo won ya san ati odun won ni ijaya nigba ti o pa won nigba na ni won wa akiri won si pada won bere olorun lakoko won si ranti pe olorun le apata won ati olorun oga ogo ni olidande won ṣugbọn enu won ni won fi pọn won si fi afan won seke si nitori okan won ko se dede pelu re be ni won ko si duro ṣinṣin ni majemu re ṣugbọn ohun o kun fun iyonu o fi ese won ji won ko si run won nitooto nigba pupo ni o yi ibinu re pada ti ko si ru gbogbo ibinu re soke nitori ti o ranti pe eniyan sa ni won afẹfẹ ti n kọja lọ ti ko si tun pada wa mọ igba melo melo ni won ṣote si ile agejun ti won si ba ninu je ninu asale nitooto won yi pada won si dan olorun wo won si se aropin eni mimo israeli won ko ranti owo re tabi ojo oni ti o gba won lowo ota bi o ti se ise ami re ni egypt ati ise iyanu re ni ibe suani ti o si so odo won die je ati omi sisan won ti won ko fi le mu o ran isinsin sinu won ti o je won ati opolo ti o run won o fi eso ile won fun kokoro pelu ati ise won fun yesu o fi yin pa agbara won o si fi yin nla pa igi sikamore won o fi ohun osin won pelu fun yin ati agbo eran won fun manamana o mu kikoro ibinu re wa si won lara irunu ati ikanu ati iponju nipa riran angeli ibi sinu won o sina sile fun ibinu re o da okan won si lowo iku ṣugbọn o fi emi won fun ajakale arun o si kọlu gbogbo awon akobi ni egypt olori agbara won ninu ago hamu ṣugbọn o mu awon eniyan ti re lo bi agutan o si se itoju won ni iju bi agbo eran o si se amona won ni alaafia be ni won ko si beru ṣugbọn okun bo awon ota won mole o si mu won wa si eti ibi mimo re ani si oke yi ti owo otun re ti ra o ti awon kekere jade pelu kuro niwaju won o si fi tita okun pinle fun won ni ile ini o si mu awon eya israeli joko ninu ago won ṣugbọn won dan wo won si sote si olorun oga ogo won ko si pa iri re mo ṣugbọn won yi pada won se alaisotito bi awon baba won won si penda si apa kan bi orun etan nitori ti won fi ibi giga won bi ninu won si fi ere fifin won mu jowu nigba ti olorun gbo eyi o binu o si korira israeli gidigidi be ni o ko ago silo sile ago ti o pa ninu awon eniyan o si fi agbara re fun igbekun ati ogo re le owo ota ni o fi awon eniyan re fun ida pelu o si binu si ile ini re ina run awon odomokunrin won a ko si fi orin sin awon oúnjẹ won ni iyawo awon alufa won ti oju idasubu awon opo won ko si po orin ere ekun nigba naa ni oluwa ji bi eni pe loju orun ati bi alagbara ti o n ko nitori oti iwaini o si kolu awon ota re leyin o so won di egan titi aye pelu pelu o ko ago josefu o si yan eya efraimu ṣugbọn o yan eya juda oke si oni ti o fe o si ko ibi mimo re bi oke orun bi ile ti o ti fi idi re mule lailai o si yan dafidi iranse re o si mu kuro lati inu agbo agutan wa lati ma to awon agutan leyin ti o tobi fun oyun o mu lati ma bo Jacobu eniyan re ati Israeli ile eni re be ni o bo won gege bi iwa tito inu re o si fi ogun owo re se amona won
3: eje ki agbadura baba wa ati olorun o wa atun wa si waju yin nisinsin yi lati ko eko eko ti o se iyebiye bi ati le gbe igbese aye wa ti o fun yin ni inu didun ti o si fihan we pe a ni ore ofe lati odo yin bi ati n gbo nisinsin yi e se wa lele ti omo ke si fun ale ore ofe lati je eni ti n gboran adupe opo e ti gbo yoruko Jesu Christ Oluwa wa eje ki a si bibeli wa si orin Dafidi ori keta le ni adoje orin Dafidi ori keta le ni adoje o kan eta eta kiyesi o ti dara o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo o dabi ororo ikunra iyebiye li ori ani ti o shan de irungbon irungbon aroni ti o si shan si eti aso re bi iri amoni ti o shan sori oke sioni ni tori nibe ni oluwa gbe pase ibukun ani iye lailai loni mo fe soro lori isokan laarin awon ara ninu oluwa isokan laarin awon ara ninu oluwa bi ati pejo loni ninu ijokan na bi ati pejo loni gbogbo wa lese agbelebo ohun ti o ye wa ni we pe bi ati wa ni irepo ke a tun wa ni isokan bi ati njo sin papo ke a ri wipe irepo ati isokan awon eniyan mimo wipe a fun laaye o si joba laarin wa gege bi ara ninu oluwa o ye ke a mo wipe isokan ni ohun ti olorun fe ati wipe bi olorun ba gbe inu wa ti olorun si wa laarin wa o daju wipe olorun ti ki se olupilese orudurodo Olorun ti ki fon awon eniyan re tooto ti ki fon won ka o daju wipe Olorun yi bo ba wa ninu wa laarin wa o daju wipe yo je ki isokan wa laarin wa bi a ba n pe enikan ni onigbagbo ti a pe elomiran na ti a pe ni onigbagbo bi won ti le je alejo sira won tele tele ti bi won ti le je ota papa si ara won tele tele o daju wipe nigbati eje Jesu Christi ti weni mo ti yi ni pada bi o ba ti we awon wonyi mo ti o si ti yi won pada o daju wi pe won ki se ota mo won ki se alejo si awon mo sugbon won je ara ninu oluwa nitori wi pe ati gba okan won la awon to ti jina si ara won tele tele yala nipa ibi yala nibi ti won ti jade wa awon to je pe boya awon kan wa lati ila orun awon miran wa lati iwo orun nigba ti ore ofe ti gba nila nigba ti o ba ti wo inu enikankan won ohun ti a ma ri ni wo pe o ma nso won sokan papo nitori be o ye ke a le gbe ninu ife olorun ati ninu idapo irepo ati isokan awon eniyan mimo isokan je ohun ti o se iyebiye o si je ibokun ti o je wipe awon ti o wa ninu aye yi won ko ri nitori ohun ti a ri ninu aye ni ija ohun ti a ri ninu aye ni isota ohun ti a ri ninu aye ni wipe a ma ri iyapa laarin aladugbo si aladugbo a ma ri ikosile laarin oko si aya a ma ri wipe omo papa a di asunta ko ni ni irepo tabi isokan pelu awon obi awon nkan wonyi ni o nje ki ibanuje ki o po ninu aye sugbon bi abati di omo olorun bi abati gba omo alade alaafia lati wa fi okan wa se bogbe ti o si wa ninu okan wa ti o nto wa to nsakoso oro ti a nso irin ti a rin ohun ti a nse ati ise si wa si awon elomiran a o ri we pe isokan ni yo je abayori si iru iriri be ni igbese aye enikankan wa ìṣọ̀kan pẹ̀lú Kristi, ó máa ń fa ìṣọ̀kan láàrin àwọn ará. Lónìí, bí a ti ń wo ọ̀rọ̀ yìí, ó yẹ kí a wo kíni èrèdí ìṣọ̀kan àwọn ará. Kíni èrèdí ìṣọ̀kan àwọn ará, ará nínú Olúwa. Kí ló sì máa ń fa èyí kejì? Kí ló máa ń fa ìyapa ìṣọ̀tá láàrin àwọn tí wọ́n jọ ń gbé papọ̀? Tàbí kí a kún sọ wípé láàrin àwa tí a jẹ ọmọ Ọlọ́run. Ìkẹta, kí ni àwọn ìbùkún tí ó rọ̀ mọ́ ìṣọ̀kan láàrin wa? Ìkíní, kí a wo ìdí tàbí àwọn èrèdí fún ìṣọ̀kan àwọn onígbàgbọ́. Kí a wo orin Dáfídì níbi tí a ti kà, orí kẹtàléní àádóje, òkan ẹ̀ẹ́ta ẹ̀ẹ́ta. Kí a wo ẹsẹ̀ ìkíní, kíyèsí, ó ti dára, ó sì ti dùn tó fún àwọn ará láti máa jùmọ̀ gbé ní ìrẹ́pọ̀. Bí Dáfídì, bí ó ti rí àwọn ènìyàn Ọlọ́run tí ó rí wípé wọ́n wà ní ìṣọ̀kan papọ̀, tí ó sì mọ àwọn èrè tí yóò bá àwọn tí wọ́n wà ní ìrẹ́pọ̀ àti ìṣọ̀kan, ó wo wọ́n báyìí, ó ní ó ti dára tó, ó sì ti dùn tó fún àwọn ará láti máa jùmọ̀ gbé ní ìrẹ́pọ̀. Jẹ́ kí n ṣe àlàyé fún ọ, kí o lè mọ èrèdí tí Dáfídì tí ó fi sọ báyìí, nítorí àwọn tí ó ti ka Bíbélì dáradára, tí wọ́n sì lóye bí Bíbélì ti rí, wọ́n jẹ́ kí a mọ̀ wípé Dáfídì ló kọ orin yìí tí à ń kà lónìí. Ṣé o mọ̀ wípé Dáfídì, ó mọ ìtàn àwọn ọmọ Ísíráẹlì? Ìtàn ọmọ Ísíráẹlì ó bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Ábráhámù. Ṣé o rántí wípé nínú ìdílé Ábráhámù pàápàá, àìní ìṣọ̀kan ó farahàn? Ṣé o rántí wípé Ágáì àti Sáràì, wọ́n ní wàhálà, àìní ìṣọ̀kan ó farahàn? Ṣé o rántí wípé Ábráhámù àti Lọ́ọ̀tì pàápàá, àìní ìṣọ̀kan ó tún farahàn? Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, nígbà tí wọ́n ti tẹ̀dó sí ilẹ̀ Íjíptì, tí a sì sọ fún Mósè wípé kí ó dá wọn sílẹ̀, ṣe ò rántí wípé nígbà tí àwọn ọmọ Ísíráẹlì méjì tí wọ́n ń jà, ni Mósè ń sọ wípé ṣe bí ara nìyín, èé ṣe tí ẹ fi ń jà? Níhìn ni a tún rí gbólóhùn tí ọkùnrin yìí tí ó pè sí Mósè, èyí tún sọ fún wa wípé wọ́n àìwà bí Ọlọ́run àti àìní ìṣọ̀kan ó farahàn. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, nígbà tí Mósè tún padà wá láti ibi Midiani tí ó ti sá lọ, tí ó wá láti dá wọn sílẹ̀, láti tú wọn sílẹ̀, ìgbà tó ṣe àtún wọn sílẹ̀. Bí o bá wo ìrìn àjò wọn nínú aginjù, ó rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni ìkùnsínú máa ń jáde wá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni àìní ìṣọ̀kan ni ó máa ń farahàn. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, bí wọ́n ti tẹ̀dó sí ilẹ̀ Kenani, ìgbà tó yá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yan ọba. Ìgbà tí wọ́n yan Saulu ọba àkọ́kọ́, a rí àwọn kan tí wọ́n pè ní ọmọ Beliali, wọ́n ní àwọn ògbà. Àwọn ògbà kí irú ẹni báyìí kí ó jọba, ìgbà tó yá a rí wípé ọba Saulu ó papòdà. Àwa yan Dáfídì. Ìgbà tí a kọ́kọ́ yan Dáfídì, ó tó ìwọ̀n bí ọdún méje àbọ̀, tí ó jẹ́ wípé àwọn kan wọn gba Dáfídì, àwọn kan wọn kò gba Dáfídì. Ṣùgbọ́n ìgbà tó wá yá ni a rí wípé Ọlọ́run mí sí gbogbo wọn pátápátá. Ni a rí pé àti ẹ̀yà ìkíní, ìkejì, ìkẹta, gbogbo àwọn ẹ̀yà méjìlá ni wọ́n fohùn ṣọ̀kan papọ̀ tí wọ́n gba Dáfídì. Ó wá jẹ́ kí ìtẹ̀síwájú kí ó wà fún ìjọba Dáfídì. Níhìn ni Dáfídì wá sọ wípé ó ti dára tó. Ìbáṣe wípé ìrẹ́pọ̀, ìdàpọ̀ àti ìṣọ̀kan yìí ó ti wà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Ohun tí ìbáṣe ṣe fún wa láti gbé ṣe, ìtẹ̀síwájú tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ìbá ti ní, àti àwọn èrè tí ẹnì kọ̀ọ̀kan ìbá ti jẹ àǹfààní rẹ̀, ó ní ó ti dára tó, ó sì ti dùn tó fún àwọn ará láti máa jùmọ̀ gbé ní ìrẹ́pọ̀. Bí a bá sọ pé ohun kan dára, ó ṣe é ṣe kí òun náà kí ó má dùn. Jẹ́ kí n ṣe àpẹẹrẹ fún ọ. Bí ọmọ bá ń ṣe àìsàn, bí a bá sọ wípé ọmọ yìí, ìhóró àgbémì tí a fẹ́ fún ọ yìí, ó dára o, nítorí wípé yóò jẹ́ kí ara rẹ le ní kíákíá. Ọmọ, ó ṣe é ṣe kí ọmọ kí ó dáa lóhùn pé ó ṣe é ṣe, ó dára ṣùgbọ́n kò dùn, ó máa ń bani lẹ́nu jẹ́. Ṣé o mọ̀ wípé òótọ́ ni ọmọ yìí ń sọ, ohun yìí dára ṣùgbọ́n kò dùn? Ó tún ṣe é ṣe ní ọ̀nà mìíràn ki a ri wipe omo yi o nje awon kan ladun a si ri pe awon kan ladun ti omo yi nje o ma nbe yin je o ma ba nkan je ninu agu ara awon so fun omo yi pe ah ki lo nje ohun to nje o dara oni toto ni o dara sugbon o dun nkan ti mo so fun ni pe o seese ki awon nkan kan dara sugbon ki won ki o ma dun o si seese ki nkan kan ki o dun sugbon ki o ma dara sugbon David so pe eyi ti an so nipa re loni irepo idapo awon eniyan mimo ki se wipe o dara nikan soso o tun dun bakan na o ni kiye si o ti dara to bi a ba so pe nkan dara bi a ba so pe o ti dara to e je wipe o dara to je pe ko si bi kan ti a le ri ninu re o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi a o ti e ka nkan miran e ti a kaye mo ro wipe o ye ki o to awon baba wa ma so fun a wipe aboro to fun omo luabi ni aya ati oko bi abaro nkan yi ki a so wipe o ti dara to o si ti dun to fun oko ati aya lati ma jumo gbe ni irepo kendi kendi ki o ma ri arin won a le so wipe o ti dara to o si ti dun to fun ebi oko aya ati awon omo fun ebi lati ma jumo gbe ni irepo ki eni keni ki o ma ri arin won a le so ninu ijo wipe o ti dara to o si ti dun to fun awon ara ninu oluwa awa ti a wa ninu ijo awa ti a je omo olorun o ti dara to o si ti dun to ki a jo ma gbe ni irepo ki a jo ma gbe ni isokan ki eni keni ki o ma ri arin wa ki esu ki o ma le ri arin wa ki awon emi okunkun ki won ki o ma le ri arin wa sugbon o se ni laanu awon eniyan won ko mo wipe ohun ti a soro nipa re yi wipe o dara pupo o si dun pupo iba se pe won ni oye iba se pe ati la won loju iba se pe won je ki emi olorun ki o ba won soro wo mo wipe ohun ti a ni lati se ti a ni lati la kaka fun ohun ti a ni lati se a pon ohun gbogbo ti a le se ki a se ni wipe ki a wa ni irepo ki a si wa ni isokan je ki ti e bi o le re kan awon wo ni David n so wipe yo wa ni isokan tabi irepo o ni awon ara awon wo ni a n pe ni ara awa ti a gbo ede yoruba bi a ba so wipe ara ile mi ti ki ba se wipe a n lo ede yi ni agalamasa bi ki ba se wipe a n fi sefe wipe ara ile e o tun ti de o bi ki ba se be bi o ba je pe ni toto ni a n so pe ara ile mi o je wipe eni ti a ni isokan papo nitori boya jade lati inu iya kan na boya a ri wipe eje kan na ni o wa ninu ara wa tabi ni ede wa wipe ori la oju e ni o mo wipe omo lagbaja ni emi na ro be wipe ara ile ni eni ti a pe ni ara ni ninu oluwa ni eni ti a ti fi eje Jesu Kristi so di omo olorun eni ti o wa ninu ese tele tele eni ti o n gbe ninu ese tele tele sugbon ti o ti ba Jesu pade ti o ti ronu pada ti o ti gba Jesu Kristi gbo gege bi oluwa ati olugbala iru eni be o ti di ara ninu oluwa nitori o ti di ibatan fun Jesu Kristi ye ki a wo Matthew ori kejila lati ese ikejidini aadota sugbon o dahun o si wi fun eni ti o so fun pe tani iya mi ati tani awon arakunrin mi o si na owo re si awon omo ehin re o wi pe ewo iya mi ati awon arakunrin mi eyi ni awon ara ninu oluwa o awon ti o ti gba Jesu Kristi gbo awon ti o ti di omo leyin Jesu Kristi nitori enikeni ti o ba n se ife baba mi ti n be le orun oun naa li arakunrin mi ati arabinrin mi ati iya mi awon wonyi ni molebi fun Jesu Kristi nitori wipe won ti gba gbo eyi ni ife baba wipe ki a gba Jesu Kristi omo re nikan soso wipe ki a gba gbo eyi ni ife baba wipe ki a ronu pada awon ese wa ki a gba Jesu gege bi olugbala nitori wipe olorun ti ran Jesu gege bi odo agutan olorun ti o ku ese ara aye lo oni enikeni ti n se ife baba mi ti n be le orun je ki n bi o ni ibeere kan se eni ti o gba Jesu Kristi gbo se o se ife baba ti n be le orun o se se kiro eni be ki o fun awon alagbe lowo o se se kiro eni be ki o ma gbadura le marun lojojumo sugbon ko gba Jesu Kristi gbo omo bibi olorun kan sosho ko gba jesu christi gbo odo agutan olorun ti o ku ese araye lo ko gba jesu christi gbo eni ti olorun so nipa re we pe wo eni ti inu mi dun si gidi gidi eni ti o gba jesu christi gbo eni ti o ti fi eje jesu christi we eni ti o ti so domo olorun nipa eje jesu christi eje tutu iru eni be ko se ife olorun sugbon eni ti o tun ba ni waju jesu eni ti o wole mu jesu eni ti o ko ese sile eni ti o ko iborisa sile eni ti o ko awon nkan aye wonyi ti o kan won sile ti o ro mo jesu christi gege bi oluwa gege bi olugbala gege bi oludani sile kuro ninu ase iru eni be ni an so fo nse ife olorun iru eni be papa ari we pe awon oro ti jesu christi so nipa bi o se ye ki a gbe papo bi o se ye ki a jeun ohun ti o ye ki a se ibi ti o ye ki a lo awon iwewe awon nkan ti o ti so sile tele tele wi pe o ye ki awon omo eyin ki won ki o ma se iru eni ti o ba nse nkan be o ni aso wi pe o nse ife baba mi ti nbe le orun o ni awon won yi le arakunrin mi ati arabinrin mi je ki n so je ki n tun laaye o daada ninu corinthi keji ori kefa ese iketa din logun nitori na e jade kuro laarin won ke si ya ara yin soto li olowa wi ke ma si se fi owo kan ohun aimo emi o si gba yin emi o si je baba fun yin eyin o si ma je omokunrin mi ati omobirin mi le olowa olodumare wi awon wonyi ni ara ninu olowa o awon ti o ti ko ese sile awon ti o ti bo lorun dore nipa kiko ese won sile awon ti a ti fi eje jesu christi wenu awon ti a ti gba awon ti a ti gba won la awon ti a ti koruko won ni iwe iye lorun awon wonyi ni ara se oran ti ohun ti a ka ni akoko o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara ini awon ti o ti ba jesu christi pade awon ara ninu oluwa lati wa ni irepo lati wa ni isokan ni inu ijo wa nihin ni ati man temo wa leti wipe bi abati di omo olorun wipe a ki tun ma ni iyapa laarin ara wa ke a ma so wipe ah lagbaja ibo ni o nitori be mi o le ba ibo se tabi ke a ma so pe ah lagbaja hausa ni o mo oke okun lo dagba si bo baba iru eni be se nkan o ti mo wipe iwo na eni to wo egun ju ti e lo eni ti si bi e to gun ju ti e lo lejo mu gari ninu awo kan na ah o pari fun e a ki gba awon eniyan laye ninu ijo wa nihin lati ma lo iru ede be nitori kini nitori wipe ko se nkan kan ko ja mo nkan kan iba je ila oru tabi iwo orun tabi gusu tabi ariwa ni eni keni ti wa bi abati di omo olorun ade ebi ninu olorun ninu galatia ori keta ese ikeji din logbon ko le si ju tabi eleni eru tabi ominira okunrin tabi obinrin nitori pe okan ni gbogbo yin je ninu Christi Jesu aso fun wa wi pe iba je Jew tabi eleni awon wonyi ni won wa ni akoko ti Paul eni o fi n ko si won wi pe bi abari enikan ninu ijo ti o je Jew bi abari enikan ninu ijo ti o je eleni bi abari enikan ninu ijo ti o ti ariwa tabi gusu tabi oke okun ti o wa lati ibe ke a ma se ma da enikeni ya soto ke a mo wi pe ko si Jew tabi eleni eru tabi ominira ke a ro wi pe lagbaja awon kurunti ni sugbon emi eni to gbajumo lemi nitori be mi o ni nkan kan se pelu lagbaja o ni ki a ma tun ma lo iru ede be bi a ba ti di omo olorun o ni ki a ma si fi iyato si okunrin tabi obinrin awon elomiran o ma nse ni lanu o si ma ya wa lenu bi o ba sese boya won ri obinrin kan ni o nse ifilo won ma sun bi o ba to won a ni femi sile se bi obinrin lo nsoro ninu igbagbo wa ki so be ninu ile esin ti a ti mo olorun ninu ijo ti a ti gbe bibeli laruge ti a ti mo wi pe bibeli ni o nsakoso wa akoso oro enu wa akoso ise wa ohun gbogbo ti a nse wi pe bibeli ni o ntopase wa a ki soru oro be nitori oni ko si okunrin tabi obinrin o oni yala otibi wa ni obi otitan wa ni oni gbogbo yin eje ara ninu oluwa eyi ni o fi ye ki isokan ki o wa laarin wa o corinthi kini ori kini ese ikewa corinthi kini ori kini ese ikewa mo se beyin ara awon ara lo n ba soro kò ṣe é ṣe fún àwọn tí ò mọ olúwa àwọn tí wọn kì í ṣe á ní olúwa kò ṣe é ṣe fún wọn láti wà ní ìrẹ́pọ̀ kò ṣe é ṣe fún wọn láti wà ní ìṣọ̀kan ó ní mo bẹ̀yìn ara lé orúkọ olúwa olúwa wa

yara re wo bi ba si tin ri ise iyanu olorun ti a se fun ise iyanu anu olorun ni ki se wo pe enikeni leto si o si je ti gbogbo eni ti o ba gbagbo

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisin bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi

ajele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o nowo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wi pe lese kese bi abati ndaruko jesu awon oke yi won o ma pora ni igbese aye re loruko jesu bi o ba ni iro wahala be nowo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwin ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota olorun alagbara adupe wi pe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba esi ti so fun a wi pe onkon ti a ba de laye a o de lorun onkon ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wi pe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emesio lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wi pe emi warapa ki o jade loruko jesu omokunrin omobirin ni ti o je wi pe aye ti so leta mo gbadura nisisin wi pe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko jesu emi siwin mo le yin jade loruko jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko jesu eti awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan wonyi lenu mo pase fun yin e jade loruko jesu olorun alagbara dopepe ti se pe ti tu won sile ti da won ni ide loruko jesu christ oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won sinbe mo emi warapa o sinbe mo emi isinwe o sinbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko jesu bi olorun ba ti se fun o an reti re lati yin olorun logo

iwo ti o mu aditi wa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se be si ni rin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma si nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon kan meta ati awon kan miran to ro mo awon kan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke asomo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikokan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro laparo lese tabi o foju o si nfe riran akoko ise iyanu ti re ni yi nitori be bi o ba je ewo ni oni iro isoro be o le na o le yowo re soke tabi o wa legbe nikan ti oni iro awon arun yi o le nawo soke nitori won bi abasi ti setan bi abati gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won si riran eje ki a gbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki adiji ki o gboran a si dupe fun eyi ti e ti nse lati asale yi amo wipe ko so to soro fun yin lati se amo wipe gbogbo oke pata ni yo shidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logon nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo awon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wipe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi din loju gbogbo nkan won yi ale won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be sini gboran ki eni ti o le soro be sini soro ki awon arun wonyi ti o ti pe ti o dabi oke ki o shidi loruko Jesu adupe wipe e ti gbo adupe wipe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo apoju bersini riran ayaro dede ki o ma rin.

0: Orin ìkọkànlélọ́gọ́rin 81. Kọrin sókè sí Ọlọ́run ipa àwa. Ẹ kó ìpó ayọ̀ sí Ọlọ́run Jákọ́bù. Ẹ mú orin mímọ́ kí ẹ sì mú ìlú wá. Dùrù dídùn pẹ̀lú ohun èlò orin mímọ́. Ẹ fún ìpè ní oṣù tuntun ní ìgbà tí a lànà sílẹ̀ ní ọjọ́ àjọ wa tí ó ní ìrònú. Nítorí èyí ni àṣẹ fún Ísírẹ́lì àti òfin Ọlọ́run Jákọ́bù. Èyí ni ó dá sílẹ̀ ní ẹ̀rí fún Jósẹ́fù nígbà tí ó la ilẹ̀ Íjíptì já. Níbi tí mo gbé gbọ́ èdè tí kò yé mi. Mo gbé èjìká rẹ̀ sókè nínú ẹ̀rù. Mo sì gba agbọ̀n ní ọwọ́ rẹ̀. Ìwọ́ pè nínú ìpọ́njú. Èmi sì gbà ọ́. Èmi dá ọ lóhùn ní ibi ìkọ̀kọ̀ àrá. Èmi rí ìdí rẹ níbi omi ìjà. Ẹ gbọ́ ẹ̀yin ènìyàn mi. Èmi ó sì jẹ́rìí sí ọ Ísírẹ́lì bí ìwọ bá fetí sí mi. Kì yóò sí Ọlọ́run mìíràn nínú yín. Bẹ́ẹ̀ ni wọ kì yóò sí Ọlọ́run àjèjì. Èmi ni Olúwa Ọlọ́run rẹ tí ó mú ọ láti ilẹ̀ Íjíptì jáde wá. Yá inú rẹ gbòòrò. Èmi ó sì kun. Ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn mi kò fẹ́ gbọ́ ohùn mi. Ísírẹ́lì kò sì fẹ́ ti èmi. Bẹ́ẹ̀ ni mo fi wọ́n sílẹ̀ fún líle àyà wọn. Wọ́n sì rìn nínú èrò ara wọn. Ìbáṣe pé àwọn ènìyàn mi ti gbọ́ ti èmi àti kí Ísírẹ́lì kí ó máa rìn nípa ọ̀nà mi. Èmi ìbá ti ṣí àwọn ọ̀tá wọn lọ́gán. Èmi ìbá sì ti yí ọwọ́ mi padà sí àwọn ọ̀tá wọn. Àwọn akórira Olúwa ìbá ti fi orí wọn balẹ̀ fún un. Ìgbà wọn ìbá sì dúró pẹ́ títí. Àlìkámà dáradára ni ohun ìbá máa fi bọ́ wọn pẹ̀lú àti oyin inú àpáta ni èmi ìbá sì máa fi tẹ Ọlọ́run.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run alágbára jùlọ, a wá síwájú yín nísinsìnyí láti tẹ́tí sí ẹ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé ẹ ó bá wa sọ̀rọ̀ àti wípé ohun gbogbo tí ó jẹ́ ìdíwọ́ tàbí ìdènà láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti ní òye ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti láti jẹ́ kí ẹ kọ̀ọ̀kan wọ̀nyí sí ọkàn wa. Ẹ bá wa mú àwọn ìdíwọ́ wọ̀nyí kúrò ní orúkọ Jésù. À ń bẹ̀yìn wípé gbogbo ọkàn tí ń rìn kiri, gbogbo ọkàn tí kìí lè dúró, tí kìí lè farabalẹ̀ láti ní òye ọ̀rọ̀ yín, ẹ bá wọn wí. Ẹ mú ọ kúrò nínú wa lórúkọ Jésù. Ẹ ṣàánú fún wa. Bí a ó ti máa ṣí ìwé mímọ́, ẹ là wá lójú, ẹ ṣe wa ní iyè, kí òye kí ó lè yé wa. Kí a lè mọ bí a ti gbàdúrà, kí a lè mọ bí a ti wá ojú Ọlọ́run, kí a sì lè ní àwọn ohun àmúyẹ láti lè wà ní ìrẹ́pọ̀ àti ìdàpọ̀ pẹ̀lú yín ní ayé yìí àti ní ayé tí ń bọ̀. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a wo ìwé òwe orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún. Ju gbogbo ohun ìpamọ́, pa àyà rẹ mọ́, nítorí pé láti inú rẹ̀ ni orísun iyè. Ju gbogbo ohun ìpamọ́, pa àyà rẹ mọ́, ìkànnà níbi a bá sọ wípé pa ọkàn rẹ mọ́, nítorí pé láti inú rẹ̀, láti inú àyà tàbí láti inú ọkàn ni orísun iyè. Lónìí a ń sọ̀rọ̀ lórí iṣẹ́ ìyanu nínú ọkàn ènìyàn. Iṣẹ́ ìyanu nínú ọkàn ènìyàn. Ìwé òwe orí kẹtàlélógún ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. Ọmọ mi, fi àyà rẹ fún mi, kí o sì jẹ́ kí ojú rẹ kí ó ní inú dídùn sí ọ̀nà mi. Àwọn ẹsẹ̀ méjì tí mo kà fún ọ yìí, wọ́n sọ̀rọ̀ nípa àyà tàbí nípa ọkàn ènìyàn tàbí nípa inú ènìyàn. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni kò mọ̀ wípé ọkàn wa ó ṣe iyebíye níwájú Ọlọ́run. Wọn kò mọ̀ wípé àwọn nǹkan tí a ń rò láti inú, àwọn ìṣe wa gbogbo ó ń wá láti inú. Àwọn ẹlòmíràn wọn kì í rò wípé a nílò iṣẹ́ ìyanu nínú ọkàn, nínú àyà ẹ̀dá. Wọ́n máa ń rò wípé bí a bá ti tọ́jú ìwà òde ara, ọ̀rọ̀ sísọ lẹ́nu tàbí aṣọ wíwọ̀ tàbí ìrìn, bí a bá lè ṣe àkọ̀wé àwọn ohun tí àwọn ẹlòmíràn ń ṣe, bí a bá sì ti fi àwọn ìgbé ayé wa tí a ń rí lójúkojú, bí a bá ti fi wọ́n ṣètò won ro wi pe eyi ti to awon ni wasu papa opolopo won o sese oni wasu ni awon ijo eleya meya kakiri ni won ma nse asise yi to ma ro wi pe bi enikan ba ti ni iwa omoluabi wi pe iru iwa be o ti to lai ni iyi pada okan iyi pada aya ṣugbọn ohun ti olorun je ko di mo fun ani we pe ohun ti o se pataki ni waju ohun ohun ni bi okan wa ti ri ohun ni bi aya wa ti ri ati wi pe ati ni ise iyanu ti iyi pada okan ti iyi pada aya bi ki ba se be a o ri we pe gbogbo ti a nse ko ni le je itewogba ni waju olowa ninu owe ti mo ka fun o tele tele ori kerin ese iketalelogun ni o fi o nso we pe ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo pa okan re mo nitori pe lati inu re wa ni orisun iye e je we pe gbogbo ti a nse ninu wa gbogbo ti a nse ni igbese aye wa won wa lati inu okan eyi ni Jesu Kristi nso ninu Matthew ori kejila Matthew ori kejila lati ese ikerin le logbon eyin omo paramole eyin ti se eniyan boboru yo ti se le soro rere nitori ninu opolopo ohun inu li enu eso ninu opolopo ti o njade lati inu okan lati inu aya wa ni enu ni o nso iwa ti a nri lode o je ohun ti o njeyo lati inu e ti a ni lati inu okan nitori be ni o fi se pataki we pe ki a mo pe bi a ba fe sin olorun bi a ba fe se ohun itewogba ni waju olorun ani lati ni ikola aya ani lati ni ise iyanu le o kan aya wa ani lati ni iyipada ti olorun nikan le se ani lati ni ni o kan aya wa o meji ni o menuba ikoko meji ninu oro yi ikini ipo ti okan eniyan wa ipo ti okan eniyan wa ikeji iyipada okan omo eniyan iyipada okan omo eniyan lakoko ki a wo ipo ti okan omo eniyan wa gba ti a so wi pe omo eniyan eyi je okan ti ko ti idatun bi okan ti a ko ti iyipada okan ti ko ti ni ifowoto iyipada latoke wa iru ipo wo ni iru okan be wa ye ki a wo Genesis ori kefa ese ikarun Genesis ori kefa ese ikarun Olorun si ri pe iwa buburu eniyan de pupo le aye ati pe gbogbo iru okan re kiki ibi ni lojojumo leyin ti Adamu ati Eva ti subu ni ogba Edeni lati igba yi gan ni a ri wi pe okan eniyan o je okan buburu ni waju Olowa nitori gbogbo ise gbogbo iwa gbogbo oro ti o njade lati inu okan yi o je ohun to buru jai o seese ki enikan ki o je elesin awon elomiran ma ro wi pe elesin o ti to o ti yege ni waju Olorun sugbon enikani le je elesin iwa ti iru eni be hu ki se nipa ti esin o je nitori iro okan buburu ibi ti o wa ninu re o seese ki enikeni ki o je eni ti o mo we sugbon iwe mimo tabi iwe kika eyi ko yi okan pada a o ri wi pe iwa buburu ni aarin awon omowe lo peleke si o sese ki a ri enikan ti o je wi pe o ti rin lo si oke okun o ti lo si ilu oba fun opolopo igba tabi o sese ki a ri eni ti o je wi pe o ti le ti mo otito ihinrere die sugbon ti ko gbadura agbayori ki o ba le ni iyipada okan a o ri wi pe iru eni be iwa iru eni be yo je ohun ti ko ba ife Olorun mu ese karun yi eyi ni o fi n so fun wa wi pe nitori Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye. Eredi iwa buburu ti o di pupo yi se nitori pe won o je olaju ni atabi nitori pe won o kawe tabi nitori pe won o ti rin jina si awon orile ede miran rara. Eredi iwa buburu yi ni we pe iru okan won iru okan re kiki ibi ni lojojumo bi a ba so wi pe nkan kan o je ibi o je kiki ibi e je wi pe ko si alaafo ninu iru okan be lati se rere ko si alaafo fun iru okan be lati se rere die se buburu die sugbon o je kiki ibi ki si se ni igba kan o je lojojumo eni afi ma nso fun awon ipere fun awon omode o sese ki o je wipe won fe se igbeyawo a ma nso fun wipe ki won ki o gbadura dara dara adura agbayori adura ti a o ni idahun lati odo olorun bi a ba fe se igbeyawo nitori opolopo ninu awon omo kekeke opolopo ninu awon omo ti o je wipe won sese fe igbeyawo won fe loko won ma wo bi enikan se je elesin to won ma wo bi enikan se ja papa ninu ise esin olorun o se se bi ati won wa sinu ile esin ki ari enikan o le je okunrin o le je obinrin o se se ki o je oni o ma kokko tete de si ile esin bi aba tin ko awon aga ijoko a ma ba wa ko bi aba tin ko iwe orin a n ko nkan miran a ma ba wa ko ki eni ti o fe gbe yawo ki o ma ro we pe ah bi o n ba le gbe iru eni be bayi ni yawo eni ti o je elesin bayi eni ti o ja papa ninu isin olorun bayi wi pe ohun a ni ayo popo lati odo olorun wa ko mo wi pe eni yi o sese keni keni ki o ja papa o sese keni keni ki o teramo isin olorun lai gba adura agba yori si igbala si yi pada okan tabi elomiran bi won ba fe gbe yawo won ma wo iru aso ti awon elomiran wo wi pe okunrin yi ojojumo lo wa ni imototo ojojumo lo dabi eni o dabi eni pe eni yi o ri nkan je o si seku nitori be won a ma ro we pe iru eni be ni awon fe lo, ni loko tabi ki won ro we pe o je olu eni to nsowo eni to rin kaakiri bo ba tin lo si ilu awon hausa to lo nko boya epa tabi epo lo nko wa si isale nihin be na lo nlo si ilu awon ibo boya isu lo fe lo ra ni boya nkan mi bo tin lo lo nde aso to sin wo bo se nawo iru moto to nlo awon elomi a ma ro we pe bi a ba ni iru eni bayi loko bi a ba le gbe iru eni bayi sile o dabi bi eni pe nkan yo de wa lorun ohun ti o ye won ni we pe iwa rere ko ti inu owo wa iwa rere ko ti inu ti gbajumo wa iwa rere ko ti inu esin wa iwa rere o ma ntinu iyi pada okan wa eni afi ma ntemo ni leti nihin we pe bi a ba de inu ijo ohun ti a kokko ni lati se ni we pe ki a gbadura si olorun ki a ni iyi pada okan tabi bi a ba fe gbe yawo ohun ti a ni lati se ni we pe ki a gbadura si olorun olorun nikan soso lo mo okan eniyan iwo funra re gege bi eniyan o ko le mo ki lo wa ninu okan enikeni ye ki a wo samueli kini ori 16 ese ikeje samueli kini ori 16 ese ikeje sugbon oluwa wi fun samueli pe ma se wo oju re ma se wo irisi re ni o ti an so nihin tabi giga re nitori pe emi ko nitori ti oluwa ki wo bi eniyan ti wo eniyan ma wo oju eniyan ma wo irisi tabi giga tabi bi eniyan se woso tabi bi eniyan se lokeke to sugbon oluwa a ma wo okan okan yi gan la nso nipa re wi pe awon ti ko mo olorun won ko ni iyi pada okan ati wi pe iro inu won kiki ibi ni lojojumo ninu iwe oniwaasu ori 9 ese 3 oniwaasu ori 9 ese 3 eyi ni ibi ninu ohun gbogbo ti an se labe orun pe ise kan na ni si gbogbo won ati pelu aya omo eniyan kun fun ibi isinwi nbe ninu won nigba ti won wa laye ati leyin eyi ni won a lo sodo awon oku o ye ki oyeye wa nihin ohun kan na ni oro olorun ni o tenu mo fun wa wi pe aya omo eniyan kun fun ibi bi a ba so wi pe igo kun fun omi o je wi pe o ti kun to be ti a ko le fi omiran sinu igo yi bi a ba so wi pe abo o kun fun omi tabi o kun fun epo e je wi pe a ko le fi nkan miran sinu re o ni aya omo eniyan o kun fun ibi a fi se apejuwe gege bi abo tabi gege bi garawa wi pe ibi nikan soso ni o wa ninu garawa yi bakan na aya omo eniyan bakan na okan omo eniyan o kun fun ibi o wa so fun a wi pe isinwi iwa ibi ni o wa ninu won ni igba ti won wa le aye oni leyin na won a ku won a lo si ipo oku ninu ese won nitori be ki o ye wa wi pe bi olorun ko ba ti yi okan wa pada o je wi pe ninu okan wa lohun ibi nikan ni o wa ninu re eni a fi man je ki o ye ni wi pe bi a ba pe eniyan wa sinu ijo ki se wi pe ki a so wi pe ah mo ti kuro ni ijo sele mo ti wa nwa si dipa eyi ni ko ti fun ni iye pada eyi ni je wi pe o kuro lati inu ijo kan o bo sinu ijo miran bi o ba ti de yin bi o ba fe je ni te ogba ni waju olowa ki se wi pe o fi aso funfun nikan sile tabi o fi aiwo bata nikan sile o fi tabela ati truari sisun nikan o fi sile eyi ni se pataki sugbon ko to ani lati wa si waju olowa ki a so fun olorun wi pe okan ibi ni agbe ni angbe kaakiri a si nfe ki olorun ki o se iyipada aya iyipada okan fun wa ki abale je eni itewogba ni waju re eyi ni o se pataki eyi ni ani lati bojuto tabi o se se ki o je wi pe ati je eni ti o nka bibeli tele tele a si ti je eni ti o mo bibeli ki se wi pe o kan ye ki a mo bibeli si akasori bi a ba ti de yin be ni ani lati ma gbadura fun iyipada okan iyipada aya nitori eyi ni olorun reti ki a ba le je eni itewogba ni waju re bi atile n wa si ilesin bi atile n ka bibeli bi atile je eni ti o ja fafa ninu ise esin bi atile n lo si idapo oju ile bi atile n kaakiri lati se ijere okan bi ki ba se wi pe ati gbadura ti o dani loju ti emi olorun si n ba emi wa jeri wi pe ati di omo olorun wi pe ati ni iyipada okan bi ki ba se pe ati se be gbogbo ohun ti a n se yio je ofo ati ohun ti ko lere ni waju oluwa olorun ni lati yi okan wa pada nitori wi pe okan eniyan o je ohun ti o boru jaye ninu Marku ori keje lati ese ikokanlelogun Marku ori keje ese ikokanlelogun nitori lati inu eni lati okan lati inu okan eniyan ni iro buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan ole oju kokoro iwa buburu itanje wobia oju buburu isoro odi igberaga iwere lati inu wa ni gbogbo nkan buburu won yi ti jade won a se so eniyan di alaimo nitori be o ye ki a mo wi pe awon ti a nse bi wi pe a fun awon alagbe lowo tabi a nse awon nkan miran bi iwa omo luabi eyi ko yi ipo ti okan eda ti o wa eyi ko yi pada ohun ti a ni lati se ni wi pe ki a ke pe olorun ohun ti a ni lati se ni wi pe ki a je ki agbara olorun ore ofe latoke wa ki a je ki iwenumo eje jesu kristi ki o wonu okan wa ki o yi wa pada ki o mu ki ipo ti okan wa wa ki o wa si iyipada ni igba miran ni a ma nro we pe bi eniyan ba ni iwa omo luobi ti iwa re ti o dabi eni pe o dara loju eniyan a ma nro we pe iru eni be o ti je eni igbala lai ni eri tabi iriri yipada okan e je asise popo o ye ki o ye wa we pe bi ki ba se wo pe olorun fun ara re ni o yi wa pada sibe sibe a o je eni ti ko mo eleri ni waju oluwa awon ero inu okan wa awon ipinu wa ati awon nkan ti a nlepa yo je ibi ni waju olorun eyi ni olorun fi so fun a wi pe okan omo eniyan o je okan ti o buru ji aye ko se eni ti o le mo ninu Jeremiah ori ketadilogun Jeremiah ori ketadilogun ese ikesan okan eniyan kun fun etan ju on gbogbo lo o si buru ji aye tani o le mo emi oluwa ni wa awari okan eniyan emi ni dan inu wo ani lati fi fun olukuluku gege bi ona re ati gege bi eso ise re nitori be eyi ni apere tabi apejuwe ti olorun fun wa gege bi okan eniyan ti ri ohun ti o si se pataki ni wo pe ani lati ni iyipada okan bi ki ba se pe eyi pada okan yi wa a ko ni le ni oju rere ni waju oluwa a ko ni le ba olorun rin nitori pe awon apejuwe ti bibeli se nipa okan ni we pe okan eniyan o je bi okan ti o le gege bi okuta o ni okan won le bi okuta adamanti o si je okan igberaga o je okan iwa buburu o je okan alaroshe ohun buburu o je eni ti o je wipe won je alagidi e je wipe o dabi eni wipe tinu mi ni won se o po fun won elomiran bi a ba ka oro olorun bi a ba wewe nipa oro olorun bi a ba se apejuwe ti a ka ti a se itumo re sugbon a so wipe looto lo ye ohun ati ko lorin ati wa ni wasu ati gba aladura sugbon sibe sibe yo ma so wipe ohun ti ohun yo se ohun ni ohun yo se sibe sibe okan won kun fun okunkun okan won kun fun agidi okan won kun fun itanje o si kun fun oju kokoro eyi ni olorun fi so fun a wipe o se se ki a ma wa sinu ijo o si se se ki a ma lo sinu ijo miran o se se ki a wa ni esin ti awon onigbagbo ti bibeli tabi ke wa ninu awon esin miran sugbon bi a ko ba ni iyipada okan a ko ni le gbe pelu oluwa a ko ni le ni irepo tabi idapo pelu olorun nitori okan wa ni olorun ma nwo o si mo gbogbo ohun ti o wa ninu okan wa o mo ipo ti okan wa wa o mo ete ati aba ti o wa lati inu okan wa o mo awon ipinu ati awon ilana ti o wa lati inu okan wa ni waju oluwa eni ti a ko ba ti yi pada okan re o dabi ipo ku okan re o kun fun gede gede okan re o dabi orisun awon omi ti o je wipe o ni oro ninu okan re o dabi ogun awon egungun awon oku tabi ki a so wipe o dabi iyan gbe ile nibi ti awon ero buburu ti o tin jade wa se gafra fun mi lati lo ede yi ki o le yi o dara dara iru okan eni be o dabi ile idoti ti a ma yi agbe si iru okan eni be o dabi ibi ti o kun fun eri pupo o si dabi ibi ori atan ti a ma dalenu si iru okan eni be o dabi iho awon eranko buburu awon ero buburu awon ipinu buburu ro awon nkan yi ki o gbe won yewo dara dara we pe okan re o je ipo ku ti a se sile ni waju oluwa o je orisun omi buburu ti pani tabi ti gbe nkan miran majele sinu okan eniyan tabi sinu ara eniyan o je ogbun fun awon egungun oku o si je asale nibi ti awon ero buburu ti won tin je jade wa o je ile idoti o je ori atan o si je ibi ti awon ipinu awon ilana awon ero buburu ti won tin jade o se se ki enikeni ki o bo nkan won yi mole ki o ma je ki enikeni ki o mo sugbon gbogbo re patapata ni o sipaya ni waju oluwa ninu Matthew ori ketalelogun Matthew ori ketalelogun nibe ni olorun tin so ti o tin se alaye lati enu Jesu Christi ni kikun nipa iwa eniyan Matthew ori ketalelogun lati ese ike dogmon igbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin fo ode ago ati awopo komo sugbon inu won kun fun ireje ati wobia nihi ni ati ri itanje awon elesin itanje awon elomiran ti won fi ijo dipa ti won fi boju elomiran o sese ki o rin bi omo olorun ni gboro elomiran o sese ki o soro bi omo olorun ni gboro elomiran o sese ki o woso bi omo olorun ni gboro sugbon Jesu Kristi so fun anihin wo pe opolopo awon eniyan wonyi won kun fun agabagebe nitori wo pe won fo ode agomo o dabi eni wo pe won je eni bi ti inu olorun o dabi eni wo pe won je eni tin rin dede o dabi eni pe won je eni tin soro dara dara sugbon ni inu won ninu okan won won kun fun ireje won kun fun obia wo se iketa dilogbon igbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin dabi iboji funfun ti o dara li ode sugbon ninu won kun fun egungun oku ati fun egbin gbogbo eyi ni olorun je ki o ye wa we pe ani lati wo inu wa ki agba imole ihirere laye lati tan sinu okan wa ki a si gba emi olorun laye lati wa okan wa ri ki a mo wi pe bi ati le je eni ti o dara lode ara bi ati le je eni ti o ma so wi pe fi ola fun olorun fi ogo fun olorun lode aje eni ti o ma nwoso bi onigbagbo lode aje eni ti nsoro bi onigbagbo lode aje eni ti o ma lo si idapo oju ile eni ti ki pa eko bibeli je sugbon o so wi pe ni inu won kun fun egbin gbogbo ni ese ikeji dinlogbon ni o ti so wi pe gege be li eyin pelu farahan li ode bi olododo fun eniyan sugbon ninu ekun fun agabagebe ati ese eyi ni a fi ma nso wi pe bi a ba de inu ijo ki a ma fi ise isin pa wa lori ki a ma fi ise isin di wa lowo awon elomiran ti won je alakoso tabi adari oye ko ye won bi a ba ri enikan ti o ti de inu ijo lai gbo oro olorun yanju lai mo boya awon wonyi ni igbala tabi won ko ni igbala won ma so wi pe e se da po pelu awon osise anfe awon osise anfe awon ajire okan anfe awon ti o ma dari dapo ju ile je ki a fi won sile na je ki won ki o gbo oro olorun je ki emi olorun je ki o se awari okan won ki won ki o ba le ni igbala toto ki se be nikan awon elomiran ti won je bi adari o se ni laanu we pe awa ti a sese so di adari ni ijo awon elede yoruba tetin sile dara dara a ki fun awon eniyan laaye lati gbadura dara dara eyi ko si dara be bi abati parisin o sese ki won ma so we pe a fe ri adari wa awon elede yoruba nisinsin ti a sese ni adari o ye ki a gbadun adari wa bi a ba fe ri oluso agutan bi a ba fe ri tibi bi a fe ri ton ki o le lana fun wa o ye ki a gbadura o ye ki a gbadura bi a ba tin parisin eyi ki se pe ki a jade ki a lo ma ba ara wa soro nita ki a ma sefe nita bi a ba je eni ti o mura sile lati lo sorun bi a ba je eni ti o mura sile fun bibo Jesu Christi oro olorun yi ti a gbo o ye ki a mu lo si ori ekun wa o ye ki a gbadura agbayanju agbayori ki a mo wi pe a ti ba olorun soro a si ti ni iyipada okan nitooto ye ki o ye o adari se gafra fun mi ki n ba o soro se o mo wi pe tele tele opolopo wa ti a je adari ni elede yoruba nisinsin yi a je eni ti o n dari idapo oju ile tele tele ki se wi pe ati toto ni a fi so wa di adari ki se wi pe ati je nkankan ni a fi so wa di adari ki se wi pe ati ni gbogbo awon ebun orun ni igbesi aye wa ni a fi so wa di adari o je anfani fun wa wi pe ki awa na ki a le se die bi awon ni ge si tin se die ki awa na ki a le se die sugbon awon miran won je ki nkan won yi won je ki o di won lowo bi a ba ti pari usin adari ki gbadura mo fun ara re adari ki gbadura mo lati le ni igbala toto lati le ni isodimo bi o ba ti ni isodimo abi o ro wi pe tori ati so di adari e je wi pe isodimo ti fomo bi a fomo abi oro wi pe tori pe ati so di adari agbara ifikun ni emi mo olorun o ti fomo gege bi afomo rara o ye ke amo wi pe ani lati gbadura ki se be nikan elomiran bi a ba ti setan e mo fe lo wo awon ara idapo oju ile mi e mo fe lo ben wo mo fe lo wo lagbaja mo fe lo wo temedu o ni gbadura o ni woju olorun o ni gbadura agbayori titi o fi mo wi pe o ti ni iyi pada okan bi awon elomiran bi won se nwa bi won se nlo niyi lai ni ifowo kan olowa iyi pada atoke wa ninu okan won o ma nro we pe igba ti a tin wa si lesin igba ti a tin ka aka sori bibeli igba ti a tin ka bibeli lara ro igba ti a ti je eni to nwa si ijo deeper life we pe o ti pari niyan nitori be bi jesu ba de a nba lo si orun ni kori be ani lati ni iyi pada iwo na ti ri ohun ti a ti se apejuwe gege bi okan omo eniyan gege bi o ti ri okan ti re gege bi o ti ri bi o ba gba emi olorun laye lati tan imole ire sinu okan re o ri wi pe awon nkan wonyi o je otito wo eko ti a ko loni ninu wa inu iwe mimo wo awon ti o ti tele jesu wo jacobo wo johanu wo bi won ti wa wo nkan to njade lati inu okan won wo oro ti won so lati enu jade wo ju kokoro wo iwa ipo ninu won wo bi won se so pe ki awon ki o wa niyin ki awon ki o wa lohun te jesu so fun o pe eyin omo ehin bawo ni iru nkan won to se wa le okan yin gba ti awon mewa to ku gba ti won gbo won ni irunu e ti an so ni yi a le ma so pe an tele jesu a le so wi pe aje omo ehin wo awon iro ti o wa ninu okan wa wo ilepa ti o wa ninu okan wa wo igberaga ti o wa ninu okan wa wo awon nkan miran ti a ko gbodo ma daruko ti o wa ninu okan omo eniyan ti ani lati gbadura le lori ti ani lati so fun olorun wi pe olorun yemi wo olorun wa mi ri olorun wa di mi olorun wo inu okan mi awon nkan bi egbin awon nkan bi iwa buburu awon nkan ti ko ni le ba ogbe awon nkan ti ko ye ni waju re awon nkan mi awon nkan ti o so mi di alaito alaiye ni waju re ba mi mu won kuro e ni adura ti ani lati gba ke ri wi pe ati ni yi pada ni toto elomiran a ma so wi pe o n fe lo ri eni tebi o n fe lo ri eni ton gbadura so fun olorun ba olorun soro awon elomiran si ni yi bi aba tin gbadura boye ha awon o fe gbadura ni a o ri wi pe elomiran a ma fe koja a ma to wa wi pe adura yin na ti poju mo fe koja o ninu ile isin a ki se be tabi o se se ki o je pe asona adena ni enikan ma wa lati ita mo fe ri mama bisi mo fe ri arakunrin bayi bayi ibi ti eni tin gbadura ti o tin ba olorun soro pelu omije pelu edun okan wo pe ohun fe yi pada okan ohun fe ki olorun ki o wa ko okan ni ila ohun fe ki olorun ki o wa yi ohun pada ibe ni eni ti o je asona adena ni o ma ti wa lu eni ti o n gbadura ato anu won bere o eyan ba oba ohun soro eyan ba oluwa olugbala soro eyan mura sile lati le je eni pipe eni yiye ni waju olorun awa ti a tun je adena ninu ijo awa ni a ndi won lowo ti a ko je ki won ki o gbadura o sese ki o je wipe adari ti o mo olorun adari ti o mo bi o sese pataki to lati ba olorun soro bi a ba ti waasu bayi tan ti o ti duro niwaju wa nigba ti a n ba wa soro be gba ti a ba ti pari waasu ohun papa akunle abesi ni gbadura abesi o sese pelu omije o sese ki o ma gbadura soke o sese ki o ma so fun olorun sa sese iyipada patapata olorun sa sanu fun mi olorun gbogbo nkan to wa ninu okan mi ni isale okan mi ati eti mo mo ati eti mi o mo je ki emi olorun je ki o hu won jade ki n ba le je eni ti o je ete ogba niwaju re bi eni yi ti n gbadura be ni asona kan yo wa to pepe lo wa so ni o so pe won bere yin o a o ni je ki won ki o mura sile fun orun a ò ní jẹ́ kí wọn kí ó gbàdúrà ní ọdún tí ó kọjá ni mo ṣàlàyé dáradára ni mo sì filélẹ̀ wípé a kò gbọdọ̀ dí ẹnikẹ́ni lọ́wọ́ nínú àdúrà àti pé bí a bá ti parí ìsìn a kì í tún ṣe ìpàdé mìíràn ipade da kankan yala leyin ijo tabi ni ita a ki se ipade kankan bi o ba ti gbadura tan pelu ori ofe ti olorun fun pelu ise iyanu to se ninu okan re pelu iyipada ti o fun ki o ma lo sile jeje ki o ma se je ki enikeni abi onkon ki o di olowo e je ki a wo iyipada okan mo eniyan ye ki a wo lati inu Samueli kini ki a wo we pe olorun ni kan soso ni o le se ise iyipada ninu okan mo eniyan ninu Samueli kini ori kewa ese ikesan o si ri be pe nigbati o yi ehin re pada lati lo kuro lodo Samueli olorun si fun li okan miran gbogbo ami won ni si se le ojo na an so ni pa Saulu o je eni ti o ga to singbonle o je eni ti o dabi eni pe ni gbogbo Israeli o tayo gbogbo won sugbon ko ni iyipada okan ni toto o je omo Israeli papa o mo ofin gege bi omo Israeli eni ti akoni eni ti atile le so wi pe o nse igboran si awon obi re sugbon pelu ohun rere ti a le so nipa ti Saulu o si nfe iyipada okan nigbati o ba Samueli pade Samueli papa ti o je eni ti o mo Olorun Samueli papa ti o je eni ti o tin ba Olorun rin fun igba pepe nigba yi gan ni a ri pe bi eni ti yi pada gba ti won ti soro tan be ni Olorun fun li okan miran e ni a nso o sese nibi ti o tin bo tele ki o ti je omo loabi o sese nibi ti o tin bo tele ki o ti je eni ti o ni eko die die o sese ki nibi ti o tin bo tele o tin ka bibeli iwo papa o tin ba awon elomiran soro ninu bibeli sugbon nisinsin yi o wa sihin imole ihirere o tun mole ju be lo si oju re ori wi pe iwa re ilepa re iro inu re awon ipinu re awon nkan ti o nje lati inu okan re awon oro ti o nso lati enu ori pe awon nkan won yi won wa lati inu okan ti ko ni yi pada patapata nitori be o wa si ojo Olorun wi pe okan miran iru e ti o fun ogbeni yi okan miran iru e ti o fun awon ti o wa ninu bibeli okan miran iru e ti o fun mata awon elomiran lore ni aye isinsin yi wa fi fun mi adura ti ani lati gba niyi je ki a wo ni Dafidi orin Dafidi ori kokan le laadota orin Dafidi ori kokan le laadota lati ese ikeje fi ewe isopu for me emi o si mo we mi emi o si fun ju egbon owu lo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro daya titun sinu mi Olorun Olorun nikan lo le se daya titun sinu mi Olorun ki o se tun okan diduro sinsin se sinu mi nihi ni a ri pe okunrin yi o n gbadura bi Dafidi bi o ba je awon elomiran loni a o ri we pe won a ma bo ese won mole nitori awon gbajumo ki fe jewo ese won ni gbangba nitori awon omowe won ki fe jewo ese won ni gbangba nitori awon olowo awon oba awon borokini won ki fe jewo ese won ni gbangba nitori awon ti o dabi eni pe won je igba ojumo won ki fe jewo ese won ni gbangba sugbon nihin ni emi Olorun ni o lu Dafidi ni o kan aya je ki aran ti wo pe ese yi papa o pe die ti o ti da o je ese agbere bi o ba je eni to nka bibeli daadara o si ti da ese yi o ti bo mole nitori o ti pa oko obirin yi ni ogun awon eniyan ko si mo pe nkan kan ti se tabi nkan kan lo bi okun bi Dafidi bi o ti se nkan ti o bo mole gba ti o ju bi osu mesan ni Natani ni o wa ba Dafidi gege bi oba o soro fun Dafidi ko lo wakati kan tabi wakati meji o pa owe kekere kan o pa fun Dafidi Dafidi gege bi oba gege bi onidajo o se idajo wi pe eni ti o seru nkan be bayi ni nkan to lati sele si ni Natani wa so wi pe iwo na gan ni oba ko si gba ni iseju popo o so wi pe ni toto mo ti dese ni o be si ni gbadura elomiran ani lati wa su osu meta ki o to yi pada elomiran ani lati wasu odun kan gbako ki o toronu ku ada sugbon oba yi gege bi natani ti wa ti o so fun pe oba iwo ni elese na iwo ni apeyida na iwo ni eni ti o se ase mase na ti an soro nipa re be ni o be si ni jewo gere ti o ti gbo iwasu yi tan ko so wi pe mo ti jewo fun natani Natani papa ti je ki o ye mi o ti je ki o da mi loju wi pe idari ji wa lodo Olorun ki o se be ni se bi ise oba ki o ma se lo bi Natani bi o ti lo tan be ni David lo kuro lori oye

0: fẹ́ di àtúnbí. O fẹ́ ní ìyípadà. Àtúnbí tí ó fúnni ní ìyípadà kìí ṣe àtúnbí tí ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú Olúwa. Àtúnbí tí a rí wípé ọ̀rọ̀ búburú ó sì jẹ́ láti inú ọkàn wá, èròbu láti inú ọkàn wá, ìṣe búbu láti inú ọkàn wá, ìrìn búbu láti inú ọkàn wá, ìjà, asọ, ànákan, odì láti inú ọkàn wá, èyí kìí ṣe ìyípadà tòótọ́. Ó yẹ kí a sọ fún Ọlọ́run wípé a ń fẹ́ ìyípadà tó gbogbo wa ni a láti gbàdúrà. Gbogbo àní aláti gbàdúrà àti ọmọdé àti àgbà àti ẹni tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sínú ìjọ àti àwa tí a ti ń wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, má ṣe jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó di ọlọ́wọ́. Gbogbo wa ni aláti gbàdúrà, ni aláti bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ wípé ìyípadà yìí à ń fẹ́ nínú ọkàn wa. Ìyípadà ọkàn, ìyípadà àyà, èyí ni à ń pè ní ìgbàlà tòótọ́. Kí Ọlọ́run kí ó sọ wá di ọmọ, kí ó yí ìṣe wa padà, kí ó yí ohun gbogbo tí a ń ṣe padà. Sọ fún Ọlọ́run wípé òun fẹ́ ìyípadà, o fẹ́ àyà tuntun, o fẹ́ ọkàn tuntun. Bí o bá gbàdúrà, Ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀mí rẹ̀ yóò bá ọ jẹ́rìí nínú ọkàn rẹ wípé o ti di ọmọ Ọlọ́run. Kúnlẹ̀ láti gbàdúrà, tàbí kí o di dúró láti gbàdúrà. Sọ fún Ọlọ́run kí o sì gbàdúrà títí a ó fi jẹ́rìí nínú ọkàn rẹ wípé ìyípadà yìí tòótọ́, òpó ti dé.
1: Kejìlélọ́gọ́rin 82. Ọlọ́run dúró nínú ìjọ àwọn alágbára, ó ń ṣe ìdájọ́ nínú àwọn Ọlọ́run. Ẹ̀yin ò ti ṣe ìdájọ́ àìṣòótọ́ pẹ́tọ́, tí ẹ ó sì máa ṣe ojúṣàájú àwọn ènìyàn búburú, ṣe ìdájọ́ tálákà àti ti aláìní baba, ṣe òtítọ́ sí àwọn olùpọ́njú àti aláìní, gba tálákà àti aláìní, yọ wọ́n ní ọwọ́ àwọn ènìyàn búburú, wọn kò mọ̀, bẹ́ẹ̀ ni wọn kò fẹ́ kí òye kí ó yé wọn, wọ́n ń rìn ní òkùnkùn, gbogbo ìpìlẹ̀ ayé yẹ̀ ní ipò wọn. Èmi ti wí pé Ọlọ́run ni ẹ̀yin, àwọn ọmọ ọ̀gá ògo sì ni gbogbo yín, ṣùgbọ́n ẹ̀yin ó kú bí ènìyàn, ẹ̀yin ó sì ṣubú bí ọ̀kan nínú àwọn ọmọ aládé. Ọlọ́run dìde ṣe ìdájọ́ ayé, nítorí ìwọ ni yóò ní orílẹ̀-èdè gbogbo.
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ìkẹtàlélọ́gọ́rin 83. Má ṣe dákẹ́ Ọlọ́run, má ṣe pa ẹnu rẹ mọ́, kí o má sì ṣe dúró jẹ́ Ọlọ́run. Ṣàwò ó, àwọn ọ̀tá rẹ ń rọ́ kẹ̀kẹ́, àwọn tí ó kórira rẹ ti gbé orí sókè. Wọ́n ti gbìmọ̀ àrékérekè sí àwọn ènìyàn rẹ, wọ́n sì ti gbèrò sí àwọn ẹni ìkọ̀kọ̀ rẹ. Wọ́n ti wí pé, ẹ wá, ẹ jẹ́ kí a kí wọn kúrò láti máa wà lé orílẹ̀-èdè, kí orúkọ Ísírẹ́lì kí ó má ṣe sí ní ìrántí mọ́. Nítorí tí wọ́n ti gbìmọ̀ pọ̀ ṣọ̀kan, wọ́n ti dìmọ̀ lù sí ọ, àgọ́ Edomu àti ti àwọn ọmọ Ishmaeli, ti Moabu àti àwọn ọmọ Hagari, Gebali àti Amoni àti Amaleki, àwọn ará Filistia pẹ̀lú àwọn ará Tire, Asuri pẹ̀lú dàpọ̀ mọ́ wọn. Wọ́n ran àwọn ọmọ Lọ́tù lọ́wọ́, ṣe wọ́n bí o ti ṣe àwọn ará Midiani, bí Sisera, bí Jamini, lé odò Kishoni, ẹni tí ó ṣègbé ní Endori. Wọ́n di ààtàn fún ilẹ̀, ṣe àwọn ọlọ́lá wọn bí Orebu àti bí Sebu, àní gbogbo àwọn ọmọ aládé wọn bí Seba àti Salmuna, àwọn tí ó wí pé, ẹ jẹ́ kí a gba ibùgbé Ọlọ́run wọn ni fún ara wa ní ìní. Ọlọ́run mi, ṣe wọ́n bí àjà, bí àkékù koríko níwájú afẹ́fẹ́, bí iná ti jó igbó àti bí ọwọ́ iná ti mú òkè ńlá gbiná. Bẹ́ẹ̀ ni kí o fi ẹ̀fúùfù rẹ ṣe inúnibíni sí wọn, kí o sì fi ìjì rẹ dẹ́rùbà wọ́n, fi ìtìjú kún wọn ní ojú, kí wọn ó lè máa ṣe àfẹ́rí orúkọ rẹ, Olúwa, kí wọn ó dààmú, kí a sì pọ́n wọn lójú láéláé. Ní tòótọ́, kí a dójú tì wọ́n, kí wọn kí ó ṣègbé, kí àwọn ènìyàn kí ó lè mọ̀ pé ìwọ orúkọ ẹnìkan ṣoṣo tí jẹ́ Jehovah, ìwọ ni ọ̀gá ògo lórí ayé gbogbo.
3: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa tí ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ bí a ti péjọ lónìí wípé a péjọ pọ̀ pẹ̀lú ayọ̀, pẹ̀lú inú dídùn, pẹ̀lú ìrètí wípé ohun gbogbo tí a ó béèrè lẹ ó ṣe fún wa. Nítorí àwa ni ẹ ti ṣe ní olóríire, tí ẹ ti fún wa ní àwọn ìlérí, ìlérí tí ò lè yẹ, ìlérí tí kì í tàsé, wípé nígbàkúùgbà, bóyá a ní wàhálà ni, àbí a ní àwọn ìṣòro ní ìgbésí ayé wa, bí a bá ké pè yín pẹ̀lú ọkàn òtítọ́ àti pẹ̀lú ìgbàgbọ́ wípé ẹ ó gbọ́, a sì mọ̀ wípé ẹ ò tí ì dojú tì wá nígbà kankan rí. Láti ìgbà tí àwọn onígbàgbọ́ láti ayébáyé ti won tin ke pe yin ti won tin ke pe oruko Jesu lati igba ile tin gbo ti won ti ti do ni oloni yi le si gbo ti wa bakan na opolopo eri lati gbo opolopo ise iyanu ise ami ti en se adope egba pe ati yin wa eyi ni o mu ki a wa pelu okan igbagbo pelu ayo pelu ni didun ati ireti wi pe loni pelu bi a o ti gbadura wi pe o gbo ti wa ebe ati adura wa ni wo pe ibi kibi ti aisan ba wa e ba wa le won jade ibi kibi ti aini tabi iponju ti o ba wa ni igbese aye enikokan ninu wa e ba wa mu o kuro loruko Jesu e shanu fun awon eniyan yin e fun ni ayo ati inu didun ki adura won ki o gba adope wo pe ti gbo loruko Jesu Christ Oluwa wa wa inu mi dun lati re we pe atun pejo loni sese agbelebo ni iwaju Olowa ki abale so awon edun okan wa fun Olowa nitori we pe idani loju ti ani ni igba ku igba ti a ba wa si waju Olowa ni we pe bi a tin ke pe ni yo ma da wa lohun bi a ba ke pe Olowa pelu igbagbo bi a ba mu awon ileri ti o ti se fun wa ninu oro re ti a mu wa si iwaju Olorun ti a nso fun wi pe oni o seleri ohun ti o si seleri eni ti ki kuna wi pe ki o mu nkan wonyi se o daju wi pe yo mu won se yo gbo adura wa adura mi loni ni wi pe eni kokan wa ti a wa si hin wi pe Olorun yo da won adura wa loni mu soro ni pa akori kan ti o se pataki ti o ye fun enikokan wa lati wo pelu igbagbo ninu oro Olorun ke ari wi pe bi a tin gbo oro ti a nso loni yi wi pe a fiye si agba gbo aduro le lori a si sise lori re e ni wi pe agbadura gege bi a o ti ma ko wa oro ti mo nso loni ni agbara isotele ninu oro onigbagbo agbara isotele ninu oro onigbagbo gbati anso nipa isotele o seese ki o ya awon elomiran lenu nitori wo pe awon elomiran won ma nfi esun kan wa awon elomiran ti won wa ni ita won ma so wi pe a o fi aye gba ebun isotele a o si fi aye gba awon woli laarin wa iru awon ti won so be oye oye won dara dara won ma ro we pe bi won ti nse ni ijo elemi e ti won pe ni ijo elemi gba ti won o ba ri iru be ni akoko ti wa tabi ninu ijo ti wa won ma ro we pe a o mo ohun ti won pe ni iso tele tabi ebun awon woli sugbon ohun ti o dabi eni we pe ko ye awon ti won fi iru esun yi ti won fi kan wa ni wi pe won o mo iyato to wa laarin awon woli ti majemu lailai ati awon woli ti o wa ninu majemu titun aye o si fun wa lati se alaye pupo nipa re sugbon je ki so die fun o awon woli ti won wa ninu majemu lailai ari wi pe nipa iwoso won a ma nda won mo yato si awon mo israeli to ku awon woli ti o wa ninu majemu titun a ke da won mo pelu aso bi aposteli ti nwoso ti woli nwoso ti evangelist nwoso ti ajihin rere ti nwoso tabi ti awon oloko oluso agutan ati awon omo ijo omoleyin kristi bi won ti nwoso be ni a ri wi pe awon woli majemu titun bakan na won nwoso a ki fi aso gereje tabi aso ti a opo fun odindi odun kan tabi aso ti o nwole a ki fi da woli ti majemu titun a ki fi da won mo ninu majemu lailai ni a ri wi pe eni bi mose o ni opa ti a ba lowo re nigba ti a pe ki se be nikan elisha a ri wi pe ohun na ni opa nitori wi pe a so fun wa nigba ti omo kan ku ti a so fun geasi wi pe ki o lo ji dide elisha fun ni opa re nitori be awon ti majemu laila o ma gbe opa kaakiri awa ti a wa ni majemu titun se o ba opa lowo Jesu Christi oni woli agba oni eni ti so ti ki ye oni eni ti o ri awon nkan ti nbo ni waju oun lo so wi pe oro aye ati orun won le koja lo o kikini ninu oro mi ki o koja lo laise oni woli agba ti o ri opin aye ni akoko ti o nse ise iranse sugbon ko gbe opa lowo a si ri opolopo ise iyanu ti eyan bi paulu tabi eyan bi peteru ati joanu e ti won se a o ri opa lowo won awon ti oye oye nkan ti won fi ma nda won mo laarin ara won ni wepe won ma gbe opa lowo bi won ba ti gbe opa lowo won a so fun won wepe awon je woli ni won a si ma wo awa ti a wa ni ijo onihin rere awa ti majemu titun ti o ye dara dara awa ti majemu ti a ba wada pelu Jesu Christi awa ti a fi sokan ti a si ntele won ma fi esun kan wa wepe a o mo bi ati gbadura nitori wepe a ki se woli ki se be nikan a ma ri wepe ninu majemu lai lai ni a ma ri wepe Mose o bo bata ko lese Joshua o bo bata ko lese ki se be nikan Ezekiel igba miran wa ti a so fun ati Isaiah papa wipe ki won ma rin lai lo bata ki o ba le je apere fun awon mo Israeli ko ma bi won ni ibere wepe a ki lo de ti won fi nse be nipa ibere ti won bi won yi won le so fun awon eniyan wepe e ti dese si Olowa nitori be agbara Olorun ati ifarahan Olorun o kuro laarin yin o je apere fun won bi o ba wo majemu titun a o ri wepe ki a ma bo bata ki se ise Jesu tabi ise awon aposteli tabi ise awon ti a ri ninu majemu titun awon ti won jade loni ti won so wipe awon je woli won ma ro wipe gba ti awon o ba wo bata e je ki won a da won mo gege bi woli bon ba n wo awa ti a n wo aso ti a n wo bata ti a n gerun wa ni igba de igba ti irun wa ti osan de ibi ibi ejika wa won ni oye woli pe ko ye awa sugbon awon ni oye oye awa amo oro Olorun a si mo wepe woli wa ninu majemu lailai o wa ninu majemu titun sugbon ise esin won yato sira ati wepe agbara ti won lo ati ona ti won fi gbadura o yato si ara won ninu majemu lailai ni a ri wepe igba miran bi Mose bi o ba fe gbadura a lo si ori oke lati lo gba awe fun o sese ki o je ogoji ojo sugbon ninu majemu titun se ori peteru nigba ti o n gba awe a so wepe o wa ni ile re o si wa ni oke ile re nibi to ti n gbadura ki o to di wepe o so kale wa lati wa jeun se ori paulu nigba ti o gba awe ojo meta ti ko jeun to n gbadura olorun so fun anana wepe ile ibi bayi bayi ni o ti ba paulu ko se lo si ori oke ki se mo majemu lailai ni nitori be je ki o ye o awon ti won fesun kan wa wipe isotele oye wa tabi ebon awon woli oye wa awon ni oye oro olorun ye awa dara dara loni mo so wipe mo so nipa agbara isotele ti o wa ninu oro awa onigbagbo sugbon kin to tesiwaju je kin tun so fun o ki se gbogbo awa ti a wa ninu majemu titun ninu ijo ti a gbe kale gege bi majemu titun ni a je woli je ki a wo Korinti kini ori ikejila ese ikokandinlogbon gbogbo won ni se aposteli bi gbogbo won ni se woli bi gbogbo won ni se olukoni bi gbogbo won ni se ni sise iyanu bi idahun ti ojo oyo jade fun awon ibere wonyi ni pe rara nda o ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni aposteli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni woli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni olukoni tabi eni tin se ise iyanu kini se ti a o le pe gbogbo awon onigbagbo ni woli tabi aposteli wo ese ikejidinlogbon Olorun si gbe awon miran kale ninu ijo ikini awon aposteli ikeji awon woli eketa awon olukoni lehin na ise iyanu lehin na ebun imularada iranlowo ebun akoso oniruuru ede nihi ni o ti je ki o ye wa wi pe olorun gbe awon kan kale ki se gbogbo eniyan ni o fun ni ebun aposteli tabi ebun woli tabi ebun imunilarada tabi ebun olukoni ki si se gbogbo eniyan ni a le pe ni oluso agutan ninu efeso ori kerin ese ikokanla efeso ori kerin ese ikokanla o si ti fi awon kan fun ni bi aposteli ati awon miran bi woli ati awon miran bi evangelisti awon ajihin rere ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni nihi ni olorun je ki o ye wa wi pe ki se gbogbo awa onigbagbo ni agbe kale gege bi aposteli ki si se gbogbo awa onigbagbo le agbe kale gege bi woli gege bi evangelisti ajihin rere gege bi oluso agutan tabi gege bi olukoni sugbon mo fe ki o ye wa ohun kan ti a ri ni igbesi aye awon woli e ba se majemu lai lai tabi majemu titun ohun kan ti a ri ti o je ki a da won mo ti o si je ki igbesi aye won ki o yato si awon omo israeli toku ohun ni iwa ati ami igbagbo ninu ise iranse won mo fe ki o fi iye si eyi ohun ti o se pataki ni ise iranse woli ninu majemu lai lai tabi ninu majemu titun ki se aso ti won wo ki se pe ko si bata lese won ki se pe won gbe opa lowo ki se wo pe irun won gun popo ti a o ge ki se wi pe won wa lori oke tabi won wa leti okun ohun ti o se pataki ju ni wi pe won ma nso oro olorun ati wi pe won ni igbagbo ninu oro olorun ti won so ati pe bi won ba ti nso won so inu olorun bi won si ti nso inu olorun won duro ti oro yi won ri wi pe oro ti a so jade lati enu woli o je ohun ti a muse igbagbo ninu oro ti won so lati enu won jade e ti a le lo gege bi ede to wa wi pe ase ati agbara wa ninu oro won ohun ni a ri wi pe o wa ni igbese aye onigbagbo to to loni bi a ba n pe nkan ni aso tele ti o ba ti yi o tele tele je ki o yi o loni wi pe aso tele ni oro ti a so saaju akoko ki o to sele aso saaju igba aso tele aso saaju akoko ko ti sele sugbon aso bi a si ti so oro yi a ni igbagbo wi pe aso tele oro ni wi pe ni gboya ni gbo se oro yi o nbo wa se yi ni a fi n pe ni aso tele o ye ki onigbagbo ki o mo wi pe ohun paapaa ohun ni agbara iso tele yi ohun ni agbara ase ti o le fi agbara fun oro ti ohun so lati enu ohun jade ki oro ti ohun so yi ki o le di mimuse bi onigbagbo kookan ninu wa loni bi a ba kiyesi igbesi aye awon woli ninu majemu lai lai ki a si ri bi olorun ti ba won lo ki a si je ki olorun ki o ba wa paapaa lo be ki a si je ki oro ti a nso lati enu wa jade ki o dabi oro ti awon woli ti won nso lati enu won jade o daju wi pe agbara ti o n ba won sise agbara ti o n ti oro won leyin agbara ti o mo oro won wa si ise ni igba aye ti won agbara kan na yo ma ti oro ti wa leyin agbara kan na yo ma mu oro wa wa si ise agbara kan na yo fi ase ati ipa fun awon oro ti a nso lati enu wa jade ki eyi ki o to le ri be awon mefa kan wa ti a se akiyesi ninu oro olorun ti a ti se akiyesi ninu oro awon woli ti igba ni ti o sese ki a wa paapaa ki a le fi si igbe aye wa loni ki oro wa ki o ba le ni agbara ti oro awon woli ti igba ni ti o ni je ki a wo nkan wonyi ni ikookan ikini ki woli awon igbani ki won ki o to so oro kankan jade lenu ari wi pe won gba oro lati enu Oluwa e se pataki popo wi pe awon woli ti igbani won gba oro lo oro Olorun lati enu Oluwa o se ki Olorun ki o ba won so loju ko oju o se ki Olorun ki o ba won so lona miran ohun ti a ri ni wi pe oro ti won so ni awon woli ti igbani won so oro yi gege bi a ti fi fun won lati odo Oluwa wa bi awa papa bi a ba se be bi a ba ri pe a ko je ki oro kan ki o jade lenu wa bi ki ba se oro ti a gba lati enu Oluwa a o ri wi pe oro wa yo ni agbara nitori pe ki se oro ti wa oro ti Olorun ni je ki a wo Jeremiah ori kini lati ese ikerin nigba na ni oro Oluwa to mi wa bi esi gidigidi nigba na li oro Oluwa to mi wa o se se ki o ma so we pe aye ti yi pada oro Oluwa ki to wa wa nisinsin yi rara ko ri be awa ni a o fi esi dara dara sori nigba miran boya o ro nkan kan boya oni wahala nkan kan so si olokan a so fun o wi pe ma binu je Oluwa wa lori ise oro Oluwa niyan o se se ki igba miran boya o fe jade ni ile ki nkan kan ki o so si olokan ki o so wi pe gbeje joko ma jade o dabi eni wi pe iwo wa ni waju oro Oluwa niyan tabi o se se o le je awako bi o ti fe gba ona kan o se se ki o je ona apa otun ki onkan kan ki o so si olokan wo pe bi o ba gba ona ti o fe gba yi oni tete debi ti o nlo o dabe ni o pe ese kan ti sele ni waju lohun yen ki lo nba o soro be oro Oluwa ni a si so fun wo pe ki o gba ona miran o se se ki o je wo pe ni ibi ti o wa ni enikan ni o fe ba odo re lo nrerin lo so yaya pelu re ki ikilo kan ki o si so jade lati enu okan re wo pe sora o ki se gbogbo ohun ti n dan ni wora ki se gbogbo awon ti n rerin ni ore wa ta lo nba o soro o boju weyin owo otun owo osin o ri eni kankan bi eni si ti n fe ba o sore bi o si ti n fe gba mora gege bi ore gege be eni kankan lago ninu okan re ti nkan yi n so fun e pe sora o ewu wa loju ona sora o ki se gbogbo eni ti n rerin ni ore re o oro Olorun ni nihin ni a ri ti Jeremiah so wi pe nigba na le oro Olorun to mi wa wi pe ki emi ki o to da o ni inu emi ti mo o ki iwo ki o to ti inu jade wa le emi ti so di mimo e je wi pe mo ya o si oto emi si ya o soto ke woli fun awon orile ede emi si we pe Oluwa Olorun sa wo emi ko mo oro iso nitori omode li emi sugbon Oluwa wi fun mi pe ma we pe omode li emi sugbon iwo lo sodo eni ti emi o ran o si ati ohun kohun ti emi o pase fun o ni iwo o so ma beru ni waju won nitori emi wa pelu re lati gba o bi Oluwa wi Oluwa si na owo re o si ba o fi ba enu mi Oluwa si wi fun mi pe sa wo emi fi oro mi si o li enu sa wo emi fi oro mi si o li enu o ti ari ti o se pataki ni ise iranse awon woli yala ni majemu lai lai tabi ni majemu titun ni wo pe Oluwa fi oro re fi won le enu ni igba ko gba ni a ma nri wo pe awon woli yi awon ti a ka ni pare ni obibeli ki won ki o to so nkohun won ma ngba oro lati enu Oluwa wa bi awa papa bi a ba se bayi bi a ba ri wo pe ki a to so nkohun awo inu obibeli awo inu oro Olorun a ri wi pe ohun ti a n so kii se wi pe a n so nipa ti aigbagbo a n so nipa ti imira ti a ni a n so nipa ti ailera ti o wa ni ago ara wa sugbon a n so nipa eyi ti agba lati enu oluwa ti a ba se be e je wi pe oro ti a so yi nitori pe o je oro oluwa o je oro ti o ti ti enu oluwa jade ki a to so jade le enu ti wa a o ri wi pe agbara ase yo wa ninu oro na wo iwe jobu ori kejile logun
0: iwe jobu ori kejile logun ese ikejile logun emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re si aya re emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re eyi ni oro olorun si aya re bi abani anto oro olorun si aya wa e je wi pe ki idanwo ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de ba o to oro olorun si aya re ki ojo aisan ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de to oro olorun si aya re je ki a se apere gege bi awon omo wa ni ile iwe bi o ba je wi pe akoko ti won lo si ile iwe ki idanwo ki o to de won o to awon eko ti an ko won yala eko nipa ti ede oyinbo eko nipa itan ti orile ede wa eko nipa ti isiro tabi eko nipa ti imo science tabi eko nipa awon nkan miran ti won ko won ni ile iwe won o to awon eko won yi lese lese si o kan aya won ojo ti idanwo ba de bi won ba lo si ibi idanwo won o ni ri ohun ko mu jade nitori wi pe ni akoko ti o ye ki won ki o ma to oro yi si o kan aya won won o se be ki se ojo idanwo ni a nto oro olorun si aya wa ki asan to de ni ani lati keko kini oro olorun so nipa iwosan ki wahala ki o to de ni ani lati keko kini awon ileri olorun ki a ti to awon oro won ijo sinu o kan aya wa ti aisan ba wa de oro ti yo ma jade lenu wa yo je oro olorun yo je oro ti a tuto sinu okan wa oro wo ni yo ma jade lenu wa ni ojo ti aisan de oro ti yo ma jade ni we pe emi ni oluwa olorun ti o mu yin larada bi oro yi ba tin jade lati enu wa a o gbekele oro yi nitori we pe oro yi gan oro olorun ni ki se oro ti wa nigbati aisan ba de oro wo ni o ye ki o ma jade lenu wa oro olorun ni we pe emi ki yo ku iku kiku kan sugbon emi o wa laaye e je wi pe a n reti imularada lati odo olorun nigbati aisan ba de oro wo ni yo jade lenu wa bi a ba tin to oro olorun sinu okan wa oro ti yo jade ni we pe bi a ba gbadura fun alaisan we pe yo ri iwosan adura igbagbo yo si wo alaisan na san eni a fi so fun a wi pe bi oro olorun ba wa ni okan wa ti a ti to si okan wa ti a to si aya wa ki ojo ibi ojo wahala ojo ajalu iponju ki o to de oro olorun ni a, ti a ti gba si okan wa ni yo ma jade eni a ri nipa awon woli we pe oro ti o n jade lati enu won ki se aroso ki se oro ti ara won ki se oro ti enikan ti o gbele won lowo o je oro olorun bi awa papa ba fe ni agbara a se fe ni ase gege bi awon woli ohun akoko ti ani lati mu se ni we pe ki a gba oro olorun ki a tu won jo si okan wa ikeji awon woli ti a ko nipa won ninu majemu lailai a ri we pe won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe ko ye won bi a o ti mu oro yi bi a o ti mu ose won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe ko ye won bi a ti le mu awon oro won ise je ki n ka die fun ninu bibeli gege bi apere ninu awon oba kini ni a ti n wo ori ketadinlogun ese ikini awon oba kini ori ketadinlogun ese kini Elijah ara Tishbi lati inu awon olugbe Gilead wi fun Ahabu pe bi Oluwa Olorun ti wa ni waju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo li odun won yi gege bi
3: oro mi ki yo si ri tabi ojo ninu awon odun won yi sugbon gege bi oro mi nihi ni ari ewe pe Elija o gba oro Oluwa gbo ati fun le oro Olorun o si wa siwaju Ahabu lati so oro Olorun yi o si so wipe gege bi oro mi je kin se apere kan fun o mo be Olorun emi ki o tumo yi fun o ki o le yi o dara dara ohun ti an salaye nipa re loni o je ohun ti o se pataki popo popo oro ti Elijah so o je oro Olorun sugbon nigbati o gbe oro yi kale fun Ahabu o so wipe bi Oluwa ti wa ni waju eni ti emi duro ki yo si ri tabi ojo nigbati o so pe bi Oluwa ti wa ni waju eni ti emi duro e je wipe mo ti duro ni waju Oluwa Olorun ti ba mi soro oro ti o so fun mi o je oro ti re o je oro ti Olorun ohun ti Olorun si so ni pe ki yo si ri tabi ojo sugbon nigbati o ma pari re o ni gege bi oro mi eyi je wipe oro Olorun o ti di oro Elijah oro Olorun ni o je ohun ti Olorun so o je ohun ti o jade lati inu Olorun sugbon ohun ti Elijah wa so ni wo pe gege bi oro mi bakan na ni a ri ninu oro ti Paul apostle ti o so igba miran a ma pe ihinrere ni ihinrere mi gbogbo wa ni asimo we pe ihinrere ti a ngbo o je ihinrere ti Jesu Christi sugbon nigba miran Paul a so we pe ihinrere mi wo Rome orikeji ese ikerin dilogun Rome orikeji ese ikerin dilogun li ojo na nigbati Olorun yo ti ipa Jesu Christ se idajo asiri eniyan gege bi ihinrere mi eyi ti an so ni wepe oro ti an so yi oro Olorun ni sugbon iba se Elijah iba se Paul won ti gbin oro Olorun yi si okan o ti dapo mo igbagbo ninu won o ti ba won lara mu o ti wo inu ero won o ti wo inu oro ti won ti o fi wa dabi eni wepe oro yi o je oro ti won paapa ninu ede Yoruba o ma nso wepe bi ewe ba pe ninu ose ewe yi paapa a di ose e je wepe ati ose ati ewe a o ni da won mo yato nitori be ohun ti a nso ni pe oro Olorun yi o ti wa sinu Elijah o ti sasaro lori re o ti gba agbo o ti gbekele nigbati o wa nso jade o nso jade gege bi oro ti ara re sugbon oro Olorun ni ohun ti a nso ni we pe awon iliri Olorun nigbati o ba ka won nigbati o ba sasaro lori won nigbati o ba gbekele won nigbati o ba gba won gbo ti o wa je we pe iliri Olorun yi o ti dapo mo igbagbo ninu re o wa da bi oro ti re oro ti o nso bi o ba fe ba yawo re so oro igbagbo ni oro bibeli ni o sugbon o ti di ajemonu fun o bi o ba fe ba awon mo re so oro Olorun ti di ajemonu o nso jade gege bi oro ti ara re gege bi onigbagbo o tun je so wipe mo gbe egbe ni fun mi ori mi buru isele ti sele si mi mbo ni kin gbegba o iru oro be ti ku lenu re oro to n jade lenu re ni wipe ojo ola yo dara bi enikeni kankan bi won so pe kilode o omo yin ni won gbe lo sita o lo sita sugbon o ba ijamba oko pade oni ko sewo oro Olorun o ti dapo mo igbagbo ninu re to je wipe oro ti o nso ni igbagbogbo o je oro igbagbo oro ti wuni lori oro ti ki je ki enikeni ki o kabamo o si gba oro yi gbo tokan tokan bi o ti le je wipe o mo bi a o se oro yi ni pipe abi bi a o ti mu se e ni a mo ni ti awon woli wipe lakoko won gba oro Olorun ti won gba won gbekele won gba agbo won fokan tan won si je ki oro Olorun ki o da po mo igbagbo ninu won ti o ba fi je wipe oro yi wa je oro ti won so jade lenu ni akoko aisan won ki soro ti bani leru won ki soro nipa iku won ma soro nipa imu ilaada ni akoko wahala won ki soro nipa bi eni we pe ko si ona ti won o gbegba sugbon won ma soro igbagbo jade lenu ni igbagbogbo ni o ye ki oro re ki o je oro igbagbo oro ti o je pe bi elomiran ba gbo a mo we pe o je eni bi ti inu olorun iketa awon woli ti arika ninu majemo laile ati ninu majemo titun won ma nso oro olorun jade won si ma nreti imuse oro ti won so won ma nso oro olorun jade won si ma nreti oro imuse oro ti won so kini se ti awon woli wonyi ti won ma nse be ti won nreti imuse nkan ti won so wo Isaiah ori ogota din marun ori ogota din marun Isaiah ki a wo lati ese ikokanla be ni oro mi ti o ti enu mi jade yori ki yo pada sodo mi lofo sugbon yo se eyi ti o wu mi yo si ma se rere ninu ohun ti mo ran eyi ni oro olorun gba ti o mo we pe oro ti o njade lati enu re ti o njade lati enu onigbagbo we pe oro igbagbo ni o si je oro ti olorun ti koko so si olokan lati owo emi mimo eyi ti o ti ka ninu bibeli ti emi mimo ti o ran ole ti re bi o si ti nso jade igbagbo wa ninu okan re we pe daju daju olorun ki seke we pe daju daju oro yi yo ni imuse nitori be ni oro ti o ti enu olorun jade ki yo pada sodo olorun lofo sugbon yo se eyi ti o wu olorun yo si ma se rere ninu ohun ti olorun ran eyi ni a fi ri we pe nigbati Elijah ti o wa si odo arabirin opo ni eyi ti a so fun a we pe o ni omokunrin kan ati we pe iyefun ti won ni ati ororo ti won ni yo gbe won lati le je ounje kan soso leyin eyi won reti iku sugbon woli de nihi ti woli wa so wi pe ki won kun ni ounje won so wi pe awon ni ohunkohun ni woli wa so oro igbagbo je ki iru oro be ki o wa lenu re ni igbagbogbo oro be ki o wa lati odo emi olorun ki o wa sinu okan re ki o si so jade pelu igbagbo ninu awon oba kini ori 17 ese 13 ati ese 14 Elijah si wi fun pe ma beru eyi ni a ma nri lenu woli ma beru ilu eke ari lenu onigbagbo ma beru iyawo nsa esan ni ma beru omo lo nsa esan ni ma beru omo lo dabi eni wi pe o fe dia omo ita o fe ba awon amugbo o fe ma ba won rin awon so fun pe omo wa owo ka mo ma beru o fe dabi eni pe ise fe bo lowo re ni o si nso fun arakunrin tabi arakunrin lo nso fun wi pe o ma dabi eni pe mo ngboro we pe ise fe bolo arun ko si bi ko seru fomo olorun ma beru eyi ni oro onigbagbo sugbon eni ti a pe ni onigbagbo ti o ni ajalu die tabi ti o ni wahala die tabi ti o ni idojuko ni bi ise tabi ti o ni aisan die ranpe ni ago ara re ti o ti saka kiri en bo ni kin gbegba o dabi eni pe aisan lo pa lagbaja iko fe on lo pa temedun eje riru on lo pa lakasogbe awa ti a je onigbagbo e se ti a fi soro iku kini ti a o soro wi pe nitori pe Jesu Kristi wa laaye emi o wa laaye bakan na Elijah so fun wi pe ma beru lo ki o si se gege bi o ti wi sugbon ki o tete ko se akara kekere kan fun mi ninu re na ki o si mu fun mi wa leyin na ki o se tire ati ti omo re nitori bayi le Oluwa Olorun Israel wi ikoko iyefun na ki yo sofo be ni kolobo ororo na ki yo gbe titi ojo ti Oluwa yo fi ro ojo sori ile nihi ni Elijah ni o soro fun opo yi o je oro igbagbo bi o ti le je wi pe o sese ki Elijah tabi obirin yi ki o ma mo bi a se le mu oro yi se sugbon o so pelu igbagbo o ye ki awa na ki a ma soro igbagbo be ikerin ki a ri wi pe a duro lori oro ti o ti enu wa jade bi o ti le je wi pe awon alatako won yi wa ka bi o ti le je wi pe ijinja nitose wa ke a ri wi pe oro ti a so yi aduro lori re bi o ba je oro igbagbo ni olorun yo kin oro igbagbo yi leyin ki o je ki oro yi lo lai se ini a ri pelu awon woli ninu majemu lailai ati ninu majemu titun ini o si ye ki o je akomona fun enikokan wa wi pe bi aisan ba de bi aba ti so nipa ileri olorun ileri olorun ti a so nipa re yi ni ki a duro ti ni ki a joko ti ki a ri wi pe oro olorun ti a ti so kokuna ki a ri wi pe ani igbagbo a se fokan tan oro olorun ti a ti so yi eyi ni o je ki agbara ati ase ki o wa ninu oro ti a n so jade lenu ikarun ki a ri wi pe a o si ye meji oro olorun a o jiyan oro olorun bi o ti le je wi pe o fa le die wi pe a o muse lese kese ki a ri wi pe a so oro igbagbo ye ki a se apere boya ara re o dani a si gbadura fun o tabi iwo fun are lo gbadura o si be sinu yin olorun logo wi pe o dupe lowo olorun wi pe iwosan ti de bi o se so wi pe iwosan ti de yi o dabe ni pe enu re koro sibe o le jeun o dabe ni pe o lokun lara sibe sibe bi o ti gbadura tan ti o fi so wi pe mo gbagbo mo gba olorun gbo wi pe iwosan ti de sibe sibe o dabe ni pe are mu ago ara re sibe o je yi ohun pada o je so wi pe ah boya olorun o ti gbadura boya ki se ife olorun ki ara mi ki o da boya ojo iku ti sumo to si boya awon to nse mi na ti ku leyin mi boya aisan yi on lo ma je aisan ikeyin ti won se ti won fi foju ba iku oni gbagbo o je so ru e lenu oni gbagbo a ma gbekele olorun oni gbagbo ki se ye meji nitori wi pe bi abati gbadura bi abati duro lori ileri olorun a o ni je ki iye meji ki o wa si okan wa tabi oro miran ti ki se oro igbagbo ki se be nikan ikefa o se se ki awon elomiran ki won ki o wa nitose wa ki awon ki o ma soro igbagbo a ko ni je ki oro tawon oro ti won so yi ki o ba igbagbo wa je wo awon ba keji ori keje lati ese ikini awon ba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni elisha wi pe egbo oro olowa bayi le olowa wi ni won ni woyi ola li aota osuwon ye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti oba nfi arati da eni olorun lohun wi pe o si wi pe kiyesi bi olowa ti le se ferese li orun nkan yi a le ri be o si wi pe kiyesi iwo o fi oju re ri kiyesi iwo o fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re nihin ni a ri ewe pe bi eni ti le nsoro aigbagbo sugbon sibe sibe eyi ko bomilu igbagbo ati ina ti elisha o ye ki awon na ki o mo wi pe bi awon ti o wa ni tosi wa bi won ti le nsoro aigbagbo ko ye ki eyi ki o mu aigbagbo wo inu okan wa je ki ran leti o mefa ti ati menu kan ikini ni wi pe ani lati koko gba oro olorun ileri olorun ikeji ni pe ani lati gba oro olorun ki agbagbo ki asaso lori re ki oro olorun yi ki o di oro ti wa ki o je wi pe nigba wahala nigba eponju nigba eni nigba esan oro olorun ti a ti tojo sinu okan wa ni yo ma jade lenu wa yo si je oro igbagbo iketa ki a ri wi pe bi a ti nsoro yi jade ki a ma ri wi pe a n reti imuse oro na nitori oro ti o ti enu oluwa jade ki yo lo lai se ikerin ki a duro lori oro na bi awon miran bi won ti le ja wa ni koro bi won ti le nse ye meji oro na bi won ti le so wipe rara ko le se se be ki a duro lori oro olorun ikarun ki a ma se se ye meji bi o ti le dabi eni wipe nkan na fa le die bi o ti le dabi eni wipe oro yi a ko tete mu se ki a ri wipe a mo wipe olorun ki seke yo mu oro re se ikefa ke a ri wepe bi awon ti o ti le wa nitosi wa bi won ti le njin oro na ti won sin soro aigbagbo ke a ma je ki iyan jija ti won ati aigbagbo ti won ki o bomi pa igbagbo ti wa ke a ri wepe agbagbo ninu oro olorun bi a ba se be o daju wepe agbara yo wa ninu oro wa gege bi agbara ti wa ninu oro awon woli nigbani je ki a wo ninu Marko ori ikokanla Marko ori ikokanla lati ese ikejilelogun Jesu si dahun o si we fun pe eni igbagbo si olorun eni igbagbo si olorun se awon ojuse re ninu ebi ni o dabi eru owo ti o nwo olorun ni eni igbagbo si olorun se aisan ni o nfi ara re se bugbe ti o dabi eni wepe irora poju fun o eni igbagbo si olorun se o dabi eni wepe aini ati iponju ni o nba oja eni igbagbo si olorun se ni bi ise ni won ti ko ti o ti won so wepe ise yo bo lowo re eni igbagbo si olorun se won rin omo le loju orun ni abi won pon loju loju orun abi awon emi kemi ni won o je ko gbadun ni ni o ro wepe bawo ni o se bo lowo awon kan won yi o ni ohun kan ni ki o se ni igbagbo si olorun ibaje laaro ibaje losan ibaje ni asale ni igbagbo si olorun ibaje ni ilu tabi ni ileto ni igbagbo si olorun ibaje laarin awon ore tabi laarin awon ota o dabe ni pe awon ota lo sowo papo ti won so wi pe won ni je ki o lo si iwaju won ni je ki o ni itesiwaju ni igbagbo si olorun ayekaye epo kipo ti o ba ba ara re ninu ebi ni laarin awon ore ni ni bi ise ni ni bi kibi ti o ba wa ayekaye ti o ba ba ara re ohun kan lo le se ki o le ni ki o le bori awon ota ki o le bori awon isele ti o nsele ni ayika re ohun kan na ni ye pe ni igbagbo si olorun wo ese iketa lelogun ni to looto ni mo wi fun yin enikeni ti o ba wi fun oke yi sidi ki o se bo sinu okun ki ti ko ba si siye meji li okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ti o ba gbagbo pe ohun ti o nwi yo se yo ri be fun nihin ni Jesu Kristi so wi pe ase kan na ti o wa lenu awon woli nigbani ase yi le wa ni lenu enikokan wa se o mo wi pe ase woli ni an ka nihin ti o so wi pe enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi yo si ki o si bo sinu okun ti ko ba si siye meji ninu okan re ti o si gbagbo pe ohun ti o nwi yo se o ni yo ri be fun bi o ba wo igbese aye mose e la ri ni igbese aye mose bi o ba wo igbese aye joshua e la ri ni igbese aye joshua bi o ba wo igbese aye elijah tabi elisha tabi danieli tabi ezekiel isaiah jeremiah ohun kan yi ni a ri ni igbese aye won wi pe bi won ba ti so oro kan gege bi oro ti olorun fi si won lenu wi pe won ki si emeji won agbagbo wi pe nkan yi yo ri be jesu so fun wi pe enikokan wa a le ni ase ati agbara iso tele ti awon woli igbani wi pe bi aisan ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ani ba wa gege bi oke ni waju o wa bi awon ota ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ase iri ba wa gege bi oke ni waju o wa bi agbana ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ohunkohun gege bi isoro bi o ba wa gege bi oke ni waju o wa wi pe a le so fun oke yi pe sidi ki a si gbagbo ki a ma se iye meji wi pe yo si ri be wese kerin le logun nitori na mo wi fun yin nitori na mo wi fun yin ohunkohun ti eyin ba toro nigbati e ba n gbadura e gbagbo pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin e ni ileri olorun fun wa o ni nitori be ohunkohun ti eyin ba n bere nigbati eyin ba n gbadura e gbagbo wi pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin se igbala lo nbe ni o fe bo lowo ese gbagbo bi o ba ti gbadura tan isodimo lo nbe ni gbagbo bi o ba ti so fun olorun abi agbara emi mo latoke wa lo nbe lowo olorun gbagbo bi o ba ti so fun olorun abi asan lo wa lagu ara re ti o nfe ki olorun ki o mu kuro gbagbo o sa ti wipe emi ni oluwa ti mu yin lara ti mu yin laada oni adura igbagbo yo si wo alaisan na san oni bi o ba ti dese a o si dariji oni adura olododo o lagbara popo gbagbo bi o ba ti gbadura oni ami won yo ma ba won to gbagbo lo loruko mi won o ma le emi esu jade loruko mi oni bon ba mu ohun olorokan ki o pa won lara won o gbowo le alaisan ara won yo si da bi o ba ti gbadura o ye ki o gbagbo oni o so fun wa je kin tun ka se ole chile kan si nitori na mo we fun yin ohun kohun ti eyin ba toro nigba ti e ba n gbadura e gbagbo pe eyin ti ri wa gba na eyin ti ri won gba na oni yo si ri be fun yin nitori be o ye ki a dide duro o ye ki a so fun olorun we pe a n fe nkan bayi tabi nkan bayi ni boya igbara lo n fe ni isorimo lo n fe ni agbara emi olorun lo n fe ni ipese lo n fe ni abi o n fe gbe yawo ni o si mo eni to fe o n be lowo olorun o n fe loko ni tabi o ti ni ebi o si ti ibimo o ye ki o so fun olorun we pe o n fe nkan wonyi o ni ohun kohun te yin ba bere bi e ba gbagbo e o ri ogo olowa bi e ba gbagbo e o ri ogo olowa ranti wipe je ki ileri olorun ki o wa ninu okan re je ki ileri olorun ki o dapo mo igbagbo ninu okan re gba oro yi gbo tokan tokan bi ko ti le yi o bi a o ti le bi o ti sese gba oro yi gbo tokan tokan ki o si ma reti imuse re nitori pe olorun ti o se leri ki seke gba oro yi gbo bi o ti le je wipe awon ojiyan awon oporo awon ti se meji won wa ni ayika re won si so fun pe boya ko le sese gbagbo o ri ogo oluwa ni igbese aye re bi o ba ti n bere ohun yi lowo oluwa ki o gbagbo ki o si ma yin oluwa logo o ri we pe isegun yo je ti re Thank you.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Logorin 84. Agore won ni ti ni e wato, Oluwa awon omo ogun. Okan mi nfa ni toto, o ti le pe o ngbe fun agbala Oluwa. Aya mi ati ara mi nkige si Olorun alaye. Ni toto, Olugo seri ile ati alapandede te ite fun ara re. Nbi ti yo gbe ma pa awon omo re mo si, ani ni pepe re won ni. Oluwa awon omo ogun, Oba mi ati Olorun mi. Ibukun ni fun awon tin gbe inu ile re. Won ma yin o sibe. Ibukun ni fun eniyan na ipa eni ti o wa ninu re bi okan eni ti ona re wa awon tin la foni foju omije lo won so di kanga akoro ojo si fi ibukun bo won lo lati ipade ipa ni sioni ni awon yo ni waju olorun oluwa olorun awon omo ogun ku adura mi ki eti si olorun jakobu ki esi olorun asawa ki o si sijuwo oju eni ororo re nitori pe ojo kan ninu agbala re san ju egberun ojo lo mo fe kin kuku ma se adena ni ile olorun mi ju lati ma gbe ago iwa buburu nitori oluwa olorun ni orun ati asa oluwa yo fun ni ore ofe ati ogo o si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti rin deede oluwa awon omo ogun ibukun ni fun oluwa re na ti o gbe kele o orin karun din ni adorun 85 oluwa iwo tin se oju rere si ile re iwo ti mu igbekun jakobu pada bo iwo ti dari aisedede awon eniyan re ji iwo ti bo gbogbo ese won mole iwo ti mu gbogbo ibinu re kuro iwo ti yi pada kuro ninu gbigbona ibinu re yi wa pada olorun igbala wa ki o si mu ibinu re si wa ki o da iwo binu si wa titi lai iwo fa ibinu re jade lati iran diran iwo ki yo tun mu wa soji ki awon eniyan re ki o ma yo ninu

0: Wọ́n ẹ̀mí rẹ, má ṣe wo ẹ̀yìn rẹ, bẹ́ẹ̀ ni kí ìwọ kí ó má ṣe dúró ní gbogbo pẹ̀tẹ́lẹ̀, sàsálà lọ sí orí òkè, kí ìwọ kí ó má ba ṣègbé. Èyí ni ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí àwọn ìlú tí a ń pè ní Sodomu àti Gomorrah. Àwọn ìlú méjèèjì tí a dárúkọ wọ̀nyí, wọ́n jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ púpọ̀ púpọ̀ níwájú Olúwa. Ní orí ìkẹtàlá ti Jẹ́nẹ́sìsì, ẹsẹ̀ ìkejìlá àti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá ni a ń jẹ́ kí ó tó wa létí ohun tí ó ṣẹlẹ̀ tí Lọ́ọ̀tì, ìbátan Ábráhámù, tí ó dé ìlú tí a ń pè ní Sódómù, ó sì ṣeéṣe kí ohun kan kí ó ti ṣẹlẹ̀ ní ìgbésí ayé rẹ, èyí tí ó yà ọ́ ya Ábráhámù ọ̀rẹ́ Ọlọ́run, èyí tí ó yà ọ́ ya àwọn ènìyàn mímọ́ àti àwọn oníhìnrere. Ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ ibi tí a ti ń wá owó káàkiri, ó sì ṣeéṣe kó jẹ́ pé ibi tí a ti ń wá ibi ìsádi àti agbára òkùnkùn ni a ti yà wá ya ọ̀rẹ́ Ọlọ́run àti àwọn ènìyàn Ọlọ́run. Ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé ìjà ni ó yà wá ya àwọn oníwàásù ìhìnrere, tí a fi rò wípé bí wọn ò bá gbọ́ tiwa, tí àwa náà ò sì lè gbọ́ tiwọn, bí ìkùnsínú díẹ̀ bá wà, tí a ò sì fẹ́ ní ẹ̀mí ìdáríjì, a lè yapa kí a sì jáde lọ, kí a tọ àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀, kí a tọ̀ wọ́n lọ. A ò lè sọ ohun tí ó yà ọ́ ya àwọn ènìyàn mímọ́, àwọn ọ̀rẹ́ Ọlọ́run, àwọn ẹni ìgbàlà, ṣùgbọ́n ohun tí ó ya Lọ́ọ̀tì ya ọ̀rẹ́ Ọlọ́run ni wípé ibi ilẹ̀ tí wọ́n wà kò gbà wọ́n mọ́. Lọ́ọ̀tì sì ń fẹ́ ibi tí òun yóò ti jẹ́ ọ̀gá ara rẹ̀, tí ó sì ẹni tí yóò lè bá wí, tí ó sì lè ní ohun ìní púpọ̀, tí ó sì ẹni tí ó ka lọ́wọ́ kò wípé èyí kí ni ó dé tí ó fi ṣe èyí nì. Èyí ni Lọ́ọ̀tì fi sá kúrò ní ọ̀dọ̀ Ábráhámù. À ń sọ fún wa ní orí ìkẹtàlá ẹsẹ̀ ìkejìlá, Ábráhámù sì jókòó ní ilẹ̀ Kénání, ibi tí ó yẹ ọmọ Ọlọ́run láti jókòó. Ilẹ̀ Kénání níbi tí Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ tí ó ń ṣẹ̀ṣọ́ lórí rẹ̀, níbi tí Ọlọ́run ti pèsè sílẹ̀ tí ó sì ti ṣe ìlérí púpọ̀ nípa rẹ̀. Ábráhámù jókòó sí ilẹ̀ Kénání, Lọ́ọ̀tì sì jókòó ní ìlú agbègbè ni. Ó sì pàgọ́ rẹ̀ títí dé Sódómù. Àwa ń sọ fún wa ní ẹsẹ̀ ìkẹtàlá, ṣùgbọ́n àwọn ọkùnrin Sódómù ṣe ènìyàn búburú àti ẹlẹ́ṣẹ̀ gidigidi níwájú Olúwa. Kí o tó na ìka sí Lọ́ọ̀tì wípé Lọ́ọ̀tì ṣe ohun tí ò dára, ó yẹ kí ìwọ pàápàá, nítorí àwọn Yorùbá máa ń sọ fún wa pé bí a bá na ìka kan sí ẹlòmíràn, mẹ́rin tó kù ó wà ní ọ̀dọ̀ wa, ó nawọ́ sí wa. Kí a tó máa bú Lọ́ọ̀tì wípé Lọ́ọ̀tì ṣe ohun tí ò dára, ó yẹ kí ìwọ pàápàá kí ó wo agbègbè rẹ àti ibùjókò rẹ, àwọn wo ni ọ̀rẹ́ kòríkò sùn fún ọ, àwọn wo ni alábàṣiṣẹ́pọ̀ pẹ̀lú rẹ, àwọn wo ni olùdámọ̀ràn fún ọ, àwọn wo ni ọwọ́ ọ̀tún àti ọwọ́ òsì àti àwọn tí o gbẹ́kẹ̀lé? Ṣé wọn kì í ṣe àwọn ọ̀mùtí, àwọn oníjà, àwọn olè, àwọn onífàyàwọ́, tàbí àwọn ẹgbẹ́ òkùnkùn? Nítorí bẹ́ẹ̀, bí ó bá burú fún Lọ́ọ̀tì, èyí ń jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún ó, sì ń kìlọ̀ fún ọ wípé ẹgbẹ́ ẹyẹ òun ni ẹyẹ ń tọ̀. Bí ọ̀nà rẹ bí ò bá dára lójú àwọn olè, wọ́n ti lé ọ̀. Bí ọ̀nà àwọn olè pàápàá bí ò bá dára lójú rẹ, ìwọ náà wà á ti kúrò ní agbègbè wọn. Ṣùgbọ́n bí ọwọ́ bá wọ ọwọ́ pẹ̀lú olè, ó dájú wípé agutan re ton ba jarin bo ti jegbe loju wa o njegbe ni ikoko o le dabi eni wi pe bo ba ti gbe bibeli to ti nbo ni eko bibeli o dabi alara mimo o dabi ara ile abrahamu o dabi awon ti o ti mo ona olorun je ki n so fun o awon ti o se be saju awon ni olorun so fun wa ni iwe woli isaiah ti o n so ni ori ikeji din ni ogota arun ejo ori ikeji din ni ogota kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi ipe ki o si fi ire koja awon eniyan mi han won ati le jacobu ese won sugbon won wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede ti o se ododo ti ko si fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo woni lowo mi won si ma se inu didun ati sumo olorun awon woyi ni won ma lo si ile isin awon na bi awa tin ka bibeli ni won ka bibeli bi a tin so wi pe agba olorun gbo ni awon na njalanka to ti won si fowo so ya wi pe awon paapa agba olorun gbo bi ona isin bi o tin pe ni awon na ndide o nso ni ese ikeji we pe won wa mi lojojumo ibi kibi ti a ba tin ka bibeli ti a tin daruko olorun ti a tin ko orin si olorun a o fe won ku nibe won ni inu didun si ona mi ko si ibi ti apejopo wa lati ka bibeli tabi lati josin ti a o ni ri won be o ni won dabi orile ede ko so wi pe won je orile ede ti o nse ododo o ni won dabi orile ede ti o nse ododo won se afarawe ewa bi olorun won mo bi ati gbadura won mo bi ati ka samu won mo bi ati ka baba wa tin be le orun bi won ba dide lati ka baba tin be le orun a dabi aye to aye ko ton gbadura won le so jade sugbon ko ni itumo ni okan ati le enu won o nso wi pe won dabi orile ede tin se ododo awon iran lot niyan o ti ko si fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo won ni le owo mi won a ma se inu didun ati sumo olorun won ti le fi han papa nipa ise isin nipa adura ati awe wo ese iketa nitori kini awa se ngba awe ti iwo ko si ri nitori kile awa se nje okan wa niya ti iwo ko si mo oluwa n da won lohun we pe kiyesi le ojo awe yin eyin se afe se won na mo pe afe kuro lowo e o sese ki o je ti golu oso ti aye o sese ki o je ti atike o sese ki o je ti imutipara o si sese ki o je ti yiye eyin oku pada afeni esoso aye tabi ise ti aye tabi iwa ti aye eyi ti awon eniyan nse ti won mo pe o mu idajo bo lori won esin fi agbara mu ni se gbogbo ise yin kiyesi eyin gba awe fun ija eyin gba awe fun ija je o ti ri ibi ti awon elesin ti won gba awe ti won so pe ah ti n ba gba awe ojo meta lori mama olu aha ohun pa agbadun ara e a ma yo si ni oju ala ni oju iran ma le to je pe ese oni tole afiki ma ti wo awe ijakadi segun lori mama olu awon ta nso niyan ti won gba awe ni fun ija ati fun agan ati lilu nipa ikuku iwa buburu ma se gba awe bi ojo yi ke le gbo ohun yi le oke awe iru eyi ni mo yan bi awe ogoji ojo sugbon sibe sibe ireje eka ipaniyan tabi sise yun ko kuro lowo won tabi ki a ja ile onile ki a fi boti wa bi o ba ja ile onile to fi boti e ojo niye wole e ojo idajo olorun awon to tun gbon ju o lo ti ese won ati owo won gun ju ti e won tun ja ile ti e won tun ja fi boti won awon ti won tun gbon ju awon won ni lo won tun ja ile ti won se esu lokunkun wa leyin won wa ma ja ile onile ti won ba ti fi boti e bo ti n boti e to ki o to to ojo keji ni won ja ti e na bi o ti n bu ese elomiran ni won bu ti e o wa n so fun a wi pe se iru awe bayi ni mo yan awe eti okun awe ka yira nle sugbon sibe sibe iyawo meji o kuro nile agbere ati pan saga ko kuro iwa ti ara ise ti ara o kuro sibe sibe awe nlo a le mu awe o le je meje o le je mokan le logun kasa ma gba lo baba si tin si wadura laran siga la nfi kan ran kan ton so pe woli ah ewo le tun gbe jade ah oni ni osu to koja mo sise ise isegun sugbon nsin o ye kin tun jeun die oti die siga die agbere die nitori pe bi n ba gbadun ara mi ni ose yi won ma fi di ose to nbo mo tun wose niyan se iru awon ti a mu ibere adura wa lo ba awon ti won ti di ti won ti di ara sodomo ati gomara awon ti idajo olorun ti o ro dede lori won o ni awe iru eyi ni mo ayan bi ojo ti eniyan je okan re ni iya lati te ori re ba bi korikodo ati lati te aso lati te aso ofo ati eru labe re iwo ha pe yi ni awe ati ojo itewogba fun oluwa awon won yi ni olorun so wi pe won je elesin sugbon won ki se olufokansin won ma n pe oluwa le enu sugbon iwa buburu ko kuro ni ago won sugbon bi o ba n fe ri oju oluwa bi o ba n fe je ti olorun awon iru nkan won yi yo kuro ni igbese aye re ni iwe woli Ezekieli ni atun tin je ki o ye wa iru awon eniyan ti won hu iru iwa won yi ranti ohun ti a n so we pe loti tele tele o ti mo ona olorun yo dara be eleseese ma n ro we pe yo dara bi o ba tun di ojo keji bo ti ji a so pe well yo tun dara na sugbon o n buru fun ju be lo be na ni ori fun loti a n so fun ani Ezekieli ori iketa le ni ogbon Ezekieli ori iketa le ni ogbon lati ese ogbon iwo omo eniyan sibe awon omo eniyan re soro si o leba ogiri awon fi oro kele banije awon asoro eni leyin ati leba ilekun ile ekini si so fun eni keji olukuluku fun arakunrin re wi pe wa emi be o si gbo oro ti o ti odo oluwa jade wa eyi so wi pe awon na ma nfe lati lo si eko bibeli won ti le ma npe eni keji tabi aladugbo won won ma so wi pe wa emi be o je ki a lo lati gbo oro ti o ti odo oluwa jade wa sugbon kini eri ti olorun je nipa won ni ese ikan le ni ogbon won si to wa bi eniyan ti wa won si joko niwaju re bi eniyan mi won si gbo oro re sugbon won ki se won o won ma ngbo awon won yi ni an pe ni agbo magba bi o ba so fun o wi pe ko ese sile won gbo sugbon won ni se o so wi pe sugbon won ki se won nitori enu won ni won fi nfi ife pupo han sugbon okan won tele oju kokoro won eyi ni ohun to se Lot o nfe lati sin Oluwa o nfe lati je ti Olorun o si ma ngbero ninu okan re lati se dede sugbon enu ni won fi nfi ife pupo han o se se ki o ma so fun Abraham nigba ti o fe kuro wi pe a n yara nipa ti ara a o yara nipa ti emi nitori pe emi nfe sugbon o se ailera fun ara o si sese ki o ma je ki o da Abraham loju wi pe bi mo tin lo yi ma ro wi pe mo ti sonu o ma si ro wi pe mo ti di apeyida nitori pe gbogbo ilana Olorun ti o ti ko mi patapata gbogbo re sise ni sugbon mo ri wi pe ibi kan na ibi ise kan na ibi esin kan na ko ni gba wa nitori be je ki n wa ibi ti emi paapa ti o fi se ibujoko sugbon bo lori nibi ti Olorun o dari e si o lo si odo awon ara Sodomu o wa so fun wa pe ni ese ikeji le ni ogbon se kiyesi iwo je orin ti o dun popo fun won ti enikan ti o ni ohun dara dara ti o si le fun ohun elo orin dara dara nitori won gbo oro re sugbon won ki se won awon wonyi bi won ba gbo oro Olorun tan won ajade won ni nje bawo ni won na se ri oni wasu yen olohun iyo enu edun pupo mo ti en fe bi won ba so wi pe ki eko bibeli ki o ma wa ni ojojumo mo se tan tori pe ogbeni ni o n soro bi won ba sin pe awon eniyan lati wa se eko bibeli ani wa wo enikan eni to n soro ko ri Jesu ko ri eni to n ko ese lo ko ri eni ti dari jini ko ri eni to n fun ni igbala olugbala ko ri eyi ni sugbon wa wo eni to n soro eni ti enu edun eyi ni awon eniyan ti o gboro Ezekiel sugbon ti won o fe se eyi ni won so ni Olorun n so wi pe mo mo okan won won dabi eni ti etin rin ti o kan fe ma gbo ti o n fe ma gbo ti o n fe ma gbo sugbon ti o je wi pe ko ni fi si ise nitori won gbo oro re sugbon won ko se won o si ye ki iwo paapa ki o ma ro ni okan re se iwo dabi Lot sugbon nigba ti Olorun fe pa Sodomu ati Gomorrah run pelu ina ni o so wi pe ohun o le se ohun kankan lai so fun ore ohun ni Genesis ori ikeji din ni ogun ni Olorun ti nje ki o ye Abraham lati ese iketa din ni ogun Oluwa si wi pe emi o ha pa ohun ti emi o se mo fun Abraham nitori pe Abraham yo sa di orile ede nla ati alagbara ati gbogbo orile ede aye le o bokun fun nipase re nitori ti mo mo pe ohun o fi ase fun awon omo re ati fun awon ara ile re lehin re ki won ki o ma pa ona Oluwa mo lati se ododo ati idajo ki Oluwa ki o le mu ohun ti o ti so fun Abraham wa fun Olorun gba eri Abraham je wi pe mo mo Abraham wi pe ilana Olorun ilana otito ilana ododo ona igbala ti Olorun ti pese sile ko ni fi di awon omo re leti ati awon ara ile re se Olorun le gba eri re je bi ti Abraham iwo ti o wa se eko bibeli lai so fun iyawo re pe ki o tele o iwo ti o dagun lati o so pe ah awon omo mi ki gbo ki gba ni won bi mo ti e so fun won ni gba se olorun le gba eri ti re je wi pe ohun mo wi pe ilana ododo ilana igbala ti olorun fi lele ti o si fi han fun o pe o so fun awon omo re ati fun awon ara ile re nje awon ana re nje won mo ona igbala ti o mo nje olorun le gba eri re je bi ti abrahamu awon oga ibi ise re nko ati awon ti o wa labe re ni ibi ise nje olorun le gba eri re je wi pe ohun mo gege bi abrahamu be a ba nso wi pe abrahamu je ore olorun eyi ni o fi di ore olorun nitori pe bi o ba mo ona igbala yo so fun awon ara ile re wo ese ogun oluwa si wi pe nitori ti igbe sodom ohun gomara po ati nitori ese won papo ju je kin bi o lere se ese idile ti re se ko papo ju se won ki ja lagbole ti e won ki binu won ki se ogun si ara won lati pa ara won se won ki ja lori obirin lori aya lori dukia lori owo tabi lori ile se awon ebi ti e se won o ki ja pelu awon ebi miran se olorun o ma so lemo lemo wi pe nitori igbe ese awon ala awon ara ile re nitori pe o n pa poju wi pe o n fe be won wo pelu idajo ki lo se nipa e ilu re ileto re tabi abule ti o ti wa se ipaniyan se ko si lowo won irubo si emi oju orun ati emi esu ati si esu papa se ko wa ni ilu re se ija ati aso se ko wa ni ilu re se olorun o ma so wi pe nitori igbe ilu re o ndi pupo o si n papo ju yato si eyi ni ilu Eko ti o wa bi o ba je n gbe ni Moshin tabi Ajegunle tabi ni Bariga ibikibi ti o wu ki o wa se olorun o ma so wi pe nitori igbe awon eniyan ni arowo to re ni ibi ti o n gbe igbe won papo ju nitori be idajo n bo bi idajo yi si ti n bo se olorun n da oyan si oto o si so wi pe o mo wi pe o ki se ara won abi ara won ni o se awon ti o n jale le oru se iwo le o sona bi won ba ti n de ti won ko eru elerubo iwo ni o silekun tabi iwo ni o se enu ona ni ode ni ita ti o n so wi pe e kaabo se iwo ni o n gbadura nigba ti awon ole ba jade wi pe ki olorun ki o so won ki o ma je ki o ma je ki won ki o pa won ki o le je ki owo ati eru ki o wole olorun mo o si ma address ile re onje tabi aso tabi ile ti o ba fi iru owo bera iwo na mo nto n gbeyin re o n so fun anihin wi pe olorun je ki o di mo fun abrahamu wi pe idajo n bo lori sodomu on gomora emi o so kale lo nisinsin yi kin ri bi won ti le se gege bi okiki igbe re ti o de odo mi bi be ko emi o mo ese ikeji le ni ogun awon okunrin na si yi oju won pada kuro ni ibe won si lo si sodomu sugbon abrahamu duro sibe ni waju oluwa ki lo n fe se o n fe gbadura nitori o ranti wi pe loti wa ni ilu sodomu abrahamu si sumo odo re o si wi pe iwo o harun olododo pelu eniyan buburu boya adota olododo yi o wa ni ilu na iwo harun iwo ki o ha da ibe na si nitori adota olododo ti o wa ninu re o dari ti iwo fi se bi iru eyi lati run olododo pelu eniyan buburu ti awon olododo yo fi dabi awon eniyan buburu o dari onidajo gbogbo aye ranti o olorun ni onidajo ilu nigeria onidajo gbogbo aye ni oni onidajo orile ede yi o si ni onidajo ilu re tabi ileto re oni onidajo agbole re o si ni onidajo oludajo re bi o ba fi mimo se aimo ti o ba so wi pe alufo okunkun ri mi ati awon iyawo mi ati awon omo mi ati awon won okunkun mo ti mo nse bi o ba je be ranti wi pe idajo nbo nitori oni idajo gbogbo aye ki o se asise bi ina gbogbo na ibinu olorun bi o ba tin bo gege elese ni yo se afi bi o ba ronupo ada onidajo gbogbo aye ki o ha se yi ti o to oluwa si wi pe bi mo ba ri adota olododo ni ilu sodomu nje emi o da gbogbo ibe si nitori won abraham tese waju lati ma gba adura yi titi o fide mewa ni ese ikeji le ni ogbon o si wi pe jo ki inu ki o ma se bi oluwa e kan soso yi le mi o wi mo boya a o ri mewa nibe o nsi wi pe emi ki o run nitori mewa oluwa si ba ti re lo loju kan na bi o ti ba abraham soro tan abraham si pada lo si ibujoko re es ori ikokan din ni ogun awon angeli meji si wa si sodomu ni asale lo ti si joko li enu bode sodomu kise pe on ka bibeli o kise pe on sasaru lori oro olorun kise wi pe o n so fun awon elomiran lati gba olorun gbo ati lati dawo duro ese ati ibi ti won da won so wi pe o joko ni ibo joko ni enubode bi lot si ti ri won o dide lati pade won o si doju bole ki a ke kuro ni awon angeli won yi ni won je ki o di mo fun wi pe idajo de wi pe ki se ni ose to nbo tabi ni osu to nbo tabi ni odun ti nbo idajo ti de nisisin yi ni won wa so fun ni ese ikeji lati ati ka wi pe awon okunrin na se wi fun lot pe iwo ni enikan ni yi pelu ana re okunrin awon omo re won ti bere si ni wa oko ni ilu ibi ti o gbe wa se awon omo ti e se won o ti ma fe elese se won o ti ma fe awon ologun se won o ti ma fe awon ti won ti ko iyawo jo ki omo re ki o tun lo di iyawo keta ikerin ikewa ni ile elomiran eyi ni awon omo lot be si ni se won be si ni wa oko ni sodomu iwo na si mo wi pe bi awon omo re bi won ba ni aya tabi oko ni sodomu ati gomora bi won ba fe elese ojojumo lo fi ma pari ija o se se papa ija ati gbogbo aso ti o ti yo wa ni idile awon omo re nitori won ti fe elese o se se ki o je oni o se iku pa awon obi be nitori aibale okan ati aibale aya ṣùgbọ́n wọ́n sọ fún un wípé àwọn àna rẹ ọkùnrin àti àwọn ọmọkùnrin rẹ àti àwọn ọmọ rẹ obìnrin àti ohunkóhun tí ìwọ ní ní ìlú èyí ń sọ nípa àwọn ọmọ ọ̀dọ́ rẹ pẹ̀lú àwọn tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú rẹ àwọn òṣìṣẹ́ rẹ ń kọ́ ṣé wọ́n jẹ́ ti ọlọ́run àbí wọ́n jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ mo wọn jáde kúrò níhìn yìí nítorí àwa òrùn ibi yìí nítorí ti igbe wọn di púpọ̀ níwájú olúwa olúwa sì ran wa láti run lọ́tì sì jáde èyí ni ohun tí ó yọ lọ́tì nítorí pé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí àwọn angẹ́lì wọ̀nyí tí wọ́n sọ fún lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni ó gbàgbọ́ ibikibi ti Olorun ba ti ri igbagbo o ma n ye si bi o ti le je wi pe Lord ti se buruku tele tele o si ti dapo pelu awon alaigbagbo pelu awon elese ti Sodom o Gomora nigba ti a so fun wi pe idajo de o gbagbo lai si igbagbo ko seni ti o le ri Oluwa bi o ba je wi pe Lord ti se iye meji tabi alaigbagbo o si gun ejika wi pe orun ma wo ki soro enikan oro enikan ni bi inu ba ndun gbogbo awon eniyan eyi to ndun o eyi ni o je wahala ti re bi ina ba jo gbogbo ile ti o wa ni ilu Eko ile ti re ti o jo ohun ni wahala ti re bi ebi ba npa gbogbo eniyan eyi ko so pe gba to je gbogbo eniyan ni ebi npa wi pe ebi ti o si npa o ni ko se nkan kan fun o bi wahala ba de ba o wa gbagbe wi pe wahala de ba elomiran tori be bi Lord ba so wi pe orun wo ki se oro enikan a wo le lori asiku sinu ese a la oju re ni orun apadi sugbon eyi ni Lord ti se bi a tin so fun wi pe idajo de be ni o gbagbo bi o si ti gbagbo ni o si so fun awon ana re okunrin nje iwo ti gbagbo be nigba ti o ti bere si ni wa nje igbagbo yi o ti mu si se je o ti so fun awon elomiran wi pe o gba Jesu gbo o si gbagbo wi pe o ti ku ese re lo wi pe o ti fi ese re sowo si idajo je kin ka fun nibi ti a ko be ninu majemo titun ni Timothy kini ori ikarun Timothy kini ori ikarun eyi ni Olorun si nfe ki enikokan ki o se bi o ba gbagbo yo je ti re Timothy kini ori karun ese kerin le ni ogun ese awon elomiran a ma han gbangba a ma lo saaju si idajo bi o ba fi ese re ranse si idajo ti o so fun Olorun wi pe o ti je elese o si ko gbogbo awon ese wonyi sile o si ran awon ese wonyi si iwaju ite idajo Olorun ti a si da Jesu lejo nitori ti re to si ru ese re itumo yi ni wi pe o ti fi ese re saaju a si ti da awon ese wonyi lejo ati dariji o Jesu Kristi si ti ru ebi ati idajo re a si ti so wi pe nitori be a ki yo da o lejo mo sugbon wo ese apa kan ese yi ni ese ikerin le ni ogun ese awon elomiran a ma han gbangba eni ti o ba se atunse ese re a han gbangba eni ti o lo ba aladugbo re ti o so wi pe jo mo ti se si o mo ti je elese yala wi pe mo ti ji o leru tabi mo ti bu o tabi mo ti gba aya re dariji mi gba aya re pada tabi eru re ti mo ko tele tele gba eru re pada ese re a han gbangba bi ese re ti han gbangba si awon ti o se ati si Olorun ti o se be ni a fi awon ese won yi lo saaju si idajo sugbon so fun a wi pe ti awon elomiran pelu a si ma tele won awon ti won pa ese won mo ese yi a ma tele won bi ojo ikeyin bi o tin de bi o tin pa oju re de ni iku be ni awon ese won yi ti o n tele awon eru eniyan be ti won o jewo ki won ki o ko sile sugbon bi o se ti Lord ni lese kese ti o gbo nipa idajo Olorun be ni o gbagbo ni o si so fun Olorun wi pe bo ti jebi sugbon o lo so fun awon ara ile re awon ana re o so wi pe edide idajo nbo wo ese ikerinla sugbon eyi ni Genesis ori ikokandini ogun ese ikerinla sugbon o dabi eletan loju awon ana re se bi mo se duro ni iwaju re se mo jo eletan mo n bi oni
1: bi mo se n ba o soro ni asale yi se mo jo eletan loju e se igba ti jesu wa ni aye ti o n so fun a wi pe idajo n bo se oro re se o dabi eletan ni eti re abi o ba je pe jesu o jo eletan loju e ti o ba si je wi pe emi ti mo n soro yin rere fun o ti mo n so fun a wi pe idajo n bo jesu christi si n bo gege bi oro re bi o ba je wi pe mi o jo eletan loju e ewo lo n se ninu ese kini de to sa sala fun emi re sugbon nigba ti awon eniyan wonyi ka si eletan be ni awon angeli wonyi ni won sa lot ni ire wi pe dide mu aya re mu awon omobirin re mejeji ti o wa nihin won je merin lot aya re ati awon omo re meji eyi ni awon ti olorun ri ni gbogbo ilu sodomu o je mo we pe nigba miran awon elesin won ma so fun a pe ah bo ba je we pe iwo ati yawo e atawon omo e meji eni merin pere ni o je olododo ah ko le je be o le je be ni aye noa eni melo ni olorun ri gbogbo agbaye patapata eni mejo ni o si sese kan ti ma so fun o wi pe se bi ibi to sese nlo ni osan gangan se ibe nikan ni won tin waasu otito awo ni waasu oniyawo meji awo ti awo ni waasu ti ani oruka re lowo wa o mo wi pe awa na onise olorun ni wa kori be nitori pe ojo nbo ti enu won yi o pade nitori ina yi o sokale yo si ma jo awon eniyan bi won ba tin jo ni aye be ni emi won ni o lo si orun apadi ninu ina ajoku juma angeli won yi won da won fi owo le lot ni ese keta ni ogun wi pe o si se nigba ti won mu won jade si eyin odi ilu tan nje ati mu o jade kuro ni sodomu ati gomora ninu ose sodomu ati gomora nje Jesu Kristo olugbala re nje o ti fi owo re di o mo si ti mu o jade ko ninu ese ko ninu iro ko ninu iwa ole ko ninu a fi oro keleba ni je ko ninu a soro ni leyin se o ti mu o kuro ninu agbere ati panshaga se o ti mu o kuro ninu iwa kobirin jo se o ti mu o jade si eyin odi ilu o si wi pe sasala fun emi re sasala fun emi re ma se wo ehin re wo ese kerin din ni ogbon sugbon aya re boju wo ehin lehin re o si di owon iyo mi o mo eyi ti o fe da owon iyo ni abi o fe sa asaye ati asala o fe sa wo inu ijoba olorun bi o ba je be anfani wa fun oloni lati so fun olorun wi pe tele tele o tin fi ese re pamo sugbon o ti ye o wi pe awon ese ti o n fi pamo ni won tele o won le mo won se fara mo timo timo sugbon bo ba je loni ni o n so fun olorun wi pe o n fe ki awon ese won ki o han gbangba ni waju ite idajo olorun loni ki olorun ki o si wo ese yi ki o wo mo jesu lara ki o je ki jesu ki o ru ese re lo patapata ki o ma ku ese kankan ni igbesi aye re o fe je agabagebe mo o fe je alafara se tabi eni ti o n fi enu sin olorun o n fe ki gbogbo ese ki o kuro ni igbesi aye re o ni anfani loni lati kepe oluwa lati so fun olorun wi pe o fe sa asala fun emi re igi igbesan nbo bibeli so pe ina yo ma jo ni waju re nitori pe a o se awon iwe le orun a o si se idajo olukuluku ti o ti wa ni orile ede aye lati inu iwe na nje nigba ti ojo idajo ba de nibo ni o wa ni apa osi ni abi ni apa otun edide ki eje ki a gbadura mo bi o ba fi ese re sowo saju si idajo ti o si ni ki jesu kristi ki o ru awon ese won yi lo a o dariji o a o ṣanu fun o
0: Jesu Christ yo fi eje re we ese renu ṣugbọn ti o bi o ba boju weyin bi o ba sa pada bi o ba di apeyinda ran ti aya loti ran ti ohun ti o sele si sa sala fun emi re sa sala fun emi re ma se boju weyin ma se pada sinu ese mo sa sala fun emi re bi o ba nda ese ni ikoko olorun ri o bi o kan wa ti o nge bibeli ti o ngba adura ti o ngba awe ṣugbọn ti o wa ninu agbere ati panṣaga olorun ri o bi o ba di ese mu ti o ko ese sile bi o ba je ki jesu ki o gba okan re la olorun ri o idajo si nbo sa sala fun emi re ko gbogbo ese sile nitori igbe san bo sori gbogbo awon elese ti o wa ni orile ede aye ma se boju weyin kuro ni Sodomu ati Gomora kuro ni egbe awon omuti ati egbe awon elegan sa sala fun emi re ese awon elomiran han gbangba a si ma lo saaju si idajo ṣugbọn ti awon elomiran awon ti won fi ese won pamo a ma tele won ṣe ese tire n tele o abi o ti je ki jesu ki o ru ese re lo sa sala fun emi re sa sala fun emi re nitori idajo nbo lori gbogbo alaigboran lori gbogbo elese lori gbogbo awon agbon magba sa sala fun emi re oni ni ojo igbala bi o ba gbagbo yo gba okan re la yo tun igbesi aye re se nitori ati da Jesu lejo fun o ti ru ese re ati ase dede re bi o ba je fi awon ese won yi sile ti o si je ki Jesu ki o ko won lo won ko ni je tire mo sa sala fun emi re ki o le bo lojo idajo ki ye ni pekun ki o le je tire ni oruko Jesu Christ Oluwa wa baba wa adupe fun ikilo ife ti o fi han fun wa nitori pe o fi wa sinu okunkun bi awon ti o wa ninu aye adupe lowo re fun ife re eyi ti o fi so fun wa ni igba gbogbo wipe idajo nbo awon ti o wa ninu aye won ja para nitori pe oye oye won ko si la si won loju wi pe won o ni lo aye raye ninu aye yi ko ye won wi pe igba yi o dopin akoko kan bo ni igba ti a o gbe won kuro ninu ile ti won gbe ni sisi yi ti a wale ti a o kan igi ti a o gbe won ju sinu re ti yo ku awon nikan soso pelu ise owo won pelu ese won pelu idajo olorun akoko kan bo nigbati owo ti o le ti ji nigbati owo yi ki o le gba sile akoko kan bo nigbati aso ti awon o le ti won ti ji ti o ti ki o le wulo fun won akoko bo nigbati o nko ohun ti enikeni ti o ni ninu aye ti ki o wulo ti o kiki gbajumo ohun ini ti ki o le je nkan kan baba adupe lowo re wi pe awa ni o se ni ele ti omo ti o nkilo fun wa ti o nje ki o ye wa wi pe ina yo ma jo ni ojo na ti o si nje ki o di mo fun wa wi pe awon ti won ku sinu ese ese kekere ni tabi ese nla ese ti ile isin ni tabi ese ti igboro ese ti idile tabi ese ti orile ede ese ti abinibi tabi ese ti ako lowo elomiran pe ojo kan bo ti idajo olorun ti o bale gbogbo awon eniyan ti o ku sinu ese won sugbon o n ki wa ni ilo wi pe ki a fi awon ese won yi ki a fi won ranse si idajo nje a be o wi pe gbogbo awon eniyan won yi ti won duro niwaju re ti won wo Jesu ti won gbagbo wi pe a ti fi Jesu rubo fun won a ti da Jesu lejo nitori ti won a si ti be ese won wo lara Jesu Kristi awon ti won fi igbagbo yi ro mo awon ti won wo odo agutan eni ti apa lati ko ese won lo nje abe o iwo alaanu iwo ti o fe wa iwo ti o fi Jesu ranse ki a ba le gba wala mo be o wi pe nitori anu re nitori etutu Jesu Kristi nitori eje Jesu Kristi nitori ileri re ti ki ye dari ji gbogbo awon ti o je wo ese oni oruko Jesu asibe o wi pe awon ese ti o ti di iwa ti o ti di ise awon ti o ti je ara awon ti o ti dapo mo mi eje ati ara wa awon ti ko se fi sile awon ti o je pe bi ati nsa fun won be ni won tele wa baba omo ati emi agbara re ti wo ese kuro agbara re ti je ese kuro agbara re ti mu ife ese kuro ninu okan bawo mu o kuro ni oruko Jesu gbogbo ife ese le won kuro lodo wa gbogbo ayo ti o yo ninu ese ti o yo ninu ibaje le won kuro ninu okan won ni oruko Jesu awon ti won si nbe o ti won wo oju re fun idalare fun igbala ati fun idariji sanu fun won adupe lowo re fi eje Jesu we gbogbo awon ti won wo oju re ki o si so wa di olododo ki igbala re ki o je ti enikankan wa ki o si koruko awon ti adariji sinu iwe eye re adupe pe o ti gbo o anbe o wi pe bi ati njade lo nje emi ati okan ati ife ti o tun lo sinu ese ba wa le won jade ninu ile ni bi oja lode ni bi ise ni bi ki bi ti en lo tabi ninu oko ye ke le je olododo nje bi ati ri awon eniyan ni arowo to wa tabi ni adugo wa ti won sefe tabi ti won ja fara tabi ti won ti le nfi wa se yeye wipe pe ti wa ni ti koja o ti se o ti bi aserege a nbe o wipe ki agara ki o ma se dawa ke ma si ri onkohun laye tabi ni isale ile tabi ni awo somo onko lati bi kibi ti o le je ki a boju weyin je ki a je ni ti o duro sinsin ni ojo ti Jesu yo farahan lai wo somo lati gba awon ayan fe soke ka wa ko awon ayan fe ka le ba ojoba ka le ma ba ogbe adupe ko ti gbo ti wa je bi asi tin jade lo ti an so fun awon elomiran ti an so fun won wi pe idajo nbo baba ambe o ma wa ladugo wa awon ti won je ise bi eni jeun ti won mu ise bi eni mo mi awon ti won sogo ninu ibaje o mo won awon ara ile wa awon omo wa awon aya wa tabi awon oko wa awon ti oni wa su dabi eletan loju won baba nitori anu re ro won lokan bi a tin so fun o je ki won ki o tele wa je ki oro igbala ti an gbo ti o se wa le anfani yi je ki o je ti won pelu adupe ko ti gbo ti wa ma ba wa lo o ma sanu fun wa ma da bobo wa je ki gbogbo wahala ti a di wa bi loni je ki a ja won sile wa lai sansan je ki anu re ki o wa pelu wa bi a si n lo da bobo wa titi de ile wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa
2: orin 1986 Oluwa de ti re sile gbohun mi nitori ti emi je talaka ati alaini pokan mi mo nitori emi ni eni ti iwo se oju rere fun iwo olorun mi gba omo odo re ti o gbekele o saanu fun mi oluwa nitori iwo ni emi nke pe lojojumo mo kan iranse re yo oluwa nitori iwo ni mo gbe okan mi soke si nitori iwo oluwa o seun o si mura ati dariji o si po le anu fun gbogbo awon tin ke pe o oluwa fi eti si adura mi ki o si fiyesi ohun ebe mi ni ojo iponju mi emi o ke pe o nitori ti iwo da mi lohun oluwa ninu awon orisa ko si okan ti o dabi re be ni ko si ise kan ti o dabi ise re gbogbo awon orilede ti iwo da ni yo wa won o si sin ni waju re oluwa won o si ma fi ogo fun oruko re nitori pe iwo po iwo si n se ohun iyanu iwo nikan le olorun oluwa ko mi ni ona re emi o ma rin ninu otito re mo ya mi sokan lati beru oruko re emi o yin o oluwa olorun mi tinutinu mi gbogbo emi o si ma fi ogo fun oruko re titi lai nitori pe nla ni aanu re si mi iwo si ti gba okan mi lowo isa oku jijin olorun awon agbera gadide si mi ati ijo awon alagbara n wa okan mi kiri won ko si fi o pe le oju won sugbon iwo oluwa le olorun ti o kun fun iyonu ati olore ofe olupamora o si po ni aanu ati otito yi pada si mi ki o si saanu fun mi pipa re fun iranse re ki o si gba omokunrin iranse birin re la bi ami ami fun rere ki awon ti o korira mi ki o le ri ki oju ki o le ti won nitori iwo oluwa bi o ti ran mi lowo ki o si tu mi ninu
3: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: E je ki a gbadura. Olorun alaanu, atun wa siwaju yin nisisiyi, lati gbo oro yin, abebe wi pe ika owo yin fun ara yin yo ko awon oro won yi si wa le okan ni oruko Jesu.
0: Anbe yin wo pe

lẹ̀ wọn ò fẹ́ gbọ́ọ̀rọ̀ ọlọ́run wọn máa sọ wípé àwọn sàn fẹ́ ìbùkún ọlọ́run nítorí pé oṣù kínní ọdún la wà yìí nítorí bẹ́ẹ̀ bí a bá fẹ́ kí wọn kí ó wá sínú ìjọ kí a sàn máa gbàdúrà fún wọn kí a máa gbà àwẹ̀ fún wọn kí a máa jẹ́ kí wọn kí ó rí olùṣọ́ àgùntàn kí ó lè máa gbàdúrà fún wọn kí gbogbo ìṣòro ìgbésí ayé wọn kí ó lè pòórá ní sòro ó ní bí a bá fara balẹ̀ láti gbọ́ ohùn olúwa ọlọ́run wa ọlọ́run kì í ṣe ìránṣẹ́ wa tí ó jẹ́ wípé kí a kàn máa ran níṣẹ́ ẹ lọ mú ìwòsàn wá fún mi bẹ́ẹ̀ yẹn lọ mú owó àti àásìkí lọ mú wá fún mi ibi tó fi pamọ́ sí lọ mú àwọn dúkìá ayé yìí ṣó mọ̀ wípé mo ní ẹbí tó gbòòrò àti àwọn ọmọ tó pọ̀ ẹnu tó ń jẹun lórí tábìlì mi wọ́n pọ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ lọ mú ìpèsè wá fún mi ọlọ́run kì í ṣe ìránṣẹ́ wa bí a bá ń fẹ́ ìbùkún láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run a ní láti kọ́kọ́ fetí sílẹ̀ kí a farabalẹ̀ láti gbọ́ ohùn ọlọ́run wa nítorí bẹ́ẹ̀ ni ó fi sọ fún wa ó sì yé wa ó ní ẹni tí ó mú etí rẹ̀ kúrò láti gbọ́ òfin àdúrà irú ẹni bẹ́ẹ̀ pàápàá yóò di ìríra nísinsìnyí jẹ́ kí a padà sí Deuteronomy orí 28 ẹsẹ̀ kìíní yóò sì ṣe bí ìwọ bá farabalẹ̀ gbọ́ ohùn olúwa ọlọ́run rẹ àwọn ẹlòmíràn bí wọ́n bá ń kọrin ègbè wọn kì í kánjú àwọn ẹlòmíràn bí a bá dúró láti gbàdúrà ìbá àṣẹ ọgbọ̀n ìṣẹ́jú wọn kì í kánjú ṣùgbọ́n bí a bá ti ṣí bíbélì ìgbà tí a bá ti ń wàásù fún ìṣẹ́jú márùn-ún fún bíi 20 ìṣẹ́jú wọ́n máa fasẹ̀ ralẹ̀ wọ́n máa dìde wọ́n máa nà wọ́n máa ṣe bí ẹni pé nígbà ni ìwàásù yìí máa parí eléyìí náà dẹ̀ ti ń pọ̀ ju a ò ní ka bíbélì tán lọ́jọ́ kan kí ló dé bíbélì ṣá bẹ́ẹ̀ ni èyí ni a fi lè rí ìbùkún láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run nítorí pé ó ti sọ fún wa kí a tó wá síwájú rẹ̀ ó ní bí a bá ti ń bọ̀ níwájú ọlọ́run ó ní kí a ṣetán kí a múra sílẹ̀ láti farabalẹ̀ gbọ́ òfin olúwa ọlọ́run wa ó ní bí a bá sì ti ń gbọ́ kí a múra sílẹ̀ láti kíyè sí i àti láti máa ṣe àṣẹ rẹ̀ gbogbo tí ó pa fún wa léòní kì í ṣe díẹ̀ nínú àwọn àṣẹ rẹ̀ kì í ṣe púpọ̀ nínú àwọn àṣẹ rẹ̀ gbogbo tí ó pa fún wa àwọn ẹlòmíràn máa wá sáàrin wa ṣe gáfárà fún mi èrèdí tí mo fi ń sọ àwọn nǹkan wọ̀nyí ni wípé mo fẹ́ kí ìbùkún ọlọ́run kí ó máa ṣàn ní ìgbésí ayé wa nínú ọdún yìí mo fẹ́ kí ìbùkún ọlọ́run kí ó pọ̀ yanturu ní ìgbésí ayé wa ní ọdún yìí mo sì gba ọlọ́run gbọ́ wípé bí a bá ṣe ojúṣe tiwa yóò rí bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù ìbùkún ti ìwòsàn ni ìbùkún ti ìpèsè ni ìbùkún lọ́nà gbogbo nínú ẹbí ìbùkún fún ara wa ìbùkún fún àwọn ọ̀rẹ́ wa ìbùkún fún àwọn ìdílé wa ìbùkún ní ìrìn àjò ìbùkún ní ilé ìbùkún lóde ìbùkún níbi iṣẹ́ wa ìbùkún níbi ọjà wa ìbùkún lórí àwọn ọmọ wa mo gba ọlọ́run gbọ́ wípé bí a bá ṣe ojúṣe wa ìbùkún ọlọ́run yóò wà fún wa lọ́pọ̀lọpọ̀ nínú ọdún yìí lórúkọ Jésù ṣùgbọ́n kí ó torí bẹ́ẹ̀ èyí ni a fi ń sọ wípé ó yẹ kí a fetí sí ìfẹ́ ọlọ́run kí a fetí sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó ní kí a máa ṣe àṣẹ rẹ̀ gbogbo ẹlòmíràn tí ó bá dé àárín wa bí a bá ń sọ fún wípé arákùnrin bí o bá sọ wípé o jẹ́ ẹni ìgbàlà èyí ṣe tí ó fi jẹ́ wípé o tún jẹ́ akóbìnrin jọ á ní má ka òfin sí mi lẹ́sẹ̀ má kọ́ mi lófin ohun tí mo mọ̀ ni pé aláàánú lọ lọ́run bẹ́ẹ̀ ni aláàánú lọ lọ́run ṣùgbọ́n ó jẹ́ ẹni mímọ́ aláàánú lọ lọ́run ṣùgbọ́n ó ní àṣẹ ó ní òfin ó sì ní ọ̀rọ̀ tí ó ń fẹ́ kí a tẹ̀lé bí o bá sọ fún ẹlòmíràn wípé arábìnrin ariwo pé ẹ ti ń wá fún ìgbà díẹ̀ a sì rí wípé ó dàbí ẹni wípé ẹ ń jẹ́rìí pé ẹ ti di ẹnìgbà a ní bẹ́ẹ̀ ni a ní mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run láti ìgbà tí mo ti dénú ìjọyè wípé ọlọ́run ò fi mí sílẹ̀ bí mo ti ń kúnlẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe fún mi bí mo ti ń béèrè bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run dá mi lóhùn àti wípé àwọn nǹkan mìíràn ti wà tó ṣèlérí fún mi tó yẹ pé mo gbàgbọ́ wípé yóò mú wọn ṣe bá sọ pé a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run o ẹ máa tẹ̀síwájú o ṣùgbọ́n èwo lẹ tún kó kọ́ra yìí tètí tọrùn tọwọ́ ti gbogbo ẹ̀ ẹ fẹ́ fi òrùka sí ẹsẹ̀ pàápàá èwo lẹ tún kó kọ́ra èyí chain lọ́rùn èyí ti bí létí èyí ti bí nímú ní gbogbo ẹ̀ a ní mi ò wá fún yẹn èyí tí mo wá fún ni ìbùkún ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni arábìnrin ìbùkún ọlọ́run wà ṣùgbọ́n ìbùkún ọlọ́run wà fún àwọn tí wọ́n pa gbogbo àṣẹ rẹ̀ mọ́ bí a bá ń fẹ́ ìbùkún ọlọ́run ó yẹ kí a fetí sílẹ̀
o ye ki a parabale ki a ma so fun olorun wo pe olorun mi o gbodo mi o fe je omo langidi omo adai gboran omo ti o nko eti ikun si oro ti baba re ma nso sugbon mo fe je eni ti o ngboran si gbogbo ase olorun mo si gbagbo wi pe bi o ti le ni isoro pe bo ba so fun olorun wi pe ki o fun o lori ofe olorun yo fun o lori ofe awon kan to soro fun oloni awon kan to ro pe atunse yi soro iwo so bi onigbagbo ko soro pe ki a ma ko birin jo oko kan aya kan ko soro olorun a fun o lori ofe so mo wi pe ikan na ni wa eran ara to gbewo ni awa na gbewo awon isoro to ni ni awon onigbagbo miran na ni pelu sugbon olorun fun o lori ofe olorun to fun awon yoku lori ofe o daju pe bo ba so fun olorun bo ba be ranwo lodo olorun yo fun o lori ofe lati pa gbogbo asere mo ori opolopo wa ni olorun ti yi pada awon ti o je wole wode tele tele awon ti o je wi pe bi won ori obirin lati se palapala lati se iwa ife kufe won o le simi awon ti o je wi pe bi won o mu oti opti amuyira tele tele won o le simi lojo kan awon ti o je wi pe bi won o jale onile lati bo ti won leyin bi won o yi iwe nibi ise won o le simi awon ti o je wi pe owo osu won ki to won tele tele won ma ti oju lede ile won ma de eni to ntoro awon obirin won ma to lowo okunrin won ma duro segbe titi e won ma wa moto won ma wa owo sugbon nigba ti ori ofe olorun wa si igbesi aye won yi pada ma de yi pada atorun wa to yi oro won pada to yi iwoso won pada to yi ise won pada olorun to fun iru awon be lori ofe o daju wi pe bi iwo papa ba farabale bi o ba so fun olorun wi pe o nfe yi pada o fe igbala toto yo gba okan re la yo yi opada yo mo atunse wa si igbesi aye re je ki a so fun olorun wi pe a o farabale a o gbo opin olorun a o se ife olorun o si so fun wa o je mo olorun ni ero giga nipa wa bi mo ba ka awon ese olorun won yi fun mo fe ki o fokan bale wi pe bo se ti ibukun ni ibukun wa lodo olorun bo se ti ojo ibukun ni olorun setan lati ro ojo ibukun si igbesi aye wa kiki wi pe o fe je o fe ki a je ile ti omo eni ti ngboran won ti o so fun wa ni ese ikini yi o ni nje oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wi pe oluwa olorun re yo gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wo kini hi awon elomiran ti oye oye won ma tan ara won je won si ma n fe lati tan wa je bi enikeni ba fe tan o je iwo ma se gba won ma so pe o lo dara po mo awon ni bibeli awon alatunbi awon to je pe en datunbi datunbi adura sha ni gbogbo gba bibeli ni gbogbo gba wa di alain ni ise abo lowo e gbogbo nkan aparun lowo e ma da won lohun olorun so fun a pe bi a ba je eni ti o gboran o ni emi o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo olorun ma je eni ti nwi be ki o ma se be bi rara orun ati aye le koja lo kikini ninu oro olorun ninu ileri olorun ko ni koja lo laise iwo je eni ti gboran iwo je eni ti farabale iwo je eni ti feti si oro olorun o ni ohun o gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo o ye ki agba ri olorun je awon omo israeli ni soro gba ti won wa ni ile egypt won ni ga won ni go e je wi pe won ni kankan rara won je eru awon ti won sin se isiru fun won san wo fun won won je awon ti won ko lenu oro nibi kibi o je mo nigba ti olorun ran onise ti o ranse si won ti o ran iranse re si won ti o so wi pe wo jade ni oko eru egypt o soro lati gbagbo awon won yi ti won je eru awon ti won ti wa ni eru fun bi irin wo odun fun opolopo odun ti won ni ohun kan o ni ohun o gbe won ga ju gbogbo orile ede aye lo o je mo wi pe olorun mu ileri re se ki lati ri be ni olorun be si ni se ise iyanu be ni olorun se be si ni da awon omo egypt lejo titi awon won yi ti won fi jade gba ti won jade kini won ni se won ni ile se won ni awon duke aye won yi
ojo yi gan ni olorun be si ni bukun won ni awon omo egypt ni won be si ni san owo ise ti won ti se fun ojo pipe ti won ko san fun won ni won be si ni fun won gba ti won ma jade pelu opo ohun ini bi won si tin jade lo ni olorun fun ara re lo tun se ileri fun we pe esa agboran esa agboran ninu odun yi mo fe ran leti wi pe nkan ti olorun so fun wa bi a ba nfe ibukun olorun ni pe esa agboran bi o ba wa ninu ebi re bi won ba nfe pa olokada ran ti wi pe ona si ibukun ni pe sa agboran bi o ba wa ni ibi ise ti won daya fo ti won so wi pe bo ba rubo bo ba se awon nkan to lodi fun and onigbagbo lati se wi pe ise abo lowo e ranti wi pe sa agboran si oro olorun bi awon itin lo ni kila ma ri ni wi pe ounje ti won o jeri ounje angeli ni olorun roju ounje fun gbogbo won ti o si eni ti ebi pa ki se be nikan gbogbo awon ti o je alaisan tele tele gege bi eru olorun wo gbogbo won san o pese fun won o siji bo won o daabo bo won bi won tin lo ko seni to le segun won awon ranti pe eru ni won o tele tele ranti wi pe won o je jagun jagun tele tele ranti wi pe won o loye won o nimo tele tele gbogbo bi ti won lo ni olorun fun ni isegun bi won tin wo ile kenani nigba to ya a ri bi olorun ti fun ni isegun a ri pe loni israeli tan so nipa o je mo pe won se wa awon miran ti won wa ni asiko ti israeli ati gbagbe won ile ti fun won so mimu sugbon awon omo israeli ti an so nipa re won se wa sibe sibe bi o ba je pe won je onigboran patapata ni o ba ri bi ibukun olorun bi ba ti po tun ni igbesi aye won o wa n so fun awa ti igbeyin aye deba o n so fun awa ti a je onigbagbo nisinsiyi o ni mo fe gbe oga mo fe bukun igbesi aye re mo fe dabira ni igbesi aye re mo fe fun ni alaafia ibukun ati awon ohun ti emi ati ibukun ti ara pelu o ni sugbon peti sile farabale si ohun oluwa olorun re ki iwo ki o si se ase re gbogbo ki emi ki o ba le gbe oga ju gbogbo orile ede aye lo wese ikeji gbogbo ibukun wonyi yo si se sori re bi yo si ba o bi iwo ba peti si ohun oluwa olorun re so fun mi bawo lo se le sese ki a ma lo le oju ona ki a pade ibukun ki a ma lo ki ibukun ki o sare tete ki o bale wa ki a koju si otun ki ibukun ki o ki wa ki o si je ti wa ki a koju si osi ki ibukun ki o je ti wa ki a tesi waju ki a ba ibukun pade ki a joko ki ibukun ki o simi pelu wa bawo lo se le sese e ni olorun so fun wa wi pe bi awa o ba fiti si oro tabi ohun oluwa olorun wa wo orin dafidi ori kini lati ese ikini ibukun ni fun okunrin na duro nihi bi a ba so wi pe okunrin na o ye ki o ye wa gege bi oluka bibeli wi pe ki se okunrin nikan ni olorun so nipa re e je bi bibeli bi o ti ma n pe ede fun wa wi pe ati okunrin ati obinrin ati omode lokunrin lobinrin ati arugbo lokunrin lobinrin awon wonyi ni olorun so nipa re ibukun ni fun okunrin na okunrin wo se eni ti o mo bibeli ni akasori sugbon ti ki se rara ibukun ni fun okunrin na tani a soro nipa re wi pe yo je eni ibukun se eni ti o wa si ile isin nigba gbogbo ti o njoko je bi omo olorun ti o dabi angeli ninu ile isin sugbon ti o buru ju esu lo ti o gbona ninu ile se iru eni be ni a so wipe ibukun yo wa fun rara o o ni ibukun ni fun okunrin na ti ko rin ni imo awon eniyan buburu ti ko duro le ona awon elese ati ti ko joko ni ibojoko awon elegan awon wonyi ni a n pe ni eni ibukun je ki a farabale ki a wo ohun ti oro yi n so o so fun wa wipe ibukun o jina si wa sugbon bi ibukun yi yo ba wa si igbesi aye wa si okan wa si ara wa si awon omo wa ati si idile wa wipe o ni ohun ti a ni lati se o ni awon ohun amuye ti olorun n bere lowo wa o ni ibukun ni fun okunrin na
ti ko rin ni imo awon eniyan buburu o ti a ma ri ni wo pe bi o ba de asale awon eniyan ti won gbe oju ile kan na won a gbe ijoko sita awon obirin won ma jo soro awon okunrin won ma soro e ti a ma ri ni pe bi okunrin bi oko ba lo si bi ise awon obirin ti o ku ni ile o sese nile idana o si sese bi ise ba bi ise o ba si lowo won won a joko won a be si ni soro won a ma fun ara won ni imoran won a ma so ti oko ti o ti lo si bi ise won a ma so ti iya oko ati baba oko awon ti won sin ba soro yi won je awon elese won a ma so fun won wipe iwo lo ngbagba ko gba fokunrin yi ojo kan to ba ti boju fun ojo kan to ba ti so fun pe eni keni o le se bo se se pelu e wipe to ba ti se be ojo kan ni iberu to ni fun oko e ojo kan lo ma kase kuro nle won so pe ani mo se se niyan oko mi tele tele o gbona ju nkan mi lo gba ti mo ti boju fun ti mo ti so fun pe ti to ba tun se be wipe emi papa ma di okunrin mo e lowo ni se o mo won ara e o wa ni abi be ni iwo to so pe o je onigbagbo o fe tele imo awon eniyan buburu awa ti a je okunrin se o mo ni ojo isimi bi abati awon anglican awon methodist ati awon sele onikaluko tan wa ti ti ilesin won de bi iwo na bi o ba ti ti ilesin de won a gbe aga ijoko won a gbe jade won a gbe ayo won a gbe sile ibi ti a ti n tayo bi eni meji ba n tayo awon meta merin ti ayo ti kan awon ajoko sibe won ma ibi ti won ti n so na ma ti ma emu atun wa ati emu mimu iyen wa loto oro siso oro ti ko dara imoran ti ko dara idi ayo ni awon imoran yi na tin jade o sese elomiran idi ludo lo ma joko si lojo osimi fun wakati merin marun ko mo wi pe an ka bibeli ko mo wi pe an gbadura ko mo wi pe an jade lo lati le lo se ise ejere okan idi ludo idi ayo lo ma joko si ibe ni onikaluku lo ma ti ma so tinu re jade ni won ti ma fun ara won ni imoran ti ko dara oni bi o ba fe ibokun ninu odun titun yi oni ibokun ni fun okunrin na ti ko rin pe ti ko rin ninu imo awon eniyan buburu awon elomiran o sese ki o je aisan die ni o de se ago ara won ni alabagbe enikan lo ma lo gbe igo kan jade ani o ni ero ani o ni nkan oni bon ba ti fi pa e lori on fi pa e lara pe o pari niyan o sun bi omo tuntun ni iwo ti o je onigbagbo o tun se ngba igororo tabi igori lowo enikeni o so fun won wipe oruko jesu bo ti to fun o bi a ba n fe ibokun o ni a ko gbodo rin ninu imo awon eniyan buburu o se se ki o je pe wahala lo ni nibi ise o se se ki o je wipe boya o ni ejo ni ile ni kotu ni awon elomiran so pe bi mo ba mu e lo sodo woli lagbaja ki ba ti ni kokunkun ni sogun omi na lo ma gbadura si bo ba si ti mu omi na lo n pomi na we eni to ba n ri o a ma rerin si o ni awon to ba ni nkankan nu si o bo ba ti fomi adura we o ti pari niyan o mo wi pe won fe gba agbara eje jesu kristi lowo re nigba ton ba ti gbe omi igo abi omi garawa fun o oni tori be ka sora o odun tuntun la wa yi o wi pe ki a mo wi pe a ko gbodo rin ninu imo awon eniyan buburu o ni eni ti ko duro li ona awon elese a ke ba won duro a ke ba won soro ohun ti mo so ni wo pe a ke ba won wewe ki awon ma so fun a wi pe e baba se bayi ba ona ba se bayi o ni eni ti ko joko si ibo joko awon elegan ibo joko awon omuti ibo joko awon elegan ni ibo joko awon ti won je bo kaakiri awon ton ma n fi oro olorun se agalamasa ton ma so pe awon ko ri si oro olorun ibo joko elegan ni o ni awa ti a je omo olorun awa ti a je ni to n tele jesu kristi o ni a ko gbodo joko ni ibo joko awon elegan o ni sugbon didun inu re wa li ofin oluwa didun inu re wa li ofin oluwa didun inu wa gege bi onigbagbo ko si ninu agbere ko si ninu pasaga ko si ninu ko tun je pe alaale ni omo olorun lo ma tun ma wa eni to ni television kaakiri lo ma so pe on fe wo television on fe lo si le cinema on fe lo si le ijo on fe ka iwe tohun on fe ka iwe tibi iwe miran wa ati aworan wa to ma nse fun awon elede yoruba to ma pa won lerin to awon isokuso to ma so ninu e awa ti a je onigbagbo
didu inu wa ko ni si ninu iru nkan be o ni sugbon didu inu re wa li ofin oluwa ati ninu ofin re li o nse asaro li osan ati li oru eni ti o ba je omo olorun o ni lati ka oro olorun iba se laaro iba se losan iba se ni asale ki a to sun o ni eru eni be a ma se asaro ninu oro olorun a ma ka oro olorun a ma wo itumo oro olorun a ma gba emi olorun laye lati le ma tumo oro olorun fun kini ibukun ti o wa fun iru eni be wese iketa o ni yo si dabi igi ti agbin se ti pa odo ti so eso re jade le akoko re ogo ni fun olorun o je mo ibukun wa fun eni ti o ba gba olorun gbo ibukun wa fun eni ti o ba je ti olorun o ni yo dabi igi ti agbin adura mi fun o ni odun yi ni pe o dabi igi ti agbin si eti pa odo o ma so eso jade le akoko re ewe re ki yo re mi o gbo ki o se ami dara dara o aha o ye ke amo wi pe ibukun olorun ni yi ati bo sinu odun tuntun odun ibukun odun ayo odun asiki odun ipese olorun ibukun olorun ko ni fi wa sile o ni ewe re ki yo re o o ni ohunkohun to n se ninu odun yi o ma se dede bi o ba gboran si olorun lenu sugbon o so fun ani ese ikerin awon eniyan buburu ko ri be sugbon won dabi iyanbo ti afefe nfe lo nitori na awon eniyan buburu ki yo le duro ni idajo be le awon elese ki yo le duro li awojo awon olododo nitori oluwa mo ona awon olododo sugbon ona awon eniyan buburu ni yo se gbe bi a ba gboran si olorun lenu bi a ba ko ese sile bi a ba je ki olorun ki o gba okan wa la bi a ba tun ba fun olorun bi a ba teri ba fun olorun bi a ba gboran si oro olorun bi a ba so fun olorun lodun yi wo pe nile ni lode ni ni igboro ni ikoko ni bi kibi a o ma gboran si oro olorun bi a ba bere ore ofe lowo olorun ti olorun se fun lori ofe ti a je ese sona ti a ko ise sile ti a gbe igbesi aye iwa mimo olorun so fun a wi pe odun yi yo je odun ibukun e je ki a dide duro e je ki a ba olorun soro e je ki a so fun olorun wi pe ore ofe lati gboran ore ofe lati se gege bi oro olorun ore ofe lati rin ye gege bi oro olorun ore ofe lati woso gege bi oro olorun ore ofe lati sin gege bi oro olorun ore ofe lati gbe igbesi aye wa gege bi oro olorun pe ki olorun ki o fun wa pe ki olorun ki o fun wa ki olorun ki o sanu fun wa ki olorun ki o gba okan wa la bi a ba ti ni igbala bi a ba ti ni igbala ki ani ki olorun ki o so okan wa di mo bi a ba ti ni iso di mo ki ani agbara emi olorun ki a gbadura we pe ore ofe lati gboran si gbogbo eko ti olorun ko wa ki olorun ki o fun wa odun yi bi a ba se be odun yi o je odun ibukun alaafia olorun yo se wa ni igbesi aye wa e je ki a didi duro e je ki a ba olorun soro ma kanju o so fun olorun wi pe o fe je ni ibukun bi o ba ti ni igbala bi ese ba wa ni igbesi aye re ko ese sile ko si ibukun ninu ese ko si alaafia ninu ese so fun olorun wi pe o fe je ti re titi o fe je ti re titi so fun olorun wi pe o fe je ni ibukun lodun yi o si fe je eni igbala ki ibukun olorun ki o le po ni igbesi aye re.

is a name I know. There is a name so great.

has broken every fetter. He has broken

awọ di yen ti wa nbe sugba ti se wo ri ko to ni mo lara re gbagbo ko to ri o mo iseju die ni lati sin lo o ma ri na kedere wa ni re nu aye re bi o tin pada lo le o wu lo moto nu oko ero o wa ninu tesi o wa pelu oko tara re o le ma korin ayo atorin isegun lati ale yi o kon lati bi lati ore ile mo ti segun wo mo ti segun gbagbo ko to di mu kedere ko to sawari re o mo o ti n gba ro mbolowa kedere ko to be sin sawari re ka si pe ati se ko to ri o ka si pe ati se mo so pe ati se mo ni mo so pe ati se ise yan lori aye re idande lori aye re damo pe ati se ko to ri gba ma yin logo ko to dogun ni re o di yen si duro sibe o ni korin paruo e korin aje kinu yin dun nitori pe ikan sele si oloni wa fowo sowo po pelu olorun mo nu afowo sowo po pelu olorun nitori na wa kede re ko to gba mu wa run nisti o ti ra fun na emi e ti fi han lati ale yi na baba ti pase re awon angeli ti kede re a ti e ti ko na ti sakosile re ninu iwe mimo ti olorun kede re ko to gba mu nigba na wele iwe abala to keyin nbe ni ese keta o din ni ogun ti o n pe nkan won ni ti ko si be ni pe won ti wa ka si pe ati se ko to fidi re mule pe ati se ka si pe ati se ko to fidi re mule pe ati se se lo da pe bo se joko si be yen nisin o be sin ka awon ibukun re lasa le yi mo ni ko be sin ka awon ibukun re lasa le yi awon ogun yen to fo yen lo la owo to ro yen o na jade awon to yan ro yen yo rin nkan to di agbo ara re mu yen yo kerun re jade yo lo awon emi to da oloro yo faye re si lasa le yi wahala yen isoro yen to ti n gbiyanju lati bori lati bori lati segun re nigba naa so pe lasa le yin oluwa logo eke hallelujah ka ibukun re ni kookan nitori pe lasa le yi ise iya yoo ma jalura won nu aye re loruko jesu wese kejidinogun 18:18 nigba ti ireti ko se eni ti o gbagbo ni ireti ki o le di baba orile ede pupo gege bi eyi ti a ti wi pe bayi ni iru omo re yoo ri eni ti ko se ailera ni igbagbo ti ko se ailera ni igbagbo koro ti ara ohun funra re ti o ti ku tan nigba ti o to eni bi eni won 100 years ati kikunu sara ko fi agbagbo siye meji lere olorun awon oju to wo bye yo ran kedere lati ale yi awon oju to tin fo lo die die yo riran lati ale loruko jesu wele yi o so pe ko fi agbagbo se meji lere olorun sugbon le ni igbagbo o le ni igbagbo o fi ogo fun olorun nigba ti o sa ti mo daju daju pe enikan wa nbe to mo daju daju pe mo ni enikan wa nibe lati ale to mo daju daju pe mo o da mi loju pe ibukun mi ti to mi wa o da mi loju pe mi ada mi ti to mi wa o da mi loju pe oke mi ti si lo lati ale yi o da mi loju pe anja gbogbo ajaga mi lati ale yi o da mi loju pe odi jeriko ye yo wo lule bere lati ale yi arakunrin wo lo da loju nibe arabirin wo lo da loju nibe ati se mo la ti se wo wese yen o so pe nigba ti o sa ti mo daju daju pe ohun ti ohun ba ti leri o sin le se o sin le se sise o wa ni lasa le yi wo ikeji nibe o ni agbara isakoso oro enu agbara isakoso.

so oro enu awon Joshua Joshua ori kefa Joshua ori kefa an ka nibe ni ese ese kewa Joshua ori kefa 6 ese kewa 10 ori awon Israeli opolopo won awon eran agba won to ti lo won ni wahala pupo pelu aran won ki soju won ko loko ba won won ni opolopo polopo pelu aran won ki se se won ko loko ba won opolopo opolopo won won ni koro pelu aran won ki sowo won ko loko ba won won ni wahala aha oro won to sakoso eyi lo je ke opolopo ko padanu ilera won ro won dure si soro lodi si olorun ati lodi si mose egbe amubi na wa gbe si ge won je opolopo won ko padanu ilera won won padanu iduro dodo opelu ati abo won nitori pe abo yin amukuro lodo won nitori wahala ahan won ni won padanu abo won won padanu oju re atoke wa olorun so pe mi o ni wa pelu won mo orun lile won je alagidi won nche tinu ara ni won won ma soro odi si oruko mi won padanu agbara ati ase won padanu isegun lori ota nipase ahan won won padanu opolopo anfani lala opolopo won padanu ile to so fun wara ti fun yin o ye kan ko eko won baye le kan chocho ye pe segun ma nwa bi a tin tele ona ti pe ka ma se ahan wa lo ka ma soro boto boto wa wa fe ma gbara agbara ka dake jeje ogun agbemu nigba ta ba sakoso ahan wa nigba ta ba sakoso enu wa nigba ta ba sakoso enu ati ahan wa o je ogun agbemi agbodo keko nipa eleyi pe dida ke jeje o le fo ma fun ni isegun ninu Joshua ori kefa sister Joshua se pate fun awon eniyan na wi pe e ko gbodo ho be ni e ko gbodo pariwo be ni oro kan ko gbodo jade ni enu yin ki lo de ta wa yi odi ipo oro ko gbodo jade ni enu yin kilode ta o gba wa laye lati lo awon ake ka lo giga o ma oro ko gbodo jade lenu yin kilode ti Joshua o nje ka ma lo ka kere ko si nkan kan to nsele ako joko ojo kini ojo keji ko si oro kankan lenu yin to gbodo jade kilode ti o mu gbogbo awon okorin ka dide ka wo odi inu le oro ko gbodo jade ni enu yin ogun agbemi ti dake jeje woru agbemi ogun dake jeje ni o ni oro kan gbodo tenu won jade titi ojo temi yo wi fun yin pe ewo nigba na ni en yo ho je kin fi agbara oro sisakoso oro ona ba keji ori keji din ni ogun awon ba keji ori keji din ni ogun mo ka nibe ni ese ikarun din ni ogoji 35 o so ni ese 35 tani ninu gbogbo awon orise le won ni eyi ni dukoko mo ni dumo wuru mo latodo ta ti o ti gba won ni ti o gba ile won kuro lowo mi ti oluwa yo fi gba jerusalem kuro lowo mi eleyi ni ese ikerin din ni ogoji 36 sugba awon eniyan na pa enu won mo won ko sin da ni ohun oro kan ma da ota re lohun orun yo da won lohun ma da awon to fe pe akiyesi re kuro orun yo da won lohun ma da awon eniyan to n so wi pe a o ri ona to ma gba won ti tin so fun pe leyi lo sele to n lo sele leyi yo sele a ma do sin a n duro a ma di olowo to ba ro pe awa dabi ojo awa a o le se nkankan awa lawon eniyan gan to daye re lamu awon la n di olowo won te sokan oloju koro to kin poju koro je ni ma da won lohun olowo a da won lohun o so pe
e pa enu yin mo won ko sin da ni ohun oro kan nitori ase oba ni pe so fun mi kina so mo ni so fun mi kina so e ma se da lohun eyi ni asiri isegun e ma se da lohun o be se duko ko dumo oruwa oru o nda won lebe o hale mo won o so pe ma fi han yin ma gba yin ma so yin de kuru ma tu yin ka ma pa yin run o ri o wa ro pe o ye ka won yan so pe ah enikan so rojo e je ko nikan da lojo se won da lohun ni rara o nitori o so pe won ko da lohun nitori oba ti wi pe e ma se da lohun oro kan ori kokan ori kejidinlogun e je ka wo ori kokan din ni ogun ni ese kerinla 1914 ese ka se gba iwe na lowo awon onise na o sin ka ese ka se goke lo sinu ile oluwa o sin te siwaju oluwa te iwe yen siwaju oluwa won dun koko te iwe yen siwaju oluwa won dun mo uru mo ara ta iwe yen siwaju oluwa ati gbogbe ale won pe a o pa orun a o pari re a o yanju re a o to gbogbo to n wa kiri o te sule ni waju oluwa iwe je ko tobi gbogbo re lọlọrun o a o gbagbe ọlọrun o yanju gbogbo re wese kokan le ni 31 o nitori lati Jerusalem ni awon eyoku yo ti jade lo ati awon ti o sala lati oke si oni jade itara oluwa awon mogun ni o se eye itara oluwa ni o se yi lati ale yi bayi ni ese kerin ese kanu dini ogoji 35 o sin se se o si se nu aye re lati ale yi ninu aye re mo ni yo sin se lati ale yi ninu ebi re yo sin se lati ale yi o sin se ni oru na ni oru wo ni oru na mo ni oru ojo wo ni ise iyanu re ni ojo wo lo ma segun o so pe o sin se ni oru na ni angel oluwa jade lo o sin pa oke mesan le egbedogun 185,000 eniyan ni ibudo awon ara asiria nigba ti won sin dide ni kutukutu wuro so fun mi paruwo e jade kiyesi isegun re re mo ni isegun re ijagaba re re idande ti re re kiyesi oku ni gbogbo won oku ni gbogbo won ja si sugbon kiyesi aran re o kiyesi enu re o mo si gun isegun na bawo na se ni isegun yi won dake woro agbe mi ti dake jeje anwo iwe onewasu onewasu ori karun mo ka nibe ni ese kefa onewasu ori karun anwo ese kefa nibe ma se je ke enu re ki o mu ara re se ma se je ke enu re ki o mu ara re se ma gba han re laye lati je ko padanu isegun na lati je ko padanu ogun ini re lati je ko padanu isegun re lati je ko padanu agbara olorun oni ma se je ke enu re ko mu ara re se ki iwo ki o ma se wi ni waju iranse olorun pe esi ni o se nitori kini olorun yo se binu si ohun re a sin ba ise owo re je ko agbara bi a ti nsakoso oro enu ninu Isaiah ori keje Isaiah ori keje ni ese ikerin ori keje ese ikerin sin so fun pe kiyesara ki o sin gbeje sin so fun pe kiyesara ki o sin gbeje nigba to je pe aisan yen lo lati ale yi kiyesara ki o sin gbeje nigba to je pe oke yen lo lati ale kiyesara ki o sin gbeje nigba to je pe wahala yen o ni ona bayo lati ale yi agbara to gbagba agbara gba yanu ni oruko Jesu kiyesara ki o sin gbeje nigba to je pe gbogbo agan yen ati joni yen gbogbo re n pora lati ale yi kiyesara ki o sin gbeje
mo ma jiya kiye sara ki o sin gbe je mo inu mi gbona kiye sara ki o sin gbe je mo la koko to le koja kiye sara ki o sin gbe je se igbeje yen ohun yen so ma sakoso re agbara olorun yo laye re koja orere gbogbo ta ti yan fun lati ni o ma ni won lacha le loruko jesu wi fun so fun lokunrin ati lobirin ki esara ki o sin gbeje ma beru be ni ki o ma sin jaya nitori iru mejige ina ti nru efin wonyi nitori ibinu mimuna resini ati siria ati ti omo remalaya nitori siria efraimu ati omo remalaya ti gbimo ebi si o wi pe e je ki a goke lo si juda ke a sin ba ninu je e si je ki a se iho ninu re fun ara wa ke a sin gbe oba kan kale laarin re ani omo tabeeli bayi ni oluwa jehofa wi imo na ki yo duro bayi ni oluwa awon mogun wi olorun jehofa wi imo na ki yo duro be ni ki yo sin se ohun to ta wi koni duro gbogbo idimo lu won koni duro won paru koni duro won wa lojo ala won ni le duro o gbodo ku lodun ye won ni duro o mo won mo aso tele wa lati odo awon lati ofunfun aso tele lati odo alaso dudu aso tele lati odo alaso pupa aso tele lati odo awon era won tun ka won tun abela dudu abela pupa abela yinrin abela orise won so pe awon okin ron nipa aso tele jeremaya won so pe lodun yi o ma ku o iwoju yanu ki yo duro ṣugbọn je ko ye o agbara ti sakoso oro to na ma soro ma te da won lohun nitori pe nkan yen o ni duro mo ni nkan yen ko ni duro oni isegun na mo ti ni isegun na ori ogbon Isaiah ori ogbon mo ka nibe ni ese ike dogun Isaiah ori ogbon ese ike dogun 30:15 o so bayi o nitori bayi ni oluwa jehofa eni mimo israeli wi ni pipa pada o sisimi ni a o fi gba yin la ni didakeje la o fi gba yin la nidakeje ati gbekele agbara yin sugbon eyin ko fe o so fun won o ne dakeje sugbon won o fe won padanu segun o ne padanu segun re jeremiah ori ogbon anka nibe ni ese kewa jeremiah ori ogbon 30:10 Genesis yi ma beru o padanu ami re nibe yen o Genesis yi ma beru iwo Jacob omo odo mi ni Oluwa wi ki o ma sin foya iwo Israeli nitori sawo emi yo gba o lati okere wa ati ru omo re lati igbekun wa Jacob yo pada yo sin wa ni isimi yo sin gbeje soro o le ronu nipa oro to nso oro ye meji dakeje gbeje oro agbagbo dakeje je oro iye meji soto aso sun gbe dakeje oro eni to su osu mi o mo ti mo le se mi o mo mona mi o mo ti tobi ju dakeje ise yan re wa lona
ma le se iyanu re lo nipa oro igbagbo nipa oro iye meji nipa oro eni to su o so pe egbe je enikan ki o sin deruba yin nitori emi yo pelu re ni oluwa wi lati gba o bi emi ti le se ipari patapata ni gbogbo orile ede nibi te emi ti tu oka si sibe emi ki yo se o pari patapata sugbon emi o ba wi ni won emi ki yo jowo re lowo ni alaijiya o wa tesiwaju wipe ni ese kejila o ntori bayi ni oluwa wi ifarapa re je iwotan ogbe re je ijina ko si eni ti o gba oran re ro lati di oja imularada ko si oja imularada ko si sugbon dake ma tuko o ma ko mama so lo kakiri ko ma so pe a olori buruku ni mi o ki so olori buruku na nitori pe ojo ti re loni mo loni lojo ti re to ba le gbe je to ba le ma gbara oro enu re to ba sakoso e ese keta dinu ogun nitori emi yo da ilera re pada ibi to ye ko ti sani lare ibi to ti ma sajoyo pelu haleluya re ese keta dinu ogun nitori emi yo da ilera re pada emi yo sin wo gbe re san emi yo wo ogbe re san ni oluwa wi nitori won pe on eni ti a le jade si oni ti enikan ko saferi re wo ese kokan din ni ogun ati lati inu won ni ope ati ohun ayo ti ohun awon ti yo yo ti jade emi o sin mu won bi si won ki yo sin je die emi yo se won ni ogo pelu won ki yo sin kere awon omo won pelu yo ri bi ti saju ijo won ni a o fi di re mule ni waju mi emi yo sin je gbogbo awon ti o ni won lara niya olola re yo je lati inu ara won wa alakoso re lati arin re emi o sin mu sumo to si o yo sin sumo odo mi nitori ta ni eni ti o mura oko re lati sumo odo mi ni oluwa wi eyin o sin je eniyan mi se wa n bi lati ale ye awon eniyan olorun mo se wa n bi lati ale ye awon elegbe mi se wa ni bi lati ale ye eyin o sin je eniyan mi emi o sin je olorun yin ori kokan le ni ogbon 31 ori kokan le ni ogbon mo ka nibe ni ese kokan la ori kokan le ni ogbon ni ese kokan la 31:11 so ti wa nbe mo ni so ti wa nbe bayi jo wo eleyi wa fun o mo ni eleyi wa fun o nigba to ba ti ri oruko nbe foruko esin neje oya o ma foruko mi sibe emi ga foruko mi sibe nitori oluwa ti tu matthew oluwa ti tu matthew sile o si ti ra matthew pada ni owo awon to lagbara ju lo e ki haleluya o ti ri gba lasa leye mo lo ti ri gba lasa leye mo lo ti gba lasa leye ki to tesiwaju tuntun kale kan si foruko e sibe ni ese kokanla nitori oluwa ti tu tumati sile o si ti ra matthew pada ni owo awon to lagbara ju lo a fidi re mule ni orun ni oruko jesu lachale ya chale re ni achale segun re ni achale mlada re ni achale ti gbogbo di jeriko lo wo lule nu aye re a n wa si koko iketa bayi eyin awon achegun pelu igbe ayo eyin awon achegun pelu igbe ayo a n wa si joshua ori kefa mo n wo nibe ni ese ikerin dini ogun joshua ori kefa ni ese ikerin o dini ogun o si se ni igba keje
nígbàtí àwọn àlùfáà fún ipè ni Joshua wí fún àwọn ènìyàn pé nítorí tí Olúwa ti fún yín ní ìlú náà ṣé àjọyọ̀ kọrí o ẹ̀ka hallelujah Olúwa ti fi iṣẹ́ ìyanu lé ọlọ́wọ́ láṣálẹ̀ yìí wẹsẹ̀ ogún níbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ènìyàn ó nígbàtí àwọn àlùfáà fún ipè ó sì ṣe ó gbọ́dọ̀ ṣe láṣálẹ̀ yìí nígbàtí àwọn ènìyàn gbọ́ ìró ìpè tí àwọn ènìyàn sì ó kù odi náà wó lulẹ̀ bẹ́ẹ̀rẹ́ nígbà tó odi rẹ̀ wó lulẹ̀ bẹ́ẹ̀rẹ́ nígbà tó wàhálà rẹ̀ wó lulẹ̀ bẹ́ẹ̀rẹ́ nígbà tó gbogbo àìlèlóhùn rẹ̀ wó lulẹ̀ bẹ́ẹ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ènìyàn wọnú ìlú náà lọ olúkúlùkù tààrà olúkúlùkù ń lọlé lónìí pẹ̀lú ayọ̀ olúkúlùkù ènìyàn wọ́n ń lọlé lónìí pẹ̀lú iṣẹ́ ìyanu olúkúlùkù ènìyàn ń lọlé lónìí pẹ̀lú orin ayọ̀ olúkúlùkù ènìyàn níwájú rẹ̀ tààrà wọ́n gba ìlú náà wọ́n sì kó ìlú náà èmi náà gba ìbùkún tèmi mo gba iṣẹ́ ìyanu tèmi mo gba ìmúláradá tèmi mo gba ìdáde tèmi mo gba àlùyọ tèmi. Númẹ́rì orí kẹta ó lé lógún nínú númẹ́rì orí mẹ́ta ó lé ní ogún níbẹ̀ mo ń kà ní ẹsẹ̀ 23:19 ọlọ́run kì í ṣe ènìyàn tí ó fi ṣèké bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe ọmọ ènìyàn tí ó fi ronúpù àdá máa wí kí ó má ṣe bí tàbí a máa sọ̀rọ̀ kí ó má mú un ṣẹ́ kíyèsí èmi gba àṣẹ àti súre ó sì ti súre èmi kò sì lè yí ó ti súre Bálámù kò sì lè yí ó sì ti súre àwọn wòlíì èké kò lè yí ó sì ti súre ènìyàn kan tó wà lópòpọ̀nà rẹ kò lè yí ní ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún 21 ẹsẹ̀ náà rèé òun kò rí ẹ̀ṣẹ̀ nínú jákọ́bù bẹ́ẹ̀ ni kò rí ibi nínú ísírẹ́lì olúwa ọlọ́run rẹ pẹ̀lú rẹ̀ ódà olúwa wà pẹ̀lú rẹ orí ọlọ́run pẹ̀lú rẹ wélé yìí o ìhú ayọ̀ ọba sì ń bẹ nínú wọn ní ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún 23 nítòótọ́ kò sí ìfàyà sí jákọ́bù bẹ́ẹ̀ ni kò sí àfọ̀chẹ sí ísírẹ́lì nísinsìnyí ni a ó máa wí gẹ́gẹ́ bí àkókò yìí ni a ó máa wí ní ti jákọ́bù àti ní ti ísírẹ́lì ohun tí ọlọ́run ṣe ó ń gbáradì láti ké láti kọrin samueli kínní orí kẹtàdínníogún samueli kínní orí kẹta ó dín ní ogún 1752 àwọn ọkùnrin ísírẹ́lì àti ti júdà sì dìde wọ́n sì hó yèèrè nítorí pé goliath ti kú tó dún mọ̀húnrú ó ti lọ goliath tó ń dáni lóró ó ti lọ nítorí náà àwọn ènìyàn ísírẹ́lì àti júdà wọ́n dìde wọ́n sì hó yèèrè wọ́n sì ń lé àwọn filistini lọ títí wọ́n fi dé àfonífojì kan àti sí ojúbodè ekroni àwọn tí ó gbọgbẹ́nú àwọn filistini sì ṣubú lulẹ̀ ní ọ̀nà saraimu àti títí dé gati àti ekroni wọ́n ṣubú níwájú rẹ̀ kroníkà kejì orí kẹtàlá mo ń kà níbẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹrìnlá
ajoyo lasale yi ni o igbe ayo lasale yi fifi ogo fun olorun ni lasale yi wo chronica kejo ri ketala anka nibe ni ese kerin la 13:14 nigba ti judas in boju wo eyin si kiyesi ogun be ni waju ati leyin won si kepe oluwa awon alufa sin fun ipe olukuluku okunrin judas in ho won ho o si se bi awon okunrin judas se ho ni o si se ni olorun kolu jeroboamu ati gbogbo israeli ni waju abija ati juda fun nitori won korin iyin won paruwo iyin pelu orin iyin asegun awon ota pelu orin iyin eboko re de ne sefanaya ori keta ninu sefanaya ori keta anka nibe ni ese kerinla sefanaya ori keta ni ese kerinla ori keta ese kerinla korin iwo mobirin sioni ta lo morin ko nibe lati ale o ma korin orin abo lenu re nigba ti ise iyanu nigba ti agbara ba kolu o to yi gbogbo wahala kuro nu aye re gbogbo awon odiyan buolule wa be sin korin lasale ni ese kerinla 3:14 korin wo omobirin sioni kigbe iwo israeli fi gbogbo okan re yo kinu re ki o sin dun iwo omobirin jerusalemu oluwa ti mu idajo won idajo re won ni kuro o ti ti ota re jade oba australia ni oluwa nbe laarin re oluwa nbe laarin re iwo ki o sin ri bi mo iwo ki o sin ri bi mo ninu ile re iwo ki o sin ri bi mo nibi ise re iwo ki o sin ri bi mo o so pe ni ojo na a o we fun jerusalem pe iwo ma beru ati fun sioni ma je ki owo re ki o de ma je ki owo re ko da lare oluwa olorun re ni agbara ni arin re yo gba ni la yo yo ni ori re fun ayo yo sini ninu ife re yo fi ori yo ni ori re emi yo ko won jo awon tinu won baje awon to banu je fun ayo mimo jo fun ajo mimo jo awon ti o je ti re fun awon ti egan re ja si kiyesi nigba na ni emi yo dojuko awon tin pon ni oju emi yo sin gba arola emi yo sin sa eni ti alejade jo emi yo sin so won di eni iyin ati olokiki ni gbogbo ile ti a ti gan won ni akoko na nigba na ni emi yo mu yin pada wa ni ati ni akoko na ni emi yo sayin jo nitori emi yo fi oruko ati iyin fun yin laarin gbogbo eniyan agbaye nitori nigbati emi yo yi igbekun yin pada ni oju yin ni oluwa wi so ti se tan odi jeriko yo wo lule gbogbo idena o mu kuro nigba ta ba kigbe iyin Joshua wi pe ko so pe kila nke kila fe korin fun e wo odi yen nbe yen e wo kila kigbe nipa re e wo wahala yen ki se to ri o a ti fidi re mule lorun fe awon odi yen ni seju die se won wo mule nitori na won kigbe o sin je igbe igbagbo o je igbe idaniloju o je igbe igbekele patapata nu olorun gbekele olorun won gbekele oluwa patapata iyobi na sin wo lule o je igbe ti idaniloju ti komi idaniloju ti komi ninu olorun won mo pe bi oluwa ti nje olooto ni orun
ta ba kigbe ni asale yi awon odin yen yo wo lule nu aye re o je igbe fun itewogba ijegagba ijegaba itewogba ijegaba ijegaba yen je ti wa isegun je ti wa ileri na je ti wa idariji ileri na yo wa si muse ninu aye re lasale ni iloruko jesu korinti keje ori kerin korinti keje ori kerin mo ka nibe ni ese ketala korinti keje ori kerin ni ese ketala 4:13 o ni awa ni emi gbagbo kan na ki ele tumo si o so nipa pe wo joshua o gbagbo ninu olorun wo awon omo israeli won gbagbo ninu olorun nigba ti joshua wi pe o di en bo nile o di en yo won gbagbo be mi na se so fun olasale yi o dinu aye re yo wo lule loruko jesu awa awa ni emi gbagbo kan na gege bi ati ko pe emi gbagbo nitori na ni emi se so emi gbagbo nitori na ni emi se so awon mo israeli yen won gbagbo nitori na ni won se paruwo lasale mo gbagbo ni mo nitori na ni emi se paruwo mi o le gbohun re mo ni mo gbagbo nitori na ni emi se paruwo mo gbagbo nitori na ni mo se yo wo paul ati sila paul ati sila laarin ogonjo eru ni bi laba yori abajade ese won ti wa nbe owo won ti wa nbe awon lekun le tubo ti wa titipa gbogbo kokoko ti bole sibe obe sin gbadun obe sin yin olorun lati ma yo lati ma korin gbogbo awon ipile le tubu yen obe sin mi gbogbo ebe sin mi o wo lule gbogbo lekun si sile obe aso won do minera o do mi alacha leye won gbagbo nitori na won yo mo ni mo gbagbo emi na yo toranti ana sunkun o kigbe o so awon kankan ebo ye ileli ele gbo ele yen gbo ati memo e kuro so pe rara mi o ko fun ibanuje mi o mo tin wahala mi re ele wa wi pe o ma ti ni ibere ori gba mo lo gba ibo to n bere fun ori gba lasale o ma gba ibere re bo lasale a o dahun ibere re nigba na bibeli wi pe ana ko sens banuje mo ana ko banuje mo ibanuje ti lo okan to gbogbe ti lo mo gbagbo nitori na ni mo se ni ayo bi o se gbagbo lasale to ni oyaya tori ori re ya o Olorun ti se nkan oyin Olorun ti se o ti lo kuro nu aye re loruko Jesu o ma okunrin yi legbe ti odo Jesu wi pe to fe ka mu olara da o be sin so wa wi mi o lokunrin kan nigba ta ba ru omi to ma gbe mi sinu re to ma gbe mi sinu omi mbo ba ti nbo mo fe wo nu omi enikan wa si waju mi mo padanu ilera mi mo padanu imularada ko se lasale ko se ma padanu nu imularada re Jesu wi pe dide bi akete re ki o sin ma lo agbara sin wa lesekese agbara en bo lo so re lasale yi o sin jade mo gbagbo je ko lu agbo re mo gbagbo je ki orun ko gbo re mo gbagbo nitori na ni mo se njade lo nitori na ni mo se njade lo okunrin kan wa nbe ti apa re ro ko le lo owo yen kan gbe ko bayi Jesu wi pe nowo re okunrin yen o so pe ki lo de ti ma nowo mi o ti nowo yen fun opopolopo odun seyin ṣugbọn mo gbagbo nitori na ni mo se nowo mi jade mo ni mo gbagbo nitori na ni mo se nowo mi jade agbara yo wa sinu owo yen loruko Jesu wa Isaiah Isaiah ori marun o le ni ogota 65 Isaiah 65 mo ka ese ke dogun fun ni be 65:19 Isaiah 65 kile ese ti mo wa ni be ese o s ori 65 ese 19 emi o si se ariya ni Jerusalem emi yo si yo ninu awon eniyan mi
a ki yo sin tun gbo ohun ekun mo ninu re tabi ohun igbe mo gbagba nitori na ni mo te dawo ekun duro mo gbagbo nitori na ni mo te dawo ekun duro mi o so kun mo wese kerin le logun ese kerin lo dogun yo sin se nigbati mo ni yo sin se ki won ki o to pe ki won ki o to pe emi yo daun ne bi won tin soro lowo emi yo gbo olua yo gbo re lasale yi mo gbagbo mo ni mo gbagbo nito na mo se dawo egbe duro ninu se apostle ori kerin la ise ori kerin la ni ese ikeje 14:7 nibe ni won sin hu asu irere okunrin kan sin joko ni Lystra eni ti ese re ko mokun aro lati nu iya re wa ti ko rere okunrin yi gbo bi Paul ti n soro gege bi o pelu ti gbo lasale eni nigba to teju mo ti o sin ri pe o ni gbagbo fun imularada mo ni gbagbo fun imularada mo ni gbagbo lati ni dande mo ni gbagbo lati gba ibukun o sin wi fun ni ohun ara pe dide duro sosan ni ese re o sin fo soke o sin rin mo gbagbo nitori na ni mo se dide duro mo ni mo gbagbo nitori na ni mo se dide duro wa dide duro lori wahala re wa dide duro lori oke yen wa dide duro lori egun yen wa dide duro lori ibanuje yen wa dide duro lori gbogbo agbara ibi yen latale mo gbagbo mo gbagbo nitori na ni mo te soro mo gbagbo tori na mo se yo mo gbagbo tori na ni mo se ni oyaya mo gbagbo nitori na ni mo se dawo ekun duro mo gbagbo tori na ni mo se ni oyaya mo gbagbo nitori na ni mo se na pa mi jade mo gbagbo lasale nitori na ni mo se dide duro enikan dide duro nibe enikan dide duro nibe enikan dide duro nibe enikan dide duro nibe enikan dide duro nibe enikan dide duro nibe dide lori wahala yen dide duro lori wahala yen dide duro lori wahala yen so fun olua bayi mo gbagbo mo gbagbo mo gbagbo mo gbagbo mo gbagbo asale temi re mo gbagbo asale ise iyanu mo gbagbo asale agbara ni mo gbagbo asale ase ni mo gbagbo asale aluyo ni mo gbagbo mo gbagbo o ti lo ati se o ti lo ileri yen daju ileri ati yanju e ni orun ileri igbala yanju e ileri mulada yanju e ileri dande yanju e ileri gbogbo ajaga ta jadana ati yanju e ileri pese anyoju e ileri asi ileri aseyori anyoju e ileri gbigbe kan se anyoju e ileri lo siwaju igbega lo siwaju anyoju e mo gbagbo kede re ko to se awari re ka si pe ati se ka si pe ati se ka si pe ati se ko to ni mo lara re ko to ri gba Olorun wa ko le kuna oro le kuna Kalfari o le kuna eje Jesu o le kuna ka si pe ati se ko to si ko to ri gba ma yin fun ko to sodogun ni re yin o yin nye kede re ko to gba kede re je ke awon eniyan bo re ko ti yato latasale lo ka si pe ati se
kàásí pé a ti ṣe kàásí pé a ti ṣe kó tó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ a ti ṣe no kò lè wà ní kò lè jẹ́ ọ̀nà mìíràn a ti ṣe kò lè kùnà a ti ṣe ó di jẹ́ríkò yẹn ti wó lulẹ̀ a ti ṣe iṣẹ́ ìyanu yẹn ti wà ńbẹ̀ náà ti ṣe ẹnu ọ̀nà yẹn ti ṣí gbòòrò a ti ṣe gbáradì láti pariwo gbáradì láti kọrin gbáradì láti ṣàjọyọ̀ gbáradì láti yin ọlọ́run lógo gbáradì láti yin lógo kàásí pé a ti ṣe.

bo kan fo wa ojo ti e fe mu wa larada ojo ti e fe gun gbogbo ailera gbogbo osi gbogbo adanu ojo ti e fe gbon kuro ni igbese aye wa ojo na ti de amo wi pe ise iyanu ti a tin gboro ise iyanu ti a tin reti e ti a tin gbo pe e se fun awon elomiran ninu bibeli ati ti e ti se fun awon elomiran ni aye asiko ti wa amo wi pe ojo na pe ti a ri ti wa gba akiyi kaabo eyin olorun alagbara olorun olugbala olorun ti tun teni se olorun ti tun teni mo adupe wi pe e wa sarin wa akiyi kaabo e kaabo loruko Jesu ambe yin wi pe agbara atorun wa agbara ti tun taye se agbara ti tun teni da agbara ti wo lokurun san agbara ti wo elese ti gbaala kuro ninu ese agbara ti so ni di mimo agbara ti fi emi orun kun ni anbe yin wi pe ki e da lo wa loruko Jesu abe yin wi pe gbogbo awon eri kabiti kabiti ti a tin gbo wi pe e se fun awon elomiran ni ipago ara oto yi ti o je ti wa ti o je ti awon lede Yoruba anbe yin wi pe ilopo ilopo e o se fun olukuluko wa loruko Jesu e fowo kan eni kokan wa bi e tin fowo kan wa ki a ma ni iye pada bi e tin fowo kan wa ki a ma ri iwosan bi e tin fowo kan wa ki oju afoju ki o ma la ki a ro ki o ma dide fo fayo ki awon ti esu ti won ti soko lojo anbe yin pe bi e tin fowo kan wa ki agbara esu ki o ma pora loruko Jesu anbe yin we pe ko si eni ti yo padanu laarin wa ko se eni ti yo pofo laarin wa we pe eni kokan wa le o fowo kan a o si ri ise iyanu yin ni aye wa loruko Jesu le kan si aki kaabo saarin wa e wa dabira ninu aye eni kokan wa adupe pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa awo iwe Genesis ori ikeji le ni ogbon lati ese ikerin le logun Genesis ori ikeji le logbon lati ese ikerin le logun o si ko Jacob nikan okunrin kan si nba jijakadi titi o fi di afemojumo nigbati o si ri pe ohun ko le da o fowo kan ki olorun ki o fowo kan o fowo kan ni ihu egungun itan re ihu egungun itan Jacobo si ye ni orike bi o ti n ba jijakadi o si we pe je ki emi ki o lo nitori ti ojumo motan oun si we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ko se pe iwo ba sore fun mi mo gbagbo we pe eyi ni ipinu okan re we pe o ja ijakadi ninu adura o si segun o ri agbara olorun ni igbese aye re eyi ni angeli so fun Jacob we pe je ki emi ki o lo nitori we pe ile fere motan ni Jacob we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ki ba se we pe iwo sure fun mi tabi iwo bokun mi o si bi pe oruko re o nbere we pe kini oruko re o fe mo boya o ni okan otito o fe mo we boya o fe se atunse nitori o pe ibere yi kan na ati bere lowo re lekan ri sugbon ko so otito to wa ni di oro sugbon nisinse gege bi eni ti o nfe ibokun o dahun o wi pe Jacobo ni oruko ohun o si we pe a ki yo pe oruko re ni Jacobo mo bi ko se Israeli nitori pe iwo ti ba olorun ati eniyan ja e je we pe o jija kadi ninu ibere ninu isepe ninu adura iwo si bori Jacobo si bi owe o si we pe emi be o so oruko re fun mi o si we pe e se ti iwo fi n bere oruko mi o si sore fun nibe Jesu yo sore fun nihin olorun fun ara re yo sore fun nihin Jacobo si so oruko ibe na ni Peniel o ni nitori ti mo ti ri Olorun lojokoju mo gba.

wípé ó rí ọlọ́run, ó rí ìbùkún ọlọ́run, ó rí agbára ọlọ́run ní ìgbésí ayé rẹ. Ó wípé ó sì dá ẹ̀mí mi sí ọjọ́ tí ọ̀rọ̀ oníbìnú jẹ́ ènìyàn yóò bá di ayọ̀. Ọjọ́ tí a ó bá nu omi jẹ́ gbogbo nù kúrò lójú ẹni tí ń sọkún. Ọjọ́ tí òkè ìṣòro yóò bá wólulẹ̀ wì nínú ọ̀rọ̀ ayé tara ilé àti tara oko. Ọjọ́ náà ni ẹ̀mí mímọ́ máa ń darí wọn sọ́dọ̀ Ọlọ́run Olódùmarè, ọba tó ń tayé ẹni ṣe, ọba tó ń sọ ayé ẹni di rere. Ohun tí ó mú kí o jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn olóríire tó wá sí ìpàgọ́ àjíǹde ọdún yìí rèé. Ǹjẹ́ nítorí náà mo kí ọ kú oríire, mo sì kí olúkúlùkù wa káàbọ̀ sí ìpàdé ìkíní ìpàgọ́ àrà ọ̀tọ̀ yìí lórúkọ Jésù Olúwa wa. Ṣùgbọ́n ó yẹ kí ó yé wa wípé oríṣi olórí jorí ènìyàn méjì ni wọ́n ti bá Ọlọ́run pàdé, tí Olúwa sì fọwọ́ tọ́ ìgbésí ayé wọn. Ìtàn ẹnìkan ni mo kà fún ọ nísinsìnyí. Ó sọ nípa ẹgbẹ́ kìíní. Ẹgbẹ́ kìíní ni àwọn tó múra sílẹ̀, àwọn tó pèsè ọkàn wọn sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwòtán gan-an tí a fọ̀ tó mọ́ tónítóní ní ìmúra sílẹ̀ láti gba ìṣúra iyebíye sí. Mo gbàgbọ́ wípé ó jẹ́ ọ̀kan nínú irú ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ máa ń gba ìfọwọ́tọ́ àti ìfọwọ́kàn Ọlọ́run. Wọ́n máa ní ìyípadà nínú ayé wọn, ìsọdọ̀tun ìwẹ̀nùmọ́ ní ìgbésí ayé wọn. Wọ́n sì di orísun ìbùkún fún àwọn ẹlòmíràn. Bí ó bá jẹ́ wípé ìwọ náà ṣetán wípé kí ọwọ́ Ọlọ́run, agbára Ọlọ́run, wípé kí ó fi ọwọ́ kàn ọ́, mo gbàgbọ́ wípé yóò rí bẹ́ẹ̀ fún ọ lórúkọ Jésù. Bí a ti ń sọ ti ọkùnrin tí ó jẹ́ kí Ọlọ́run kí ó fọwọ́ kàn ọ́, tí ó jẹ́ kí ọwọ́ ìṣẹ̀dá, ọwọ́ ìyípadà, ọwọ́ agbára Ọlọ́run kí ó kàn ọ́, bẹ́ẹ̀ ni a tún sọ ti àwọn obìnrin tí wọ́n gba Ọlọ́run láàyè, tí wọ́n sọ wípé àwọn ò ní jẹ́ èrò wòran abániwá tí kì í rí ohunkóhun gbà. Èyí ni a ń sọ nípa ti Anna nínú Samueli kìíní. Samueli kìíní orí kìíní. A ń sọ nípa ti obìnrin yìí láti ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. A sọ fún wa wípé bẹ́ẹ̀ ni Anna sì dìde lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n jẹun. Òun náà ó jẹ́ ìkan nínú àwọn tí ó jẹ́ alábàápín ire ọ̀run, alábàápín ìbùkún Ọlọ́run nínú ìpàgọ́ bí irú èyí. Ó ní nígbà tí wọ́n ti jẹun tán nínú àgọ́, tí wọ́n sì ti mu tán ní sílò, Eli àlùfáà sì jókòó lórí àpótí ní ẹ̀bá ọ̀pọ̀ tẹ́ḿpìlì Olúwa. Òun sì wà nínú ìbìnújẹ́ ọkàn, ó sì ń bẹ Olúwa, ó sì sọkún gidigidi, òun sì jẹ́jẹ́ẹ́, ó sì wí pé, Olúwa, àwọn ọmọ ogun, bí ìwọ ní tòótọ́ bá bójú wo ìpọ́njú ìránṣẹ́bìnrin rẹ, tí o sì rántí mi, tí ìwọ kò sì gbàgbé ìránṣẹ́bìnrin rẹ, ṣùgbọ́n tí ìwọ bá fi ọmọkùnrin kan fún ìránṣẹ́bìnrin rẹ, nígbà náà ni èmi ó fi fún Olúwa ní gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀. Abẹ kì yóò sì kàn án lórí. Òun sì ṣe, ó sì ṣe bí ó ti ń bẹ̀bẹ̀ síbẹ̀ níwájú Olúwa. Bẹ́ẹ̀ ni Eli kíyè sí ẹnu rẹ̀. Ǹjẹ́ Anna, òun sọ̀rọ̀ ní ọkàn rẹ̀, kìkì etí rẹ̀ ni ó mì, ṣùgbọ́n a kò gbọ́ ohùn rẹ̀. Nítorí náà ni Eli fi rò pé ó mu ọtí wáìnì yóò. Eli sì wí fún un pé ìwọ ó ti mu ọtí wáìnì pẹ́ tó. Mu ọtí wáìnì rẹ kúrò lọ́dọ̀ rẹ. Anna sì dáhùn wípé bẹ́ẹ̀ kọ́ Olúwa mi. Èmi ni obìnrin oníròbìnú jẹ́ ọkàn. Èmi kò mu ọtí wáìnì tàbí ọtí líle. Ṣùgbọ́n ọkàn mi ni èmi ń tú jáde níwájú Olúwa. Má ṣe ka ìránṣẹ́bìnrin rẹ sí obìnrin Bẹ́líẹ́lì. Nítorí pé nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrò àti ìbìnújẹ́ inú mi ni mo ti ń sọ bí ìsinsìnyìí. Nígbà náà ni Eli dáhùn, ó sì wí pé máa lọ lé àlàáfíà.
o gbo iru oro be loruko Jesu o lo le alaafia pelu iwosan Olorun pelu agbara Olorun pelu igbala Olorun Olodumare oni ki o ma lo le alaafia ki Olorun Israeli Olorun ti se ni lore Olorun ti tu tenida Olorun ti funi ni ibukun ti orun ki Olorun Israeli ki o fi idahun ibere ti iwo bere lodo re fun o aso fun awe pe Ana ri ohun ti o nbere lowo Olorun mo gbagbo we pe iwo na ni ipago yi o ni ibukun Olorun ma ni gbagbe ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba wa pelu okan to npo ngbe o se ko nge Olorun Olodumare lese ogbeji iwo na yo si gba ifowokan lati di orun aye re yo yi pada ibukun Olorun yo je ti re o si di orisun ayo o si ni iriri to ma royin re fun awon elomiran ti o mu won wa sinu ibukun ihiriri sugbon ki se egbe kan yi lo wa atun ni egbe awon eniyan miran ni idakeji ti o je wi pe awon ma n fi oju tembelu ibapade Olorun ati ifowokan ologbala se ti mo wi pe eni to wa saye ko po bi eni to sin won wa eni to sin won wa ko po bi eni ti o ya lati wa woran mi o mo iru eyan ti o je boya o sin won wa ni boya o fe pare mo ero lara abi o kan wa ninu agbo o wa won ni ka wa na ni mo wa woran ni mo wa wo kini won se nbe sugbon mo gbagbo wi pe bi o ba pinu wi pe o ni sin won wa saye o ni pare maye lara o daju wi pe ibukun Olorun ajemonu ibukun yo je ti re loruko Jesu ari apere awon to je wi pe won sin won wa awon to je wi pe ibukun Olorun ko je ti won mo be Olorun wi pe o ni wa ninu iru egbe be iru egbe be ni Esau lo wa ninu Genesis ori iketalelogbon Genesis ori iketa o le logbon ni ese ikesan Esau si wi pe emi nito arakunrin mi pa eyi ti won ni mo fun ara re bi a tin ri awon to n gbadura ti won be Olorun wi pe won fe ibukun Olorun be na ni ari awon ara le Esau awon egbon ati aburo Esau awon ibatan Esau ti won wi pe emi nito o pe ti mo tin lo si lesin mo kan wa ni ki se we pe mo fe gba ohunkohun lowo Olorun o ni je ara ile ibatan Esau loruko Jesu ki ohun ti an so ki o le ye wa daada awo iwasu yi ni ipa meta ikini ifowokan ikeji isodotun iketa igbagbo lekan si ikini ikini ni ifowokan mani gbagbe pelu ika Kristi ifowokan mani gbagbe pelu ika Kristi ikeji isodotun nipa ifowokan Kristi isodotun nipa ifowokan Kristi iketa igbagbo to nfowokan Kristi igbagbo to nfowokan Kristi ikini ni ifowokan mani gbagbe mo gbagbo wi pe ohun to wa fun niyi o nfe ifowokan to je wi pe o ni gbagbe titi aye loruko Jesu ifowokan mani gbagbe yi o pin si ipa merin ikini ifowokan nigba iseda ikeji ifowokan ti o yori si iyipada iketa ifowokan ti iwosan ati ikerin ifowokan ti ikaanu ikini ifowokan nigba iseda se o mo wi pe Olorun Olodumare oni o da gbogbo wa bi ati ka ninu Genesis ori ikeji ese ikeje Genesis ori ikeji ese ikeje oni Olowa Olorun si fi eropẹ ile mo eniyan o si mi emi iye si iho imu re eniyan si di alaye okan nigba iseda
olorun amokoko nla fi erope mo eniyan li aworan ara re erope je ohun atemole ti ko ni iye ninu sugbon ohun ti owo olorun ba ti kan dandan ni ko di rere pelu ifowo kan eleda o fi ogo ati ewa de eniyan ni ade eniyan si ni iye ati ewa iwa mimo eniyan di alase wa lori gbogbo eda alaye yoko to nbe loke erope loro kan eniyan di eni amuseranwo ti anbola fun ti awon angeli papa ti won wo ti yanu ninu ebero ori keji ese ikeje ki o ba le je ki o ranti ati ka Genesis ori keji ese ikeje nisisin anwo ebero ori keji ese ikeje oni iwoda o so nipa dida eniyan iwoda rele die ju angeli lo die ki se popo o da rele ju angeli lo niwon die iwo si fi ogo ati ola de ile ade iwo si fi je olori ise owo re eyi ni ohun ti olorun se ni igba iseda aye sugbon o se ni laanu we pe eniyan subu ajalu ibanuje nla sele si adamu ati awon omo iran adamu eniyan se o di eni ete eni egan eni aboku ni waju olorun o di eni ti olorun yera fun nitori we pe ese ni so ni dedun arinle elese la fi ise fun elese ni fi gba ise moko o ye ki a ronu po ade ese wa nigba na bi a ba nfe ki owo olorun ki o kan wa eyi ni a nso ni ipa keji we pe anilo ifowokan ti yori si iyipada ifowokan ti yori si iyipada anu olorun po olorun se ona lati mu eniyan ti o ti subu pada sori ite oran omo bibi re kan soso jesu saye fun iyipada fun igbala ati fun isodotun atunro eniyan eyi ni a fi so fun wa ninu Korinti keji ori ketadinlogun Korinti keji ori ketadinlogun we pe nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi o di iro edawo o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di won di titun ese so eniyan di oku sugbon igbala olorun ni so ni di alaye ifowokan olugbala ni tun aye eni ro bi alagbede se tun irin ti o ti dipe taro eniyan ti a bi gege bi elese wa ninu idibaje onilo ifowokan jesu fun ise igbala ati ise iwenomo elese wa ninu okunkun nitori ifoju okan re ifowokan igbala jesu lo ntan mole saye eni ti o ti dojuro mo si mo we pe bi ati wa si iru ipago yi temi olorun paapa ti o nso fun awe pe ki a dide lati tan mole bi jesu ba fowokan okunkun yo pora ni igbese aye re ati awon ohun ti esu ti o ti fi pamọ si olara ti o fi pamọ si ebi re nigbati o ba gba ifowokan jesu gbogbo re la o le jade loroko jesu iketa ni ifowokan ti iwosan ki o ye wa wi pe agbara kan na ti olorun fi si oju ise ni akoko iseda agbara yi kan na ni olorun fi si oju ise ni akoko iyipada agbara kan naa ni olorun si tun lo ni akoko ifowokan ti iwosan ninu Marko ori ikejo Marko ori kejo ese ikejilelogun o si wa si Bethsaida
Won si mu afoju kan wa sodo re. Won si be pe ki o fi owo kan. Won be we pe ki o fi owo kan. Nitori won mo we pe bi Jesu ba fowo kan afoju, oju afoju ala. Bi Jesu ba fowo kan aro, aro yo dide lati rin. Bi o ba fowo kan eni ti o ni arun, yala ninu eje, yala ninu egungun, tabi ninu eran ara. Bi Jesu ba fowo kan iru eni be, o daju we pe iwosan yo de. Eyi ni won fi so wi pe ki o fowo kan okunrin yi ninu ese ikarun din logbon oni lehin yi ni o si tun fi owo kan loju o si mu ki o woke o si san o san loroko Jesu o si ri gbogbo eniyan gbangba mura sile nitori wi pe lasale yi nigbati a ba bere si ni gbadura o ri ifowo kan iwosan Jesu o lo iwosan nla ni Jesu. O nikan ni awogba arun magbeje. O ni iwe mimo jeri re we pe o n kiri sore. O n se didara gbogbo awon ti esu n pon loju. Ninu iwe mimo la ton ti so fun a wi pe o n se iwosan gbogbo arun ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan. Iwe mimo je ki o ye wa ninu Matthew ori kesan ese karun din ni ogoji. Matthew ori kesan ese karun din logoji. Jesu sirin si gbogbo ilu nla ati ileto o nko ni ninu sinagogo won o si wa su irere ijoba o si nse iwosan arun gbogbo ais ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan ninu Matthew ori ikeji laise ke dogo ni nigbati Jesu simo o ye ara kuro nibe opo ijo eniyan to leyin o si mu gbogbo won larada se o gbagbo we pe Olorun yo mo larada o ni Jesu jade lo ni mati ori kerin laise kerin la o si ri opo eniyan inu re si yo si won o si se dida arun ara won se o ranti obirin onisun eje odun mejila. Fun opo odun ni o fi da ajo aiko sowo awon onisegun lai ri iwosan ojo to ko firi Jesu bi won na se wa ni asale yi to fowo kan ise ti asore ni isun eje isun itiju isun ibanoje isun ikoro lo gbe ninu aye obirin yi bi esu ba ti fi seke seke emi aimode o bi awon omo araye ba ti ta olofa bi o ba da bi eni wo pe won ti tabon fun o loju orun kete bi o ba ti gboro Jesu lasale yi ti o ba se konge re pelu igbagbo ti o fi owo kan ni awon emi esu ti o tin da oloro lo yo gbagire loroko Jesu ifowo kan Jesu yo mu ota awon ota ati ti awon emi esu yo mu ki won ki o pora ki won ki o yoro danu ni igbesi aye re pelu ifowo kan Jesu lasale yi gbogbo igikigi ti baba mi ti nbe lorun ko gbin ni a o fa tu ti gbongbo ti gbongbo loruko Jesu a o si wo won so sinu ina bi o ba dabi eni we pe oni majele ninu eje tabi oni eje riro tabi o ni egun idile gbogbo ikoro aisan ojo pepe won o fese fe loruko Jesu gbogbo eyin ti satani si ti da iyo yin mo yepe ti aye ti su emura lati da muso lati korin dande nitori Jesu ti setan lati fi owo kan enikokan wa loruko Jesu nitori wipe eyi ni kerin a o ni ifowokan ti ikaanu lati odo Jesu ifowokan ti ikaanu ninu Matthew ori kesan Matthew ori kesan ese ikerin di logoji sugbon nigbati o ri opo eniyan anu won se nitori are mu won won si tuka kiri bi agotan ti ko ni oluso Jesu ni oluso agotan to n kaanu
àwọn àgùntàn rẹ̀. O ní à ń pè ní abánikẹ́dùn, arẹnilẹ́kún. Ìfọwọ́kan rẹ̀ ló mú kí ìbànújẹ́ kí ó dágbére. Ibikíbi tí Jésù bá dé, ìfọ́jú á di ohun ìgbàgbé. Ìyàgàn á yàgò lọ́nà. Òṣì á ní òdìgbò ṣe. Àìsàn á sì pòórá. Nítorí wípé Jésù ó ní olùdáǹdè, ó ní olùtùnú, ó ní abánikẹ́dùn, ẹni tí ń rẹni lẹ́kún. Ó sì wà níhìn-ín láṣáálẹ̀ yìí láti mú ohun gbogbo tí èṣù ti fi pamọ́ sí ìgbésí ayé rẹ láti mú wọn kúrò. Yóò sì mú wọn kúrò lórúkọ Jésù. Èyí ni ó jẹ́ kí a sáré lọ nísinsìnyí sí ìkókó kejì, ìsọdọ̀tun. Nípasẹ̀ ìfọwọ́kan Kristi, ìsọdọ̀tun nípasẹ̀ ìfọwọ́kan Kristi. Nínú orin Dáfídì, orí ìkọkànléní àádọ́ta, láti ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, ó ní kíyèsí. Nínú àìṣe déédé lè agbé bí mi, àti nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni ìyá mi sì lóyún mi. Kíyèsí ìwọ́fẹ́ òtítọ́ ní inú, àti ní ìhà ìkọ̀kọ̀ ní ìwọ ó mú mi mọ ọgbọ́n. Ó ní fi ewé sópo fọ̀ mí, èmi ó sì mọ́ wẹ̀ mí, èmi ó sì fojú ẹ̀gbọ̀n owó lọ. Èyí ni ó sọ nípa ìsọdọ̀tun, ìwẹ̀nùmọ́ tí Jésù yóò ṣe fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ní àṣálẹ̀ yìí. Ó ní mú mi gbọ́ ayọ̀ àti inú dídùn, kí àwọn egungun tí ìwọ ti rún kí ó lè máa yọ̀, pa ojú rẹ̀ mọ́ kúrò lára ẹ̀ṣẹ̀ mi. Kí ìwọ kí ó sì nu gbogbo àìṣedédé mi nù kúrò, dá àyà titun sínú mi Ọlọ́run. Kí o sì tún ọkàn dídúró ṣinṣin ṣe sínú mi. Ó wá sọ wípé ní ẹsẹ̀ kejìlá, mú ayọ̀ ìgbàlà rẹ padà tọ̀ mí wá, kí o sì fi ẹ̀mí òmìnira gbé mi dúró. Mo gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run yóò ṣèyí fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa láṣáálẹ̀ yìí. Bí a bá wá pẹ̀lú ìrònú pọ̀wàdà, bí a bá wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́ wípé kí ó wẹ ẹ̀ṣẹ̀ wa nù, kí ó wẹ̀ wá lé àwẹ̀ mọ́, ó ti ṣe ìlérí wípé òun yóò ṣe, kò sì lè ṣèké. Nínú Ezekiẹ́lì orí 36, ẹsẹ̀ 35, èyí ni ìlérí Ọlọ́run fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí ó ń fẹ́ ìwẹ̀nùmọ́, ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí ó ń fẹ́ ìsọdọ̀tun, tí ó ń fẹ́ ìgbàlà Ọlọ́run. Ó ní nígbà náà, ẹsẹ̀ 25, nígbà náà ni èmi ó fi omi mímọ́ wọn yín. Èyí ni omi rere, omi orí ọ̀fẹ́, omi àtòkèwá, kìí ṣe omi àwọn wòlíì tí ń tan ni jẹ. Ó ní nígbà náà lé èmi ó fi omi mímọ́ wọn yín, ẹ̀yin ó sì mọ́, ẹ ó mọ́ lórúkọ Jésù. Èmi ó sì wẹ̀ yín mọ́ kúrò nínú gbogbo ẹ̀gbin yín àti kúrò nínú gbogbo òrìṣà yín. Nígbà tí àwọn tí ọjọ́ wọn ni ti ìjọsí, tí wọ́n bá Jésù pàdé, ó wẹ̀ wọ́n, ó gbà wọ́n là, ó yí wọn padà, ó sọ wọ́n dọ̀tun nínú ayé wọn. Bákan náà ni arántí àwọn kan nínú májẹ̀mú titun bíi Matthew, bíi Saul ará Tarsu, tí wọ́n rí ìsọdọ̀tun gbà. Nígbà tí wọ́n bá Jésù pàdé, ẹni tí ó ti jẹ́ Farisí tẹ́lẹ̀, ṣé bí o bá ti mọ ìtàn Saul ará Tarsu, ó mọ̀ wípé ó jẹ́ Farisí adánilóró ẹlẹ̀sìn, ṣùgbọ́n ó di ajínrere, ó di aláàánú, ó di onífẹ̀ẹ́. Òun pàápàá nígbà tí ó gba ìfọwọ́kan Jésù àti ìsọdọ̀tun láti ọ̀dọ̀ ọmọ Ọlọ́run, ó di orísun ìbùkún fún ìgbàlà àwọn ẹlòmíràn. Jésù yí Saulu yí padà, ẹni tí ó jẹ́ wípé tẹ́lẹ̀ ó jẹ́ apanilẹ́kúnjayé, ṣùgbọ́n ó yí padà, òun wá di ẹni tó ń gbàdúrà fún àwọn ẹlòmíràn pẹ̀lú omijé ìṣìpẹ̀ ní ojú rẹ̀. Lónìí, bí Jésù bá fọwọ́ kan ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé a jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀, a jẹ́ ẹni tí ó burú tẹ́lẹ̀, yóò yí wa padà. Mo ní yóò yí wa padà.
yo so wa dotun a o di ojulowo omo olorun a o si di orisun ibukun fun awon elomiran bo bi eleda bi olugbala bi o ba bere ise ni igbesi aye wa bi abaje ki jesu ki o fowo kan wa lati asale yi yo tun wa ro yo tun wa se yo so wa dotun ohun yi ni enikokan wa la nilo nitori ifowo kan re ni yo so aye re dotun nipa se ifowo kan jesu elese adi eni mimo nitori gbogbo ese ti o wa ni igbesi aye re ni yo we pelu eje ti o ti tasile ni ori oke Calvary o si so elepe di aladura iwo to je pe bo ba ji la ro kotokoto epe lo fi bere ojo sugbon nisisiyi gba ti o ba gba isodotun igbala yi pada lati odo Jesu a mu epe kuro lenu re a so di aladura bi ba Jesu pade o ma nso alagbere di oniwa funfun olododo ati olotito okan bi o ba je aborisha tele tele a so di olusin olorun bi o se je elesin la so tele tele a so di onigbagbo awa ti awa sihin o ye ki atura wa ni waju olorun eyi je wo pe gbogbo yi ti a ti fi pamo sokan ki a tupaya ni waju olowa bi a ba ti je oba ye re tele ki a so fun olowa we pe a nfe yi pada a nfe isodotun a o si di eni ti a yi pada ti o yara re soto fun olowa loruko jesu bi o ba je jagoda pa li tele tele bi o ba ba jesu pade a so di olododo oloto alaanu eniyan ti yo si je eni pele nitori ifowo kan jesu lo mu isodotun wa sinu aye wa ifowo kan re ni o so ni dotun ti o si mu ki alaran kan ki o di onife ki alaimo ki o di oniwa mimo ki osonu ki o di oloyaya ati ki eru esu eru taba eru oti ki o di ominira iwo ti o ti je olofofo tele tele o di eni ti o le ko ara re ni ijanu iwo ti o se je apaniyan mayoda tele tele o di oniwa titi onigbagbo atunbi awon ti o se je oporo eleke ebo tele tele yo di olododo ati oniwa titi bi adaba mo gbagbo wi pe Jesu setan lati ye wa pada mo ni Jesu setan lati ye wa pada sugbon ohun kan ni Olorun bere lowo wa eyi ni o mu wa lo si koko keta igbagbo to nfowo kan Jesu ipinu temi ni asale yi ni wi pe won o fowo kan Jesu se eyi na ni ipinu re nitori wi pe bi o ba to Olorun wa pelu igbagbo ti o ba si so wi pe o fowo kan Jesu pelu igbagbo ohun gbogbo ni sise ni igbesi aye re igbagbo je ohun ti o se pataki bi a o se gbadura laipe Jesu n bi enikokan wa wi pe se a o fowo kan orisun ibukun a o fowo kan olugbala a o fowo kan eni ti so ni dotun a o se a o fowo kan oluwosan ti mu gbogbo aisan kuro ni igbesi aye eni o ni bi o ba wa pelu igbagbo a o ni taonu bi o ti won ki ori awon ibere re a o si se fun o loruko Jesu ninu Marko ori kesan Marko ori kesan ese iketa lilogun Marko ori kesan ese iketa lilogun Jesu si wi fun o pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo ni asale yi bi a ti n to Olorun wa bi a o ti ma gbadura Jesu ran wa leti we pe bi a ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun enikeni ti o ba gbagbo lati ni igbala sa gbagbo lati ni iwosan sa gbagbo ki a le yi igbesi aye re pada sa gbagbo o daju we pe bi o ba wa ti o si gba Olorun gbo iyipada nla yo sele ni igbesi aye re loruko Jesu ninu Matthew ori ikesan Matthew ori kesan lati ese ikeji din logbon
Matthew, ori kesan, ese keji, di logman, oni nigbati, o si wo ile, awon afojina to wa, Jesu bi won pe, eyin gbagbo pe, mo le se yi, e je pe se o gbagbo, wi pe agbara, isodotun, agbara ti yi ni pada, se o gbagbo wi pe, o le wo afojusan, o ni eyin ha gbagbo pe, mo le se yi, won wi fun pe, iwo le se olowa, nigba na le o fi owo ba won le oju, o wi pe, ki o ri fun yin, gege bi igbagbo yin. La shale yi, Jesu so oro kanan fun eni kokan wa. Yo ri fun o, gege bi igbagbo re. Bi yo bagbagbo wepe, yo gba ola. Yo yi opada, yo so ye re dotun. Oni gege bi o ti gbagbo ni, oni be na ni, yo ri ni igbesi aye re. Bi yo bagbagbo wepe, arun ko gbogun. To wa ni igbesi aye re, wepe, a o mu won kuro. La shale yi, pe, bo foju, o riran. Bo yaro o dide bi oni arun miran ni ago ara re wi pe a wo san oni bi o ba gbagbo be oni ki o ri fun o gege bi igbagbo re lese kese ti o ti so be fun won ari ni ese ogbon wi pe oju won si la oju won si la oju iwo na yo la agbara olorun yo wo ni igbese aye re a o mu o larada Olorun yo se se ase pe ni aye re loruko Jesu ninu Marko ori kefa Marko ori kefa ese ikerin din ni ogota yi ni ese ti o gbeyin ninu ori yi oni ni bikibi ti o ba si gbe wo ni ile to gbogbo ati ni ilo nla ati ni aroko won gbe olokunrun kale ni igboro won si be pe ki won ki o sa le fi owo kan ise ti aso re iwon awon ti o si fi owo kan amu won larada gbogbo awon ti o fi owo kan ni amu larada asimo we pe Jesu yi pada okan na lana loni ati titi aye bi o ti se ni igbani o fe se be loni ni igbesi aye re bi o ba gba Jesu laye gbogbo wahala gbogbo ese gbogbo aisan ni yo mu kuro ni igbesi aye re ki a to dide duro lati gbadura e je ki a wo Marko ori karun Marko ori karun ese ikerin din logoji Marko ori karun ese ikerin din ni ogoji loju kana bi Jesu ti gbo oro na ti aso o si we fun olori sinagogo na pe ma beru sa gbagbo nikan eyi ni oro itunu oro ikia oro igbagbo ti Jesu so fun enikokan wa ni asale yi oni ki a ma se beru oni ki a sa gbagbo nikan sugbon ki o to dide lati gbadura je ki nso eleyi fun owe pe bi omode ba ti ja sinu ere abata ti o si fe fi owo kan baba re to wo agbada funfun gbo baba ko ni le gbe mora omo yi ni lati koko wena oluwa ni ki iwo na ki o koko ronu po ada ki o si we ninu ejo odagotan olorun oni bi o ba se be ki iwo ti o je elese ile ri elegbin ki o to le fi owo kan ohun oni owo ti o ti fi kan agbere ti o ti fi kan panshaga ti o ti fi kan riba gbigba tabi ole jija tabi iboresa tabi ipaniyan tabi wobia tabi itanje tabi imutipara tabi iwa eri gbogbo oni ki o koko we ninu eje Jesu oni leyin na ki o wa ki o le fi owo kan oba mimo alai le ri bi o ba ye igbesi aye re wo ti o ri wi pe ese wa ni igbesi aye re iwa eri idoti egbin o wa ni igbesi aye re o ni ki o lo luwe pelu igbagbo ninu eje Jesu ki a we omo ninu lode o ni ni igba na o le pada wa lati fi owo kan Jesu bi o ba si fi owo kan Jesu pelu igbagbo ni asale yi o korin ayo idande yo je tire iwosan yo je tire
gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun to ti wa ni igbesi aye re gbogbo won ni a o le jade loruko Jesu akoko na to bayi lati fi owo kan Oluwa lati fi owo kan eni ti so ni dotun eni ti yin ni pada eni ti wo ni san eni ti dani need akoko to fun eni keni ti ki se ara ile Esau fun eni keni ti ki se Farisi fun eni keni ti ki se alaga begebe akoko to fun eni ti o fe gbadura fun eni ti o wa ibukun Olorun fun eni ti o fe ki aye ohun pada ki a so aye ohun dire akoko to fun eni kokan ti o wa gege bi Anna ti o wa gege bi Jacob ti o fe gba iwosan ti o fe gba anu ti o fe ki a so aye ohun dire akoko to lati kepe Oluwa akoko to lati wa pelu igbagbo akoko to lati wa pelu ironupo ada akoko to lati kepe Oluwa wi pe ki o fi owo kan ki o tun aye re se ki o tun oro ki awon araye ki o dekun lati ma bere wi pe Olorun reda o se dide ki o so fo Olorun wi pe o fe yi pada toto wi pe o fe ise anu Olorun wi pe o fe ifowo kan agbara Olorun ni igbese aye re bi o ba kepe Olorun pelu igbagbo pelu emi otito lai si agabagebe o daju wi pe Olorun yo gbo Olorun yo so aye re dire Olorun yo mu gbogbo wahala ati gbogbo aisan ati gbogbo ede ati gbogbo idaloro satani ti o wa ni igbese aye re Olorun yo mu kuro kepe Oluwa kepe Oluwa kepe Oluwa nitori akoko to ti Jesu Christi olugbala olodande olowosan ti yo fowo kan enikokan wa bi abagbadura pelu igbagbo oni se o gbagbo we pe o nle se yi ni igbese aye re bi o ba fi igbagbo dahun tinu tinu tokan tokan bi o ba so fun Olorun we pe o gbagbo wi pe ise iyanu o sumo bi ewo to wo sorun oni bi o ba gbagbo wi pe agbara Olorun sumo gege bi ewo to wo sorun ti sumo petipeti oni o dajo we pe ohun o gbo ti re ohun o no mi je gbogbo nokoro sugbon ran ti o bi o ba fe fowo igbagbo kan Olorun ese to wa ni igbese aye re eri idoti ti o wa ni igbese aye re egbin to wa ni igbese aye re oni lati koko ko sile ki o so fun Olorun ki o ronu po ada ise re ki o kepe pelu emi otito ki o sa fun ese ki o yago fun ese bi o ba se be anu Olorun yo je ti re iyi pada ni ibukun akoko igbala ni ibukun akoko kepe ki o gba ola ki o dariji o ki o we omo ki o pa agbara eserun ni igbese aye re ki o fun ni ki o fun ni iyi pada toto oni leyin na bi o ba se alaini ewosan ilera ayo ibukun oni ohun o se fun o bi o ba je wo esere ti o se ko sile o ri anu gba oni sugbon ni ti o ba bo esere mole ko le se rere bi awa ba je wo ese wa olooto ati olodo lili ohun lati dari ese wa je wa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo oni emi o fi omi mi won won yin eyin o si mo oni ohun we onu kuro ninu idoti eri iborisa gbogbo kepe Oluwa kepe Oluwa bi ese ba wa ni igbese aye re ese le dena ibukun Olorun
ninu aye re nitori be kepe ki o dariji o ki o we omo ki o so odotun nigba ti o ba je wo sere ti o se ko sile eyi ni o je ki o wa ni imora sile lati gba ifowo kan Jesu je wo sere ki o se ko sile je ki awe o le awe mo ki o mora sile fun ifowo kan Jesu ni igbesi aye re ni oroko Jesu Kristi Oluwa wa wo ti o ba nfe ki Olorun ki o mu ese igbesi aye re koro ti o fe di eni igbala ti o si ti fi otito okan je wa awon ese wonyi ti o ti pinu ti o si ti se ileri fun Olorun wi pe o ni pada sinu ibi ti aja re ti o ti po sile iwo ti oni emi ironu po ada tooto ti o so fun Olorun wi pe bi o ba le dariji o ti o si fun ni ore ofe ati agbara ma lo ma dese mo wi pe orin ninu otito bibeli orin ninu iwa mimo ti Olorun ko wa sugbon ti o je wi pe ohun to reti nisisin ni ki Olorun ki o se anu fun o ki o dariji o ki o so odotun ki o yi o pada mo nfe ki o gbe owo re soke ki a le gbadura papo sugbon bi o tin gbe owo soke ki o ni ipinu ki o se se ileri fun Olorun wi pe awon ese to ti ko sile awon ese ti o ti jewo re o ni pada sinu won wi pe o gba ore ofe agbara eje Jesu laye ni igbesi aye re ki o so odotun ni toto ki o si je ki o gbe igbesi aye otun bi o ti nawo soke diji o ki agbadura papo Olorun alaanu ti n dariji ni ti n mu ese koro ti n gba nila adupe wipe iwo lo pe wa we o si wipe enikeni ti o ba ke pe oroko Oluwa ni a o gbala a n bebe fun awon wonyi ti o gbe owo soke pelu ironu po ada pelu ileri ati pelu ipinu otun wipe bi o ba le gba won la won ni pada sinu awon ese won atijo a bebe wipe ki e dariji won loruko Jesu awon ese to ti di baraku awon ese ti o je wipe won fe jadanu sugbon ko seese won fe fi sile won fe ko sile sugbon ko seese agbara won o to lati ko awon ese won yi sile a nbe yin wipe ki e dariji won ki e si fun ole agbara lati gbe igbesi aye to bori ese loruko Jesu ewe won le awe mo e so won dotun e yi won pada e je ki igba oto ki o wo inu aye won loruko Jesu ayo igbala atoke wa e je ki o wo inu okan won e ko oruko won sinu iwe iye lorun loruko Jesu e sanu fun won e je ki orin ayo orin igbala ki o ma ko lati inu okan won nisisin yi loruko Jesu adupe wi pe e ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa ami nisisiyi a fe gbadura fun awon ti o ni aisan ni igbesi aye won tabi ni ago ara won ohun kan ti Jesu n bere lowo re ni wi pe se o gbagbo wi pe o le se eyi pe o le mu aisan re kuro arun ojo pipe pe o le mu kuro ni igbesi aye re ninu eje ni pe o le mu kuro ni igbesi aye re bo je ogbe enu bo je jejere lo nba oja se o gbagbo wi pe Jesu le mu nkan wonyi kuro ni igbesi aye re iwo ti o si dabi eni wi pe o wa gege bi afoju tabi o mu omo kan wa o mu enikan wa ti o di ti ko gboran se o gbagbo wi pe lasale yi Olorun le se yi oni bi o ba gbagbo o ri ogo Olorun bi a o ti gbadura mo fe ki o ma fi okan igbagbo ki o ma fi badura na lo nitori wipe ohun to ti se fun awon elomiran o daju wipe yo se fun o loruko Jesu ni aipe yi ni mo wa ni ilu Pota ni bi a ti gbadura
ni awon ti o ti foju awon ti o ti diti awon ti o ti yaro bi a se nse ami ikeyin be ni agbara olorun le o le foju kuro loju won be ni agbara olorun le o je ki awon ti o ti yaro tele ki won ki o si bere si ni rin bi olorun ba le se be ohun ti mo nso ki se ohun ti o ti sele ni ojo pipe ohun ti o sele ni osu ti o koja ni bi ati pari nibe ni mo koja si ilu kalaba si awon ilu miran kin to de kalaba bi olorun ti mu ike eyin kuro lo mu gege orun lo mu kuro bi olorun ti mu awon ni warapa ti o mu won gba idande be ni o tun mu awon asinwin ni o mu won gba idande bi olorun ba se be ni osu to koja yi melo melo awa ti a wa nihi ti a fe gba ifowokan agbara tobi ju ni igbesi aye wa mo gbagbo wipe akoko ti re niyi bi a o ti gbadura lese kese ti o ba ti gbo ami ti o keyin awon to le seri ko be si ni se won bi o ba le rin tele tele ko dide ko be si ni rin bi o ba foju tele tele ki o laju lati riran bi ohun kan ba wu si o ni ago ara boya ni itan lo wu si ni tabi ese lo wu si tabi orun lo wu si gere ti a ba ti gbadura ni ki o yi ara re wo oke hallelujah o yin olorun logo nitori wipe olorun setan nisisiyi lati mu awon nkan wonyi kuro ni igbesi aye wa ohun ti a n fe ki o se ni wipe ki o fowo kan ara re ibikibi ti o ba ni ohun ti o wu si ni ago ara re ibikibi ti o ba ni irora si ibikibi ti o ba dabi eni wepe ibe ni isu ti n fitina re ti o ti n ba oja ki o gbe owo le ki o si je ki a gbadura nitori wepe akoko na to mo ni akoko na to ti olorun funrara re ti o dabira ni igbesi aye re fi owo le ara re nibi ti aisan na tin se o ki o si gbagbo bi a ti n gbadura ranti wipe leyin adura o ni lati ye ara re wo bi o ti ye ara re wo o ri ise iyanu olorun lara re loruko jesu bi o si ti ri ise iyanu na lo ma ke hallelujah lo ma yin olorun logo ni a o si ma patewo ti a o ma yin olorun logo pelu re ediju ki a gbadura olorun alaanu alagbara eni ti ko si ko se se pelu re a wa nisisin pelu igbagbo a mo wipe awon eri ti a ti gbo bi e tin la oju afoju bi e tin mu aro dide lati rin bi e tin mu arun boya arun were ni tabi arun warapa bi e tin mu koro awon eri wonyi ti a ti gbo ti e ti se ni ibomiran a mo wipe asale yi ni ojo ti wa wipe e o se fun eni kankan wa loruko jesu emi mimo olorun akiyika abo laarin wa ni gbongan kankan a nbe yin nisin wipe iba je okunrin iba je obinrin iba je omode iba je agba wipe owo agbara atoke wa ki e fi kan eni kankan won loruko jesu nihi ni a mo wipe ko si ko sese fun olorun nitori be a wa nisinsin pelu igbagbo a si n bere wipe e o se ju bi a ti n bere loruko jesu nisinsin mo gbadura fun awon ti o ni ohunkohun ti o wu ni ago ara won yala ipake ni tabi gege orun tabi ese ti o dabi ti erin tabi inu ti o wu iwo ohun ti o wu ni ago ara won mo pase fun o jade kuro loruko jesu o lanfani lati wa nibe nigba ti mo ba gbadura nitori be nitori oruko jesu pelu eje jesu pelu agbara emi olorun mo pase fun awon nkan to wu ni lorun ni labiya ni nikun ni lesen ni labi ara ni mo pase fun yin e kuro loruko jesu olorun mo gbadura fun awon ti o ni eje riru àwọn tí ó ní ikọ̀ fe mò ń gbàdúrà nísinsìnyí pé ikọ̀ fe yìí ikọ̀ tó fẹ́ pa wọ́n mo gbàdúrà wípé ẹ ó jáde lórúkọ jésù ẹ̀jẹ̀ ríru ẹ̀jẹ̀ gbogbóná mo gbàdúrà wípé kí jésù kí ó fọwọ́ kàn yín kí àwọn àìsàn àwọn àrùn wọ̀nyí kí wọn kí ó pòórá lórúkọ jésù ǹjẹ́ mo ń bẹ̀bẹ̀ fún àwọn tí ó ní àrùn wárápá àti wèrè ní ìgbésí ayé wọn
iwo emi kemi ti o nda awon eniyan won yi loro lese kese nisisin yi nitori pe o ni agbara lati joba sibe lati joko sibe nigbati a ba ndaruko Jesu iwo emi kemi emi esu emi warapa emi isinwi mo gbadura e jade loruko Jesu gbogbo emi tin jobi ina ninu ori ninu opolo ninu ago ara ninu eje ninu egungun ninu isan mo pase fun yin e jade loruko Jesu Olorun alaanu aisan kaisan to ba wa ni ago ara awon eniyan woyi ni ikun ni ni eyin ni ninu egungun ni ninu eti ni ninu opolo ni mo gbadura pe nisisin yi owo iwosan yin owo agbara yin ki o bale won ki e le awon arun won jade loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti o je wipe won loju won riran nitori wipe esu so won sinu okunkun nje lese kese nisisin mo gbadura wipe owo Jesu owo iwosan Jesu owo anu Jesu owo agbara Jesu ki o kan oju afoju nisisin yi iwo oju pipo gba iriran loruko Jesu gbogbo idiju ti esu fi di o loju mo tu won kuro ni agbara Olorun pelu agbara eje Jesu e kuro loruko Jesu onkon ti baje ti o mu ifoju iwa mo gbadura pe lese kese nisisin yi a o mu won kuro loruko Jesu bi a o se pari adura ti e o ma laju e gba iriran loruko Jesu iwo ti o wa nibe ti o je wipe eti di o si gboran mo gbadura wipe ki emi Olorun ki o be owo nisisin ki owo Jesu ki o kan eti re iditi ki o kuro aile soro ki o kuro mo gbadura wipe lese kese nisisin yi eti ti o di ela ni oruko Jesu ahon ti ade ti ko le soro e gba itusile ki e si bere si ni soro loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti o yaro bi o ba je wipe abio gege bi aro abi o je pe nigbati aisan ko le o ni odi eni ti o yaro lese kese mo gbadura wipe ki agbara Olorun ki o ba le o nisisin yi ninu isan ninu ikoro ara re ninu egungun ati ninu opolo ki ago ara re ki o gba imularada loruko Jesu iwo ti o yaro mo n gbadura wipe ki owo Jesu owo ti tuni sile owo ti dani nide ki o kan nisisin yi dide ki o rin loruko Jesu gbogbo arun gbogbo aisan ti o wa ni ago ara won eyi to saka kiri eyi to fa apamo nibikibi eyi ti won ti gbe lo si ile iwosan ti awon onisegun so wipe ko si abayo ko si iwosan lese kese nisisin loju kan na bi a ba ti daruko Jesu aisan o lagbara mo arun o lagbara mo ise so lagbara mo e kuro loruko Jesu awon egun idile awon egun lati odo awon arugbo ile awon egun ti o je wipe awon aye ni won fi le o lara mo gbadura wipe nisisin yi awon egun wonyi ki won ki o kuro loruko Jesu Olorun alaanu eyin ni Olorun alagbara e so wipe bi a ba ti n kepe ile o ma dahun eni ki a ti ile to pari adura e o fun wa ni ibeere wa nje nitori naa ni mo se n bere wipe gbogbo awon ti a ti gbadura fun yala adarako won ni kookan abi odarako ni kookan awon ti o ni aisan arun igun ni igbesi aye won lese kese nisisiyi e mu won kuro loruko Jesu ki won ki o gba iwosan won ki won ki o gba idande itusile won e sanu fonikaluku loruko Jesu e je ki owo iyanu owo agbara owo iwosan owo idande ki o kan eni kookan nisisin loruko Jesu adupe ipe ti gbo ti wa adupe ipe ti se fun wa adupe ipe ti fun ni ise iyanu a o si ri ami re ni igbesi aye wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa nisisin oni lati ye ara re wo ki o wo ohun ti Olorun ti se bi o ba si ti ri wipe ohun ti o wu si o lara tele tele wipe ati le won jade won o si nibe mo o ma kigbe hallelujah a o si ma yo pelu re bi ba ri wipe aisan kan ti o wa ni ago ara re tele tele ko si nibe mo o ye ki o ke hallelujah ki a si yo pelu re
andro de o ye ara re wo nitori pe

0: 2.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run wa, pẹ̀lú ọkàn ìrètí ni a fi tọ̀ yín wá ní àṣálẹ̀ yìí, ní ìgbàgbọ́ wípé ẹ ó tọ wá sí ọ̀nà, àti tí wípé ẹ ó kọ wá ní ọ̀rọ̀ yín, ẹ ó sì jẹ́ kí a lè jẹ ẹni tí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ ní ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. À ń bẹ̀ yín wípé oore ọ̀fẹ́ láti jẹ alábápín pẹ̀lú àwọn tí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú ìhìnrere, ẹ jẹ́ kí ó jẹ́ tiwa ní orúkọ Jésù. A bẹ̀ yín wípé ìmọ́lẹ̀ láti òkè wá yóò tàn sí ọ̀rọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí a ti ń kà á, gẹ́gẹ́ bí a ti ń gbọ́. A bẹ̀ yín wípé òye yóò yé wa, ọgbọ́n yóò jẹ́ tiwa, ìlànà yín yóò sì jẹ́ ohun tí a mọ̀ dájúdájú, tí ó sì jẹ́ oore ọ̀fẹ́ fún wa láti tẹ̀lé ní orúkọ Jésù. A bẹ̀ yín wípé nísinsìnyí kí ẹ̀mí yín kí ó jẹ́ olùkọ́ fún wa, ẹ ṣàánú fún wa, ẹ tọ́ wa sí ọ̀nà kí a sì lè ní oore ọ̀fẹ́ láti tẹ̀lé títí dé òpin. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, ní orúkọ Jésù Kristì ni a gbàdúrà. Lónìí, ẹ̀kọ́ wa ni a ó rí nínú ìwé Kólósè, orí kìíní, ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ni a ó máa wò ní fínífíní. Kólósè, orí kìíní, ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Nítorí èyí, láti ọjọ́ tí àwa ti gbọ́, àwa kò sinmi láti máa gbàdúrà àti láti máa bẹ̀bẹ̀ fún yín pé kí ẹ̀yin kí ó lè kún fún ìmọ̀ ìfẹ́ rẹ̀ nínú ọgbọ́n àti ìmòye gbogbo tí ṣe ti ẹ̀mí. Lónìí ni a ń wo ohun tí Pọ́ọ̀lù ìránṣẹ́ Ọlọ́run apostoli fún àwọn kèfèrí tí ó ṣe fún àwọn ará Kólósè nípa wípé ó ń gbàdúrà fún wọn. Láti ẹsẹ̀ tí a kà yìí ni a ó ti rí kókó ọ̀rọ̀ wa tí ó dúró lórí àdúrà fún àwọn onígbàgbọ́. Bí a ti kọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, Pọ́ọ̀lù kò tí ì dé ìlú Kólósè, ṣùgbọ́n ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìránṣẹ́ fún wọn láì tí ì fi ìgbà kankan dé ọ̀dọ̀ wọn rí. Ìránṣẹ́ tí a sọ pé ó ń ṣe fún ọ ni wípé ó ń gbàdúrà fún wọn. Àdúrà sì jẹ́ ìránṣẹ́ púpọ̀ láti ọwọ́ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n lè ṣe fún wa láti jẹ́ kí a fi ẹsẹ̀ wa múlẹ̀, láti jẹ́ kí a dàgbà nínú ìgbàgbọ́, láti jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àtòkè wá kí ó yé wa, láti jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ ìhìnrere kí ó tàn sí ọkàn wa, àti láti jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ kí ó ṣàn sí wa láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Ó ti ń gbàdúrà fún wọn ní ọ̀pọ̀ ìgbà kí ó tó di wípé ó ní àǹfààní láti wàásù sí wọn. Ìlépa iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni àṣepé àwọn ènìyàn mímọ́. Bí a bá ń sọ nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti apostoli, tí a ń sọ nípa ti àwọn wòlíì, tí a ń sọ nípa ti àwọn evangelisti, tí a ń sọ nípa ti olùṣọ́àgùtàn àti olùkọ́ni, èrèdí ìránṣẹ́ wọn, èrèdí ìwàásù wọn, èrèdí ìlọsókè sódò wọn, èrèdí tí wọ́n fi ń káàkiri láti ṣe ìránṣẹ́ fún wa ni wípé kí a lè jẹ́ ẹni pípé. Ẹ jẹ́ kí a wo Éfésù orí kẹrin láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá dé ẹsẹ̀ ìkejìlá, kí a wo ohun tí a fi ti èyí tí a sọ yìí lẹ́yìn wípé ìránṣẹ́ tí àwọn olùṣọ́ àgùntàn tàbí olùkọ́ni tí wọ́n ṣe fún wa, ó dúró lórí wípé kí a lè di ẹni tí ó pé nínú ìgbàgbọ́ àti nínú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Éfésù orí kẹrin láti ẹsẹ̀ kọkànlá, ó sì ti fi àwọn kan fúnni bí apostoli, àti àwọn mìíràn bí wòlíì, àti àwọn mìíràn bí evangelisti, àti àwọn mìíràn bí olùṣọ́ àgùntàn àti olùkọ́ni. Kí sì ni èrè ìdí tí a fi fi àwọn wọ̀nyí fúnni? Ẹ jẹ́ kí a wọ ẹsẹ̀ ìkejìlá. Fún àṣepé àwọn ènìyàn mímọ́ fún iṣẹ́ ìránṣẹ́. fun imudagba ara Kristi. Ara Kristi ni a npe ni ijo Kristi. Eyi ti a fi nse iranse fun wa yala ni ojo aje tabi ni ojo bo tabi ni ojo aiku ni wepe ki a le di eni pepe ninu Oluwa ati wepe ki a le mu wa dagba soke ninu igbagbo ati ireti wa ninu Olorun. O nso fun wa ni ese iketala wepe titi gbogbo wa yo fi de isokan igbagbo ati imo omo Olorun titi a o fi di okunrin eyi ni ni okunrin alagbara okunrin ti o duro sese titi a o fi de iwon gigun ekun Kristi. Bawo ni o se le sese fun yala apostoli tabi woli tabi evangelist tabi olukoni tabi olusoagutan lati je ki ara Kristi ijo Olorun lati je ki awon eniyan Olorun ti a ti gbala ki won ki o lo si ibi giga gege bi gigun ibu ife Olorun ati ki won ki o se le gbe igbesaye ti o wu Olorun. Ikoko meji ni a ri ninu ise esin awon eniyan Olorun wonyi. Ikini wewaasu oro Olorun. Ikeji adura gbigba fun awon ti a n waasu si. Ise awon aposteli ori kefa ese ikerin sugbon awon duro sese ninu adura igba ati ninu ise iranse oro na. Awon aposteli ti isaju ni won so awon oro wonyi fun awon ijo ni Jerusalem. Won so fun wa ikoko meji ti ise iranse won duro le lori. Ikini ninu adura gbigba, ikeji ninu iranse oro Olorun. Bi abawo ohun ti a nilo ninu ijo ti o le je asepe fun awon eniyan mimo ari wipe nkan meji wonyi ni o se pataki popo fun wa lati le tele. Ikini adura gbigba, ikeji oro Olorun ni gbigbo. O si ye fun wa gege bi omo ijo ki a ri wipe bi a ti n wa soro Olorun si wa lati owo awon oluko tabi oluso agutan o ye ki a gboran si oro Olorun ti a n ko wa. Lekeji bi a ti n gbadura fun wa o ye ki a wa paapaa ki a ma gbadura ki oro Olorun ti a n gbo ki o le se wa lore ni igbesi aye wa. A si tun ko eko wipe bi Paul ti n se nkan meji wonyi ti o si n lepa lati fi ese won mule. Ikini nipa gbigbadura, ikeji nipa kikoni, nipa kiko iwe yi sowo si awon ara Kolose. O ye ki awa paapaa mo wipe awa gege bi omo Olorun gege bi ajogun igbala ti o ti owo Jesu Kristi wa wipe awa na ni o meji yi lati se. Opolopo ni o wa ni arowoto wa ti o yi oro Olorun o ye igbala Olorun ti ko ye won o ye ki o le je ohun ti o se pataki fun wa lati ma soro Olorun fun. Ikeji lati ma gbadura fun awon ti o se wepe a ko tile ti ri ni ojokoju. E je ki a pada si Kolose ori kini ese ikesan mo n ka fun wa lekan si. Nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo awa pelu ko simi lati ma gbadura ati lati ma bebe fun yin pe ki eyin ki o le kun fun imo ife re ninu ogbon ati imoye gbogbo ti se ti emi. O sese ki enikeni ti o ro wipe o n je oluka bibeli tabi eni ti n josin ki o ka iru ese oro Olorun ti a ka yi ki o si ka gbogbo ori kini ki o ro wipe ko si ohun popo ti a le keko nipa re ninu ese oro Olorun ti a ka yi. Sugbon bi a ba wo ese Olorun yi, bi a ba wo ese ikesan yi ori kini, a o ri ohun meta ti o se pataki ti o ye ki a ko gege bi ikoko eko ti a le simi le lori ti o le je agbara fun igbesi aye onigbagbo wa. Ikini adura ebe fun awon ara olooto, ikeji imo ife Olorun, iketa ogbon ati oye nipa ti emi. E je ki a lo si ikini adura ebe fun olooto. bi abawo awon ti Paul apostle ti o ti ko ti o si ti fi ye wa nipa awon onigbagbo ti o wa ni Colosse o so fun wi pe lekini awon wonyi won ti ni ore ofe ikeji won ti ni alaafia olorun ni okan won iketa wi pe won je eniyan mimo ikerin won si je olooto arakunrin ati arabirin o si so wi pe ki ore ofe ki o ma po si fun won ki alaafia olorun ti o ti wo inu okan won lo ki o si di gbigboro ki o poju be lo fun won o si so fun wi pe awon wonyi lese kese ti won ti ba Jesu pade ni ati so won di eniyan olooto ti o nduro sese ti o gbe igbese aye ti o wo olorun igbese aye ailese eje ki a wo ori kini Colosse yi lati ese ikeji ki o si fiyesi daradara awon amuye tabi ohun ti o so nipa awon eniyan wonyi ti won wa ni Colosse ti won ti di onigbagbo lati ese ikeji si awon eniyan mimo ati awon ara wa olooto ninu Kristi ti o wa ni Colosse ore ofe fun yin ati alaafia lati odo Olorun baba wa ati Jesu Kristi Oluwa awa n dupe lowo Olorun ati baba Jesu Kristi Oluwa wa awa si n gbadura fun yin nigba gbogbo nigba ti awa gburo igbagbo yin ninu Kristi Jesu ati ife ti eyin ni si gbogbo awon eniyan mimo je ki n tesiwaju ni ese ikarun nitori ireti ti a gbe kale fun yin le orun nipa eyi ti eyin ti gbo saaju ninu oro otito ti ihinrere eyi ti o de odo yin ani bi o ti n so eso pelu ni gbogbo aye ti o si n po si bi o ti n se ninu yin pelu lati ojo ti eyin ti gbo ti eyin si ti mo ore ofe olorun li otito ani bi eyin ti ko lodo Epafra iranse elegbe wa olofe eni ti se olooto iranse Kristi ni ipo wa ti o si rohin ife yin ninu emi fun wa pelu ohun ti o je ki n ka awon ese Olorun yi fun o ni we pe ki o le mo igbesi aye ti awon wonyi n gbe ki o si le mo iru ore ofe tabi iru alaafia ti won ni ninu Jesu Kristi bi o ba wo ese ikeji o so nipa ore ofe ese ikeji kan na nipa alaafia ninu ese ikeji ni o so wipe awon eniyan wonyi je eniyan mimo ninu ese ikeji ni o so wipe won je olooto eniyan nitori wipe a ti fi eje Jesu we won a si ti so won di olooto eniyan ninu ese ikerin o n so nipa ife ti won ni si awon eniyan mimo o so okan ti a ti we mo okan ti a ti so di otun ti ko ni ikorira tabi isote tabi ota si enikeni won ni ife si gbogbo awon eniyan mimo ese karun o so nipa ireti ti won ni wepe nigba ti won ti ba Jesu pade eyi fun won ni ireti ayeraye wepe bi won ba ku yo sese fun won lati lo si orun o si so nipa ti oro otito ihinrere ti won ti dimo ti won gbekele ti won ko je ki enikeni ki o gba lowo won ni ese ikefa ni o n so wipe ihinrere ti won ti gbo o ti so eso ni igbesi aye won iru eso wo ni ihinrere so ni igbesi aye won eso ironupewada eso ododo o si n so fun won wipe ni ese ikefa kan na won ti ni ore ofe ti olorun ninu okan won ni ese ikejo o tun so ti ife ti won ni kii se ife nipa ti ara sugbon ife nipa ti emi awon wonyi ni Paul wa n so wipe oun gbadura fun won laisimi ati laisare wo ese kesan nisisiyi nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo kini ti awa ti gbo wipe won gba Jesu Kristi gbo ti awa ti gbo wipe won di olooto ati eniyan mimo ti awa ti gbo wipe won ti je alabapin ninu ore ofe ati alaafia ti o ti pase Jesu Kristi wa lati ojo ti awa ti gbo wipe won ni ife si gbogbo awon eniyan mimo ti won si ni ireti ti a fi pamo fun won li orun ti won si tin so eso emi eso ironu po oda ati eso dodo wipe lati ojo ti awa ti gbo nkan wonyi awa ko simi lati ma gbadura ati lati ma bebe fun yin eko ti a koni ni wipe o ye ki a ma gbadura fun awon olooto ati awon eniyan mimo awon ti won je arakunrin tabi arabirin ninu Kristi opo igba ni a ma nsaba dojuko doju adura wa ko awon ti o wa ninu idamu o si yebe sugbon o ti a so nipa ni wipe ni ekokan ni awon elomiran ma gbadura fun awon ti o lagbara nipa ti emi ti won si je olooto nigba ti o je wipe won a ma doju adura ebe won ko kiki awon ti won je alailera alailera yala nipa ti emi tabi alaisan nipa ti ara o ye ki agbadura fun iru awon wonyi sugbon ko ye ki adura wa ki o duro lori awon alailera tabi awon alaisan nikan soso ari wipe awon ti o wa ni kolose won ki se alailera nipa ti emi ki se wipe won saisan won je awon ti o duro sinsin won je awon ti o ni alaafia olorun ati iyi olorun ni igbese aye won won je awon ti o ni ore ofe ni igbese aye won won je awon ti o n gbe igbese aye ailese aileri tabi ailegan ni waju olorun sibe sibe bi won ti le je awon ti o duro sinsin sibe sibe ni paulo iranse olorun ni o n gbadura fun awon wonyi e je ki a wo oro olorun ki a wo awon ti o ye ki a ma gbadura fun e je ki a wo Galatia ori kerin ese ikokandini ogun eyin omo mi kekeke eyin ti mo tun robi titi a o fi se eda Kristi ninu yin nigbati Paul apostle gbo nipa awon ara Galatia ti o dabi eni wepe won fe ni ilowowo nipa igbagbo won tabi won fe rewesi won ko tesiwaju daadaa nipa igbagbo won ninu Kristi ko ma kaakiri ki o ma bo enu atelu won sugbon o gbadura fun won bi o ba ri enikeni ti o je onigbagbo sugbon ti o dabi eni wepe o nrewesi ki se tiwa lati ma fi oju tembele won ki se tiwa lati ma soro ko ba kun gbe fun won si won sugbon o je tiwa lati ma gbadura fun iru awon eniyan be ise awon apostle ori kejila ese ikarun ise awon apostle ori kejila ese ikarun nitori na won pa peteru mo ninu tubo sugbon ijo n fi itara gbadura sodo olorun fun bi abari awon onigbagbo tabi awon ojise olowa ti o wa ninu inu ni bini awon alaigbagbo ohun ti awon ijo ti won se ni Jerusalemu ni o ye ki awa paapaa ki a se ki a ma gbadura fun iru awon iranse olorun be ni Timothy kini ori keji ese kini ati keji ni a tun so fun wa iru awon ti o ye ki a ma gbadura fun ni igba gbogbo Timothy kini ori keji lati ese ikini nitori na mo gba yin ni iyanju o saju ohun gbogbo pe ki a ma bebe ki a ma gbadura ki a ma sepe ki a si ma dupe nitori gbogbo eniyan oko re aya re awon omo re awon obi re awon aladugbo re awon abani sise yala o gba won sise tabi awon ni o gba o sise tabi won gba yin sise papo a nso fun a wi pe ki a ma gbadura ki a ma sepe ki a si ma bebe lodo olorun fun gbogbo eniyan ni ese ikeje fun awon oba fun gbogbo awon ti o wa ni ipo giga ki a le ma lo aye wa ni idakeje ati pele ninu gbogbo iwa bi olorun ati iwa agba ohun ti an so ni we pe gbogbo awon eniyan ni o ye ki a ma gbadura fun eje ki a wo luko ori keji le logun luko ori keji le logun ese ikokan le logbon oluwa si we pe simoni simoni sawo isun fe lati ni o ki o le ku o bi alikama sugbon mo ti gbadura fun o ki igbagbo re ki o ma ye bi ati iwo nigbati iwo ba si yi pada mu awon arakunrin re le okan le nigbati Jesu Kristi Oluwa wa ti o ri wahala ti o wa ni waju Petero idanwo ti o ju agbara re lo idanwo ti o ju ore ofe ti o tini lo idanwo ti o nbo ni waju re ti o si ri wi pe Petero je alaikiyesara o so fun wi pe ohun ti n gbadura fun bi a ba ri awon arakunrin o sese ki o je wi pe won ko kiyesara to a si ri wi pe esu n dode won won si ni idanwo ti o n de ba won ti wa ni lati ma gbadura fun won ni Romu ori kewa lati ese kini Romu ori kewa lati ese kini bi a ti n pe awon ori oro olorun won yi ni ki a ma se kiakia ara ife okan mi ati adura mi si olorun fun Israeli ni fun igbala won bi abari awon elesin ti won gbe esin kari sugbon ti won ko mo nipa igbala olorun ti o je wi pe won ja fafa ninu ise esin tabi ise irubo ti won si n jalanka to wi pe pelu ise esin won yo sese fun won lati ri oju olowa lai gba Jesu Kristi bo fun igbala won ati fun asepe won o je ti wa lati ma gbadura fun iru awon eniyan be oni pe oni Paul se so fun awon ara Rome we pe ara ninu Olowa ife okan mi igbona okan mi ati adura mi si Olorun fun awon omo Israeli ti won simile esin sugbon ti won ko gba Jesu gege bi olugbala won Paul so we pe ife okan ni we pe oun si n gbadura fun won ki igbala Olorun ki o le je ti won eje ki a lo wo nisisiyi we pe adura ti Paul n gba ki se fun awon elese nikan soso ki se fun awon alaare nikan ki se fun awon ti ko se dede awon ti o lowo owo tabi won ni irewesi nikan soso ki se fun awon ti won ni idanwo tabi idewo isu nikan soso ki si se fun awon elesin Israeli nikan sugbon o tun n gbadura pelu fun awon ara ninu Olowa ti o wa ni Kolose ti won si je eniyan mimo ati olooto eyi je eko pataki fun wa wi pe bi a ba ri awon ti won je olooto ti a si ri awon ti won je eniyan mimo awon ti won ni ore ofe Olorun awon ti won sa ire ije ti a gbe ka iwaju won awon ti ko boju weyin awon ti won mura si ise Olorun o je ti wa lati ma gbadura fun won pelu ki a ma se rowe pe adura wa wa fun awon alailera nikan soso eje ki a wo Johanu ori ketadilogun Johanu ori ketadilogun lati ese ikefa si ese ikesan emi ti fi oruko re han fun awon eniyan ti iwo fi fun mi lati inu aye wa ti re ni won ti jeri iwo si ti fi won fun mi won si ti pa oro re mo wo igbesi aye awon omo leyin Jesu Kristi wonyi Jesu n so nipa won o n jeri gbe won niwaju Olowa wi pe won ti pa oro Olorun mo ni ese ikeje nisisiyi won mo pe ohunkohun gbogbo ti iwo ti fi fun mi lati odo re wa ni nitori oro ti iwo fi fun mi emi ti fi fun won won si ti gba awon ti a n so nipa re wonyi ni awon ti Jesu Kristi ti so oro ironu pewada fun nigba ti won gbo won gba o ti so fun nipa oro atunse wipe bi o ba mu ohun kan wa si iwaju Olorun gege bi ebun ti o si ran ti wi pe arakunrin re tabi arabin re ni ohun kan ninu si o wi pe ki o fi ebun re sile nibe nibi pepe ki o si to arakunrin re lo ki o ba alaja won si gba oro atunse na awon wonyi ni o ti so fun nipa iwenomo ninu eje re nipa iwenomo ti o wa ninu gbigba Jesu Kristi gbo gege bi o ti so fun won gege be ni won gba oro re gbo awon wonyi ni o ti so fun nipa iku ati ajinde re won si gbagbo pelu o so fun won nipa igbeyawo we pe okokan aya kan bi Jesu ti nsoro wonyi fun won be ni won gba oro Olorun gbo wo ese ikejo lekan si nitori oro ti iwo fi fun mi oro ti iwo fi fun mi oniwasu popo ni o wa ti Olorun ko fi oro fun won oro ihirere oro igbala tabi oro isodi mimo tabi oro ore ofe Olorun tabi oro ti o le se wa pe sugbon lai ni oro Olorun won wasu won ki o si je anfani fun enikeni sugbon Jesu so wi pe nitori oro ti iwo ti fi fun mi emi ti fi fun won wo ijolo to Jesu Kristi wi pe ko fi onkonkon oro ti Olorun ti fi fun ko si yo onkonkon kuro ninu oro ti baba ti fi fun o wi pe oro ti iwo fi fun mi lai yo kuro ninu re lai se abula re tabi lai fi onkonkon oni eyi ni emi fi fun won si wo bi awon eniyan won yi ti tewo gba ohun ti Jesu fi fun won oni won si ti gba won si ti mo ni tooto pe lodo re ni mo ti jade wa won si gbagbo pe iwo li o ran mi ese ikesan emi n gbadura fun won ohun ti a n so ni ni we pe awon won je olooto won gba oro Olorun gbo won gbekele oro Olorun won se gege bi oro Olorun ti wi won di eniyan mimo eniyan oto eniyan olooto sibe sibe Jesu n gbadura fun won eje apere fun wa wi pe awa paapa bi a ba ri awon olooto eniyan bi a ba ri awon ti o ti gbagbo ninu Kristi bi a ba ri awon ti o fi ese mule bi a ba ri awon ti o n tesiwaju bi a ba ri awon ti o n sise fun Olorun bi a ba ri awon ti o gba gbogbo eko oro Olorun ni sisentele o ye ki awa paapa ki a ma fi adura ran won lowo lati ese ikerinla o ni emi ti fi oro re fun won aye si ti korira won nitori ti won ki se ti aye gege bi emi ki ti se ti aye emi ko gbadura pe ki iwo ki o mu won kuro le aye sugbon ki iwo ki o pa won mo kuro ninu ibi won ki se ti aye gege bi emi ki ti se ti aye nigba miran adura wa man duro lori man daduro lori awon ti won fi aye awon ti won ba aye lo awon ti won se oso aye awon ti won ko aye le okan popo a ma n gbadura pe ki Olorun ki o gba won ki Olorun ki o la won loju oye be sugbon opo igba ni o je wi pe awon ti Olorun ti fi owo to won lokan awon ti Olorun ti gba okan won la awon ti a ti fun ni ore ofe lati ma woso bi ti aye lati ma jeun bi ti aye lati ma gbeyawo bi ti aye lati ma se owo won gege bi ti aye lati ma tun ma lo si awon ti o n lo si ile onisegun gege bi ti aye o dabi eni we pe a ki gbadura fun won to sugbon Jesu we pe awon wonyi bi o ti le je we pe won ti kuro ninu aye iwa aye irin aye ijeun aye iloko ti aye ife yawo igbeyawo ti aye o ti kuro ni igbesi aye won sibe sibe Jesu n gbadura fun awon wonyi wo ni ese ogun nisisiyi o wi pe ki si se keke awon wonyi ni mo n gbadura fun sugbon fun awon pelu ti yo gba oro mi gbo nipa oro won apere ti ani nihin ni wi pe bi a ti ri awon ti o duro awon ti o fi ese mule awon ti o n tesiwaju nipa oro Olorun o ye ki a ma gbadura fun won eje ki a wo Efesu ori kini lati ese ikeedogun Efesu ori kini lati ese ikeedogun nitori eyi emi pelu nigbati mo gboro igbagbo ti nbe laarin yin ninu Jesu Olowa ati ife yin si gbogbo awon eniyan mimo emi ko simi lati ma dope nitori yin ati lati ma daruko yin ninu adura mi pe ki Olorun Jesu Kristi Oluwa wa baba ogo le fun yin ni emi nipa ti ogbon ati ti ifihan ninu imo re. Paul nso fun anihi we pe bi ohun ti ri we pe awon wonyi won ti gba Jesu Oluwa wa gbo o ti gboro igbagbo won si Jesu Kristi o si ti ri we pe igbagbo yi pelu o mu ife si awon ara lowo o bere si ni gbadura fun won. Ohun ti a nso niyi we pe o ye ki eyi ki o se wa lori o ye ki eyi ki o je apere fun wa o si npe wa nija we pe bi a ti ri we pe Paul n bebe o si n gbadura fun awon ara ninu Oluwa awon ti won je olooto awon ti won fi ese mole bi o ti n gbadura fun won o ye ki awa paapaa ki a ma gbadura fun awon olooto onigbagbo ni aarin wa. O fere je pe gbogbo eniyan ni o gba adura gbo ṣugbọn awon kereje ni o gba gbigba adura lai simi ati lai sare gbo. Bi o ba bere lowo enikeni ti o n pe oruko Oluwa enikeni ti o faramo ile isi kan tabi ile isi miran o sese ki o so fun wipe o n gbagbo ninu adura ṣugbọn iru awon eniyan be won ki gbadura lai simi ati lai sare. O sese ki a ri iru awon eniyan be ninu ile isi won bi won ba kokko wo ile isi eyi ti o ye ki won fi gbadura eyi ti o ye ki won wo oju Olorun eyi ti o ye ki won ma so fun Olorun wipe ki Olorun ki o ba won soro ninu ile isi won ni ojo na oro ni won ma so ni ita gbangba tabi ninu ile. O sese wipe bi won ba ti n pari iwasu eyi ti won iba fi gbadura ki won wa oju Oluwa lati le fun ni ore ofe lati je oluse oro na. Ohun ti a ma ri ni wipe opolopo iru awon eniyan wonyi ti won je elesi won ma soro tabi ki won ki o ma se okowo won leyin ti a ba ti pari isin nitoto won gbadura wipe o ye won gbagbo wipe o ye lati ma gbadura ṣugbọn won ko ka adura si ohun ti o ye lati ma gba lai simi ati lai sare eyi n je iwori fun wa o si n je ipenija fun wa afi ilele gege bi apere wipe gege bi Paul papa ti se o ye ki awa paapaa ki a ma se be a gbodo ni iriri bi adura se je ohun ti a ni lati tete se ki a si fi kora lati ma gbadura ki a so adura di baraku ni igbesi aye wa. A ko gbodo ma gbadura sege sege a ni lati ma gbadura deede. Ohun ti a n so ni wipe awon elomiran o sese leekan lose won a ma gbadura. Eko ti a ri ko ninu oro Olorun ni wipe o ye ki a ma gbadura deede lojojumo laraaro ati ni asale ati ni igba gbogbo ati bi a ti n wo inu ile isin ni ojo isimi tabi ni ojo aje baye tabi ni ojobo tabi ni igbakogba ni o ye ki a ma gbadura ki n se sege sege ṣugbọn ni deede. Ki a si ma gbadura ki n se leekookan ki a ma gbadura ni igba gbogbo ki a ma gbadura ki n se eyi ti a n gbadura ti o kun fun afemi afemi ki a ma bere wipe Olorun se eyi fun mi se to n fun mi ṣugbọn ki a ma gbadura pelu ife Kristi ati fun ogo Olorun ki n se fun iwa oju kokoro ṣugbọn ki a ma gbadura isepe fun awon elomiran. O ye ki a tile gbadura wipe Oluwa ko wa bi a ti ye gbadura. E je ki a wo Luke iwe ihire ti Luke ori ikokanla ese ikini o si se bi o ti n gbadura ni ibi kan bi o ti dake okan ninu awon omo eyin re wi fun pe Oluwa ko wa bi a ti ye gbadura. Eyi ye ki o je adura re ati adura mi loni wipe Oluwa Olorun ti kara re yo ko wa ju be lo bi a ti n gbadura. E je ki a pada lo si Kolose ori kini ese ikesan. Kini adura ti Paul apostoli ti o n gba fun awon eniyan wonyi Kolose ori kini ese ikesan. Nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo awa pelu ko simi lati ma gbadura ati lati ma bebe fun yin pe ki eyin ki o le kun fun imo ife re. A ko simi lati ma gbadura we pe ki eyin ki o le kun fun imo ife re. Bi abanso imo ife olorun o ye ki o yi o wi pe gege bi ati di onigbagbo lese kese ti a fi aye wa fun Jesu Christi adekun lati ma se ife inu wa. Kini iyato ti o wa laarin elese ati onigbagbo tooto? Ohun ti a mo nipa ti elese ni we pe won a ma se ife tinu won. Kini a mo si ti onigbagbo? Ohun ti a mo nipa ti onigbagbo ni we pe onigbagbo nfe lati mo kini ife Olorun ati lati se ife Olorun. Bi iru iyato yi bi ko ba si ni igbese aye re, eyi ni ami we pe o ko ti mo Jesu, o je ajoji, o je alejo si ife Olorun ati si ore ofe ti o ti pasa Jesu Kristi wa. Bi o ba je wo pe ni tooto ni o ti di omo Olorun, oni lati ni ife, oni lati ni igbona okan, o si lati ni ipinu lati fe se ife Olorun ati ife Jesu Kristi. Eje ki a wo Johanu ori keje lati ese ikerin dinlogun si ese iketa dinlogun. Nitori na Jesu da won lohun, o si we pe eko mi ki se temi be ko se ti eni ti o ran mi. Eyi kan na ni a le so fun we pe gbogbo awon eko ti o ti n gbo, eko nipa didi atunbi, a le so fun o wi pe eko yi ki se ti wa sugbon ti eni ti o ran wa. A le so fun wi pe eko ironu pe wada we pe ki elese ki o ko ise re sile, ki o si wa oju Oluwa, ki o si bebe fun idariji ati ore ofe lati gbe igbese aye otun. A le so fun o wi pe eko yi ki se ti wa, ki se ti ijo kan, o je ti Olorun ti o ran wa. A le so fun wi pe eko isodi mimo wipe ki agbara Olorun ki o fa gbogbo ese tun ni igbese aye wa, ki o si je ki okan wa ki o funfun bi ojo didi, ki o je ki igbese aye wa ninu lode nibi kibi nigba gbogbo ki o je yi ti o wo Olorun ti o si ba oro Olorun mu. A le so fun wipe iru eko isodi mimo be ki se eko ti wa sugbon o je ti Olorun ti o ran wa. A le so fun wipe gbogbo ohun ti o tin gbo lese lese ti a si je ki o yi o ninu ijo yi, a le so fun wi pe eko yi ki se ti wa. Nitori be bi a ba ri eni ti o ko eko ti Olorun fun ara re ti o n ko wa, ti o n so fun wi pe bi a ko ba gbe iru igbese aye yi, a ko le wu orun, a ko si le ri oju orun ni ayeraye. Bi a ba ri iru eni ti o ko eko be, ki se eniyan ni o ko, Olorun ni o ko. Tun wo ese yi ese ikerindinlogun, o ni nitori na Jesu da won lohun, o si wi pe eko mi ki se temi bi ko se ti eni ti o ran mi. Eredi ti o fi soro yi, awon opolopo eniyan ni won jiyan ohun ti Jesu n ko won. Bi a ti ri loni we pe opolopo ni o ma n jiyan, ti o si ma n fi aake kori wi pe awon ko ni gba eko oro Olorun. Je ki o ye iru eni be bi o ba wa ni aarin wa ni asale yi we pe eko yi ti o n gbo ki se ti eniyan sugbon o je ti eni ti o ran wa. Ni ese iketadinlogun, bi enikeni ba fe lati se ife re yio mo ni ti eko naa bi ba se ti Olorun tabi ti ba se ti biba. Bi emi ba n so ti ara mi, bi o ba je olooto ti o si n fe se ife Olorun, emi Olorun yio ma jeri ni okan re wipe eyi je eko oro Olorun. E je ki a wo Kolose ori kerin, Kolose ori kerin ese kejila. Epafra, eni ti se okan ninu yin iranse Kristi ki yin, oun fi iwaya ijagbadura ni igba gbogbo fun yin, ki eyin ki o le duro ni pipe ati ni kikun ninu gbogbo ife Olorun. Eyi ni a fi ma n je ki o ye wa, ti a si ma n temo wa leti ni ijo wa nihin we pe bi o ba je onigbagbo tooto ti o ti ba Jesu pade, ife Olorun ye ki o je ohun ti o kun okan re bi irin ese re tabi ohun kon ti o fe se o ye ki o wa di daju gege bi oro Olorun kini ife Olorun kini eko Olorun ni ori ohun ti o fe se boya o fe se igbeyawo ni tabi o kole won si so fun wi pe o dara lati si ileyi awon omo ti si so fun wi pe ki o ra emu tabi oti fun won lati le si ile ti o ko tabi o ra moto won so fun wi pe o ye ki o le se apeje fun won lori ohun ti o se tabi obimo won si so fun wi pe eyi lo ye ki o se ohun ti o nigbagbo ni lati se ni lati bere wi pe kini ife Olorun kini eko oro Olorun eyi ni Paul n gbadura fun awon eniyan wonyi wi pe ki eyin ki o le kun fun ife Olorun fun ife re bi aba so wi pe eniyan kun fun nkan kan o je wi pe ko si aye lati gba awon nkan miran bi eniyan ba kun fun ife Olorun ko si aye lati gba ife tinu mi ni ma se ife abinibi ife awon oju tabi ogba ti o wa ni igboro ife awon obi tabi ife awon elomiran bi a ba so wi pe eniyan kun fun sise ife Olorun o dabi igba ti a ba gbe koroba kan sile ti a se fi omi kun inu re bi omi ba ti kun inu re ko tun si aye fun awon nkan miran lati fi sinu iru nkan be bi ife Olorun ba kun okan re eyi je wi pe ko si aye fun nkan miran lati wa ninu iru okan eni be ye oro ti a so yi wo pe ki a kun fun nkan kan je ki se apejuwe fun o ninu bibeli awon oro Olorun ti a lo ibi ti a ti lo oro yi wi pe won kun fun nkan won yi ki o le ye wi pe nigba ti a ba kun fun ife Olorun ko tun si aye fun nkan miran ninu okan wa wo Johanu ori ikerin dini ogun ese ikefa kia kia Johanu ori ikerin dilogun ese ikefa sugbon nitori mo so nkan won yi fun yin ibanuje kun okan yin kini apiyesi ti o se ninu lilo oro yi kun okan yin ohun ti Jesu nso ni wepe o ye ki onigbagbo ni ayo sugbon nigba ti Jesu ti so fun won wepe a o pa ohun ohun si lo si ori igi agbelebo lati ko okan won kun fun ibanuje lai ni ayo rara eyi ni a n so fun wa bi nkan kan ba kun okan wa eyi je wepe ko tun si nkan miran ti o kun iru okan be ti o wa ni iru okan be wo Luko ori kefa ese ikokanla won si kun fun ibinu gbegbona won si ba ara won ro ohun ti awon iba se si Jesu eyi n so nipa awon alaigbagbo wipe won kun fun ibinu gbegbona ko si si ibi kankan ninu okan won ti won fi le ro ohun miran yato si wipe won fe pa Jesu Kristi e je ki a wo ise awon aposteli ise awon aposteli ori kerin lati ese ikejo si ikewa nigba na ni peteru kun fun emi mimo nigba na ni peteru kun fun emi mimo o si wi fun won pe eyin olori eniyan awon eniyan ati eyin agbagba bi o ba se pe a n wadi wa loni ni ti ise rere ti a se lara abirun yi abirun naa bi a ti se mu okunrin yi larada ki eyi ki o ye gbogbo yin ati gbogbo eniyan Israeli pe li oruko Jesu Kristi ti Nasareti ti eyin kan mo agbelebo ti Olorun gbe dide kuro ninu oko nipa re li okunrin yi fi duro niwaju yin ni dida ara sasa ohun ti a n so nihin ni wepe peteru tele je eni ti n bero sugbon nigba ti a mu wa si iwaju awon onidajo wonyi ti won fi esun kan wipe ewo ni o se ti o n waasu ni oruko Jesu ati ti o n se imunilarada ni oruko Jesu o n so ni ki o to soro a so fun awon wipe o kun fun emi mimo ko si si emi ti ara rara ninu okan re nigba naa tabi emi iberu ninu okan re ni igba na bi eniyan ba kun fun nkan kan o je wi pe ko si aye fun nkan miran ti o lodi si eyi ti o kun ni inu ni aye ni okan re ni igba na ohun ti a so ni pe lati kun fun ohun kan tumo si pe ko si aye kankan fun miran mo ninu iru okan eni be bi eniyan ba kun fun ife olorun o ja si wi pe o nfe lati se ife olorun ife ti ara ti kuro ife ti awon ojugba ninu aye ti kuro ife ti awon ebi tabi awon ti o wa ni arowoto wa awon aladugbo wa iru ife be o ti kuro ninu okan won paul gbadura pe ki a ma dari awon onigbagbo won yi ninu ohun gbogbo nipa imo ife olorun oye ife olorun o ma yi ohuwa si wa pada je ki n se apere fun bi o ba mo gege bi obirin tabi okunrin wi pe obirin kan tabi okunrin kan ni o ye ki o je olufe re ti o ye ki o fe gege bi ife olorun yo yi ohuwa si re pada si iru eni be lese kese ti o ti mo ife olorun si iru eni be bakan na ni bi abamo ife olorun ni igbese aye wa ife olorun ti a mo yi yo mu iyi pada popo wa si igbese aye wa ife olorun po fun wa sugbon je ki n toka kan si o ohun ti a n pe ni ife olorun ohun ti o si ye ki o je ki o wa ni okan wa ni igba gbogbo ni tesalonika kini ori kerin tesalonika kini ori kerin ese keta nitori eyi ni ife olorun ani wiwa ni mimo yin ki eyin pe ki eyin ki o takete si agbere nitori eyi ni ife olorun ani wiwa ni mimo yin bi ohunkohun ba wa ti o jeyo ni igbese aye wa ti a n bere lowo ara wa wipe nje eyi je ife olorun ohun ti a le bere tabi ti a le gbeyewo ni wipe nje bi n ba se nkan yi nje mo si le wa ni mimo si olorun nitori wipe ife olorun ti o saaju ni wipe leyin igba ti a ti di eni igbala leyin igba ti a ti n pe oruko jesu pelu wa leyin igba ti a ti faramo awon eniyan olorun ife olorun fun wa ni wipe ki a je mimo nitori be bi ohunkohun ba wa si olokan wipe ki o se nkan tabi nkan miran o ye ki o gbe oro yi ewo wipe bi n ba dawole nkan yi bi n ba se nkan yi nje yo je ki n wa ni mimo si oluwa bi ko ba ni je ki n wa ni mimo si oluwa eyi je wipe nkan naa ko le se ife olorun je ki n tun se apejuwe lona bayi wipe o seese ki o laala ni oju ala yi enikan so fun o gege bi o dabi iranse olorun sugbon a ko le so o seese ki o je iranse esu o n sọ fun ọ wipe ki o gbe igbese yi tabi igbese miran bi o ba ji o seese ki ọkan rẹ ki o ma sọ fun ọ wipe o ti laala igbese ti o si ye ki o gbe ni wipe ki o se bayi bayi bayi sugbon ye ki o beere lọwọ ara rẹ wipe bi n ba gbe igbese gege bi ala ti mo la nje ma se wa ni mimo si oluwa nitori pe ife oluwa ti o je akọkọ ni wipe ki a wa ni mimo o seese ki ẹnikẹni ki o pe ọ ki o so fun o wipe o n ri ile isin miran wipe ki o kuro ni ihin nibi ti o wa o si n gbadura wipe olorun bawo ni se ki n wa nibi tabi ki n tele eni ti o wa pe mi yi ki ni ife olorun ibeere ti o ye ki o beere ni wipe bi n ba kuro ninu ijo ti a ti n so oro olorun lesese ti a ti n je ki o ye wa bi a se le di eni igbala bi a se le je mimo fun olorun bi a se le wa ni imura sile fun orun rere bí n bá kúrò nínú irú ìjọ bẹ́ẹ̀ tí mo lọ sí ìjọ mìíràn ǹjẹ́ ó sì lè ṣeéṣe fún mi láti wà ní mímọ́ sí olúwa bí a bá bèrè irú nǹkan wọ̀nyí a ó mọ kí ni ìfẹ́ ọlọ́run tàbí ẹnìkan ló fẹ́ gbà ọ́ síṣẹ́ ó sì ń sọ fún ọ wípé wọ́n máa ń ta sìgá wọ́n máa ń ta ọtí wọ́n máa ń ta nǹkan yìí tàbí nǹkan mìíràn ó sì ń bèrè wípé ǹjẹ́ ìfẹ́ ọlọ́run ni ohun tí ó yẹ kí o gbé yẹ̀wò ni wípé ǹjẹ́ bí mo bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ta nǹkan wọ̀nyí bí mo bá ń gbé májèlé yìí fún àwọn ẹlòmíràn jẹ ǹjẹ́ màá ṣì wà ní mímọ́ sí olúwa ohunkóhun tí ó lè fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní ìgbésí ayé rẹ onto onkan ti o npe o tabi o ti o fe se ipinu le lori wo pe se kin lo bayi se kin lo si ona bayi ibere ti o ye ki oni ni wi pe nje bi mo ba gbe igbese yi yo se se fun mi lati wa ni mimo sibe sibe ni waju olowa nitori ife olorun fun wa ni lati je mimo eje ki a wo kolose le kan si kolose ori kini anka ese ikesan nitori eyi lati ojo ti awa ti gbo awa pelu ko simi lati ma gbadura ati lati ma bebe fun yin pe ki eyin ki o le kun fun imo ife re ninu ogbon ati imoye gbogbo ti se ti emi eyi le mu wa wa si ikoko keta ninu eko wa ogbon ati oye nipa ti emi je ki o yi o opolopo ti o dabi eni wo pe won ni ogbon o je ogbon ti aye ke se ogbon ti o ti ati odo olorun wa a si nke wa ni ilo we pe iru ogbon be ko ye ki o je ti wa ko ye ki a fi iru ogbon be se iwaho e je ki a wo jacobo ori keta jacobo ori keta lati ese ketala tali ogbon ti o si ni imo ninu yin e je ki o fi ise re han nipa iwa rere ati iwa tutu ti ogbon bi o ba je wipe to ni a ni ogbon atoke wa bi o ba je wipe to ni a ni ogbon olorun a o fi han nipa iwa tutu ati iwa irele ati iwa rere ati ododo ese ikerinla sugbon bi eyin ba ni owo kikoro ati ija li okan yin e ma se se fefe e ma si se se ke si otito ogbon yi ki se eyi ti o ti oke sokale wa sugbon ti aye ni ti ara ni ti emi esu ni o ye ki o ye wa wipe opolopo ni won ni ogbon ati renije ogbon lati seke ogbon lati se agbere tabi panshaga pelu iyawo elomiran ogbon lati ji owo eni eleni ogbon lati se iru ninu oko won won si man jalanka to wi pe awon ni ogbon o se se ki a ri elomiran ti o tile kun fun adura eti okun gbigba adura pelu abela adura pelu turari ti o man so wi pe olorun man la on loye lati renije lati paro tabi lati seke o nje ki o ye wa wi pe iru ogbon be ki se eyi ti o ti oke sokale wa sugbon ti aye ni ti ara ni ti e mesho si ni pelu nitori ibi ti owo ohun ija ba gbe wa nibe ni rodorodo ati ise boboro gbogbo wa sugbon ogbon ti o ti oke wa akomo a si ni alaafia a ni ipamora ki si soro lati be bi a ba se a kun fun aanu ati fun eso rere le aisi egbe tabi ojusaaju ati laisi agabagebe nitori be ni Paul se n gbadura fun awon wonyi wo pe bi won se n ba ara won lo ati bi won se n ba awon ti o wa ninu aye lo wepe ki won ki o le ni ogbon atoke wa oye nipa ti emi olorun bi o ba wo korinti kini ori kini ese ogbon korinti kini ori kini ese ogbon sugbon nipa se re li eyin wa ninu kristi jesu eni ti olorun fi se ogbon ati ododo ati isodi mimo ati idande fun wa bi o ba fe ni ogbon yi ti o ti oke wa ani lati mo jesu gege bi olugbala wa ani lati ja awon ese wa sonu ani lati fi ododo ko awon ese wa sile ani lati je olooto bi a ba ti to olorun wa wi pe awon ese ti o wa lowo wa ninu wa a fe ko won sile patapata ki a si gbagbo ninu eje jesu kristi ti a se sile fun wa ti a ta sile fun wa lati le wewanu patapata ninu awon ese wa bi iru eni be bi o ba di onigbagbo to oto ti a we ese re nu pelu eje jesu kristi aso npe bi Jesu ba tin wole ogbon atorun wa yo wole pelu eje ki a wo Timothy keji ori keta Timothy keji ori keta lati

ni o le so di ologbon si igbala nipasẹ igbagbo ninu Kristi Jesu wo ese kerindinlogun gbogbo iwe mimo li oni imisi olorun o si ni ere fun eko fun ibaniwi fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo ki eniyan olorun ki o le pe ti ati mura sile patapata fun ise rere gbogbo nitori be bi o ba fe ji ologbon isise kini ni wipe ki o gba Jesu gege bi olowa ati olugbala nitori wipe Jesu Kristi ti an so nipa re yi oun ni ogbon olorun bi Jesu ba ti nwo inu okan re ari wipe ogbon olorun yo wa ninu igbese aye re Kolose ori keji ese keta sugbon je kin ka lati ese keji ki o le yi o dara dara ki a le tu okan won ninu bi ati so won po ninu ife ati si gbogbo oro ekun oye ti o daju si imo ohun ijile olorun ani Kristi Kristi ni an so nipa re ninu ese keta inu eni ti a fi gbogbo isura ogbon ati ti imo pamo si nitori be bi o ba fe ni ogbon atorun wa ogbon ti o le je ki o ma gbe igbesi aye ti o te olorun lorun ti o si je anfani fun ofun ebi re ati fun awon aladogbo re o ye ki o gba Jesu si okan re gege bi olugbala bi Jesu ba ti nwole okan re ogbon atorun wa yo wo inu okan re ikeji ni wipe ki o ka iwe mimo oro olorun ki o si ka gbogbo awon oro olorun wonyi nitori wipe oni yo fun oni ogbon atoke wa nitori eyi ni akosile fun wa gege bi oro olorun wipe bi abaka oro olorun yi nitoto yo fun wa ni ogbon lati oke wa je ki a wo Jakobo ori kini ese ikarun bi o ba ku ogbon fun enikeni ki o bere lowo olorun eni ti fun gbogbo eniyan li opolopo ti ki se baniwe a o se fi fun loni ati ko eko nipa adura fun awon onigbagbo a si ti ri bi Paul ti se akitiyan lati gbadura fun awon arakunrin arabirin olooto ni Kolose eyi si je isiri apere ati ipinija fun olukuluko wa lati ma gbadura fun gbogbo awon eniyan paapa julo fun awon olooto arakunrin ati arabirin a si ti ri bi o ti n pe wa nija wepe ani lati je eni ti o mo ife olorun ati ni ohun gbogbo ti a fe se o ye ki a fi iwon ife olorun duro lolori wipe nje bi a ba se nkan wonyi tabi ti a ba tesi ona yi yo je iranwo fun wa lati wa ninu ife olorun nipa iwe wa ni mimo ni ailaboko niwaju olowa a si ti ri wipe a nilo ogbon ati oye nipa ati odo emi olorun wa bi a ba si ni Kristi ti a ni oro olorun ti a si n gbadura wipe ki olorun ki o ma ko wa siwaju ati siwaju si o daju wipe ogbon atoke wa yo je ti wa nisisiyi a o dide duro awon ti a ti ko loni a o mu lo siwaju olowa wipe ki olorun ki o je ki awon oro yin ki o se wa lanfani iwo ti o dabi eni wipe o ko ti ni igbala olorun o ye ki o ke pe olowa o ye ki o so fun olorun wipe o n fe igbala olorun ninu okan re tabi iwo ti o ko fi ara re si kika oro olorun kiko oro olorun o ye ki o fi ara re si kiko ati kika oro olorun iwo ti o dabi eni wipe ina igbagbo re n jo eyin o ye ki o so fun olorun wipe o fe mura o fe je eni ti n gbadura nigba gbogbo eni ti n gbadura deede ati nigba kugba o fe mo ife olorun o si n fe agbara lati le se ife olorun ni igbesi aye re o si n bere fun ogbon wipe olorun fun ara re yio fun o ni ogbon ati oye lati rin gege bi ife olorun gege bi ilana olorun bi a ba gbadura ti a si ke pe olorun o daju wipe yio gbo ti o wa bawo ni igbesi aye adura re ti ri bawo ni o se je olooto to

mu Sarai, aya re, ati Loti, omokunrin re, ati gbogbo ini won, ti won kojo, eniyan gbogbo, lara won eniyan gbogbo won yi ni aya Loti wa pelu, ti won si, ti won ri ni Harani, won si jade, lati lo si ile Kenani, ni ile Kenani, ni won si wa si Abramu, si la ile na koja lo, si ibiti an pe ni Shekemu, si gbe more si si bo more awon ara Kenani si wa ni ile na ni igba na Oluwa si fi ara han fun Abrahamu o si we pe iru omo re ni emi o fi ile yi fun nibe ni o si te pepe fun Oluwa o si ti o ti ran ti o ti fi ara han nihi ari we pe Abrahamu o je eni ti o sin Olorun sugbon o ti a fe ki o ye wa ni we pe bi o ti te pepe bi o ti n gbadura bi o ti n sin Olorun alaye Loti ati aya re pelu won wa nibe ati le so fun awe pe nigba kan won ko Loti ati awon aya ati aya re ati awon eniyan re ati ohun gbogbo ti o wa ninu Sodomo aku won leru eyi Abrahamu yi kan na lo tun lo lati je iranwo lati ko won pada ni oko ero ti a ko won lo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun bi ati nka ki o ma fi okan ba lo ki o si mo awon anfani ti aya Loti ni sugbon ti ko mulo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun o si gba gbogbo ero na o si gba Loti arakunrin re pada pelu ero re ati awon obinrin pelu la awon obinrin won yi ni aya Loti ati awon eniyan ni akoko yi ninu ese ikeji ni logun Melkisedeki oba Sodomu si mu onje ati oti waini jade to wa o si ohun a si ma se alofa Olorun oba oba ogo tabi oga ogo nihi ni an so fun wa wipe nigbati Melkisedeki ti o pade Abrahamu to si fun ni onje ati oti waini aya Loti yi kan na o wa nibe ori ohun gbogbo ti a nse bi ko ba ti le si nibe o ye ki oko re oko Loti yi ki o royin fun awon ti oju o ri ati awon ti won ba pade ati bi Melkisedeki eni ti a da ni irisi ni aworan ni apere omo Olorun omo alade alaafia nitori pe a pe Melkisedeki pare ni oba Salemu ije oba alaafia ti o se apere ti o nduro fun omo alade alaafia Jesu Christi. Ninu Genesis ori ikokandinlogun Genesis ori ikokandinlogun ese ikini awon angeli meji si wa si Sodomu li asale Loti si joko li enobode Sodomu bi Loti si ti ri won o dide lati ipade won o si dojubole nihi ni ari awon angeli meji ti o wa si Sodomu won ni ise kan ti aran won eyi ni lati pa Sodomu ohun Gomorarun ṣugbọn gẹgẹ bi ore ofe Olorun gẹgẹ bi ifahan Olorun fun Loti ati ara ile re o je ki Loti ki o ri won o si gba won wole ninu ese iketa o si ro won gidigidi won si ya si won si yato won si wo inu ile re o si se ase fun won o si de akara alaiwo fun won won si je eje ki o ye wa wipe aya Loti pelu o je ranwo lati wa ounje lati se ounje fun awon angeli wonyi won si je wo iru anfani ti obirin yi ni ki won to sun ni ojo na bi o ba je ni ti nka bibeli o mo wipe awon ara ilu na won de won so wipe won fe mo awon okunrin meji wonyi sugbon won fa Loti wole nibi ti won ti ni ariyanjiyan won si bo ifojulu awon ara Sodomu ise iyanu yi ni aya Loti ri nikeyin ni aso fun awe pe awon angeli won di won lowo mu won di Loti lowo mu won di aya re lowo mu ati awon binrin won mejeje wo pe ki won ki o jade ki won ki o si sa asala fun emi won bi a ba fe so ni ikokan o ye ki a mo awon anfani ti o wa fun aya Loti ikini o jeun ti ati menuba sugbon ki a wo ni ikokan
lo aya lo ti je eni ti o mo abrahamu abrahamu ni a pe ni ore olorun ati baba igbagbo o si ri bi abrahamu ti tepepe ti o sin olorun alaye sugbon sibe sibe obirin yi ko mu ipinu bi o ti le ri eni ti sin olorun bi o ti le ri eni ti o ti ko awon orisa sile ti o nso olorun alaye ipinu kan ko si ninu re we pe bi abrahamu bi o ti nse ohun na papa ohun fe se be a so we pe ni ikeji nigbati melkisedeki oba alaafia ti a ti o ni apijo pelu omo alade alaafia nigbati o pade abrahamu yo fun ni onje ati oti wine ije apere pe jesu o fun ani ara re ati eje re lati gba wahala isi je apere o ti ijo man se loni we pe a man je onje fun iran ti ara jesu christi ti a bo fun eni kokan wa a si ma mu wine pelu ni akoko onje ale olowa lati se iranti iku jesu eyi ni aya loti iri o wa nibe nigbati gbogbo nkan wonyi sele sibe sibe ko fi ara re fun olorun iketa ori awon angeli meji wonyi won ti le lo oru ojo kan ninu ile won o si gbo eko ati ikilo lenu won sugbon sibe sibe o segbe ikerin o mo daju wi pe orun rere nbe nitori awon alejo ti won gba la lena eje awon angeli wonyi won ki se ara ile awon abrahamu tabi loti won ki si gbe sodomu tabi gomora won o si ni ile aye sugbon lati orun le ati ran won wa awon alejo lati orun wonyi won si be won wo won si so fun wi pe ojo ina ojo idajo yoro sori sodomu on gomora sibe sibe obirin yi ko taji ninu orun emi ti o sun lati ni igbala olorun ikarun ori ise ami ori ise iyanu ti awon angeli won yi se ni sodomu ko salai mo pe olorun ran won lati mu idajo wa sori awon elese ninu sodomu ikefa o gbo iwaasu loti nigbati loti jade lo ti o nso fun awon ara ile re we pe e jade nitori we pe oluwa so pe ohun pa ohun yo pa bi irun ikeje awon angeli olorun won yi won di lowo mu lati fa jade kuro ninu iparun sibe sibe obirin yi ko mu ipinu lati le je ti olorun ati lati le se ohun ti o ye lati se ikejo oluwa saanu fun o si fi ona igbala han sibe obirin segbe sugbon ki se ebi olorun ebi ti re ni eyi ni a pe ni afowofa eru omo lanke wipe ohun fara re lo fowofa ti o fi segbe sugbon ki se aya loti nikan a ri wipe amo israeli pelu iru iha bee ni won ko si awon anfani ti won ni ninu isaiah ni ati nka ori karun ese ikerin isaiah ori karun ese ikerin nihi ni olorun ti ran awon omo israeli ti wo pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki ohun ki o se lati je iranwo fun won ati lati ri wipe won ni igbala lati je ki won so eso ti o ye isaiah ori karun ese ikerin o ni kini aba se si ogba ajara yi ni awon omo ile israeli kini aba se si ogba ajara mi ti emi ko ti se ninu re nigba ti mo wo pe ibaso eso ise ti o fi nso eso kikan nihi ni a ti ri pe olorun o n pe awon israeli won nija we pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki a se ki won ki o le ni alaafia ki won ki o le ni iye ki won ki o le ni igbala olorun o ni sugbon kaka ki won ki o so eso to dara eso kikan ni won so ninu johanu orike dogo johanu orike dogo ni jesu ni o tin fi esun yi kan na kan awon omo israeli ni akoko ti re johanu orike dogo ese ikeji le logun iba se pe emi ko ti wa ki nsi ti ba won soro won iba ti li ese sugbon nisisiyi won di alairiwi fun ese won eyi so fun awe pe jesu se ohun to ye ko se o waasu o se ise iyanu o mu alaisan larada o mu ki awon aditi ki won ki o gboran o si je ki a ji awon oku dide sugbon sibesibe pelu ohun gbogbo ti jesu se laarin won ni a ri we pe won o kobe ara si ihinrere won o si na ni ebun orun
ti Jesu Oluwa ti o mu to won wa eyi ni ari ninu aya Lot eyi ni Olorun fun ara re ti o fi si enu Jesu Oluwa wa wepe awa ti a wa nisisiyi ti igbeyan aye deba wepe o ye ki a ranti aya Lot ki adanu ati jamba ti o deba ki o ma ba deba eni kokan wa loroko Jesu nisisiyi an lo si ipa keji ti a pe ni aigboran ati aigbagbo aya Lot nitori a so fun won ohun ti o ye ki won ki o se a so fun won iru imura sile ti won ni lati mura sile a so fun won iru ona ti o ye ki won rin ki won ki o le ri iye iye aini pe kan sugbon o se ni laanu we pe obirin yi o gbo sugbon ko gba o mo ona sugbon ko gba ona igbala ti atoka si fun ti a si pese sile fun ebi re ninu Genesis le ati nka le kan si lati ese ikedogun Genesis ori kokan de logun ese ikedogun nigbati oye sin la nigba na le awon angeli na le Lot ni re wipe dide mo aya re ati awon obirin re mejeji ti o wa nihi ki iwo ki o ma ba parun ki o ma ba run ninu iya ise ilu yi nigbati o sin lora awon okunrin na nawo mu le owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji je oluwa sa shanu fun won si mu jade won si fi seyin odi ilu o si se nigbati won mu won jade seyin odi tan li o wipe sa sala fun emi re ma se wo ehin re ma se wo ehin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa sala lo sori oke e ki iwo ki o ma ba se gbe nihi ni ari ikilo ati ona abayo ti a pese fun Lot aya re ati awon omo meji ti o wa lodo won sugbon kini ari ti obirin ise ni ipa akoko ese ikerin de logbon Genesis ori kokandinlogun ipa akoko ese ikerin de logbon sugbon aya re boju wo ehin leyin re eyi ni ikilo ti a ti fun won wipe won ko gbodo boju wo ehin sugbon nihi aya re boju wo ehin leyin re kini awon kan ti a ri ti o se ko pa obirin yi kini awon nkan ti a ri ti o gba igbala lowo re kini awon nkan ti a ri ti o je wepe bi o ti le je wepe o ti jade kuro ninu Sodomu ohun Gomora sibe ko de ibi ti a pese sile fun won ohun mefa lari ikini aigboran bi a ba fe de ilu orun bi a ba fe gba Jesu joba bi a ba fe mo igba ti yo de tabi ki a wa ni imura sile ani lati gboran nitori wepe ohun ti o se ko pa obirin yi ni aigboran ikeji ni aigbagbo ati so fun won sugbon okan re ko gbagbo ninu ohun ti Olorun so ninu ohun ti a so lati enu awon angeli ko ya wa lenu nigba na bi o ba se se fun obirin yi lati sa igboran si oro ti angeli so ko ya wa lenu wipe awon elomiran won ma nse aigboran si oro ti won gbo loni iketa ni aikanisi bi o ba je wipe aya Lot o ka awon angeli wonyi si o daju wipe yo mu oro wonyi ti a ti so fun yo mu si okan re ikerin aiberu olorun nitori wipe o mo awon angeli ti aran wonyi won je awon iranse olorun a si so fun won wipe ki won ki o pa Sodomu ohun Gomora run awon angeli ti so fun wipe olorun ni o ran wa idajo ti de iparun ti de opin ti de fun awon Sodomu ati Gomora sugbon sibe sibe a ri wipe obirin yi ko nani ko si beru nitori wipe o sa igboran si ohun ti a so wipe ki o ma se ikarun aife ni pe ni a ma n so fun awe pe aife ni pe ni o mu ki ara oko san ibantewolo eyi ni wipe bi obirin yi bi o ba ni nkankan lokan wipe awon ti o soro won ju eniyan lo awon ti o soro iranse latoke wa iranse latorun wa ni ati wipe won le lowo mu won si fa won jade won so fun awe pe ki won ki o jade sugbon aife ni pe ni ki a ma fi oju wo awon eniyan binti ki a si ma foju wo eko tabi ikilo ti a n fun wa
ke ma foju wo bi eni wo pe ko je nkankan ohun lo se ko pa obirin yi ikefa ni aini ipinu bi o ba je wo pe obirin yi ni ipinu lati ko ese sile lati ko se boburu sile lati ko sodomo ati gomora sile ajalu ti o deba iba ma ti deba ni igba na bi awon kan won yi ba wa ninu aye wa awon na eyi ni aigboran aigbagbo aikanisi aiberu olorun aifeni peni tabi aini ipinu bi won ba wa ninu igbesi aye wa o ma nfa ipada seyin fun eni to ba so wipe ohun ti je omo olorun bi iru eni be bi o ba sora bi abere ba bo lowo adete adete eyi je wipe bi iru eni be ba pada seyin ati pada wa si ona olorun o sese ki o le ki o soro jojo fun iru eni be nitori be ni a se nki wa ni lo we pe o ye ki a sora ki ohun ti o de ba obirin yi ki o ma de ba eni kokan ninu wa ki ti le lo de ti obirin yi ti o fi boju wo eyin Jesus so fun wa ninu Matthew ori kefa ese ikokan le logun Matthew ori kefa ese ikokan le logun oni nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe li okan yin yo gbe wa pelu nibi ti ohun ti o ndun wa lokan e to ma npo loro eni ohun ti o wa ninu okan wa nibi ti o ba wa ibe ni okan wa yo wa pelu bi obirin yi bi o ba ti ronu olorun o ronu isin olorun bi o ba je wo pe o ronu eko ti a ko ati ikilo ti a fun bi o ba ronu ti o wo oke nibi ti a fe ki won ki o lo iba ma ti segbe pelu awon ara sodomu ohun gomora yi ni majemu titun bi o fi n ki wa ni ilo ninu galatia ori keji galatia ori keji lati ese ikeji din logun galatia ori keji ese ikeji din logun nitori pe bi mo ba tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro mo so ara mo fi ara mi han bi arufin awon nkan ti a ti ko sile nigba ti a ba jesu pade ati ko aye sile ati ko awon ife ko fe inu re ati ko sile awon itanje itan inu re ati ko sile awon ansorole ti o wa ninu aye ati ko sile awon ki a to ma ba awon ajagile gbosogun ka ma sare to won lo ki a fe ran lowo lodo awon eleran ara ati ko awon nkan won sile awon iwoso aye ijeun aye ikobirejo aye ati ko gbo kan won sile o ni bi aba to pada si awon nkan ti a ti ko sile aso ara wa di elese aso ara wa di apeyida aso ara wa di arufin adura mi ni wo pe eni kokan wa ti o ti fi ese le ona ijoba olorun a o ni pada seyin loruko jesu ninu eberu ori kewa ese ikeji din logoji eberu ori kewa ese ikeji din ni ogoji sugbon olododo ni yoye nipa igbagbo le a ti fi gba wahala nipa igbagbo le a fi so wa di mimo nipa igbagbo le a fi nwo wa san nipa igbagbo la nto wa sile ti won fun wa ni idande nipa igbagbo ni a ri wa bonu emi mimo bi igba ti a baptisi wa ninu emi mimo nipa igbagbo ni a gbe igbesi aye asegun igbe aye to bori ese to se bori esu oni sugbon olododo yoye nipa igbagbo sugbon bi o ba fa seyin okan mi ko ni inu didun si eyi ni olorun fi han aya lot we pe bi enikeni ba boju weyin bi enikeni ba yi pada kuro ninu ona otito ona rere ona igbala ona iwa mimo ti a ti fi ese le oni ohun ni inu didun si iru eni be ninu peteru keji ori keji lati ese ogun peteru keji ori keji lati ese ogun nitori leyin ti won ba ti yo tan kuro ninu iri aye nipa mimo olowa ati olugbala wa Jesu Kristi bi won ba si tun fi ara ko ti a si segun won igbehin won aburu ju ti isaju lo o n so nipa awa ti a ti ni igbala ti a ti bo kuro ninu iri idoti ese ti o wa ninu aye ti a ti wena mo pelu eje Jesu o ni bi a ba tun boju weyin bi a ba tun yi pada bi a ba tun ti pada sinu nkan ti a ti ko sile tele awa ti a ti ni igbala
nigba ipago ajinde tabi ati ni igbala saju ipago ajinde oni be aba boju weyin lati ko ebi waje atunde arofin ade elese oni igbeyin ru awon be yo buruju ti saju lo ninu ese ikokanlelogun nitori ibasan fun won ki won ki o ma mo ona ododo ju leyin ti won mo ton ki won ki o yi pada kuro ninu ofin mimo ti a fi fun won owe otito ni se si won lara we pe aja to pada si ebi ara re ati elede si ti a ti we mo sinu afo ninu ere olorun o ni se wa ni elede ati aja loroko jesu nitori we pe bi enikeni ba pada seyin e ni bibeli fi we aja ti o pada sinu ebi re nje bi iru eni be bi o ba ku siru ipo be nibo ni yo ti lo ayiraye ifihan ori ikejilelogun ifihan ori ikejilelogun ese ikedogun nitori li ode le awon ajagbe wa bi o ba pada sinu ese iwo ti o ti mo ona igbala iwo ti ati dari ese reji iwo ti o ti so wi pe to nje wo jesu loluwa bi o ba pada sinu ebi re bi o ba pada sinu eri idoti ese ti ati mo jade tele tele oni iru eni be o je bi aja o si so fun awe pe nitori li ode le awon ajagbe wa ati awon oso ati awon agbere ati awon apaniyan ati awon aborisa ati olukuluko eni ti o feran eke ti o si nbora eke nitori be an so fun awe pe ani lati je omo olorun nitooto ohun ti o je ki obirin yi ki o pada ki o boju weyin ni we pe okan re wa ninu awon afefe yeye igbadun sodomo ati gomora loro kan o feran aye nitori aso fun wa eni ti o ba fe je ore aye yo je ota olorun ninu jakobo ori kerin ese ikerin jakobo ori kerin ese ikerin eyin pa nsaga okunrin ati ipa nsaga obirin e ko mo pe ibare aye isota olorun ni nitori na eni keni ti o ba fe lati je ore aye di ota olorun bi o ba si je ota olorun o ye ki o mo we pe nigbati jesu ba de o ko ni le ba lo nitori awon ti o je omo olorun awon ti o rin ninu iwa mimo ni jesu pada bo wa lati ko lo rele ninu johanu kini ori keji johanu kini ori keji lati ese ikedogun e ma se feran aye tabi ohun ti nbe ninu aye bi enikeni ba feran aye ife ti baba ko si ninu re nitori ohun gbogbo ti nbe le aye ife ko fe ara ife ko fe oju ati irera aye ki se ti baba bi ko se ti aye aye si nkoja lo ati ife ko fe re sugbon eni ti o ba nse ife olorun ni yo duro lai lai nitori be apere ohun ti a ri nipa ti obirin yi ni wo pe o ni ife aye ninu okan re sugbon an ki won ni lo we pe ke asora nitori beniyan lola lola tola re nsan rere bi omi to pataki nipo bi osupa njoba laarin rawo to nlogba bi eni pe ohun ti ko ni osuwon ni to wo nkoko maye bi aja wo megogo eran to njaye aje feyinti oro olorun so fun awe pe igba o lo bi orere ojo kan bo ti elemi yo bere ti a o si farahan niwaju ite idajo nje eni ti o ba fe aye yo ba aye koja lo eni ti o ba fe aye gege bi dema tabi gege bi ayaloti an so fun awe pe iru eni be yo ba aye pare idajo ti o si wa fun iru awon be ni idajo ti o wa ba ayaloti nitori wo pe iwo ti o je kristeni bi o ba ba aye re o di bi obu iyo ti a o danu ti o si di itemole labe atelese awon araye oni bi o ba fe je ore olorun ki o ko aye ati ife kufe inu re sile awon eniyan wa ma nso fun awe pe alaso ala ki lo siso elepo nitori be bi a ba ti fo aso re mo
ti o si je omo Olorun ni toto ibi awon ohun idoti aye eri aye ijekuje aye mukimo aye ati ife ko fe ti o wa ninu aye bi o ma je wo pe ni toto ni oni aso ala ti o mo we pe a o gbodo baje a o gbodo fi sinu eri o ye ki o sora ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki o ma ba ba aye lo kini ere tabi kini adanu ti o ba aya lochi eje ki a wo Genesis ori ikokan de logun lati ese ikerin de logun ni ati wo ohun ti o ba aya lochi Genesis ori ikokan de logun ese ikerin de logun sugbon aya re boju wo ehin leyin re o si di owon iyo owon iyo nihi ni ati ri idajo ti o deba obirin yi eyi ni Jesu fi ntenu mo wepe ninu Luke ori iketa de logun Luke ori iketa de logun ese ikejile logbon wepe eranti aya loti lakoko eje ki a mo wepe itan ti a ka ninu Genesis o je itan otito o je ohun ti o sele nitori wepe bi ki ba se wepe itan to sele ki se ohun ti Jesu yo fi ma kilo fun awon omo ehin re wepe eran ti aya loti ikeji ni wepe obirin yi o je eni ti o ni anfani igbala anfani wepe ki o bo ninu idajo olorun sugbon ko mu anfani yi lo nitori be ni olorun wa se nso lati enu Jesu wepe awon ti a ni anfani awon ti o ti je omo ehin awon ti won tele Jesu awon ti o ti ran nise lati lo waasu ihinrere awon ti a ti ko ruko won ninu iwe iye lorun wi pe ki se pe abo ayeraye lekan bi abati ni igbala o daju wo pe omo olorun yo ma je omo olorun be lo titi oni rara oni ki a sora ki a ma pada seyin nitori eni ti o fi owo re le ohun itule bi o ba tun boju weyin oni ko ye fun ijoba olorun eran ti aya loti ninu eberu ori keji eberu ori keji ni ikilo yi lo ti nte mo wa lechi wepe bi a ba ti gboro igbala se ati di eni igbala bi a ba ti gbo ti so di mimo se ati di eni ti a so di mimo bi se ati gbo oro nipa atose se ati tun ona wa se ninu eberu ori keji lati ese keji nitori bi oro ti ati enu awon angeli so ba duro sese ati ti olukuluku ire koja egba ati aigboran gba esan ti o to e je ki a tun ranti aya loti wepe awon angeli meji wonyi won so ti to oro fun won so fun wipe idajo nbo won so fun wipe ki won ki o san sala fun emi won o wa so fun awe pe bi awon oro ti a ti enu awon angeli so bi o ba duro sese ati ti olukuluku ire koja ati aigboran eyi ni ise lodi si eko ti a ti ko wa eyi ni ese dida aigboran si ohun ti a ti gbo oni bi won ba gba esan ti o to bi a ti ri esan na lara aya loti oni ni ese keta awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo Oluwa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni o ye ki a ko bi ara si awon ti a ti gbo ki ainani aife ni pe ni ti o ye obirin yi lenu ki o ma ba yo eni kankan wa lenu nitori ari ohun ti o sele si wipe o subu sinu idajo Olorun nitori idajo arotele o deba idajo ojiji o deba a si so fun wipe idajo ti a ko le fe enu so idajo to banilero lo deba aye loti o pe deba lai ni anfani ati ronupo ada o lo si orun apade nibi ti ise ati iya iponju ekun ati ipayin keke ayeraye ti o wa eyi ni Jesu fun are olugbala wa ni o fi so pe bi ise igbala ti o nse bi ko ba ni je asan lori eni kankan wa ani lati mura sile ani lati sora wa ki a ma je ki emi ipada seyin ti o n ba awon kan lojo oni ki o ma de ba eni kan ninu wa ninu eberu ori kewa ese ikokanlelogbon o ni ohun eru ni lati subo si owo Olorun alaye nitori Olorun wa ina ajonirun
ni nje nigba na bi o ba ri be kini o ti o ye ki enikokan wa ki o se lakoko fun awon ti ko ti ni igbala fun awon ti won ti gbo sugbon ti won o ti igba fun awon ti won ti mo wi pe ani lati ronupo ada ese wa ti won ko si ti ronupo ada ese won kini olorun beere lowo won ti o ye ki won ki o se ni kia kia lai fale lai jafara lai dagun la mo wi pe ko seyi to kan mi nitori wi pe ojo idajombo Isaiah ori karun dini ogota Isaiah ori karun dini ogota ese kefa ati ese keje ewa oluwa nigba ti e le ri e pe nigba ti o wa ni tosi oni nisisin ti a ni anfani nisisin ti a ngbo ipe nisisin ti eko yin rere ti o tun jade ti a ngbo wi pe o ye ki a ronupo ada o ye ki a gba olorun gbo o ye ki a je ti olorun oni ki a wa oluwa nigba ti a le ri nigba ti o wa ni tosi bawo ni a se nwa oluwa bi o ba fe ni igbala ese keje ye ki eniyan boboro ko ona re sile ki elese si ko ironu re sile se je ki o yi pada si oluwa ohun si saanu fun ati si olorun wa ohun si fi ji lopo lopo bi o ba je wo pe o fe ba jesu pade o fe lati bo lowo idajo olorun idajo to nbo o ti an so ni wo pe oni lati fi okan re fun olorun oni lati ronupo ada lati gba jesu gege bi oluwa ati olugbala re nje bi o ba je pe o ti ronupo ada o je ti olorun nisisiyi ati gba okan re la ati tu obi kini ohun ti olorun reti lowo re ki o ba le jogun iye aini pekun ninu iwe owe ori kerin iwe owe ori kerin ese ikeji din logun iwe owe ori kerin ese ikeji din logun sugbon ipa ona won oloto dabi titan imole ti o ntan siwaju ati siwaju titi de osan gangan o so fun awe pe bi o ba ti ni igbala ki o tesiwaju bi o ba ti ni isori imo ye ki a tesiwaju bi a ba ti fi emi mimo olorun ko ye ki a tesiwaju bi o ba je ti olorun ti e ri emi olorun to nje olokan we pe o je ti olorun ni toto oruko re wa ninu iwe iye olorun o ni itesiwaju ni o ye ki o je ohun ti o farahan ninu igbesi aye enikokan wa ninu Jobu ori iketa delogun Jobu ori keta delogun ese ikesan ni atun tin so fun wa ohun ti o ye ko je ipinu ilepa awon eniyan mimo awon ti won je ti olorun Jobu ori iketa delogun ese ikesan olododo pelu yo di ona re mu ati olowo mimo yo ma lera siwaju eje wo pe a ko gbodo boju eyin ohun ti a ni ni ki a di mu sinsin igbala ti o wa lowo wa ki a di mu sinsin eko oro olorun ti a fi n ko wa lojojumo nigba ti a wa sihin ki a di mu sinsin iwa mimo ti jesu fun ara re ti o ti fun wa lakoko ti o so wa di mimo o ni ki a di mu sinsin ki enikeni ki o ma ba gba nkan wonyi lowo wa ninu orin dafidi orin dafidi ikeji le ni adorun ogorun le mejila okan eji orin dafidi ikeji le ni adorun le anka ni ese ikeje oni ki o beru ihin boboru aya re ti mu ona kan o gbekele oluwa eje wo pe a ko gbodo je sekoseye ani lati di ona kan yi ona igbala ona hinrere ona iwa mimo ani lati di mu oni aya re tabi okan re mu ona kan o gbekele oluwa eyi ni ohun ti oni ti ani lati se bi a ba fe de ijoba orun bi a ko ba fe da bi aya loti ti o boju weyin si ti o si di owon iyo ti o ni idajo olorun ti o deba nitori ife aye nitori a ti so fun wa we pe eni ti o ba fe aye dandan ni yo ba aye koja lo ninu Filipi ori keta ese iketa la ara emi ko kan ara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan yi le mi se emi gbagbe awon nkan ti o wa leyin mo si naga wo awon nkan ti o wa ni isaju emi nlepa ati de opin ire ije ni
fun ere ipe giga olorun ninu jesu christi eyi so fun wa wipe paul apostle ni toto oni igbala oni sugbon emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na emi nanga emi lepa emi tesiwaju ni igba gbogbo ni toto ni oni isori imo ati agbara emi olorun o si se ise opolopo gege bi apostle ni ijoba olorun o je ki opolopo wa si ijoba olorun ti won ni igbala oni sugbon leyin ti o nti se awon kan won yi leyin ti o nti ni awon iriri onigbagbo emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan soso li emi nlepa ohun kan soso li emi se emi ngbagbe awon kan ti o wa leyin nitori pe iba se ise re ti a ti se iba se awon ese ti a ti da ti o ti koja lo ti olorun ti dariji wa o ni ki a gbagbe awon kan ti o wa leyin ki a si ma noga ki a ma lepa ki a ma tesiwaju lati wo eyi ti o wa niwaju emi nlepa lati de opin ireje ibere ki se onise eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la ogbala nitori be ni apostle se so fun a wi pe emi nlepa o emi si ntesiwaju lati le de opin ireje ni fun ere ipe giga olorun ninu christi jesu ati ri ohun ti o sele si aya lordi o sese ki o ro wi pe nigba ti ohun ti je ibatan abrahamu o sese ki o ro wi pe nigba ti olorun ti ye awon si to be ti o ran awon angeli meji si ile won o sese ki o ro wi pe nigba ti awon angeli ti je ounje ti o fi owo ohun se tabi ko ma ro wi pe awon angeli won sese iyanu ninu ile wa tabi wi pe ki o ma ro pe a se pataki to be ti awon angeli ti won le wa lowo mu ti olorun saanu fun wa ti o sumo wa to be wi pe ko sewo bi ohun ti le pada seyin tabi ohun ti le boju weyin awon fani ti a ti fun ohun ko le je ki idajo ki o de ba ohun a ma so fun ninu ede yoruba we pe aroba fin loba ipa nitori be bi o ba je eni ti ki nani eni toro we pe a tin wa si dipa eni toro we pe anka bibeli eni toro we pe ajo lo si agoni isi ipago tabi mo je osise tabi mo won je fun nbe tabi mo ntoju eleyi mo ntoju eyi ni ranti wi pe bi o se sele si aya loti be ni o sele se ni ti o ma ja fara eni ti o ba dagun lati o ro wi pe idajo ko le de nitori be je ki a ronu po ada ki o to pe ju ma se je ki oro ati ikilo olorun ki o di arifin tabi arisa fun enikeni ninu wa ki enikeni ninu wa ki o ma se dagun la o ye ki a tara sasa ki a fi ronu po ada ki a fi ja ese wa sonu bi atunse ba wa niwaju wa ki a gbogbo ona wa se ki agba Jesu Kristi gbo ki agba gege bi olugbala ki agba gege bi olowosan ki agba gege bi eni tin so ni di mimo ki agba gege bi ohun gbogbo ki o si ma joba lori ite okan wa ki a si mo wi pe a n gbe igbesi aye otun bi o tin ji lororo lo ma gbadura se olorun pe iba se oni tabi ola nigba ku igba ti Jesu ibade olorun je ki mura sile ki ma ko ma je wo pe ohun to sele si aya loti yo sele si mi nje mo gbadura we pe ojo ti pe yo ba dun we pe o gbo loruko Jesu ati we pe o pelu awon ayanfe ta o pa larada awon ti o ba Jesu goke lo si orun bi o ba fe ki adanu ayeraye ki o de ba aya loti ki o de ba o ye ki o dide o ye ki o gbadura ki o gbagbe awon nkan to ti koja mo ti se ti bi mo ti tun mo ti lo si ipago mo ti je onje ale olowa ati ri mi bo mi ati se ti bi fun mi ati se tun mo je osise je ki a gbagbe ohun ti o ti koja ki a ma ke pe olowa ki a ma so fun olowa wi pe a o fe ba aye pare a o fe ba aye koja lo a o fe fe aye tabi ife ko fe ti o wa ninu aye tabi awon ti o wa ninu aye a o fe ki oro wa ki o da bi oro aya loti ni toto o jade kuro ni sodomu o ngomora sugbon ko de ori oke ti a so fun won pe ki won ki o lo ko de ile ileri nisisin yo wa ni orun apadi o njoro o nje iya asise iya aigboran iya aikanisi iya aika oro olorun si o n jiya lọwọ lọwọ nisinsin yi kepe olowa wi pe ki ọrọ tirẹ ki o ma se ri bẹẹ ki o gba ọlọrun gbọ ki o jẹ ti ọlọrun ki o jẹ ni ti a ti fi ẹjẹ jesu wẹ ki o ni igbala tootọ ki o si jẹ ọmọ ọlọrun tootọ ki a le kọ orukọ rẹ sinu iwe iye bi o ba jẹ ẹni ti a ti gbala ẹni ti a ti kọ orukọ rẹ sinu iwe iye o ni ki o di ọna otitọ mu ṣinṣin ki o ma jẹ ki esu
tabi awon eme tabi awon emesu tabi idanwo tabi isoro tabi wahala ti o wa ninu aye ki o gba igbala kuro lowo re oni ki atese waju oni ki a ma le pa nso oni ki a ma boju wayin oni ki a di ohun ti a ni ki a di mu sinsin ki enikeni ki o ma ba gba ade wa ki o ma si gba ijoba olorun tabi igbala kuro lowo wa gbadura ki o so fun olorun wi pe oni pada seyin oni baye lo oni baye re a oni pa ore mo aye lara oni gba idajo to nbo lori Sodom ongomora o je omo olorun ni toto titi di ojo ikeyin gbadura

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura. Olorun alaanu, olore ofe, oni fe julo. Adupe lowo yin wi pe atun wa loni lati wa gbo oro yin. A wa loni fun isoji. A wa loni fun idahun si adura. A wa loni fun imole ninu okunkun aye yi. A wa loni lati le je ki etan awon eni ti o wa ni igbesi aye wa. Adupe wi pe ojojumo ni a nri yin ba. Adupe wi pe e ki se po pada. Adupe wi pe e ko yi pada. Adupe wi pe lojojumo ni ileri yin lo ndotun. Lojojumo ni ijoloto yin lo ndotun. Lojojumo ni anu yin lori wa, ore ofe yin lori wa lo ndotun. Lojojumo le mu ki ibokun atorun wa ki o wa si igbesi aye wa. E gba pe wa loruko Jesu. Bi ati wa loni, bi e tin ba wa soro. A nbe yin wi pe e o fun ni aye ati anfani lati se okan wa paya, lati gbo oro yin. A nbebe wi pe oro yi yo se wa lanfani. A nbebe wi pe oro yi yo tan imole si okan wa. A nbebe wi pe oro yi yo so wa di alagbara. Yo fun ni okun, yo ko wa bi ati gbadura, yo ko wa bi ati ri idahun si adura wa. A bebe wi pe bi e tin ba soro, a ko ni je ki ohunkohun ki o di wa lowo. Wi pe a o peti si oro na, a o duro lori oro na, a o se ohun gbogbo ti e fe ki a se. Ati wi pe ibokun yin latoke wa, ati wi pe ise iyanu latoke wa yo je ti eni kokan wa loruko Jesu. Adupe pe ti gbo ni loruko Jesu Kristi Oluwa wa. E je ki a wo Matthew ori karun ese ikeje. Matthew ori karun ese ikeje. Alabukun fun li awon alaanu nitori won ri aanu gba. Alabukun fun li awon alaanu nitori won ri aanu gba. Eje ki a wo Samuel ikeji. Samuel ikeji ori keji lelogun ese ikerindinlogbon. Fun alaanu ni iwo fi ara re han fun bi alaanu ati fun eni iduro sinsin li olododo ni iwo o fi ara re han fun ni eni iduro sinsin li olododo. Loni oro Olorun ti a nfe yewo ni aanu fun awon alaanu. Aanu fun awon alaanu. O ye ki o ye wa wi pe igbesi aye wa o duro lori aanu Olorun. Aanu Olorun o je ohun ko se mani fun wa, fun gbogbo eniyan ti o wa le aye. Lai si aanu lati odo Olorun wa, aye ti a ngbe yi ko le mo riri ohun kankan lati odo Olorun. Nitori lati igba ti Adamu ti subu, lati igba ti eniyan ti subu, ni o ti je wi pe idajo ari ayeraye ni iba ma duro de wa. Lai si wi pe a ni ohun kan ti a le gbekele tabi a ni ireti kan lati odo Olorun bi ki ba se wi pe Olorun fi anu re han fun wa, bi ki ba se wi pe Olorun fun ara re nitori ori ofe re o mu ireti igbala wa fun eni kokan wa. Je ki a duro na, ki a ro, ki a gbe yewo wi pe bi ko ba si anu Olorun ninu idile, iru idile be ko le duro. Bi ki ba se pe a gba Olorun laye lati fun ani okan anu ati oju anu fun ara wa, oko ati aya, baba iya ati awon omo, won ko le gbe lalaafia lai si anu Olorun. Ninu ile isin papa, laarin adari ati omo ijo, laarin okunrin si obirin. Bi ki ba se wi pe a gba aanu Olorun laaye ninu okan wa ati lati fi aanu Olorun fun ara wa bi eni kokan, ko le sese wi pe ki a gbadun ohunkohun ninu ijo nibi ise wa. Bi ki ba se wi pe a n fi aanu bara wa lo, ni ibi owo wa bi ki ba se wi pe an fi anu ba wa lo ni ibi le ti an gbe eni kokan se eni keji re bi ki ba se wi pe an fi anu ba ara wa lo a o le ni alaafia a o le gbe papo lai si alaafia o ye ki o ye wa wi pe ko si ohun kan ninu wa ko si eni kankan ninu wa ti o le sanwo irapada re nitori pe lati igba ti eniyan ti sobo lati igba ti eniyan ti fi olorun sile ti a ti ya eniyan nipa si olorun ni o ti je wi pe aje igbese kan aje olorun ni igbese kan ti ko si eni keni tabi ohunkohun ti o le san nitori owo tabi iye irapada wa o se iye bi iye to be ti a ko ri eni ti o le san igbese yi nitori be anu olorun nikan soso oni o mu igbala wa fun wa gba ti mo so nipa igbala mo so nipa igbala kuro ninu ese igbala kuro ninu idajo ayeraye igbala kuro ninu egun ayeraye ti o wa sori gbogbo eniyan nigba ti eniyan se sugbon anu olorun oni o sanwo irapada wa anu olorun oni o ran jesu christi omo bibi re nikan soso lati wa gba wala kuro ninu ese wa nigba ti a je ota olorun teti sile daradara we pe elese je ota olorun a wa ninu okunkun tele tele a o mo ona iye ona igbala ona ijoba olorun a se je ota si olorun sugbon anu olorun oni o duro anu olorun o lo mu suru fun wa ti o nduro ki a ba le ronu poada ati wi pe ki a ba le gba jesu christi omo bibi re kan soso ki a ba le gba gbo ohun ti a nso ni wi pe lai si wi pe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti ni anfani lati ni igbala bi ki ba se wi pe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti mo iribiri ohun iyebiye ti jesu christi ti o se lori igi agbelebo a ki ba ti mo ona igbala a ki ba ti le ronu poada a ki ba ti le gba jesu christi omo olorun gbo ki a si ni igbala ninu mika ori keje mika ori keje ese ikeji dinlogun ati ese ikokandinlogun je ke a wo bi olorun se fi anu han fun wa ti o fi dari ese waje wa tani olorun bi iwo ti o ndari aise dedeji ti o nre iyoku ini re koja ko da ibinu re duro titi lai nitori ohun ni inu didun si anu nitori anu re ni olorun fifi oju ere han fun wa ti o fi mu aise dede wa kuro ti o fi dari gbogbo aise dede wa je wa ti ko je ki ibinu re ki o wa lori wa titi wese kokandinlogun yo yi pada yo ni eyonu si wa yo si te aise dede wa ba iwo o si so gbogbo ese won sinu ogun okun ese je ohun ti o wuwo ohun ti o wo wa lorun tele tele o dabi okota olo ti a fi ma nlota tabi ohun ti o tobi ju be lo o dabi odo ti a fi ma gunyan ti a so mo wa lorun tele tele nitori be ni o fi je wi pe elese ko le woke nitori eru wuwo ti a so mo olorun sugbon nitori anu olorun wo eni ti a so odo mo lorun tabi eni ti a so olo okota nlanla ti a so mo lorun ti o teba ti ko le rin siwaju daradara ti ko le se ohunkohun kamokamo ti o je wi pe ibanuje dori agbakodo ti o je wi pe ekun asunrin ni lojojumo ti o je wi pe eru ese o nwo olorun eru ese npa ti o je wi pe eru ese o fe mu lo si sare lai tojo sugbon ti olorun ri wi pe ko si ohun daradara kan ni igbese aye re ko si ohun rere kan ti a le ka si olorun ti a le ka mo lowo ti a fi le fi anu han fun sugbon o je ni to je wi pe eru ese npa ko si le mu eru ese yi kuro nipa anu olorun nikan soso je o meni ti mo so nipa re iwo gan ni mo so nipa re iwo ni eni na to je elese tele tele iwo ni eni na to je odaran tele tele iwo ni eni na to je wi pe ibinu olorun iya ayeraye nduro de o iwo ni eni na to je wi pe aso olo yi olo ese okuta ese aso odo odo ese aso omo olorun iwo ni na to je wi pe iba ma si igbadun
2: iba ma si iriti kankan iba ma si igbala lati aro di ale iba ma si on kan ti o le fun o ni iriti lati aro di ale sugbon nitori anu olorun o wo o ninu ise o wo o ninu iya o wo o ninu ese re o si so wi pe o n fe fi anu han fun o iba ma se anu olorun odo ti asomo olorun aba ma le jakuro odo yi tabi olo ti asomo olorun o ni iba fa o lo si orun arimabo lai tojo nkan ti asomo olorun ese re yi iya ese yi iba je o ninu aye yi iba je o ninu aye ti nbo e o ba lo sorun apadi sugbon oni tani olorun bi iwo ti on dari ase dedeji ti on re iyoku ini re koja ko dai binu re duro titi lai nitori oni inu didun si anu o so fun wa wi pe anu olorun on lo mu idariji wa anu olorun o lo mu eru ese o lo mu ko olorun wa anu olorun o lo mu ibanuje eti ese wa fa o lo mu kuro anu olorun o lo nu omije wa nu anu olorun o lo ko oruko wa si inu iwe iye olorun anu olorun o lo wo ese wa nu ti o funfun ti o je ki okan wa ki o funfun gbo bi egbon owo oni o ti pada si wa o ti ni iyonu si wa o ti te ase dede wa ba o si ti so awon ese wa sinu ogun okun gba to ke nkan won yi kuro gba to ja won kuro lorun wa ohun to se ni wipe o so won sinu ogun okun o si mo wipe bi a ba so okuta tabi olo olo nlanla tabi odo ti o tobi ti o wo bi a ba so sinu okun ki lefo o ma nlo si isale okun ni bayi ni olorun se fun ese wa to je wipe o ti so ese wa sinu ogun okun ti a ko le ri won mo sugbon kini de to se be se tori wi pe agbadura popo ni se tori wi pe asokun popo ni se tori wi pe agbawe popo ni se tori wi pe a fi opolopo ini wa fun awon alagbe ni rara ko si ohun ti a le fi fun alagbe ti o le ra igbala fun wa ko si ekun ti a le sun ti o le ra igbala fun wa ko si adura ti a le gba ti o le ra igbala fun wa sugbon nitori anu olorun anu olorun nikan soso oni o mu ki igbala ki o je ti wa olorun ko se nitori ore ofe re nitori anu re nitori ore ofe ti o ni si wa iyonu ti o ni si wa oni a fi die ni igbala oni a fi nke pe aba baba bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ki oko rire bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ri wi pe o ti mo jesu gege bi oluwa ati olugbala re sugbon ranti pe ki se ohun ti a fowo ra igbala ki se ohun ti a so wi pe emi ni mo je eni to to eni to ye nitori be ni a fi gba okan mi la rara ko si isogo fun enikeni nitori jesu christi nitori pe o fe wa o ku fun wa nigbati a wa je elese nigbati a je odaran nigbati a je onikupa ni eniyan nigba yi gan ni olorun fi anu re han ti o ran jesu christi lati ko fun wa wo Efesu ori keji lati ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro ninu anu nitori ife re nla ti o fi fe wa nigbati awa ti le ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu Kristi ore ofe le a ti fi gba yin la sari nihi bi a ti n daruko anu bẹ́ẹ̀ ni a ń dárúkọ oore ọ̀fẹ́ nítorí wípé wọ́n máa ń lọ dọ́gbadọ́gba wọ́n máa ń lọ lẹ́sẹ̀ ògbèjì ní ibìkan náà ni àánú ọlọ́run àti oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run ó ní ó jẹ́ ọlọ́rọ̀ lé àánú ó jẹ́ ọlọ́rọ̀ lé àánú èyí ló fi máa ń lè ṣe àánú fún ọ tí ó lè ṣe àánú fún mi tí ó lè ṣe àánú fún àwọn ẹlòmíràn nítorí pé ó jẹ́ ọlọ́rọ̀ nínú àánú nítorí ìfẹ́ rẹ̀ ńlá kì í ṣe ìfẹ́ kékeré ni ó gbà wá là kì í ṣe ìfẹ́ ti ẹran ara ni ó gbà wá là kì í ṣe ìfẹ́ ti áńgẹ́lì ni ó gbà wá là ìbáṣe wípé ìfẹ́ ti áńgẹ́lì ni ìbáṣe wípé ìfẹ́ ti ẹran ara ìbáṣe wípé ìfẹ́ bàbá ni ti ara sí ọmọ ni a kò bá tilẹ̀ ní ìgbàlà ó ní ṣùgbọ́n nítorí ìfẹ́ rẹ̀ ńlá ìfẹ́ tí ó jẹ́ wípé ọlọ́run nìkan ṣoṣo ni ó lè ní irú ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ òun ni ó fi

olo ese ti o wuwo pupo ti asomo wa lorun ti o wa ninu okan wa ti o wa ni igbese aye wa ti ko je ke ani itesiwaju ti ko je ke amo bi ati gbadura ti ko mo ti ko je ke amo bi ati kepe olorun anu olorun ti o tobi jojo oni o mu ki awon ese won yi ti o wuwo ti o dido le o mu ki awe won nu ki a ja won kuro ni igbese aye wa bi o ba ti ni igbala boya o nre ti we pe nigba ti o ba je eni to ni iwon tun won si tabi o je omoluabi tabi o je olododo fun ara re wo pe nigba na yo sese fun olorun lati gba ola rara igbala ki wa nitori wo pe a je olododo igbala ki wa nitori wo pe a je omoluabi o ni nigba ti a wa je elese kristi ku fun wa nigba ti a wa je ota olorun a fi ife olorun han wa ni ti wi pe kristi jesu ku fun wa nitori be ko si ohun to ni lati ma duro de oni ni ojo igbala oni ni o ye ki o kepe olorun bi o ba ti ni igbala oni ni o ye ki o so fun olorun wi pe o simi le anu olorun o nfe anu olorun o nfe igbala olorun wo episteli ti paulu apostle si titu titu ori keta ese ikerin ati ese ikarun sugbon nigbati iseun olorun olugbala wa ati ife re si eniyan parahan ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi aanu re kiyesi gege bi aanu re li o gba wala nipa iwenu atunbi ati isodi titun emi mimo awon nkan ti a so nihin won niye lori won se po jojo o nso o ni nitori iseun olorun olugbala wa o tun so ni nitori ife re o ni ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo awon elomiran ti oye igbala koye won ma gbekele ise owo won won ma so wipe lati kekere ni awon tin lo si ile eko ojo isinmi lati kekere ni awon tin lo si ile isin wipe awon wa lati idile onigbagbo wipe lara aro nigbati awon si wa ni kekere ni baba no man lago to man pe won jo to man ka bibeli to man gbadura won ro wipe nitori adura gbegba won won ro wipe nitori ohun ti won se won ro wipe nipa ise owo won ni a fi gba won la rara ki se be elomiran ti oye igbala koye a man so wipe ohun o se bi seni kankan ri wipe bi owo ohun ti ri be ninu ohun ti ri ohun oni keteni keni madara wipe lati igba ti ohun ti wa saye yi bi won domi sohun lenu ki bo sile wipe ohun je ni tutu ohun je ni jeje won ma ro wipe nitori be ni a o se gba won la a n so fun wipe ki se be o ni ki se nipa ise owo wa ninu ododo awon elomiran won ma n so wipe lati igba ti awon ti gbonju lati igba ti awon ti daye awon ki be ni kenija bi awon ti le binu awon ki fi han bi enikeni ti le se won awon ma n lo je eni ati wipe awon je awon ma nse ise ododo ati pe awon ma fun awon alagbe won ma fun won lowo ati pe gbogbo eniyan lo mo won si omoluabi o so fun wa o ni ko si bi a se le je omoluabi to bi a o ti le se awon nkan ese won yi sita ero okan wa nko ilepa okan wa nko bi a o ti e se nkan won yi ni gbangba e ta nse ni ikoko nko abi olorun ori e ta nse ni koko ko ri ero inu wa ko ri awon nkan miran ti o lodi ninu okan wa tani o le so wipe o mo tani o le so wipe o mo ju awon angeli lo o mo nkan ti oro olorun so o ni ko ti le ba iwa funfun iwa mimo lowo awon angeli ka ma se so wi ka ma se so nipa ti eniyan o ni ninu ese ni iya mi loyun mi o mo wipe okan ese ni la ngbe kakiri eni ti ko mo olorun eni ti ko gba olorun gbo eni ti ko ni igbala okan ese iru ese o la gbe kakiri nitori be ko si ohun ti a le se gege bi ise ododo gege bi wipe a fun alagbe lowo ti o le gba okan wa la elomiran ma so wipe igba gbogbo lo ma lo sori oke lati lo gbadura ati wipe osu kan o le koja ko ma lo sori oke lati lo gbadura won ma jalankato nipa ti ise owo won won ma ro wipe tori pe awon gbadura awon gba awe ati pe ni akoko awe ati adura be awon ma nse ise anu popo awon ma so pe nitori be awon ni lati de orun orun rere awon o mo wi pe ko si ohun ti a le se bi ki ba se wi pe eje Jesu Kristi we wa bi ki ba se wi pe a fi anu